GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angelina,
3: try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choice.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
13: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog, Mighty C.
14: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Aujero Fran. marcha para sa Foro de los Pueblos.
13: Sa mga adlaw Huwebes, sa mga taga Pasig City, kay mga taga Dueñas, Dingle, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, hasta sa mga Banwa sa Capiz nga malapit sa Pasig, hingalitin ninyo do karon ng adlaw. Kay may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasig City Branch, Salvacion Street, Poblacion Ilawud, Pasig City, dira sa Bonifacio Building. Harumaan Biyernes sa mga taga-Kalinog, kagaiping mga banwa sa Central Iloilo, taga-Lambunaw ka, taga-Niiway, taga-Badyangan, taga-Maasin, taga-Tapas Capiz, taga-Bingawan, hinga-hingaliti buwas ang free consultation kada Biyernes, kada Martes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Sara Branch, good news! Kay bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RJM's Building, Barangay Apolista, Sara, Iloilo.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Si Sir Nonito Sombong, nagalantaw halin sa Maragondon, Cavite. Mighty Sea Morning kay Ma'am Jenaline Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur, Ma'am Bing's PSJ. Amali Sir Benny Hermano, niya mabinuligon ginman ang mga Ilonggo. By the way, kumusta ang mga nanay da? Mga mami! Mother! Ari pamati ka muda, no? Santo sa data sang Journal of the American College of Cardiology, ang mga babae nga masami naghakwat sa mga mabugat nga butang, ilabin ang nagahimo sa aerobics, ang may dako nga chance nga mabuhinan ang risgo sa heart problems. Oh, abi pang pudyot ka muda, barbell! Sa pagtuon, mas naganubo sa 44% ang risgo sa mga babae sa heart attack kag 20% sa heart diseases kun nagahimo sang masobra sa duha ka oras nga weight training kada semana. Bangod sini gina recommend sang among pagtuon ang paghimo sang indi magdubo sa duha ka adlaw nga resistance training kada semana. Kag ubdan ini sang 150 minutes nga aerobic exercise para makalikaw sa anuman nga heart problems. Dati kun gusto nyo nga mag-bakod ang inyong heart, ang imuon mo nga mag-tumar or mag-panghakwat-akwat kada, no? Kay ina makahatagid sang dugang kag nagapa-healthy sang imo nga taybuson suno sa pagtuon. Bitbit kada mang ang mga sarangan mo lang barbell or kunwa na giti balde nga may tubig eh. Rokato mo na ba mamo kada resistance training black ay nagapabakod sang imo nga lawas.
7: Foro de los Pueblos.
13: Ma'am Feli Lumahang sa Kadinglian Uton na daw laga pamatigid, Ma'am Beth Idarlilla, Ma'am Asun Pineda, Winley Prudente, Ma'am Violi Casipe Belenson. And mighty si morning, salamat gid sa managa pamati sa kay Ma'am Eva Tingson. Ma'am Eva Tingson sa Sydney, Australia. Thank you kay Ma'am Janeline Arceo Amaro, Bebot Soloso, kay Ma'am Betty, Trisa Nawayat Gulay, Sherwin Marco Wee. Ibalikan ko lang to ang statement na Nanday Fernando Magnate Asocena, 25 anyos, sa barangay Palok, Sool, Dumangas, Iloilo, kag Fernan Delfin Madero, 32 anyos, sa barangay Ermita, Dumangas. Amo ni sila mga hero. Gagin pasidunggan sa Iloilo Provincial Board sa 48th Regular Session sining karon lang, paagi sa Resolution Number 2026-615, gagin sponsor sa Dumangas Anonman nga si Board Member Rolando Rolly de Sura. Resolution commending Mr. Fernando Asocena and Mr. Fernan Madero for their heroic acts in rescuing a senior citizen from a vehicular accident in the river beside the Mueliloni Wharf, Iloilo City. Sa tiyon sang ital-ital, Ma'am Maricel Casiple, Sir Ben Hermano, mabulig-mabuligid ang mga Ilonggo. Why pa sang life jacket, ha? Why man salbabida? Pero ang ilang at tagipusoon sa pagbulig, Ma'am Criselda Buiko Alamuhin, aragid nagapangibabaw. That is why, naginatagan sila regalo ni Board Member Rolly de Sura, ang rice cooker kada isa sa ila, plus may cash pagid, nagindugang ang provincial board. Ginpasinunggan sila, kadungan sang regular session sang provincial board. Pamatian padugang si Fernando Asocena, kag Fernan Delfin Madero.
3: Siya na isa. Okay. So, huwag ka na ng pinsan. Sabi nga, ikaw to nag salbar. Kung kasi malumos ko, makiwa ikaw sa...
12: Why, sir?
3: Sa ano, sa... Ano ba nila? Sa life jacket. Sa first time, hindi nga maka... Hindi mo kasi nasa person ng aktor, kagi ka man yung magigilwas mo sa una.
12: Why, sir?
3: First time. Anong imo blatsagon, Sir Fernando, nga nakabulig ka sa tigulang?
12: Dawa na, sir, nga nakabulig ko sa mga katawa.
3: Hmm, okay, okay. Hari si Sir Fernando Delphine Madero, 32 years old, nagayon mito ng Mangas. Sir Fernando, yun pa si Dunggan ka mo sa provincial board, mismo ang inyong kasamanuang ganyan si Board Member de Sura, ang nag-inisig sin eh. Nakilala na ko mo, hindi lang din sa Iloilo, kundi nakilala kong sa loob ng kalibutan na tumalagsano inyong kabubuto ng magbulig. Anong yung nabatsagan sa mong Sir Fernando?
15: Ako mga salamat niya yung bulig nila. Yung bulig ng mga magtigula.
3: Mm.
15: Ang manuwas. Paglumpatol ang gaduan-duwang.
3: Huwag ka man. Huwag ka man sok-sok niya.
15: Wala yun na kami na lang ay salbabida na nakagawa ng tigula.
3: Pero pag paglumpat mo, paglumpat niyo, sir, huwag ka mukha matsagkul ba?
15: Wala.
3: Huwag ka dyan. So ang inyo yung...
15: Ang isip naman niya, ang tao sa sulod kapot, siya mo lang tumasulbar. Mapagawa na naman.
3: Mm-hmm.
15: Kaya mo tugin nakasipbelt ko sa mo, patugin sisip ko gano'n.
3: Oo.
15: Kung ang belt, eh tayo may pag abot ko sa kamot ko sa gilid niya, wala kasipbelt niya.
3: So ikaw nagpitex ng sipbelt niya?
15: Mm-hmm. Kamot ko sa nakasaka, asa nakagawa sa buli.
3: Ano ang balas na tigo lang sa imo?
15: Hindi man gamay istorya.
3: Ginulbaan siya?
15: Ginulbaan man ba?
3: Oo.
15: Kaya pagbatak niya sa tigo lang, galuyan mo.
3: Mm-hmm.
15: Kamot ko tayo yung naalalaya naman sa babidang lawas eh.
3: Mm-hmm. Ang akto niyong ini ginkilala sa provincial board ang mga key officials ng probinsya ready na nagkumang sa inyo kay Ina. Kabilog nga kalibutan yung mabalita ini mo. So anong inyong nga mahambal sa inyong mga kasimanuan dito sa Dumangas? Mga dumangas ano sa iwan nga parte sa kalibutan na ka-refinement si Sir Fernando?
15: Alam nga, so lang nila ang kaparayas mo sa among nag-umuray.
3: Mm-hmm.
15: Kung sino mga nakakita nila nga alang-alang buli ka man.
3: Okay. So, anong mabali man sa effort ni Board Member de Sura na yung kilala ka mo bilang mga kasimanyo ka naman?
12: Salamat sa tanong niya ay doon pa. Hindi na binigyan na.
3: Okay. Yeah, salamat niya.
16: Foro de los Pueblo.
17: Foro de los Pueblo.
13: Amo tong mga bag-o nga baganihan, mga taga Dumangas. Sanday Fernando Magnate Asocena, 25 anyos. Taga barangay Paloksool, Dumangas, kag Fernan Delphine Madero, 32 anyos, taga Ermita, Dumangas. Kunimuan mo to balita, ang lead sa balita, wala kami nagpangduwa-duwa nga magbulig sa iya. Ha? Why, walay kasi lang magpangduwa-duwa, Ma'am Laura, ha? Ken Palyasa Rote. Paglumpat nila sa may Mililoni, may imagine mong Mililoni, Ma'am Bing Space Day, Mami Asun Pineda, Sir Eric Jose. No? Pagkakita nilang gasarorot na to ang kwan lang salakyan, pagkita taplis ang salakyan para mailiya mga nagalantaw subong worldwide. Kwan isa espresso nga Suzuki, 77 years old nga lalaki na na-drive niya nahulog. No, nahulog. Di pagkakita nanday Fernando Magnate Asocena kag Fernan Delphine Madero, kay ti ara sila sa ilang tracking, kay makuha sila sang supply sang whiskey tanduay dira sa may Mililoni sa may iladra nga bodega, kay nagatrabaho sila sa LD Grocery nga nabase man sa Banua sang Dumangas, Iloilo.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: So, ilang nga pagbulig worthy of emulation, nagakabagay nga pasidunggan, nagakabagay nga pasalamatan ta kay may iban sini pagkakita nila mabayda, hindi kita magbulig. Kag pagbulig nila ya, ginrisgo man nilang kabuhi nila mo. Pari sa ginimo, bala ni Divine Adili, sa Ateneo, bla, itong Nigerian, bala nga napatay man, isa sa duwang napatay upod sa Ilonggo, nga si Rene Clark Noha Baterbonya. Pagkakita niya kay Baterbonya, nagkasarorot na, ginlagas niya pa, kag amo na to kapintas ang current. Na, di amo man ang ginimo, nanday Asocena kag Madero, sa Tigulang. Worthy of emulation, nagakabagay nga pasalamatan, nagakabagay kag dapat nga palakpakan. Ang nami pa sa ila kay isa gid to kon imoan mo ni balita ang lead mo ni mabanga, wala kami nagpangduwa-duwa nga magbulig sa iya. Kuwasingon ka kabubuton gin nila and na surprise kani sila nga through sa efforts ang ilang kasimanwa sa Dumangas nga si board member Rolly De Sura nga former mayor, ginkilala sila sang provincial board. So hindi lang si mayor, hindi lang si board member De Sura ang naghatag to premyo. Astang vice governor si Nathalie De Buki naghatag man kag iban pagid nga mga board member sang Iloilo Provincial Board. Sa diin ginhatagan nila sang pasidungog ang isa ka accomplishment kag batasan sang Ilonggo nga magbulig. Alas 8:20 na sa aga, kanday Fernando Magnate Asocena kag Fernando Delfin Madero panginbulahan sa inyo.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: Ma'am Laura Sumagaysay, salamat gid ma'am sa imong appreciation na. To God be the glory, nina ko sa God dayaw. Kay karon magkalabitas naman ang tinahian sa mga nagapamati sa aton. Magngililo naman ang mga rinaspahan nila. Magadamo pagid ang mga jelly ace, ang mga jellyfish sa duta. Salamat gid ma'am Laura. To God be the glory. Hindi ko hindi niyo ko pagdayawa kay karon nga makuan mabitas ya tinahian ka mga listener ta. Kay magngrat-ngrat naman ya mga ngipon nga may mga guab. Salamat gid ah nga nagapamati kamo di ko ni kamo ko yon gani hambak ko natabog ta na kamo mo. Ano ba sa ganyo tukmati di? Las 8:20 na sa aga.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: So bang adlaw is Arbor Day. A-R-B-O-R. Arbor Day. Dari sa Pilipinas. Paagi sa Proclamation No. 643, nga ginpirmahan ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal-Arroyo, ginasaulog kada June 25 ang Arbor Day. Agad i-encourage ang tree planting kag environmental rehabilitation. Ang meaning sang arbor, A-R-B-O-R, gardening o kon landscaping. Pero ang tinaga ang arbor, ginagamit man ato nimo, mabanga pre! Kampiyon ka alaw mo pre, no? Oo pre, gin-arbor ko to kay Sir Paul Adriana. Pre, kampiyon ng imo nga ang imo dapa, no? Insinig ka mo sang dapa? Insinig ka mo dapa, why? Mami, dilin, why? Ay, sorry. Ko, aloy man bata. Namin ang dapa mo pre, no? Gin-arbor ko ni pre kay Sir Lawrence. Nabila ka mo sang dapa? Spatos? Nami mo darog, no? Nami darog mo, no? Arbor ko lang ni. Kaya mo na yun na ito ang arbor. Ang arbor niya, slang niya sa mga Pilipino, no? Slang na ni sa mga, kuhan bala, mga mahilig magsasharon. Gapa mo to, sabla sa mga piestahan, sa mga punson. Ginarbor ko bayo niya. Ginarbor ko kalo niya. Kaya ang arbor niya ni, ginatumod man ni sa mga mahilig mamutos, bala sa mga piestahan, Ma'am Rose Kabangalimbagi. Ang arbor, bot silingon gardening. Gardening. So, June 25, Arbor Day. Kay Baloka, Ma'am Jenny Camonias, Ma'am Anska Sabena Lemos. Ang forest cover sa Pilipinas, denuded na. 23%. Ha? Sang primary forest cover, ang nabilin na lang. Kalbo na. Bangod sang illegal logging, mining, kag ibang bagay niya mga rason. Ang Palawan, 18% na lang, 18% na lang sa ilang tree cover ang nabilin. Ha? Or 18% ang cover loss. Ang Agusan del Sur, Tawi-Tawi, Sambuanga del Norte, Apayao, Puerte man ang forest denudation. Ang mga rason sa commercial exploitation, unregulated nga logging, concessions, commercial mining, quarrying operation, no? Agricultural conversion, pagkato sa commercial agricultural plantation. Ang talamnan, ginahimo na yung talamnan sa pinya, sang laswa, tapos soil erosion, bangod sa bagyo, kaibang bagid nga mga rason.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: Ang Sierra Madre, ito grabe man ang illegal logging sa Sierra Madre. Di it's high time, Ma'am Ans Casabona Lemos, Ma'am Laura Sumagaysay, nga magtanom liwat sang kahoy. Kadungan sang Philippine Arbor Day.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: Kaya ang arbor nga ini, pananom, kahoy, gardening, kaglandscaping. Hindi nga, mga arbor ka na sang gamit sang iban. O gani, mamutos ka sa tiyon sang kwan, sang mga punsyon. This alas 8:24 sa aga, this time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, Sustan Sarap!
2: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
16: Foro de los Pueblo.
17: Foro de los Pueblo.
13: Budha bulaho! Good morning! Salamat kay Ma'am Jenny Camonias. Hindi nyo ko pagtawagon ba lang ay dolbla? Ted lang pari. Home lang tanong gidabi nga sa aga gitaton ka pa idol-idol ding hindi man ko hotdog. Hindi naman idol hotdog. Salamat gida sa antiki nagabaha tungod sa sobrang panapas kahoy nga ginhi mo oreng nga bali Ma'am Laura. Pagbalik ta, subong adlaw is the Day of the Seafarer. Gina-celebrate din dito sa Pilipinas. Kag-sanction sang International Maritime Organization, IMO, to honor the millions of seafarers globally who sustain international trade and world economy. Subong adlaw, adlaw ini ni Sir George Jucampo, ni Sir Rap Rap Sapio, ni Sir Lorenel Panagiton, ni Sir Joseph Armil Patriarca, ni Sir Robert Diaz, kay mga bata ni Ma'am Aisamad ng mga seafarer. Kag adlaw man ini ni Cap Noel Bianya. Sini sino pa dyan mga kan mga seafarer ga pamati subong. Kay balo ka sa bilog nga kalibutan, may 1,892,720 seafarers. No, global workforce may 857,540 ka mga officer. Ang inatawag nila nga shipboard officers, master o ning captain, chief officer ang first mate, second officer kag the third officer. Ang ratings naman ang tawag ini sa iban nga mga crew sang barko. Sa bilog ka kalibutan may 1,035,180 ka mga rating ukon mga crew sang barko or mga seafarer.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los
13: ang top supplying nation sang mga seafarer no unagid, abi nyo kun ano? Pilipinas. Pilipinas. Kita nyo mga balay sang mga seaman Kurida sa diri lang abi Southern Iloilo. Matandaan mo gid nga mga seaman mo kapin pa sa Miguel. Sa una ka tukit sa Miguel, ang baka kilala ta nga Miguel. Makod lagko balay dino. Good eh. Manan mo nga puro mga seaman mo. O Kuridas kinaya. Miguel, Gimbal nga area. Raka de mga taga mga seaman mo. Amo ginang ambal nila. Daw status symbol nga kung siman ka, dako balay mo, damos lakyan mo, may manigusyo ka. So, ang top supplying nation sang seafarers, Pilipinas, gid, no? Russia, ikadua, ikatatlo, Indonesia, ikaapat, China, kay ikalima, India. Pila ang kabilugan ng mga Filipino seafarers deployed globally at any given time. Hold on ka mo, ha? And pagbalik, may istorya kita, isa ka very humble nga ship captain. Malawig na nga tinion nga siya nga sa seafaring career. Anong iya nga mga kadalagan and even challenges sa tunga sang labod?
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: Antiki gid una si Man do Roman Seaman si antiki no. Ti basta si Man kadalutaw kwarta mo. Kadalutaw kwarta. Ti amo gimana kay tike balo ka risgo ara man no. Grabe man ang risgo abi nyo no. Grabe ang risgo. Ang risgo ang pay scale nagadepende na mo. Kung ikaw ship captain on global routes, kung ikaw kapitan ha, depende na sa imo nga kwan nga gina command nga barko. Ang vessel size, ang gross tonnage, kung dako na larger vessels, mga ultra large container vessels, dako man na ng iyong mga nga babayad or sweldo mo. Bangod nga, ara ka nagalabay sa high risk zones. Mga lagyan mo mga pirata, no? Mga gaagi kada sa Strait of Hormuz, dako man ang risgo. Di ang per year nila sinada mga $80,000 to $150,000. Ha? Ang standard cargo kag container ships kun kapitan kadira mga $80,000 to $130,000 per year. Ay mo sweldo. So kini convert man sa Philippine peso, di kadako. Kung sa tanker ka, oil, gas or chemical, $100,000. Take note dollars ang inistoryanta or $160,000 per year. Kung cruise ship ka or mega yacht or mga yate bla, $150,000 to $200,000. Kung sa local ka naman Philippine based, kung kapitan ka mga $600,000 ang bulan mo or nagalapot man sa 1.5 million. Inakon ka sakay ka sa barko.
17: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: May iban nga nagkuha kurso nga nautical, organic marine, kaya ang nila masakay. Oo, masakay. Siyang paglaom sa pamilya nga mabatak man sa kay Molon. Why, tanan nagsakay. Lain, tanan ang ginasakyan. May nagligatom ako, tiyan nakasakay do'y bata mo na. Why? Ang nanay blang na medyo frustrated. Blah. Why? Bako insaw? Na, lain tanan ginsakyan na. Nakunti, anong ginsakyan na? Bala, MVS. Hindi ko na pagduga, hindi ko na pagdudugangan pa. Kasi nagabantay, di sang ginatikab ko. Klarohon ko, white sala, di ha? Anya, sakay ko, nagsakay. Ito na to sa MVS. S-A-K-A-N-G. Kaya ako, why din magpadayon? Why din eh? Natatulog bilog bata na, matatulog buto na. Alas 8:30 na sa aga.
17: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Put a smile on your face. Kaya nagkukusamod, rawai. Why it rawai, gapamati, kaya nagalantaw sa foro. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamog isang akon hair follow hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mga mabuti ka.
21: Para sa matilo nga dugo.
22: DTX-500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX-500.
21: Ang DTX-500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tay.
22: Happy kanunay.
21: DTX-500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX-500.
23: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
21: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX-500!
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX-500!
21: Ang DTX-500!
22: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
22: DTX-500!
21: Masaligan!
22: DTX-500!
21: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pin
21: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
21: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sa DTX, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
21: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
23: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matilong na dugo.
28: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas ka antioxidant.
29: Nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo ang atay.
28: Happy kanunay.
29: DTX 500.
28: Masalikat.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Ikaw pala
28: ang may diabetes.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
28: Nga nagapanupo.
29: Kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Masalikat.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
29: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Matatags mga butika.
33: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Wow! May puso!
13: Oras, alas 8:38 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
35: Foro de los Pueblos!
36: Foro de los Pueblos!
13: Last thread sa atong program, are you still there? Ara pa kamuda! Basigin, bayaan nyo na ko kaginbilin sa tabtaban. Pero okay lang, basi kung may mga kalatuan ko mohimos na kamo ah. Importante, nakapaligo kamo ha. Hindi kamo mag-goas, balayin kamo ikparigos! Iba sa inyo, mamahit, pahid lang. Laing gidya nga nakapaligo kamo. Mangin conscious sa aton nga personal hygiene. Pangabon ka, DTX Beauty Soap. Gamit ka sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Toothbrush ka, mouthwash, perfume. Lantaon ta kung hindi sa magbalikid sa imo. Pero kung huwag ka parigo, so huwag ka pa naka DTX Beauty Soap, huwag ka naka Clinica Deo Fresh. Ba-ba mo daw yung burnal pagid. Bow, ate, manabon kayo sila kag magamit kayo sang lima kasampaw nga face mask mo. Last also, 39 na. So, mga adlaw is Seafarers Day dire sa Pilipinas as mandated man sang International Maritime Organization. Sa bilog ka kalibutan, may 1,892,720 total seafarers. Ang officers, nagalabot sa 857,540 kag ang ratings or iba niyang mga crew 1,035,180. So ang top supplying nations ang mga seafarer, Pilipinas kinang una, Pilipinas, Russia, Indonesia, China kag India. Diri sa Pilipinas naman, out of 600,000 ka mga seafarers, ang Region 4A or Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon ang nagapangunagid sa pag-supply sang seafarers, 97,650. Ang Western Visayas, nagapangaduwa with 69,964 ang mga Filipino seafarers. NCR, National Capital Region, 63,723. Pang-apat, Region 7, Central Visayas, 56,778. Kag panglima, Region 3, Central Luzon, 48,715.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
13: Isa sa 857,540 officers sa seafaring ari sa Linyata. Si Ship Captain Noel Luzon Bianya, taga Calapan City, Oriental Mindoro, pero ti gintaban sang Ilongga ni Tita Neneng Estrella Montaño Bianya, taga Zone 4, Kabilawan, Barotac, Nuevo Iloilo. Ship Captain, Cap Noel Bianya, Cap, si K5 Dedry sa K5 News FM Iloilo. Mighty si morning, Cap Noel.
3: Ted, good morning.
13: Thank you for taking our call. Hindi ka gin makapamalibad sa amo na. Oo, una sa tanan, na-surprise ka kay Haling Kagabising. Kung ka pangamuyo, kama ko sinong interviewon ko man. Amal niya si Cap's
3: so,
13: Cafe.
3: Nakita lang ni Mrs. Sabungang message.
13: Oo, gani. Thank you, Gid. Why you get kami kinpaslaw? And Subong Adlaw is Seafarers Day. Anong imo nga balatsagon bilang isa ka seafarer for pila na gani, Cap? 38 years na, Cap Noel?
3: Oo, 38 years na. Since I start seafaring life.
13: Mm-hmm. Okay, pala edad mo kasi nagsugod ka sakay sa barko, Cap?
3: 23.
13: Oh, bata pa? Oh. What was your first position abi sa barko, Cap Noel?
3: Alam mo nung una no? So after graduated, so from Liceo Batangas.
13: Mm.
3: So that time, so napakahirap ng ano no? Napakahirap ng sakayan.
13: Oo.
3: Kung wala kang kakilala, wala kang backer.
13: Mm-hmm.
3: So ang iyo lang pinakang ano, dala-dala yung transcript of records mo.
13: Oo.
3: Oh. Yung credentials mo. Mm. So, struggle sa Manila, apply, sariling sikap.
13: Mm.
3: So, that time na ano, na may mga references galing sa ating ano, mga offices like Marina. So, yun ang nagbigay sa akin ng references na mag-apply. So, binigyan niya ako ng agency.
13: Mm.
3: So, yun nga, yun yung Career Philippines.
13: Mm-hmm.
3: So, yun yung aking first at magiging last na ano, agency.
13: What?
3: So, almost nasa retiring age na tayo. So,
13: mapila pa katuwig, Cap? Mapila pa katuwig?
3: That time, napakahirap ng, ano, ng sakayan. No? From 86, no?
13: Mm-hmm. 1986.
3: I start applying. Mm-hmm. As a cadet, but that time ang cadet ay napakahirap, so nagkaroon ng opening sa career kasi meron silang mga passenger ships.
13: Mm-hmm.
3: So ang pinakang slots lang namin noon, yung mga graduates, mm-hmm, ay yung utility hand sa barko.
13: Mm-hmm.
3: So yung GP kung tawagin sa ano, sa mga cargo, general purpose workers.
13: Mm-hmm.
3: So once na ma-hire ka,
13: mm-hmm,
3: so yun ang trabaho mo sa ano, sa kitchen o kung sa barko,
13: mm-hmm,
3: natawag na galley o restaurant.
13: Oh, oh.
3: So yun ang magiging trabaho mo ron, maghugas pinggan, linis kusina, mga utensils, no? Mga equipment sa barko, sa kitchen. So yun ang unang ano ko. Mm.
13: So ako na mo ya.
3: Position ko sa barko.
13: Manugugas ka pinggan?
3: Oo, Roger. Oo.
13: Oh.
3: Manugugas ang plato na daw ga hindi mo makita ang ano mo.
13: Oo.
3: Ang ano mo sa ano?
13: Oo.
3: Turn na ng peak na ng trabaho.
13: Ang inaugasa mo na kapdamo gina?
3: Kaldero, ha?
13: Ang inaugasa mo na damo na kay dibla sa isa ka barko, pila ka mo na usually ang gasakay dang crew, mga pila na kap?
3: Ang unang barko ko ay ano, Queen Elizabeth II.
13: Mm-hmm.
3: So halos ano kami, mga approximately siguro mga 800 crew.
13: Mm-hmm.
3: So carrying more than 1,000 passengers that time. So imagine ang ganong karaming plato yung uhugasan mo.
13: Damo gali, no? Oh, taas pa sang sa imo. Why did you choose seafaring as your career, Cap Noel?
3: So dati, no, kapag ano, kasi sa ano, amin makita mo na, uy, seaman, maganda ang kita.
13: Magandang kita?
3: Oo.
13: Oh, swabe.
3: So na-inspire ka na, siyempre, dahil sa ano, status ng life natin, so kung paano ka madaling makano, no?
13: Mm-hmm.
3: Makaipon, maka-provide sa ano, nang ano, para sa pamilya mo.
13: Oo.
3: So, 'yun ang isang pinakamadaling option kasi mga time na engineering na parang medyo complicated pa at saka pupunta ka pa ng Manila at sa Mindoro naman eh ang pinakamalapit na ano ay Batangas. So, doon ko nakita 'yung ano, ay ko meron tipong maritime school.
13: Oo.
3: So, 'yun 'yung ano, 'yung una kong naisip na ano, nautical, no.
13: Para damo kwarta kap. Kap, para damo kwarta. Ang siman kaw.
3: Yun lang ang isip ng iba, pero totoo, hindi naman ga.
13: Oo.
3: Ano lang, pair lang pair.
13: Oo. Kap, you've been in seafaring and navigation for 38 years. Naubos mo na nalibot ang mga nasyon sa kalibutan?
3: Actually, marami. Maraming, ano, maraming mga nasyon, no, ang nalabuta, ang narating ta, pero halos hindi ano, marami rin ano, hindi pa narating. Oh, depende kasi sa trade ng ano na sinasakin ng barko, pero nung nasa passenger ship ako, so world cruise, kaya yun, marami kang maano
13: katuan
3: from ano, port to port.
13: Okay, nagambal sila nga ang seaman, Bed of Roses. While lang kita kay Baloa sa mga behind the scenes yung nagkalanabo, ano ang mga struggle samtang ara ka mo sa lawod as seafarer, Captain Noel?
3: So yun ang ano yun ang kaya nga dapat nung since na nag-establish ng Day of the Seafarers, no, since 2010, para ma-recognize no yung mga hardship no role ng seafarers as the one of the essential workers, no, to keep the world going, no, because of the seafarers, no, so keeping the world a bridge, no, by keeping the ships keep going and alive, no, transporting foods, medicines, fuels.
13: Okay,
3: so ang pinakang ano dati ang sa akin nung ratings pa ako, so yun lang, maka ano, matapos yung contract at to come to back home safely, yun lang ang pinakang main purpose natin, ano.
13: Sang una kap, it takes 1 year or 2 years antes ka makapanaog, no,
1: how did you battle or cope with ang homesickness sang ara ka sa lawod kay madugay ka kag tinuoy ka maka pauli ka makita ang pamilya mo Cap Noel?
3: During my time no, so ang pinaka initial contract ng mga ratings dati ay 9 months no.
1: 9 months ha.
3: Pero hindi pa mahigpit no ng ano ang hindi pa na ano ang MLC, so pwede kang mag-extend ng another 3 months or
1: masayang kakatuig
3: no, lalo sa mga cargo ships sa ano cargo vessel. Lalo sa mga Greek ships more than a year or 2 years pwede pa nga. So
1: di paano mo ginalingaw imo nga kukulingon kun naa kas barko?
3: Talagang, ano, no? So ang experiences at life at sea ng mga seafarers ay unpredictable, napakahirap. So isolated ka from your families, no? So naandiyan yung boredom
1: at boredom.
3: Pag-ankaw. Sa time na during 80s, 90s, ang communication ay napakahirap pa. So from my time before, no? Una pa, ang ano mo lang ay yung ano, letter. So we communicated by letters.
1: Letter lang, so, telegrama pa.
3: Gusto mo nang mabilis, so kailangan mong gumastos. Tatawag ka sa
1: kasintahan mo.
3: O by telephone. That time, kung gusto mo nang by telephone, babayad ka ng $6 to $7 per minute.
1: Grabe, no?
3: Through satellite.
1: Mm-hmm.
3: Kung daw medyo mura, tinatawag dati na yung over-over sa radyo, na naririnig ng buong mundo yung usapan nyo na, na walang privacy, pero at least para sa mabilis na communication. Okay lang. Yun ang dati. Ngayon, pero ngayon, medyo maganda na ang sitwasyon ng communication ng seafarers.
1: Kap, nag-abot man sa punto nga gusto mo na mag-give up with, hambal mo, boredom, sa mo daw rutinary na bla. Of course, you're earning much. But nag-abot na sa punto mo nga, taka na ko ah, mag-give up na ko, siman ah, ma-for good na ko sa, kwan, sa duta.
3: Actually, no, sa lahat, tungod sa mga sacrifices at experiences no sa mga ano yung life ng seafarers, kung ako ang tatanungin is not normal no. Tungod nga sa mga ano mo. Hindi kumpara sa mga land job o shore job na marami kang outlet, marami kang resource, pero sa as a seafarer, so working at sea, in the middle of the ocean, struggling the weather, ang mga circumstances. So, ang pinakang ano mo ay, once na makaipon ako, so siguro, itigil na ako to spend my time with my family. So, ako nga, lumaki yung dalawa kong anak, eh, simula pagbusong, hindi ko nakita yung itsura ng ano ni Mrs. Pagbata,
1: baby bump,
3: hindi ko na na-witness. So, ang pinakang ano natin ay to provide, no? So,
1: provide.
3: Yung ating pinakang ano, priority sa isip natin na to become a good provider for the future, for your family and your kids.
1: Last na lang, Cap Noel. Your message sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mga aspiring seafarers, bilog nga kalibutan ka pamati subong sa imo Cap. Ano ganing imo nga barko nga ginsakyan latest? Ano cargo ni sir? Ano ganing imo Cap?
3: Last na atong since na nag-ano ako, naging officers up to the master, no, captain. So naging ano ako, full container ship experience.
1: Full container. Okay. Your message na lang pero, sa mga aspiring nga mga kabataan nga mangin seaman man bla, ka pamati sa imo subong on air kag online na Captain Noel Bianya.
3: So, a short message.
1: Yes, please.
3: Sa mga, so, as your brother in profession, sa seafarers, to my fellow seafarers, so, at most importantly sa mga young seafarers, no? Be proud for your career as seafarers, no? So, because as a seafarers, we are always the living hero. So, just remember, as seafarers, we are carrying the world trade, but as well, carrying the risk.
1: Hmm.
3: So, final word, respect to all my seafarers.
1: Hmm.
3: Stay safe wherever you are, at home or in the middle of the sea.
1: Hmm.
3: So, be proud as seafarers.
1: Seafarers.
3: So, thank you.
1: Oh, Cap Noel, salamat and regards kay Tita Neneng. Ha? God bless you.
3: Thank you, Ted. Thank you for this opportunity.
1: Thank
3: of,
1: you.
3: Interviewing.
1: Thank you, sir. Ship Captain Noel Luzon Biana sa Kabilawan, Barotac,

0: Haija, Alarcon Halyorina, Laura Sumagaysay, Rosemary Agramon, Kathleen Joy Alarcon Halyorina, Ma'am Eva Tingson sa Sydney, Australia. Thank you. May nagadekorar na sang kabuhi mo, Ma'am Edeline. Sino ina siya? Alas 8:55 sa aga, Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang result.

0: Plus, may diabetes ka na. TTX 500 na.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: TTX 500
0: garantisado.
1: TTX 500
0: TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Na dayo ng
0: Mighty C.
4: Mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
10: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man.
13: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ga antioxidants.
13: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
13: DTX 500.
11: Masaliga.
13: Epic. Demo.
11: DTX 500.
13: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
11: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
11: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa healthy and information.
16: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
17: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beef.

0: nagre-carots.
1: Oo, hindi lang carots, mga natural.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayo ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling ka na babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
4: Ano ba yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
0: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
0: Palainom
5: no?
0: Ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
0: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
5: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
0: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
5: avocado
0: cells.
5: Subong.
0: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
5: na,
0: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, kagmay T-Zero Pure C, tungod sa kataas sa iya nga, anti-inflammatory substance. Mm. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan niya organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
5: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
0: Mm-hmm. magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on fruits.
5: Rustan, palahubog.
0: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
5: Ha? Kabalos?
0: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life. And be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
9: Milik siya tagoay.
5: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
9: This is 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy ka 19
4: na. Kampyon ni
5: mag. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
8: Oh, maligo, basic gina.
5: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
9: Wow.
10: Namin nag-ita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako nga likod, wala na ako nga tuskop-tuskop sa ako nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ako nga lawas.
2: DTX 500.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung permi na mo ginakumpanya, mm-hmm. dapat maligo gikan adlaw.
5: Dapat lang.
0: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
12: para may pares kina, may pares.
5: Di siyempre, klinika dio.
12: Klinika dio fresh.
5: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo klinika dio fresh.
12: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
12: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
0: Nakapangapi ka na.
5: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
12: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
13: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
12: Para sa diabetison.
13: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
12: May protection
13: may
12: pa.
13: May antioxidant ka pa.
12: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Labag at Indog Tanan.
5: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
12: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Silueta.
12: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
12: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
12: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
12: Napamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
12: Uy,
5: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
12: may ga-repairman.
5: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon.
5: Sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
12: Kulang na.
5: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
13: Mm. So importante na ang good fast aton yung mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
5: No? Correct.
13: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Oh, pero may natong patihan sa ano? Kaon money.
13: Kaon money. Oh.
5: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? Oh. O, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
14: Oh. Layo lang.
5: Mm. Layo, gidya.
0: Yeah,
5: 100 times.
0: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon money, guro. Mm.
13: Oh.
0: Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
13: Oh, diare, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCTC na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
14: nerve cells,
13: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya, eh.
14: Kaya no? Muna ginatag sa D3 bio.
13: Para hindi mag-short circuit. Mm-hmm. Ang na ang aton nga...
5: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
13: Oo.
5: Di ba gasiga-siga?
13: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pag diya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton, kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
14: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga, ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si imo cellula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
5: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa nga cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin,
14: monocaprin,
5: monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano?
14: Immune system.
5: Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na, pero minamo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Okay. Isa lang.
14: Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka di tribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
15: cancer.
5: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nga suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
16: D3Bio.
18: Ang D3Bio.
16: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
18: Magabuti ka.
16: D3Bio.
19: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
16: D3Bio. Ang D3Bio.
18: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Di, kisa also ang chickenpox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
0: Abisan dinggi, ganig inom
5: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang wad. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
15: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon sa ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
0: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
13: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:38 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, lubos nga nadismaya ang pamilya sang senior citizen nga si Freddy Poras Sambala Bago Haro matapos napatay ini bangod sa hindi pag-aktog gilayon sa mga katapos sang ICER nga nagrespondar sang ini ang na-stroke kahapon sang kaagahon. Suno kay Jose Poras, anak sang biktima, wala gilayon gintandog sang ICER ang iya amay bangod ginahulat pa sila nga pamilya. Ginpayag sini nga wala man aksidente ang iya amay nga hindi gilayon matandog sa baylo na stroke ini nga kinahanglan sang gilayon nga pagatipan. Suno sa iya wala pa kung tani na patay ang iya amay kung gindala gilayon sa ospital sang ICER kag wala na sila ginhulat pa. Para naman sa Balita Nasyonal, ginpamatukan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga hagna nga panubuon ng Age of Criminal Responsibility kasunod sa natabo nga pagpanglithang sa San Jose National School sa Tacloban City, Leyte. Naging kamatay sang tatlo ka estudyante kag pagkalipas ng 15 ka iba pa. Bangod diri, nagpanindugan ng Senate President nga wala sang dapat paguhon sa Juvenile Justice Welfare Act or RA 9344, bangod nagapati siya nga may kasarangpang nga magbag-o pinaagi sa husto nga pag-iya, edukasyon, rehabilitasyon sa mga pasilidad sang bahay pag-asa. Mahimo na impluwensyahan lamang suno sa iya sa mga bayolente nga online games kag content ang mga menor de edad nga involved sa pagpanglutang. Para naman sa Balita Internasyonal, gintay og sang magnitude 5.6 nga linog ang Mendocino County sa Northern California suno sa U.S. Geological Survey or USGS sininga Miyerkules. Natumod ang epicenter sang linog sa kapin 11 kilometros na aminhan sang Redwood Valley nga may kadalumon nga 8.1 kilometro. Suno sa report, wala pa sang nalista nga kahalitan o napilasan sa insidente kagbisan sa Francisco Bay Area nga yara kapin 240 kilometros gikan sa epicenter ang wala nakabatsyag sang pagtayog. Ang oras alas 9:40 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang inadulong sa inyo sang Mighty C, ang ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensyado gid permi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga produkto centers ni Doc Ramiloy. Inisi ka K5 intern Venice Recuperto. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
12: So, E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakas mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
7: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: nga karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
1: Magamo ka na? Dugre, tuloy mo kuyaw?
2: Tuloy nga naman.
1: Tuloy ba lang ang magpaalam na sa kalibutan?
2: Kag nga naman aw.
1: Kay buhay pa ko. Pero nasubuan ka na? Nga hindi mo ko makita?
2: Nasubuan lang kuya kay gusto kuya taniya. Obdanay lang tiya perme balaw.
1: Kung mag-obdanay tagan gusto mo? Sama ka na lang balay star?
2: Oo kung pwede pa lang ya. Kung magsugot kaya, pwede gidyay.
1: Sadya-sadya no?

0: Ramon.
1: Ano man, Boss Roquette?
0: May mapriso kit balayhan nga mga senador?
1: Posible guro, Boss. Galing makagwa mo na sila.
0: Makagwa kag nga man.
1: Kay ti makapiansa sila mo. Kayang-kaya na nila ya, Boss, magpiansa. Kay ti may nakuha sila nga malita kuno mo.
0: Ah, grabe, no?
1: Oo.
0: Kaganoyan ang ila sala sina.
1: Parti ito mula sa blood control project, bala, Boss?
0: Tood, yun ba na yan nga involved na sila, or himo-himo lang na nga istorya?
1: Posible man, Tood. Posible man nga himo-himo ay tungod sa politika na eh.
0: Ah, sa bagay, no? Pwede gin matood.
1: Pero dipindi na sila, Boss, kung mapamatuda nila eh. Dipindi na sa ebidensya.
0: Pero laban na guro, yaaaway sa politika, no?
1: Daw mo amo, ginaguro, Boss. Ipiton ka kung hindi ka kalyado. Pero kung kalyado kaya, Boss, pag gusto ka diyan sa kalautan, da? Himuon mo, yakulong himuon mo, da?
0: Tiyang pamangkot na Yaboy Ramon.
1: Ano, Boss?
0: Ma-impeach kita yan si Vice President Sara?
1: Depende sa pagbutuhay sa mga senador, Boss.
0: Kaya mo nagali. May buto-buto ang mga tabo.
1: Oo, Boss. Dapat makakuha sang 16 kabuto ang yes to impeachment. Agad nga matiwasan si Sara Duterte.
0: Di ko hindi, abe.
1: Di hindi nila ma-impeach, eh.
0: Oh. Daw mag-amo nagali sa jay, kay padayon ang ilaway.
1: Amo na gani, Boss, nga hindi matapos-tapos ang mga problema sa Pilipinas tungod ang ginapreparahan na nila, ya, Boss, ang 2028 eleksyon.
0: May eleksyon pa ihan nga matabuhaw.
1: Amo ba nang palamangkutan nun, Boss? Basi mapariho mo naman bala sa kay Marcos Senior, haw, nga malawig-lawig ang tungko, ya.
0: O ti amo nang lain, day.
1: Sige lang, Boss, ah. Panilagan ta lang ni ang gakatabo, ah. Kung anong manason, ay amo mo nang masunod, ah.
0: At isa dyan sa Jaino.

0: Do hindi ko nagustuhan ang ginaplano sa mga dusi kasutab ng mga senador. Kag ang isa nga kalbo, nga gapanago, kaya nga may warant. Hay! Do ginapaugtas ginila ko ba? Do maubos man ang sinuptan ko nga mga malita magamusin ni ba?
1: Mr. President,
0: ba?
1: Do gapalibog ka gidaw.
0: Uy, ibos rimulta.
1: May dala ko di. Are ko di.
0: Ba?
1: Kag may dala ko di sa imo nga kokwa.
0: Ay, abi ko piho na. Ate, sige. Iplaster da. Kay magamit anay kok ah. Kokwa, agod nga makarelax ta ibos man rimulta.
1: Wow. Oh, Mr. President, agod niya magmayong mudo mo. I-ready ko na ang kukwa.
0: I-ready na da, damo, pastorya.
1: Oh, lululul.
0: Sige na. Kay, nagatakam-takam na ko nga daan sang dala mong kukwa.
1: Oh! Manabot ko na yung daan nga need mo, gid mo, kay ti kadamo sa iyong mga problema.
0: Amo na nga siguran mo nga daan himo sang page. Nga mubuhinan ang mga problema ko.
1: Oh, Mr. President, pagwa ko ni karon sa imong opisina, may magwa naman nga waran.
0: Na muna, amo niyang gusto ko, ha? Amo niyang gusto kong mabatian sa imo para kampiyon, blaw.
1: Sadya-sadya, you know?

0: Angelina, ito may dala ka man da nga pagkaon na rin kay Ma'am Burakday.
1: Oo, Kag. Ikaw may ara man.
0: Pwede. Ang party mo ako lang na.
1: Na? Hala, may ara ka man tapos may ara man ko. Pa ngayon, mapayang akon?
0: Kulang pa ba yung akon sa akon? Nabitin ko.
1: Grabe kay mo, Angelina ba?
0: Oo, Kaya hindi mo managura maubos imo parte.
1: Ang imo parte ang...
0: Kulang pa niya sa akon.
1: Dani ko na nun lang ang ara, amo lang ng kaunan mo eh.
0: Hindi ko na ya kasawya. Gusto ko ya ubusay kag si Putaygen.
1: Di na lokid yung imo.
0: Hindi na ya di na lokya, kundi normal lang na yasakon.
1: Normal sa imo ya eh. Pero sa iba niya inarabas na ina yun.
0: Wala ko ya labot ya sa iba niya nga tao ya ko na nila yambal. Importante ya busog ko.
1: Hala, tada-tada ino.
0: Oh, eh.

0: Retrivio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Mabagat, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi.
16: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial.

0: o Premier for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.

0: bugo.
1: Oy, budat, ano naman ang ginapanghayay mo?
0: Sinuli.
1: Nga, aman, ano naman sinuli?
0: Ang gintigang niya balas, ginkaon niya. Ato, pusigit ba lang isang kapinggan niya balas?
1: At iba, siguro luto ng tinigang niya, ing.
0: Luto ng bedkoro. Kay ginkaon niya na gani.
1: Pabayin na siya, bala, gutom na siya, guro, ah. Ano pa, nagkaon na siya?
0: Nagkaon siya gani, kay gutom, pero balas.
1: Hindi kayo namitan siya, guro mong. Pabayin na siya, kay iyan na iyan nagustuhan.
0: Ikaw bala, tabugok. Na wala ka, hindi concern kay Nuli.
1: May concern man eh, kaso iyan na iyan, gawin iyan. So, pabayin na siya.
0: Kalaw ay mga pabayan talang siya nga hindi mo na muya ginahe mo.
1: Kaya base kung sawayon mo na siya, kung hindi siya manamian, kag magmaoy siya. Amo na nga pabayin lang na siya bala kung saan diin siya nalipay. Suportahin na lang bala.
0: Sadya, sadya, gede no.
1: Ay,

0: kamusta, Burog?
1: Nakatuan ko na tong buyers ang solar.
0: O, te ano ko no?
1: Kadtuan niya lang di ko na magdulom-dulom sa barangay hall para hindi ihil muno na. Man maro man tong adaan eh. Hindi man tong magpadakop buhi mo.
0: Ay, parihas man lang ta ah. Ibutang taman sa safety ang tanan.
1: Hey, pilada ka ron ang akon.
0: Wala talang ka ron magbayaran na ina kong pilang bakalya sang bilog na solar ah. Dera na tamisi pa'y kong pilain mo.
1: Ati ayos ah. Basta piwaay lang ta ha. Ibase bala ka ron kung wala to klaros transaksyon tao.
0: Ba, wala pa tagay nagbakla. Nay, relax lang bala.
1: Ya paniguro lang ko ah.
0: Sigurado na ah. Kakwarta ka gid na karon.
1: Oh, ano nga ako lang makakwarta? Pati ikaw man eh. May bubla na nga ako lang yung makakwarta tapos ikaw wala ka. Ang dapat mo ya ihambal, makakwarta tanga duwa.
0: Sadya-sadya ino.

0: Ano pa gid ang nakita mo, Jupiter, my son?
1: Damo pa eh. Pero, no-comment ako bla.
0: Iyan ba lang gani kung ano pa gid ang mga nakita mo? Pero hindi ka na yung mag-comment.

0: Har.
1: Dia mau nih ha, praklaro blau.
0: Ate sige be. Ano pa bing mga nakita mo?
1: Ate ko sa nakita lang. Sa kadamo gida dia.
0: Ano pa gid gani?
1: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura oh. Kadamo na. Ang mga kanal. Gabidahaw na da.
0: Ay, kadamo gali.
1: Hindi lang ina. Ang mga basurahan pa da. Ganilapta lang oh. Plus o kayon pagid sa mga ido ang mga basura. Dininapta pagid eh. Kagtumpukan man sa mga langaw.
0: Ay, aba.
1: Ang mga lutakon pa da oh. Wala gigi ma-repair ya. Pinabayaan ng gidiya sa barangay ta.
0: Baw kadamo gigili isang naraok ka ni Kapitan ba?
1: Makaraok mo tada pinakadlaw ah. Ila palang nasubong. Daso ni mo naman ah.
0: Sadya-sadya ino.

Kailangan sundapagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay.
1: Basta tinlong atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C
3: mabaka mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation na nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C
3: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
10: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Piagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Piagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
3: Tigasi!
19: Tigalaba!
3: Tigasay!
19: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
19: Supplement for men!
3: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
3: X10 Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
3: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
19: DTX 500.
3: Masaligan.
19: Epektibo.
3: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
19: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
19: Masaligan.
3: Epektibo.
19: DTX 500.
3: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
3: Yung may D3.
19: Mapatas mga butika.
3: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
3: Yung may D3.
19: Mapatas mga butika.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: E3Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio! Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagats mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamin maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold
1: kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Buro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kag kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
23: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
23: yung may PCO,
24: ang PCO
23: yung may D3
24: mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
23: yung may PCO,
24: ang PCO
23: yung may D3
24: mga butika.
26: The best music and entertainment. 88.7 K5 News

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pangkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
5: Magnesium sa
4: aton. Amo dapat palin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.

0: hindi na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no? That lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics na padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
1: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio may ara ferulic gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator.
0: Uy,
1: meaning
0: ba
1: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
0: Champion.
1: Para ang dugo rektato sa transmitter.
0: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
1: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
0: Extend, champion. Sa rurot, gita.
1: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
2: D3 bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, Mike Kumso.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Oras yun ay dulong sa inyo sang DTX 500. Di Superior Antioxidant. Nagdadulong man sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3Bio. Di antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps.
5: 11 Mbps.
4: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa servisyo. Astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Saburoso!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: May waga mga kaki-five! Kamusta ka muna? Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa Subong Edisyon. Subong adlaw, webis na. Webis na Subong nga, pizza 25 na. Sa bulan sang Hunyo. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon sa mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Subong adlaw. Kumusta na kamo da sa aton sini nga pagpangalagad, bawalong kita, bawo damo sang mga nagakatabo subong sa aton didto sa Venezuela. May linog to kaduwagid kag mga mabaskog nga linog nga nagtayog sang Venezuela. Ti along gid kita sa aton diri may bagyo, may habagat, may linog man niya natabo dito sa Mindanao. Yang Western Visayas nga kun sa din ang Iloilo, yari kita diri na pamtang ang ginapabaskog subong ang pag-alerto bangod sang typhoon Francisco nga naga-intensify o kung nagpabaskog sang southwest monsoon o kung habagat. Ang subong man ang nag-abot, manog-abot nga tropical storm. Yang gin-combine niya ini nga weather disturbance diri sa aton sa region 6 nga makadala ini sang pag-ulan. Kung sobrang nga ulan, posible ang pagbaha. Pag-awas ang tubi sa suba. Akon sa din ang mga disaster officials naton gina-monitor ini. Kag subong man ang mga pagpreparar sa aton mga pamuluyo, mga local government units, tidala diri ang mga barangay officials, banwa po kag probinsya. Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC ang ginabantayan ini subong ang impact sang weather disturbance. Kag naga-warning sa publiko sang padayon nga pagbubo sang ulan sa masunod nga mga inadlaw nga magaresulta ini sa pagbaha sa mga vulnerable nga mga communities sa isla sang Panay kag sa iban nga parte sa Western Visayas. Suno sa DOST Pag-asa ng weather system simultaneous ini nga nagapikto sa bilog nga Pilipinas within the Philippine Area of Responsibility. Si Typhoon Francisco naga-maintain sang iya sini nga kabaskogon ang naga-enhance ini ko nagapabaskog ini sang habagat nga naga-resulta sang light to moderate nga pag-ulan particularly sa western kag southern portion sang Panay Island. Along gid ang aton mga kuturan na southern ganini ti southern Iloilo pagadto sa probinsya sang Antique. Along-along gid kag monitor gid kinanglan nga may radyo bantayan. Kahit maayo ko nakapreparar kita sang mga bagay sang sa hindi kita magpreparar. Oras sa aton nga pagpangalagad last 11:10 na. Padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps. Noining balita sa natabo dito sa Tacloban City sang Lunes. May tatlo na patay to, madamo ang mga nagkalapilasan ng mga estudyante sang San Jose National High School dito sa Tacloban City. May isa pagigkuntani nga natabo. Ang pagpanglutang sa isa naman ka-eskulahan. ginpalayag diri sa press conference ni DILG Secretary John Vicrimulya. Yung may bagong plano sa isa ka eskulahan dito sa probinsya sang Leyte ang napunggan ini sa mga otoridad bangod kuno sa tip o kun informasyon nagikan kay Senator Bam Aquino suno kay DILG Secretary John Vicrimulya sa isa naman ka eskulahan dito sa probinsya sang Leyte. Kabalo kita ti ang siyudad sang Tacloban amoy ning sentro sang probinsya sang Leyte ang Tacloban City dito sa May San Jose National High School. Isa preskon subong pagulang ginparayag ginpatawag ni Secretary John Vicrimulya nga may plano naman kuno nga mass shooting sa isa ka eskulahan dito sa isa ka banwa sa probinsya sang Leyte. Pero napunggan ini wala ini matabo bangod sang advance nga information nagikan sa kay Senator Bam Aquino. Amo ning mga nagakatabo subong no ano na ni mga kabataan. Ni diri sa aton kabalo kita nga ginlibot man ni Police Brigadier General Randolph Panyo. Ang aton sinina no ito ay nga may eskulahan diri sa siyudad sa Iloilo kag mapasiguro nga safe ini ang aton sini nga mga eskulahan, ang aton mga estudyante, mga manunodlo, kag mga opisyal sang eskulahan diri sa siyudad sang Iloilo. Dapat ni tutukan man ni sang aton sini mga otoridad ang ining mga eskulahan di lang bangod sa natabo no. Kundi man sa mga hindi na masulit liwat. Ang impormasyon kundi may 14 anyos to kag ang 15 anyos na nagpangpanglutang. Ang 14 anyos na nagakapot sang 9mm Glock nga gin-issue ini sang Philippine National Police sa iya sining tiya nga katapos ang Philippine National Police mas madamo kuno ang iya nga ginpalupok kontra sa 15 anyos nang iya sa toya nga posil nga ginakaptan isa ka 38 nga dibula revolver. Mas madamo ang napalupok sang 9mm kay ti kwanto ya mo nang pistol ti ang Glock 17 money pa 14 plus 1 ti kun bitabutang mo na gani ang revolver ya pinakatayog na anom lang mo ang bala nga ara siya iya nga chamber. Di ko 9mm yan, di pistola. O mag 14 plus 1 siya. 14 ang unod sa makasin, plus 1 sa iya sining naload. Dahil sa informasyon dari sa Philippine National Police, mas madamo ang napalupok sang 14 anyos nga nagakapot sang 9mm pistol. Sang sa 15 anyos, naginpasakaan sang kaso ng kahapon sa nagligad niya gabi, dito sa Tacloban City Prosecutor's Office. Yung galing kay ti sa juvenile justice system naton. Na dapat ang mapasakaan sang kaso nagaedad sang 15 anyos. Ang 14 anyos, wala mapasakaan sang kaso kay 14 anyos palang gani. Pero ara siya sa custody sang social city social welfare office CSWDO sang Tacloban City. Pero ti custody siya, hindi man sa Kalagaw, pero wala lang sa kalis sa prisuan eh. Custody lang ang iya sining status bagod kay amunin sa Republic Act 9344 blah, nga ang mga child in conflict with the law. Di may mga proseso ina, di nakadepende ina kung may paginolsol o kung wala. Di pag-abot ka na sa 15 anyos, dira ipasaka ang kaso sa iya. Di tatlo to napatay mo. Madamo ang mga nagkalapilasan. Di may isapigid kong tani isubungo, may gani kay napunggan ko rin ini. Bangon sang informasyon, advance information nga nga nagalin sa kay Senator Bam Aquino. Amo ni ang ginpalayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulia. Siya sini nga presscon subong langgid nga aga sa Department of Interior and Local Government Office dito sa Quezon City.

0: Diri sa ato niya sa siyudad, sa Iloilo, mo mga balita, taman di, oh. May bata to sa tricycle driver lang nagreklamo. Instead ko nung dalon kong tani isang icer sa ospital. At yung icer ko nung ay ko nung nilaging tandog. Kaging tawagan na lang ko nung isang punerarya. Instead niya dapat dalon nila sa ospital eh. Iti kabalo kita ang pagkapatay sa isa katawo ang makadeklarar lang sinamong doktor. Hindi nga konsisin. O da, iti amo na yung reklamo sang bata, sang tricycle driver o. Ngaway nila kuno gindala sa ospital. Instead niya dalon sa ospital, gintawagan kuno sang taga-icer. Sang punerarya ay patay na kuno. Yang prosedur sina dapat dalon anay sa ospital. Ngaway nila gindala. Si Mayor Raisa Trinias Chu, ginapainvestigaran niya inisubong ang ining reklamo sang bata sang napatay nga tatay nga tricycle driver nga magpaninda kung tani sa Iloilo Supermarket. Iti may karinderya sila mamanindabla. Mamakal sa manindahan siya ay may karinderya kuno sila sa Leganes. Baling kayo siguro pag-abot nila sa party sang sudad sa Iloilo na either sa Bitoon o kung Balabago yung tawagan na lang kung ito sang kaiser sa mga pumuluyo to. Galing kayo instead yung dalawang sa hospital talagang yung tawagan nila kung isang punerarya. Check na ni Karong Dugay-Dugay ha. Damo mga isyo sa buong sa City Hall ang isa sa mga membro sa City Legal Office sang sudad sang Iloilo. No? City Legal Office niyo, why nagsipot sa Syukos order? Nga ginpatawag sang Land Transportation Office. City Legal Office ha, katapos sa City Legal Office ti abogado. Ano ning iya nga panindogan kay ti amo kanina sa mga posting sang Land Transportation Office nga ang pagmaniho o kon ang pag-issue sa imo sang driver's license pribilehiyo lamang ini. Privilege ba? Ang pribilehiyo o kon privilege at any time pwede mabawi sa imo sang gobyerno ay ti pribilehiyo mo. Intakaan ka, ginisyuan ka sang driver's license. Di kay ti sunod sa informasyon niya na ba tonta ining katapos sa City Legal Office. Nga gindakop ini siya sang mga deputized agent sang LTO. Tiya mo na kung may violation ka, ginapatawag ka para nga mag-explicar ka eh. Di, ang pagpatawag sa iya sang LTO, Land Transportation Office, napaslawan nga makakadto sa LTO ining si Attorney Jose Helacio Lira sang Iloilo City Legal Office nga magsabat sang Syukos order sang Land Transportation Office 6 batok sa iya sa pagmaniho sang salakyan nga expired ang iya sining rehistro sa salakyan niya. Expired. Di kung expired gani dira kung may violation ka. Ginpayag ni Director Hidospan na sa isa ka interview na kontane ini mga Syukos order nga ini bala para ma-resolve ang kaso ni Attorney Lira. Pero sa payag ni Hidospan nga baylo nga sabton niya ang Syukos order, nag-comment pa si Lira, Attorney Lira, nga nagapangayos ang dokumento katulad sang kopya sang temporary operator's permit o kung TOP statement kano sang enforcer. Kakiban pa nga mga balasihan o ebidensya nga gipatawag sa Syukos order. Di matapos gin pasabat siya nag ang ining abogado gintagaan sang 24 oras para nga magsapat sang Siokos order tob-tob alas 5 sang hapon sang Hunyo 23. Martes sang hapon alas 5. Ini si Atty. Lira nga ini ginadagdagan sang Siokos order kay gin-plug down ini siya sang deputized field enforcement officer sa isa ka roadside inspection sang nagligad nga Mayo 5, 2026. Yung mga roadside inspection sang LTO, maayo ina. Kaya nga, agna-check dira kung ang gadala sa salakyan, may driver's license. Ang salakyan na rin nyo bala kung may registration. Amo na ang mga bagay nga nakita nato na amo na nga, hindi ka mo mapakulbak, may makita ka mo nga mga taga-LTO sa kilidalan. Kung legal man lang may na-rehistro ang imo salakyan kag may driver's license ka. Kay kung mapakita mo na yung napangita nila, malakat ka man na dayon. Tiniyaw, abogado sa siyudad si Iloilo. Ito nakita ko nang expired ang lisensya o kung ang registration sang iya sining salakyan. Yung tagaan sa Siokos order sa itong June 23, alas talo 5 sa hapon, isa ka, may ka sipot sa LTO. Standby ha, sa mga follow-up sini, sa aton mga kaki-5 reporters, sa sining mga informasyon, dari sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby mga kaki-5 ha, mabalik kita pagkatapos kita lamang sini. Standby mga kaki-5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Hitray Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
3: Hitray Bio! Ang Hitray Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may
3: D3!
5: Mabagat, ka.
3: Hitray Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Hitray Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: Hitray Bio!
5: Ang Hitray Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabagat, ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful company!
7: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
3: TDX 500.
7: Garantisado.
3: Epektibo.
7: Aramis
3: TDX 500.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper, bilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
17: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Extend Food Superman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon mano. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon mano. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Prid Domingo. Extend
12: Fod Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extreme Fod Supplement Formula. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extreme Fod Supplement Formula. Epektibo gid.
3: Extreme Fod Supplement Formula. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 11 Mbps!
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang oras! Last 11:33 na sa aga. Oras, ginadulong sa inyo sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
21: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.

0: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga kaki five. Standby kay Masi Malabot na itong dugay-dugay si Director Gaudioso Hiduspan II. Si Director Dido Hiduspan Blasang LTO. Kahit nga ang away nagsipot ang ining abogado, tiko na abogado ka. Dapat magpakita kay kahit kabaloman kita nga ang driver's license. Amo kanina nambal naton nga pribilehiyo lang ina. Anytime kung may mga sala ka, may violation ka, bawion. Pwede mabawi sa imo sang gobyerno. Standby ha, basi malabot na to kung basi busy lang si Director Hiduspan Subong. Pero ari ang dugang confirmation bala sa press con nga ginpatawag ni DILG Secretary John Vic Carimolia. Nga isa naman kung tani ka eskulahan dito sa probinsya sang Leyte, natubod ring banwaning Tulosa, Leyte. Na-prevent ko no? Na-prevent ay malayon ang another alleged nga plano nga pagpanglutang pag-atake sa isang eskulahan dito sa probinsya sang Leyte. Matapos nga si Senator Bam Aquino naghatag sang informasyon sa kay Secretary John Vicrimulya about sa online chatter sa possible nga mass shooting naman kuntani dito sa Leyte. Suno kay Secretary John Vicrimulya ang threat naga-involve ni sang Tulosa, Leyte kagin describe as a possible shooting or stabbing incident. Alas 8 kagabi si Senator Bam Aquino nagtawag sa iya kag nagatag sang impormasyon nga mayara sa chatter sa Tacloban nga may impending kuno nga mass shooting nga matabo. Amo ni ang ginabal ni Secretary John Vicrimulya ka K5 Lawrence. Makita naton drabe ang presko ni DILG Secretary John Vicrimulya na. Basta na may live na sa kaina mo. Presko ini ni DILG Secretary John Vicrimulya no. Suno kay Secretary Rimulya, ang Criminal Investigation and Detection Group nag-investigar sang threat kag na-track down ang suspect who was identified nga isa ka estudyante sang Tulosa National High School. Kag ang mensahe diri nga nagwa suno diri sa pahayag ni Secretary Rimulya nga allegedly, naga-warning siya, naga-warn siya sa mga estudyante sa Tulosa sa pagpreparar para sa possible nga attack sa Tulosa Leyte National High School. Ang insidente, matabo ini, just after sang deadly shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City, sang Lunes, sang aga, nga konsidin tatlo ka mga estudyante ang mga nagkalamatay, kagpila ang mga nagkalapilasan. Ang mga otoridad, wai pa makarelease ang dugang nga mga detalye sa sining natawag nga student suspect kag ang circumstances sa likod sang sining alleged nga plano kuntani nga panglutang dito sa Tulosa, Leyte, no? Di grabe ni, Tulosa National High School sa probinsya sang Leyte. Amo ning kabahin sang preskon nga ginpatawag kay nati na napunggan ini wala ini matabo. Bangod sang impormasyon nagikan kay si Senator Bam Aquino nga may yara kuno plano, no? Nga may mass shooting nga matabo suno kay Secretary John Vicrimulya. Kaya mo ina ang impormasyon ha, bangod sini gininvestigaran kag na-identify sa mga polis ilabinigid sang CIDG ang nagpagwa sini sa social media sa chatter. Abi ko ang chatter ni kwan ni mataya ka lang da. Pero ariya subong niya may chat naman dira nga gapamahog kuno nag-warning siya sa mga estudyante sang Tulosa National High School. Ara ang kabahin sang preskon kay na bago lang natapos ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10 student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nagpost na siya na may mangyayari, nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this, namely, the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gano'ng ka-importante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kagad ng CIDG ang nagpost at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwedeng maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly.
0: Dari or mga kaki five ba ang kabahin sang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla nga may isa kong tani ka plano nga mass shooting sa Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte nga na monitor via chatter o kon sa Facebook post sang ginkilala nga isa ka estudyante grade 10 student 14 anyos sang Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Tinapunggan ini na prevent ini nga matabo bangod sang early nga mga intelligence report nga nagalin sa kay Senator Bam Aquino. Nga gintawgan gilayon ni Senator Bam Aquino si Secretary John Vic Remulla. Ti pagtawag ti gin deploy ang CIDG gin kadtuan ang balay sining 14 anyos nga grade 10 student. Kag subungman ang Tolosa National High School sang Tolosa Municipal Police Station dito sa probinsya sang Leyte. Ano ni imo naman ni para nga panggaya-gaya naman ni pero daw ini pwede. Ang importante sini nga wala sang may natabo kay early nga nabal-an ang ini nga impormasyon. Base sa nakuha sa chatter kag sa Facebook post sining grade 10 student pabayi pa ni siya. Ginlawag gid gani ang ngalan niya ni Secretary John Vic Remulla. Kay ginkadtuan gid kuno ang balay pero may mga follow-up report pa na siguro karon. Kay kagabi ni mga pasado alas 8 nagtawag siya si Senator Bam Aquino. Tika paano ang mga gaya-gaya blani mga kun ano-ano da nga ginahimo nyo hindi na mayo ha untatin nyo na kay hindi ina makahatag sang kayuhan para sa inyo kahalitan lang. Anday na to na mga update ka tulad sini diri sa aton sining pagpangalagad ang aton sining oras last 11:46 na. Padayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps. Ginagda na to na ang mga running enthusiast nga magpasakop gid kamo sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan nga pagahiwaton ini sa Hulyo 5, Domingo ng adlaw diri sa Sunset Boulevard. Kani magparistro na, mayara sang tatlo ka mga kategori. Ang 10 kilometer kategori, registration fee is 999. Ang 5 kilometer kategori, registration fee is 699. Kag ang 3 kilometer kategori, registration fee is 499. May duha ka pamagi kung paano ka mo magparistro. Una, personal nga magkadto diri sa studio sang K5 News FM Iloilo. Nga nahamtang diri sa ikapat nga panalgan sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, i-check lang ang Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Opda ang imo kabarkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma. O kung sino man nga imo kakilala nga magpasakop sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan.

0: Kali na kay bay aring kwano nga aring nandakpan si K5 EJ Cordoba. May nadakpan nga nagapamatigin sa aton sining okay ka may kapika sa K5. Si Arturo Pido sang barangay veteran sa village city proper sa aton sining okay ka may kapika sa K5. Nadakpan gin kanang kapamati no sa subong aga sa 11 Mbps si Arturo Pido sang barangay veterans village city proper sa aton sininga okay ka may kapika sa K5 mga ka K5
1: champion
2: mga ka K5 sa subungod to ari kita diri sa barangay veterans village no sa distrito na naman sa city proper kung sa diin may isa naman kita diri ka balay nga nakyan na nakapamati sa K5 News FM Manilo. Tanay tatay mayong udto. Di kay undas bat gid nga K5 ang nadak ang ginapamatian mo. Di magluwas sa mo sini oras tay ano ka bagid oras mas sami ka pamati. Basta maaga mas magabi. Di kon abati mo na dira ako madakpan ikaw may ari ka sang premium nga pagbato noon.
3: Oh, ati siya man di kon makata ka mo sa amo sa
2: premium. Oh, maskin gamay gamay lang. So kan nadakpan kong imo nga radyo nagapamati ka mo ni Nanay Subong sa 11 Mbps nga programa sang K5. Okay ka, may kapika sa K5 News FM Ililo. Ano ang bal mo kay Dr. Ramil Oy kag sa K5?
3: Dr. Oy, kay ay din kamo ko sa premium na sa pamantid mo sa K5 na session.
2: So, abig dahil dari man kaingod ni mo nga mamati na sa K5?
3: Okay, hindi lang ako ako na mga kaingod na mo na ginaibitan na mo mamati sa isang session sa K5 para may harap mo sa isang
2: premium. Ano pang alam mo kitay?
3: Arturo Pido.
2: Pila ka doon?
3: 78.
2: So, Sir Tatay Arturo, congratulations kag madamot kasi salamat sa palaging pagsuporta sa K5 News FM Ililo. Bayong ito lang tayo, God bless.
0: Si Arturo Pido, asang barangay veteran sa village city proper.
1: Champion.
0: Nadakpan din niya nagapamati sa 11 Mbps. Dari sa K5 News FM Ililo.
1: Champion.
0: Aton sininga, okay ka, may kapika sa K5.
1: Champion.
0: Nadakpan sa may isa sa kabaksang DTX Coffee Mix.
1: Champion.
0: Healthy coffee ni Dr. Ramil Oy. Standby mga kakipay ba? Mabalik kita pagkatapos sa aton sininga DTX sa 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kakipay.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Excavar.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis DDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga lang permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas. Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansi na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad.
4: Ay.
5: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
5: Okay, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta,
4: oh.
5: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
4: Ay,
5: so, ang pagkabuhi sa

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumso!
2: Gumanda din ang tulog ko.
3: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
4: DTX COVID-X, ang kapiling sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-energy. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry. Berry Extra. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasayo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
7: F1. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mga suspects sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. 5 tripulante ligtas na nasagip ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist at terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namataya matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Utility worker arrestado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo na sama sa bayan ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga suspects sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng 2 suspect ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga suspect na kinilalang minor de edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntir, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga investigador ang pagkakilanlan ng target ng mga suspect at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluwensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga suspect. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang

0: Sidiang Linaw ang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, limang tripulante ligtas na nasa jeep na Aklan Maritime Police matapos na tumaobang sinasakyang paraw sa Boracay. Balita hatid sa ate, Deka K5 Leonard Veray.
4: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang limang tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manokmanok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang apat pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan Marpsta sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang limang tripulante matapos na tulungan ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At First Antique Provincial Mobile Force Company, tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, atin ka K5 Jojen Morillo.
5: Tiniyak ni Police Lieutenant JV Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team, ipinahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasama ang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya ng gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Ang Kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission or NAPSI. Ibinida ni NAPSI led convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPRAP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
7: Labis ang pagkadesmaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responders sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon, punerarya ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni Ka-K5, Sunshine Lacson.
8: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24 anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32 anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabalik bangga sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At bukas, kotse suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa atin, Dega K5K Buscaino.
9: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33-anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, Umanoy, sa Lisi, usangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng dulugon ng iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidnon PPO, sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Dukom. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
11: Inaresto ng mga security guard ang isang magagawa matapos itong mahuli na nagnakaw ng dalawang pirasyong bronze sa pasyalidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervy, 36 anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwalaang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Baku Municipal Police Station habang hinihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasabat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
12: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa U.S. Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ay sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa antabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: 11 Mbps!
15: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga K5 ang oras! Last 12:17 na sa hapon ng oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 D-Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad na mga kaki 5 dari sa 11 Mbps. Check kami report ni kaki 5 Karen Badilla kay ang bata bala ni isang tricycle driver nga napatay. Nagareklamo. Oh, no, imbis kuno nga dalon sa ospital sa tatay niya kay ginresponderan ini isang ICER sa Iloilo City. Away sa gindala sa ospital kung naging tawagan sa punerarya. Insugat sa sang salakyan sang punerarya. Bla, ti abita ini sila yung makadeclare iya sang nga napatay isang tao, doktor. No? Kaya ti okay lang na kung may doktor nga nag-upo dahi. Tiyan mo na nga ang protocol para ma-declare siya nga patay, mabalaan niya patay, ginadulong gid, ginadalagid sa ospital. Tiniway, imbis nga ikarga sa ambulansya sang ICER, kwan siya gintawagan na kuno sang punerarya. That's why nga si Mayor Raisa Trinias Chusumong nagmando sang internal investigation. Oh? Iti may reklamo mo ang ining kwan nga inyo ang bata sang napatay nga tricycle driver, no? Iti may internal investigation na paghimoon sa Iloilo City Government sa nangin akto o kung sa ginhimo sang personnel sang ICER sa pagtatap sang na stroke nga pasyente sa distrito sang Haro. Yaring dugang report po sa kay Kaki 5 Karen Badilla.
2: FM Kampyon Report.
3: K5 Karen.
4: K5 John Gin Saisay diri sa ato no sang isa sa bata sang victim ang natabo ni sa iya nga amay kung sa din ginatake iniya sang stroke sang July kahapon ini nga adlaw K5 John ang June 24 ini K5 John, no? Sa interview naton sa kay Sir Jose Porras, Jose Porras K5 John, 30 anyos, mga pasado ni alas 2 kahapon sang kaagahon, naghalini ang ilang amay nga si Freddy Porras, 61 years old K5 John, sa ilang balay dito sa may sityo Pangpang, Barangay Ginubatan sa Banwasang Leganes, K5 John, para ya mangumpra diri sa may terminal market sa city. Kahit may karinderya, ini sila K5 John. O galing, pag-abot dito sa may barangay Balabago, according naman sa pag-interview natin sa kay Kapitan Jacobo, Antonio Jacobo, K5 John, sa barangay, tawag sa barangay Balabago, Haro, Iloilo City, K5 John, nga ang iya nga barangay tanod nakabaton sang report mga alas 3 na kahapon sang kaagahon nga may aras ng isa ka tricycle nga nakapundo sa tunga sang dalan kung sa diin ang lalaki or ang driver K5 John nagadinukoon sa ano ni sa may manibela na bala sang tricycle K5 John, no? Amo to nga pag-abot sa mga barangay tanod may ICER na sa area K5 John. Then suno sa iba ng mga nakakita, posible nga ginatake ini sang heat stroke ang victim kay ang iban nagbahayag pa dito sa pamilya K5 John nga una-una ang information diri nga nabaton naton nakapangayo pa sang tabang ang ining biktima. O galing sa nag-abot na dito ang ICER, ang sa allegation man nagadinukoo na ini sa iyang motorsiklo suno man sa kay Cap Jacobo K5 John, no? Una, suno sa kay Jose Abad, mato na tani nila ang natabo sa tatay nila K5 John. Kay kapila na ni ma-stroke. Amo na ni ang ikaapat niya ka beses. O galing sa first niya to, sa ano tawag sa first, second, kag third nga pag-ataki sang stroke sa iya kay Feb Jan, nakaluwas ini siya kay bangod nga madala siya dayon sa ospital. O galing sang sinig kay Feb Jan kahapon, wala gid na tabangan ng iya nga tatay kay bangod suno sa ila, wala na dalagi layon sang icer ang iya nga tatay. Ginhulat pa kay Feb Jan ang himata nga makaabot ang iya nga himata suno sa kay Jose Poras. Nadugayan pa ni kay Feb Jan antes sila makaabot dito sa area kung sa diin ang iya nga tatay kay bangod niya tihalin sila sa Leganes tapos ginpangita pa nila ang area kung diin gid ni ayon kay Feb Jan. Nalabutan mga more or less kay Feb Jan isa ka oras antes sila nakalabot dito. So sang ginhikap na ni Jose Poras ang iya nga amay ang momento na yun kay Feb Jan pagtandog sang icer. Pero suno sa kay Jose Poras wala na nagahulag ang tatay niya kag nagapalan niya may na K5 dyan.
3: Ginhulat pagli isang taga-icer ang magabot ang bata kag tandog ang tatay nila nga ara sa sa gapungko pa sa prungkuan sang kuan sang tricycle.
4: Yes, correct K5 dyan.
3: Eh abi ano abi po abi nato ng procedure sini nga kon hindi man lang delikado kung hindi man lang mga vehicular accident pero sa motor nga hindi mo na sa makwatayon mo kay may mga procedure sina nga himoon. Tinay ha, kung ayon mga buta bata, ay man nila gintandog, gintulok lang nila.
4: Yes, K5 dyan, no? Kaya mo na ganit nga dapat dismayado
3: Dapat ma-check na to na kung ano gibalang protocol sina. Kahit ang nakita na to niya permeable kung may mga aksidente, ti ginakuha gani nila na kaginakarga sa icer ng ambulance kag nadala sa hospital, di ba? Inaiyang insidente na, natabo na, why na nila gintandog? Why na nila gindala sa hospital? Kaya maka-declare sila ya doktor lang mo. Hindi kay sila na mga medtech na kung mga nurses, may doktor sa ambulansa sa kay Sirao. Do I man?
4: Kaya mo nga ang ginakadismayagin sa family nga kaya mo na itong natabo sa tatay may symptoms na sang stroke kay Fajan pero wala gindala. Suno sa ila, no? Kaya ito ang imbis nga hospital dalon.
3: Gintawagan ko na sa funeral car ko ang nagabot.
4: Oo, punerarya ang gintawgan nila kay Feb Jan kay isuno sa ina, wala nasang vital signs. Pero igo ni nakuha sa or nabitbit sa punerarya si Freddy Poras, mga lapit na ni mga alas 6 ang aga kay Feb Jan.
3: Tama po ito nga alas 2 kagahon?
4: Oo.
3: So mga alas 6 before 6 ang mga pagkuha siya. Amo na dapat ipamangkot naton sa icer, no? Kung anong procedure sina, ano, tulukon lang nila, wala ton ginag pamilya, or kay permi nga nakita naton sa ambulansa sang icer ni ga respond din sila sa mga emergency cases mo. Ang sample lang naton ang mga aksidente sang salakyan ba sa mga dalan. Dito ginakuha man nila na kay may procedure, may protocol ina magkuha ka sa mga nabiktima mo pilason sa aksidente sa salakyan ba. Hindi ka na basta-basta matandog sa iban, sila lang. Tinakwa magani nila iniya nga way nila gindala sa ospital aw.
4: So, kaya ang ilaning nga rason nga
3: patay
4: wala na sa nga patay na.
3: Si sino sila yung mag-declare nga patay na? Amo na gani pamangkot ay ni blang procedures na kung protocols na ang doktor iya, medical doctor ang maka-declare nga napatay na ang biktima. Kag amo nang usual nga nagakatabo, procedure or protocol man. Kita mo mga police kung may mga shooting incident daw or may mga kung ano da, bisan balaan man na nila nga patay pero ginadala gid sa ospital. Para nga ang attending physician or ang medical doctor nga naabtan pag-abot niya sa emergency room amo na maka-declare nga patay. Hindi kay ang mga personnel sang ICER. Di amo nga daw suliaw imbis nga dalon tanigin karga nila sa ambulansya gidala sa ospital.
4: Yes.
3: Hindi nga lain niya nag-abot yung tawagan pa nila
4: punerarya.
3: Eh ano plano? Kay ti amo ni gani sa mong bangon sining reklamo, may internal investigation nga ginmando si Mayor Isatso sa mga opisyal sa City Hall. Kung bala may mga bagay nga dapat tadlungon kay ti damo nagakatingala mo, ti do permi mo kita nga ginakuha na bisan patay na gani ginakarga sa ambulansya kag nadala sa ospital. Hindi blah.
4: Di pamatian tabala K5 dyan, ang bata ni nga si Jose Poras nga amugin niyang nagadto dito sa area nga gintugat ang iya nga amay K5 dyan.
3: Okay.
5: alis sa pagkanto ko. Ang ara natutanan mo, ang ara ng blansya, ara naman ang pulis, may tanod man ito nag-assess.
4: Oo.
5: Pero sa nakita ko, itatay, why nila gintandog ba? Tapos pag-abot ko, nagamba sila nga, hindi nila pagtandogon si tatay once nawala sang ano ba sa imata?
4: Oo.
5: Di mo to eh. Pagtandog ko, mo to na pagtandog Manila. Hindi man na, hindi man na guro, disgrasya na, na bun, ano, ano.
4: Oo.
5: Ano na mo, do heart stroke na mo. Dapat niya, dapat ano yung gaon. Ano. Sige, da, pa-hospital ya.
4: Oo.
5: Kaya kung gano'n lang, eh, pabayaan mo lang. Natural, taga-minuto, ya, inawa yan na ginalagasi. Mm-hmm. Ito tayo, eh, pagka kapatid tatay, eh, mapilaan na daan ko oras naman pangitay. May isa ka oras ko rin pangitay na mo na hindi na yun sa tatay.
4: Okay. Bali, ano ni oras, kung sir natabo, ang ano sir, pagkalain sa pamatyag kay papa mo, kagisang natabangan siya.
5: Bali, pagkato namon to, ano na mo? Ang alas tres pasado. Pero paglakat ni tatay, mga alas dos pasado naman.
4: Oo.
5: Di mga tunga guro sa oras lang guro or isa, may isang oras na.
4: Oo. Bali pagkato pala na siya sa Galatuan ni Tani.
5: Oo.
4: So sa dito pala sa Balabago na ano na siya ang natake.
5: Oo, oh, gulpe na siya ang natake. Nangayo pa sa guro tabang Tani. Ano yung pagkadoro sa ngay, sir, why man tayo nila kinaksyonan? Or biskan tayo naging gaan, yung ano tayo, isang first aid lang?
4: Oo.
5: Do I get? Yung pabayalan nila, yung tangalan nila, yung bulat yun nila yung mata?
4: Oo. So mga almost 1 hour at least mo nakaabot it. Kansang, ano pagkaabot ninyo?
5: Para na sila na kumplito, na sila tanan, wag yun nila may nagtandog.
4: Okay.
5: Dahil isang nabalaan ko na naampawan ako sa tawag bla na ano bla, natampawan ka na bla sa tawag nga na tabo na kita tayo o na-realize mo na. Nga sila gali mismo may ID nga hindi nila matandog ang si tatay.
4: Oo.
5: Na pwede mang gali matandog nila gali.
4: Anong rason nila nga wala gid nila gin tandog magulas, magluwas sa paghulat nila sa mata?
5: Di mo na maambal nila sa akon nga
4: yung
5: hulaton nga yung mata bago nila tandog. Tapos pagtandog na kita tayo nga pukaan ko tayo sa tatay, bla?
4: Mm-hmm.
5: Muna na doon yung pag-aksyon. Di pagkapag kayo tatay, ga, ano na, noon, ga, panig, o, ga, panig, pangyami na.
4: Okay. Ano pag indala pa niya sa ospital sa
5: tatay mo?
4: Wala na, yung direkso na lang o, na...
5: O, pagkaga, ulat na lang na may sumagpaw na nag-abot eh.
4: Okay. Mga pilaan ka oras, saan yung nadala si tatay mo sa funeraria?
5: Tay mga size size siguro ay.
4: Alas-size? Hindi stay pa kayo?
5: Stay lang sa iadry. Sa ila blancha, bla, pero wala. First aid, wala. Tanang nanon, ano. Hindi
4: nga, agin pa stay pa ko nila.
5: Umbot sila.
4: Okay. So, di ano ni plan sa inyong family, sir, sa nangin, ano pala, nangin tikang to sang ay, sir, sa pag-respond din nila sa kay tatay niyo?
5: Tay gaano na kami nila, ang explanation nga, klaro, bla nga, mutong action, ginubra nila. Kay para sa akon bilang bata, sakit na madulaan tatay mo.
4: Oo. Pila ka mo ka magutod, sir?
5: Ito, ako ba daan ng kalima, kagari ko di ang nag-stay daan sa ila, sa puluyan niya daan. Ako, ang kusmaga, ako gagatimbang siya sa kung ano mo bra ko, ano bra ko niya.
4: Oo. Ano, ano adlaw, kaagahon, gahalin si tatay mo?
5: Kasi hindi man gud, ah. Ngayon ay tayo man nga hindi magdaga kaysa
4: kung
5: sa mga agaan sa bugtaw.
4: Mm-hmm. Ano dugay na ni nga may ginasuprer or ano nga balatian yung nasuprer ni tatay mo man nga nag-cause ni sa stroke ya?
5: Mabalaban guro sa ano ni?
4: Kapoy.
5: Oh, sa obra pa gito?
4: Sa obra? Ano magluwa sa pagkarinderi? Ano pag-ilubra?
5: Kaya gagay na sa obra na sa una construction.
4: Ah, okay. First time, hindi nga natabo sa kay tatay yung na stroke attack siya or makapila naman ka beses?
5: Makapila na ka beses, mga katatlo na, pero taga ano na timing naman sa ano yun na ngagaw dahil yun mo.
4: Nakadala din sa hospital?
5: Oo, na-survive dahil yun.
4: Oo, so kapati ka mga kung nadala to tani sa hospital.
5: Ma-survive ba tani? Kag na-action ambla dahil yun, gulpe.
4: Oo.
3: K-5 ka rin?
4: Oo, K-5 dyan.
3: Mayo mo na kayo tiinvestigaran ko nun eh para ma-atagan bla kung ano gidman. Pero sa mga nakita naton, Permi, eh, hindi bla nga ginakuha, ginananayon nilang lawas na isang tabo.
4: Mm.
3: Kag ginakarga sa ambulansya, kag ginadala sa hospital. Si Subong yan daw naglaina ba si bago ang protocol nila kay Five Karen?
4: Oo. Ay hibaloon ta pag inaki Five oh. Dyan, kaya tinginatinguan ta man niya malapot ang site ni sang ICER kung ano ang ilang protocol man kay Five Dyan.
3: Oh, okay. Salamat yan na kay Five Karen.
4: Ayun ay ang balita, ang itadulong sa inyo sa Clinica DTX Coffee Mix, ang Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ubod sa patrol sa K5 Jazz Santa Laron, K5WVSU intern Mark Papelo. Inayaman si K5 Karen Bodilla para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
3: Madamo ganyan, salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan nato nang tagkaso hilan at sipon kag ubo, maginom kita sang Clinica D3 Bio adlaw-adlaw para nga malayo kita sa sining mga balatian kay ang Clinica D3 Bio may extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Na ginapatayas ni ang mga bad bacteria, fungi, parasites, kag mga viruses sa aton siningalawas. Meaning, kung nakaditribayo ka, healthy kita mga kakipay. Subong kayo nagaulan-ulan ha, inimpiyuhan nato na aton palibot ha. Mapamala nato na aton lugar ay para malikawan naton nga istaran ini kag magbuadri ang lamok kamay dalasang dengue. Taas mo lang imo ang imo nga hilanat, may kaupod nga sakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan, initanan ang sintoma kon patimaan, basi nga may dinggi ka, gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang super food supplement, na ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3, na pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus, pariyo sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin coconut oil na parte sa D3 Bio ang ginahimo sa lawas ng monoglycerides. Isa na ang ginatawag ng monolaurin. Ang monolaurin galing sa D3 Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakusog ng natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins na nagapagong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig proseso sang platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinloan ang auksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom kita sang D3 Bio kag parisan naton sang Mighty C para malayo kita sa mga balatian. Kaya ang Mighty C alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad din nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Standby, magkabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon kay mga balita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabagats, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: iCare Gold, ang iCare Kapsula, nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Center, Sarah
18: French. Bakal
17: na!
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: 11 Mbps.
3: Balik kita sa atong pagpangalagad na mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Mayong konto lang, mayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Mayong hapon lang dira kay Mary Rose Magkilata. Kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong, kay Ma'am Rose Staris na nagapamati subong, si Ma'am Rose Staris sa Barangay Poblacion di Duenas, Iloilo. Ay former Vice Mayor Panga Lamasan na Pixios ang Duenas Vice. Musta na? Long time no see tao, Vice Mayor Panga Pixio. Ay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Sa kainin ni Hinalungan. Maayong hapon gid kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina, kay Sir Helmer Felicidario. Kay Ma'am Rim Yapanes, kay Ma'am Nadeline Siautong, kay JP Canoy. Pa-shout out lang si JP Canoy sang Antique sa peryahan ni Madam Corazon sa San Pedro, San Jose Antique. Kay Alberto Norbing Lorino. Watching from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Kay Angelo Celeste, katuto kami diri sa Aldiger, sa imo live Facebook, sa Radio Party, sa Kasadya, sang Sulay Basya. Dira sa Barangay Aldiger, sa Sara, Iloilo, kay Angelo Celeste. Salamat, Yed. Kay Tristan Wyatt Gulay. Pa-shout out lang sa San Pedro Antique. Kay Ma'am Nini Sian Presya, dira sa Singapore. Ma'am Nini, mayong hapon, musta na? Kay Sir Kim Hiroso Panes, mayong hapon lang dira sa mga kapamati subong sa Sabon Station sa Pasig City Branch. Kay Sir Jotay Rio, sa Barangay Pangi, Pasig City. Kay happy birthday lang kuno kay Ma'am Lerny Rose de la Cruz. Happy birthday ha kay Ma'am Lerny Rose de la Cruz sa Barangay Kinagaringan Grande, Pasig City. Kay Ma'am Laura sa Makaysay, kay Kim Arisuni Flora. Kay Chris Boyko Almohin. Kasi may porsyento ang mga sa punerarya. Kay Sir Fred Pascala Jocampo. Mayong hapon gid kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo. Kay Sir Edgar Badbadon. Kumusta na dira, no? Kay Melvin Satoniro. Oh, sa kay Belvin sa Tuniro. Dira sa barangay Bunta Talaharo, Iloilo City, kay pari Biboy Cadiz. Dira sa barangay East Baluarte Mulo. Oh, mayong hapon nanda sa inyo. Salamat kita sa pagpamati sa mga ka-tune-in sa mong mga Key 5 Taxi Patrollers by 88.7 Key 5 News FM. Mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan. Ang ining aporsyon, ginadulong man sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Pag pitasan DTX 500 para healthy kita, malikawan nato ang mga makamamatay nga mga balatian. Bangod sang bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Ang DTX 500, malikawan nato ang sarcoma nga isa ka makamamatay nga kanser. Mabudlay bulgon, ilabi na gid kun yara na sa late stage. Duwa ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma, may 60% sang sarcoma na katubo sa kamot, kung tiyel 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kung sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawing ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders, or family history sa cancer. Samtang ang mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan, hindi magiyong nga joint, hinaling ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang asayos sa cancer, mag-inom kita sa DTX 500 jag mighty C kadadlaw, kay puno ini sa anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500. Agod mapungka ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Kung makapi kita, DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee ini ni Dr. Amil Oy, kay kung makapangapi ka DTX Coffee Mix, nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ati healthy ka na, kahit naka-DTX 500 mo. Naka-DTX Coffee Mix ka pa. Kung gusto mo naman healthy, ka-creamy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay, that's why nga healthy. Kon naka creamy coffee ka nga prebio coffee. Creamy siya kami skim milk kag may creamer. Prebio coffee mga kakipa. Maligo kita para mamintay naton ang freshness ang lawas ta. Malimpyo kag maputi lawas ta mag klinika DTX beauty soap kita. Mahamot ang aton siningailok. Matapos na itong paligo, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap, mga kakipa. Klinika DTX Beauty Soap, ha, para sa mamot, kag maputi nga lawas. Maligo kita daw-daw. Para nga fresh na fresh, kag para mamintay na ito ang freshness. Matapos na itong paligo, mag-roll on kita sa itong ilok sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh, para sa mamot, kag maputi nga ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Mga dekalidad, ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. De-order mo lang sa Shopee, Lazada, or sa TikTok. Idulong sa inyo sini nga mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Or subong adlaw Webes, ha, may libre nga consultation dira sa Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Subong adlaw Webes. Buwas nga adlaw Biyernes, may libre nga consultation kag check-up pan dira sa Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. Kag sa Domingo, May libreng consultation na check up dira sa Miagaw, Iloilo, sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kag sa Lunes, sunod simana, dire sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center naman, dire sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kay kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, ang libre nga consultation kag check-up sa Quinto Distrito, ara dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Why not the time? Sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si K5, Paul Dihada, K5 Lawrence Soliman. Ang aton sinin mga intern students halin sa West Visayas State University. Ang inyo K5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
23: Tigasi!
24: Tigalaba!
23: Tigasay!
24: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
24: Supplement for men!
23: Gortez!
24: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
23: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: ikaw pala
23: ang may diabetes.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
24: kaga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
30: Beat

suplemento! DTX 500, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Puso!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon.

0: Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K-5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K-5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
4: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
3: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
4: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
5: NK313 VIP.
4: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinan-an, gani

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Kapag ginanibulig sa D3 Bio, tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butka. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Masami ka pala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malinta. DGX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Webes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sa nga aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Sa mga saranhon dira may ara pa sa hangover. Nag-enjoy gid sa Sulay Basha Festival kahapon. Aton gid gina welcome sa subong nga hapon ang aton dira nga mga Facebook Live viewers, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre sa mga nagaupod sa aton sa tagsa dira ka relay station sa kagdira man sa Iloilo City sa K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon man dira sa may K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, kag sa may bahin sa Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Mane. Today is June 25, 2026. Kabay nga okay ang tanan ara sa maayong nga kahimtangan. Maayad-ayad nga hapon gid sa aton nga mga kumari abroad nga nagahulat-hulat na sa aton nga istorya. Ma'am Nanishan Presha, good afternoon. Ma'am Bings PSJ. Mami Azun, maayong hapon. Maayong hapon man dira sa kay Maninay Rosevic, Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. Mayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Erdina Tilar Magoles. Shout out lang kuno sa iyang aban na Juan Noel Goles. Handa na mamati isang drama. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Rosemary Agramon. Stay safe everyone. Mayang hapon sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, Ma'am Nadalyn Shautong, Ma'am Melay Montano Palencia. Maayang hapon gid. Sir Jesse James Garvillas, good afternoon. Maninay, basa-basa kagid gapon, babasyahanay gid. Nyaga kita kay Mang Labata dayon a kay ara si Haring Adlaw. Bo correct gid. I-grab gid ang opportunity ha kay medyo mainit ang tiempo naton subong. Sa mga wala dira nakapanglaba, wala dira sang ukuntamo dira sang mga lago panglaba kamo subong adlaw. Especially sa mga nagakalabasa gid kahapon, naligo sa mga baybay, uko nag-join sa mga kafiestahan sa inyong lugar, pareho diri sa maibanwa sang Sara, at ipang labagid ka mo sa inyong mga umog dira. Kahit ka nami isang ato nga tiyempo subong. Mainit, pero ti at least no, makapanghalay-halay kita, kag makapamalamalakang aton dira nga mga linabhan. Maninay, pag-greet ng happy birthday, Daniel Arecabar, a.k.a. Tonton, sang Mansaya Lapus, kay Maninoy Litik, birthday niya man. Oy, happy, happy birthday sa may mga birthday dira ha. Today is June 25, 2026. 20,

happy birthday man sa kay na shop dira sa may Elaine store sa Kubay ho ah. Happy happy birthday akong belated happy birthday kay kahapon ko no ang birthday ni Nunoy Lashot dira. Tanan ha, nga nag-celebrate sa ila kaadlawan, pwede-pwede gid ka mo makapag-greet diri. I-text nyo lang sa aton text line 0962-478-8730 or i-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Magdalene Chautong, good afternoon. Sir Kim Arizoni Flora, maayong hapon, ma. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Anthony Toto, maayong hapon. Maninay, always good kami. Nagapamati sa may barangay Anhawan, Duwanya. Patamyaw lang, ah. Kay Bernard Amaliza, Roy Salidaga, Nanay Aling, kay Kokoy Apa, kay Bikay, kagsatanan nga tao sa idalom sang kawayan. Samtang nagahulat sang drama. Bo, grabe ba? Maayong hapon kita sa mga taga-Anhawan, Duwanya. Make sure nyo ha, pamatigi ka mukha drama ta. Manami, mas stress ka mukha drama ta. Mayang hapon man sa kay Sir Glenn Kaumban, Mama Rizel Baluro Kasiple, Sir Benny Hermano, Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Sir George Tanggayan, maayong hapon. Maninay, shout out lang sa mga taga Mang Tinapay, Sara, kay Boss Lito, kay Jojo, kay Tina, kay Marlu, kay Hazel, Janet, salamat gin. Oy, updanay na ito kahapon sa mga taga Mang Tinapay, ho. Mga ayo kami Tinapay kahapon, galing wala sila kuno dala nga Tinapay. Hindi pwede maniguro subong, ah. Ma'am Lynn Sembrano Chua, maayong hapon man. From Manit, Sityo Mapilit, Pasay City. Shout out lang sa family Chua, kag sa Bilonyo, kag sa Sembrano family. DTX Coffee Time Maninay, baw kampiyon gid Ma'am Aisha. Maayong hapon man sa mga taga Putotan Iloilo, sa Lorania, kag Mugato family. Always gid nagapamati. From Sir Dennis Lorania. Happy birthday, Ma'am Riza Fernandez. Greetings from Sir Kim Heroso Panes. Sir Ryan Ornido, good afternoon. Pa-shoutout lang maninay. Guard sang Salngan Elementary School sa Pasay City. Sir Dansky Zerudo Dianon, maayong hapon gid. Musta ang sulay pa siya kahapon? Abaw sadya-sadya gid Sir Dansky. Grabe, no? Sa pagkadamo sang tawo, kagrabe ah, grabing ka kinasadya. Mas naglawig lang galing niya parada compare kahang ligad niya tuig. Pero ti at least na libot agad niya bilog nga banwa. Nagsadsad gid. Maayong hapon man kay Sir Kim Heroso Panes. Always gid nga pamati ang mga taga Sityo Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City. Shout out lang kuno kay Sir Jutay Rio kag sa Sabon Station. Hi, Juliza, April, Mutsla Villaruz, kag sa tanan nga kaupdanan sa Dafagood's Old Building, Pasay City. Janlen Casio, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang kay Nanay Celsa Fernandez, kag kay Tatay Tibo Fernandez, sang... Uy, nadula ang chat niya, ang iyang message. Diin dun tuman. Basta sa Fernandez family, nagapamatigid. Ari na, sa may mangurukuro, ahoy! Maninay maayong hapon, tamyaw ko lang da si Jojo Tomo, si Alvin Tristeza, gapangape DTX Coffee Mix sa Changi, 1/4 Store, sa Sityo Barcelona, Barangay Buyuan, adlaw-adlaw gid kami nagapamati sa K5. Thank you, gid! Grabe maninay ang init diri sa Savannah from Janice Fernandez. Halong kita Ma'am Janice ha. Inom kita aton Power Trio ah para nga tibisan ano ka init dira. Kadayon masulod ka sa the aircon nga establishment ukon mabalhasan nya likod mo. Hindi ka dasig tapikan sang balatian basta may ara ka sang Power Trio. Maayong hapon sa Funa family sa may mangurukuro ahoy. Maninay, shoutout lang galing sa bata ko, si Colleen May Funa sa Ahoy National High School. May nga po man kay Mambing Makahilo, Ayan Palencia sa Bugasan sa Tinda Pasi. Nagapamatigid sila. Maayad-ayad nga hapon man kay K5 Jasper and Cargas. Kag sa aton dira nga mga interns kay Adeline kag kay Hale, ano ni mag-pronounce ni? Si Hale Logid man eh. Basta ah, dira sa may K5 Iloilo, nakatutok sila. Thank you. Oras na to, alauna 24 na sang hapon. Ara na plastado ng mga kumareta, ngita na kamuha sa inyo dira nga mapwestuhan, sa inyo nga mahilay-hilayan, maidag-idagan, kag timpla kamo sa aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. Para samtang kapatuyom-tuyom kamo pamati sa aton matahom nga istorya subong nga hapon, at inaga-relax-relax kamo dira kag nagapatunaw-tunaw, paagi sa pag-inom sa aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. May ara ini sa ampalaya, chia seeds, kag di sugared sugarcane extract powder. May ngapon lang sa kay Liz Tupaz, nagapamati man sila. Happy, happy birthday, Ma'am Joanna Marie Duga from K5 Edicel Inyon. May ngapon man sa kay Ma'am Jill Padre, nagapahuway-huway sa sityo tinibawan. Gahulat sang aton nga drama. Sir Rino La Rosa, maayong hapon sa may haniway. Gerald De La Riarte, maayong hapon man. Sige, ara ng mga kumare ko. Nakatipo na sila ho. Yung mga taga o si Tita Marilyn Takluyan from 419, nagapamatigin. Mayang hapon man kay Riza Defensor, nga nagapamati from Sir John Raven Ariego. Oras ta, alauna 25 na, plastado ng mga kumare kong pareta. Manamin ng aton istorya subong nga hapon. Ang aton nga tagpadala, amo si Pops, kag ang iyang bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: जी पलंगा को गिरी
1: पलंगा को मनिकाओ पलंगा को इकाओ का थामा कमतायुन लंबा का पबुलाग सातुन का दुआ
0: मिस्टर प्रॉमिस ako gitlang
1: pangako ina ikaw lang kagwala na sa iban pa
0: api mo wala gid ako maginulsol nga ikaw nang inban ako wala gid ako maginulsol nga ikaw ang nginban ako sa ulihi
1: amo man ako ga sige lang pagkatapos di sang kontrata ko 2 years man lang ko dito sa Saudi. Pagpauli ko, hikutun ta dayon ang kasal ta nga duha.
0: Hoga. Kag maghalong kag dito.
1: Oga. Mahalong ako. Pangako ina. Kag ikaw man ha. Maghalong ka diri ha.
0: Oo. Mahalong gid ako para sa imo. I love you, Jay.

0: Ay, Day! Kamusta ka?
1: Mariday, subo.
0: Tungod bala si Jay, naglakat na?
1: Pabi?
0: Ano, Abi? Kagin pasugdan mo maglakat, eh.
1: Day, kikinanglan, gidpi, nga maglakat siya. Parang makasupot-supot kami.
0: Ay, kung sa bagay. Ayaw, gali, Day. Birthday sang pakaisa ko. Gota bala, para madula man ang kaburingot mo.
1: Nauya, kuya. Hindi ko to invite, eh.
0: Ay, sus, ah. Sige na bala, imusta. Gota, ah, para madula ang kaburingot mo. Sige na, let's go!

0: sa ako niya, lalaki galing pakaisa mo. Abi ko dani, bayi.
1: Pakaisa man nagyapon. Ay kung lalaki gali, hindi ka tani mag-upon?
0: Hindi man sa amo sinataya. Siyempre nahuya ko, ikay abi kuya bayi, bala.
1: Ang bot sa'yo mo da. Dali na bala, ah. Pakilala ta ka sa iya.
0: Nahiya ko, ah.
1: Ay, Kas! Kas! Ay, Kas!
2: Oy.
1: Ay, si Pops gali, eh, oh. Upod ko sa work. Kagkaupod ko man sa apartment.
2: Hi, Pops.
0: Hi.
2: Nice meeting you. Thank you, ha. Nagkanto ko mo sa birthday ko.
0: Oo, wala sang kaso. Kapamilit, gabing pakaisa mo eh.
2: Si Kas apay, ha. Aho, gali. Dali ka mo. Hindi ka mo mag-uya-uya, ha.
0: Ay, excuse na yan. Dali lang, gidmiga. May call ko.
1: Ah, okay.
0: Excuse na yan. Sabton ko ano yung gapanawag. Hello? Ga? Kamusta ka da?
3: Ga? Sorry, bago lang ako nakatawag, ha? Bago lang abi ako nakabugtaw, eh.
0: Amo bala? Ate, kamusta ka da, ga?
3: Okay man lang, ga. Anay ka? Daw kagaw daw?
0: Ay, kuan ga? Inang... ari abi ako sa birthday, eh. Birthday sang pakaisa sang miga ko. Si Muni, bala?
3: Okay. Along ka muda, ga. Oy, hindi magpagabi, ha?
0: Oo, ga. Tapos ni karon mapauli man kami dahyon. Makaon lang kami.
3: Sige, ga. Along. Halong ka kita, ha?
0: Oo, ga. Ikaw man.
3: Bye. I love you.
0: I love you man, ga.
4: Ay! Miga!
1: Ay!
4: Dali na, miga! Dali na tayo, mga kwan na tatwa.
0: Miga, okay na? Dali na, makaon na ta.

0: solo ko. Nabigay gabi na kami nakahilin sa ilan ni Elias eh. Halit, nimla si Muni mo. Maita siguro mahapitay na lang ako dito sa opera. Sakit ka dyan ulo, kuya.
1: Ma'am, excuse ma'am.
0: Ay, sorry kit card. Sorry kit line. Matiyag ko eh. Yes?
1: Kung gali, ma'am, marim mo. Ah. May nagpahatag sa'yo mo, ma'am.
0: Flowers and chocolates? Ay, thank you, Kid Card, ha?
1: Ay, oh, okay, ma'am.
0: Thank you, Kid. Sweet, sweet, Kid, sang nobyo ko pa. Nasiguro ko, si Jay, Kid, ang nagpadala sini. Tanawin ko bisa note. Ba, ikaw, hindi man inihaling kay Jay. Halin kay Elias? Nga, agin padala niya ako sa bulak man.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pamudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Udayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
12: Ladies and gentlemen.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: kagidbala.
1: Ano?
0: Ikaw gidyan ka taytay sa akon sa pakaisa mo.
1: Ha?
0: Kapalo ka nagidbala nga may boyfriend na ko kag nagaplano na kami nga magpakasal.
1: Ay day, ginhambalan ko na sa iya. Hindi gid siya magpati sa akon eh. Abi, ikaw na lang hambal sa iya ah.
0: Ay nako.

0: Paps, nakaibalo ko kung may nobyo ka na. Pero malayo sa say mo. Kung ginahanglan mo siya, sadiin siya.
1: Elias, pwede ba lamang untat ka na sa ginabuhat mo? Hindi ako gusto kong maguba ang relasyon naman nga doon ni Jay.
0: Paps, mahulat ka pa 2 years para pakaslan ka? Kung gusto mo, pakasal ta, buwas na yun.
1: Grabe ka man ka presko, no? Hindi ako amo sina Elias.
0: Paps, I love you. Handa ko nga punan ang pagpalangga sang nobyo mo. Ari ako, Paps. Palangga ta ka. Bisan bago lang kita magkilalahay.

0: Kumusta na iyan si Jay? Pila kasimana na nga wala siya makakontak sa akon, ah. Wala yaman ganin asin o nakita mga chat ko sa iya. Kag hindi updated ang FB niya. Ano kang tapusan mo, Pio Kuman? Ano?
1: Miga! Miga, gawa dadanay!
0: Si Muni. Muni! Sulod na lang di sa kwarto. Ngayon hindi kayo magsulod daw.
1: Hey, gawa lang da bala danay, Miga. Dali!
0: Sige, sige na lang gani. Dali lang. Ano naman ni Man? Ang nga, Amiga. Ano hao?
1: Si Elias, aras sa gwa, nagahulat sa imo.
0: Ba? Ano? Kagmaano siya?
2: Ay, ang buto sa pakaisa ako nga, ina. Abigwain na lang.

0: Elias, kapila na gid ko pala magambal sa imo nga untatan mo nang pagpangaluyag sa akon. May nobyo na kuya.
1: Pops.
0: Bastos ka! Bastos ka!
1: Pops. Sorry. Amo lang ang way nga. Para manginakon ka.
0: Amo ning way? Ano ni? Pugusay? Pinitay?
1: Ikaw, Abi. Hindi ka magpati sa akon. Palanggat ka. Ang nubi mo ato sa abroad. Wala na kaya tansa. Basi ko may iba na ato.
0: Hindi matuod, ina. Nakabati ka. Gani, please. Puli ka.
1: Pops.
0: Puli na lang. Please!

nakabulan nga wala gid makakontak sa akin si Jay. Ano na itong natapos sa iya man? Nagkakabala ka ng kida ko. Base bala ko may malain na nga natapos sa iya ginaobran. Ginakontak ko man ang mga utod ni Humble nila, wala man ko na sila kakontak sa iya. Ang messenger ko may nagchat. Taon ko bi. Ano ini? Picture. Bata nga ginakugos ni sa kababayi. Sino ni man? Jessa Alarcon. Jessa Alarcon ang ngalan. Ari. May message siya. Basahon ko. Good PM. Amo ni ang bata na mo ni Jay. Kapalo ko makibot ka. Pero right mo man nga makahibalo nga may bata na si Jay. Kung gusto mo kami mamit, aring address. Thank you. Hindi. Hindi ba to din eh? Tawagin ko siya. Tawagin ko siya. Ara, nagaring. Kinpatay niya. Jesus. Kaya ba ito din eh? Ayun ba ito din eh? Ang maayo pa katuan ko ang address nga ginatag sa akong sang nagchat. Katuan ko hindi boss kid.

0: Sino ba lang? Ikaw?
1: Hindi. Ang bata ang ginagugos niya daw. Daw si Jake ang itsura.
0: Dali lang kita. Magsulod ka.
1: Salamat. Pero hindi na kinahanglan. Sabta lang ang pamangkot ko. Bata na ni Jay?
0: Oo. Anak namon ini. Ang matod, wala ako hinigin pa ibalo kay Jay sang ari pati siya. Kagsang nagwa ng bata sa tiyan ko. Gusto ko tani ihambal siya ugaling. Ugaling nakalakat na siya sa Qatar eh. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko siya pag-agawon sa imo. Pero hindi man pwede nga pabayaan niya ang anak namon.
1: Oh, Diyos ko. Daw hindi ako makapatis ini. Nga ano buhat ini ni Jay sa akon?

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KT5 News FM Sarailo-ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: may mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag

0: gira. Amun rason ko nga aga pa, inom na ko di tribayo ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Detribayo.
1: Detribayo Health News. Detribayo. Detribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
4: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
3: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan NK313VIP sang Singenta.
5: NK313VIP
3: protektodo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK313VIP protektodo panalo. Itanom subong a season.
6: Protection VIP para sa ka NK na VIP.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah French, bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
10: Gah, mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
1: Gap

0: கை ஒலந்தனி பிரேனு பிரேனுவா
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
2: Basta sa ganyan, driver. Extend, lover.
3: Extend, supplement for men.
4: Yahoo! DTX 500.
5: Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
4: Mag-DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500,
4: bastante sang antioxidants.
5: Panghontra sa makahalit ng free radicals.
4: Likawan ang baratian.
5: Mag-DTX 500 ka.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
4: Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan.
5: Kalaman ang abiyan.
4: Mag-DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500.
4: Ang stress,
5: malikawan.
4: Pagkamurigon, malimta.
5: DTX 500
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may D3.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Hoy, mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido. Secret memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alaunan 9 na sa hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, kinadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabuli kini sa aton para nga dasi kita mag-ayo kung may ara kita dira sa mga ubo na hilan at kita natrangkaso na sipon. Ang Klinika D3 Bio, himo iniha sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Kag nagabuligid para sa aton pag-maintain sang aton dira nga ikaayong lawas kag pagpabilin nga healthy sang aton nga mga cellular. Inom kita Klinika D3 Bio ang superfood supplement adlaw-adlaw. Ini isa man ka natural antiviral and antibacterial food supplement. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Adlaw-adlaw, naganubo ang levels ng vitamin C sa lawas ta. Gani dapat, may aragi kita sang suplemento. Kaangay na lamang sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Himo ini siya sa sodium ascorbate nga mas madasig, maabsorb sang lawas ta. Gani nga mas nagabulig sa aton, ikaayong lawas para nga mapabilin ta ang levels ng vitamin C. Ang Mighty C alkaline-based nga nagabuligid para nga mangin na healthy kita, mangin energetic, active, kag may ara gid sa nga ibato, batok sa nagalain-lain nga viruses kag bacteria. Immune booster. Kung kulang ka man sa pahuway, kaiti nagpulaw-pulaw ka o kung masako ka, damo ka trabaho, inom ka man Mighty C kay kaya kagid hatagan sang resistensya all day. And of course, inigi kita magkalipat, DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas? o kung may problema ka sa imo nga tiyan, inom kita DTX 500. Kaya ang DTX 500 may ara ini isang 1.3 million antioxidant units kag powerful ini nga maka-neutralize sa mga free radicals kag naga-prevent sa mga onset sang oxidative stress. Likawanta ang magka-stress kag likawanta ang magpa-stress. Kaya nagkadulot ini isang mga balatian sa lawas naton. Gani ha, inom gid kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ini tanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini sa Klinika Sara Branch. Sa mga kaiping dira nga kabanuhanan, mapakonsepsyon ka, mapalemery, mapasan Dionisio, mapaahoy, ara lang ini dapit sa Ceres Terminal, sa RJM's building. Ara lang dira mahapos gid tultulon kag mahapos accessible para sa inyo, especially lapit lang sa terminal. Ara kita sa RJM's building ha, sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagkita sang product outlets man sa Haro Branch na to, sa kilid sang Robinson's Haro. May Megao Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. May ara man kita sang Pasay City Branch sa Salvation Street, Corner A, Pan Street, sa siyudad sang Pasay, and ang aton nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.

0: Oras na ton, alas 2:14 na sang hapon. Ahay, masubo-subo man ang istorya ni Pops, no? Grabe nga plot twist, grabe nga istorya. Sa mga may advice, pwedeng-pwede gid magtawag sa 0962-478-8730 or mag-comment sa atang Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, base sila ang para sa isa kag isa. So, i-open lang ang iyang tagipusoon sa kay Elias. Kay sa action niya, disidido gid siya sa iyang feelings. Wow! Correct kid, Ma'am Rosemary, no? Pero ti again, silinggani ni Pops, hindi niya gusto nga magpadaso-daso liwat sa ginatawag nga paghigugma. Pero ti wala niya man ginasiradhan ang iyang tagipusoon para kay Elias. Maninay, shout out lang ko sa mga taga Yucheng Sarados kay kami ngawgid at tapos lang sulay ba siya. Maya nga po sa mga taga Yucheng Sarados. Hi Sander, mas maayo na lang kalimti na lang tong boyfriend mo kadamo sang lalaki sa kalibutan. Hulata ang oras nga pagbuot ni Lord, makakita ka pa sang mas maayo nga lalaki. Keep safe always Sander and God bless. Mas mayad gani da nga hay timprano nga nabalaan mo nga ginahimo ka nobyo mo. Pila ka adlaw makakita ka gid sang lalaki nga para sa imo. From Ma'am Remia Panes. Di pa para sa imo Sender, may plano gid si Lord ah. Kilatisa danay si Elias kay ti base pareho man sila. Kung si Ma'am Bings PSJ pa. Sige. Ara sa puyak kaninya, una natin nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, maninay man eh.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Leo, San Quartiro kasi.
0: Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Pops?
1: Naulanda sa Sara, maninay.
0: Nag-singkal diri, Sir Leo. Ang kwan, ang haring adlaw naton.
1: Dili sa amon ma basod mindre ang ulano.
0: Halong-halong kita.
1: Hi, kamusta maninay ang pagsahulog siyang isa sa ngayon sa nawan?
0: Masadyagin, Sir Leo. Sige, sir, ano aton mahambal sa istorya ni Pops?
1: Maninay, masakit na lang ang nabda ni Pops. Amat mo, nagalaom ka nga mapakasal siya sa imo. Ugalin kay may bata ni kali siya sa iba na babae. Kag ang babae ni Tonto Maniya. Ano ni man? Kag wala ka mo nagkunta ka anay. Dapat kaya sinaminay, makakunta ka anay sila nga duha kung ano gilang matabo o ni kay anong pakasal na sila mo. Pero ang desisyon mo, Paps, nag-ano ka pa, nag-una-una ka pa kung sino ginang kung baton mo si Ilira, si Ilias. Dipindi na, Paps, sa imo balat siya gon. Pero kung ako lang niya maninay, paabuto na lang siguro ang iya boyfriend kay base may magpatag man siya. Eh, base bala makachipo-tipo mo siya bala kagong magtanaog siya kasi magpagkasabi bala siya kay Pops. Wala pa siya sang forma na pag-likay mo, hindi ba minay?
0: Correct, good.
1: Oo, kay paabuta lang Pops na mag-abot ang inyong boyfriend. Kag makapatag niya siya sa imo. Kay lain din man kung makapatag siya mo. Kay wala kami isang formalanay na desisyon na mag-break, wala man. Kay ang toyo niya, mapakasal siya sa imo kung mag-abot siya mo. Kinangalaan na mag-ano ka mo, mag-isurihan naging magkang maayo. Kay ang babae nga to, may desisyon na siya nga ihatag niya sa imo ang niya ex, si G. Ihatag niyo lang sa imo. Basta sasinto ko ng anak ni G. Kumura na mahamba ko maninay kay Pops na kanyang lang na mag-abot si G. isulihan niya sa Mayo kung ano gid ang kabagdanan. Sa kung hindi naging magkaya sa imo, ay depende sa imo kung ba't ano naman si Diaz. Depende na kung nag-iigugma, kung nag-iigugma naman kay Diaz. Na naka-minina yung mga hambaro kay Pops.
0: Sige. So, kumbaga, sa iya na gid lang nga pagpanghuna-huna, ako ano ang iya nga nagkadapat nga buhaton. Pero kung kita ang magtulok, kumbaga, kinahanglan niya na lang mag-move forward given nga wala naman nagpabat siya ganaan to si Jay sa iya. Kaga, kung mag-abot ang husto nga tion, tiyan mo na ang pagbukas niya liwat sa iya nga tagipusoon para sa kay Elias. But at this time, kinahanglan na usisaon niya sang mayad kag iya anay kilatison before siya maghatag sang iya nga commitment para sa panibag-o nga paghigugma.
1: Tama. Kinahanglan, sorry, ano yung samahay ko na ano yung kabanggalan.
0: Sige. Thank you, guys.
1: Kay basi kung may tuyo. Kaya nung mapakasasay mo.
0: Sige. Thank you, guys. Sir Leo. Sige. Thank you, Gid.
1: Ayang mag-reka ko, Mininay.
0: Sige.
1: Mga sa kanan, Mininay, mayong hapon sa imo kanan tira. Kasara, Iloilo. Kasabang man ako mga inablos, kami ka pamati, sumong si Angelo, si Ivan, sabang man sa kay Ella, sa Pasi City, sabang man sa kay Inday, gali, sa clinic, sa Otom, Iloilo, mayong hapon sa Inday, kay Jimmy, sa Tansa Bonifacio, sabang man sa tantanan na nagkapalamati, si sa tantanan na nagkapalamati, sa Kipay Radio. Thank you, Mininay. Thank you, Mr. Technician.
0: Sige. Thank you so much, Sir Leo, sang Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:21 na sang hapon. Maninay, kung ako kay Pop, sabton ko si Elias. Lain niya nga Elias, Sir Jezreel Aguro. Mayang hapon man kay Sir Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Negros Occidental. Herosa Noven, mayang hapon dira sa may Baldosa, La Paz.

0: Shoutout lang sa kay friends Freddy Dayulo o kung Dayalo sang kasambata ahoy from 419. Sa may mga gusto pa mahambal ha sa istorya ni Pops, may mga naka-relate dira uko na kumbaga may ma-advise para sa iya. Anong buhaton niyo kung na ang imong amigo nga ti palakaslan mo na tani? Na ara sa luwasang pungsod ti may napabusong gani. Kag both kamo sang babayi ang kumbaga duging tunto ay kay ti wala na nagpabatsyag atong lalaki. Hindi niya deserve, no? Hindi niya deserve ang pagpalangga ni Pops. Ah, ani si Pops kaduros ang kawatawag ni oportunidad nga pwede gid makabuya o kung makakagato sa kay Elias to Abi o kung sa iban nga tawo pero nagpabilin gid ang iyang pagkasinsiro kag tampad sa paghigugma. And at the end gali, mabalaan niya nga gintunto siya. Magsubong sina kay ti sang nobyuhan ay palangga ni ho nakapabusong kag hindi sincere sa responsibilidad niya, kag kumbaga daw wala lang sa iya, at hindi na nagkakadapat ng lalaki para sa imo Pops. Mas mayad pa, nakalimtan mo na lang siya, kag mag-move forward ka. Given nga wala ka mo sang husto, o kung proper nga pag-istoryahan na ikag break up, much better nga mag-pilin ka na lang sa mensahe sa iya. Nga nabalaan mong kamatuuran nga may anak siya o kung may napabusong siya, kag kalimtan nyo na lang ang isa kag isa. Inaiya ha, kung wala ka na sang pagigugma sa iya, pero kung sige kita magpakamartir, kag maghulat ka kung saan o siya magtuhaw liwat sa kabuhi mo, at iimo na inaiya, kumbaga diretsyo Pops. Pero kung kita ang magtulok, move forward aduros ang lalaki sa kalibutan. Hindi na itong kinahanglan magdali. Magpangamuyo kita. Kahit imalay ta si Elias na ginman ang para sa imo. Pero ti antes ka mag-commit kay Elias, magkilatis ka danay sa iya. Kilala ha, mayad ah. Di ipakaisa man nila sang imong amiga. Hindi niya man ikaw naguro pag ipahamak. Para sa akon manina, ibayaan niya na lang to ah. Hindi ka na magsalig to. Wala siya. Nanugid gani nga maging pabusong siya. From 419. Kung si Sir Dexter Aligarbes pa, hindi para sa imong amuna nga tawo kung makakita ka pa sina. Correct, good. Sige, oras ta, alas 2:24 na. Wala na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Keep safe and stay safe, everyone. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
4: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7 Afternoon
2: Drive. Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagas, mga buti ka.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
7: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidants
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamig ka bala gina energy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
7: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold
14: Capsule, kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang eye care gold capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Talinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dalaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
25: Supplement for men!
26: Gortez!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compounds.
25: Yan ang kapanupo.
26: Kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masalikan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
32: Yung may
33: D3.
32: Mabakas, mga butika.
30: D3 Bio.
34: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
33: Yung may D3.
32: Mabakas, mga butika.
30: D3 Bio with PCO.
35: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
30: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
33: Yung may D3.
32: Mabakas, mga butika.
30: D3 Bio.
36: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
32: Yung may D3.
33: Mabakas, mga butika.
30: My family history ba na kamuusong diabetes?
31: Mag DTX 500 ka.
30: Mataas ba na ang imo blood sugar?
31: Mag DTX 500 ka na.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compounds.
30: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Garantisado.
31: Epektibo.
30: Aramis
31: mo. DTX 500.
30: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
31: Magalingin bala ang imo nga ulo?
30: Masami nagkapangihi?
31: Masami ginauha?
30: Si may diabetes ka na?
31: Mag DTX
0: 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.
0: Mighty C.

0: kami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Uy, good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top of the hour, news break.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapanit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Kala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro kapulkatol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alas 3:04 na sa hapon. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, pila ka mga ginikanan sa Iloilo. Pabor sa pagbahan sa menor de edad sa paggamit sa social media. Ini ang sentimiento sa pila ka mga ginikanan. Angot sa mga insidente kag sa pagkalatabo. Kag sa mga gikalatabo subong. Ilabi na sa mga kabataan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, halos madamo ang pabor nga iban. Ukon pagadumilian ang paggamit sa social media platforms sa mga kabataan. Bangod sa epekto sini sa ila pagpaminsaron kag pagginawi. Sa balita nasyonal. Luyag sa Trial Chamber 3 sa International Criminal Court ukon ICC nga personal nga magtambong si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga hearing sa September 7 kung ideklarar sa mga doktor nga sarang na ini.

0: Sunok is Presiding Judge Joanna Corner. Ginpasugtan lamang si Duterte nga hindi magtambong sa personal nga ikaduha nga status conference. Bangod malipot lamang ang proseso sini. Ginpaabot sa korte ang resulta sang medical evaluation. Ngaymon sang tatlo ka court appointed medical specialist. Agud may baluan kung mapagros si Duterte. Para magatubang sa korte. Sa Balita International, nagtayog ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Japan. Sang Webes sang aga. Nalabing na nabatsyagan sa Hashikami Aomori Prefecture. Suno sa Japan Meteorological Agency. Ang sentro sang linog yara sa baybayon sang Iwate Prefecture. Kag may kadalumon nga 50 kilometro. Nabatsyagan man ang pagtayog sa Tokyo. Wala sang tsunami warning nga ginpagwa ang mga otoridad. Apang temporaryong suspender ang operasyon sang pila ka patren. Suno sa mga opisyal, wala pa sang na-record na patay uko na samaran sa mga nuclear facilities. Ang oras, last 3:07 na. Ang K5 Top of the Hour News ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang mas ginpabaskog nga alkaline based nga vitamin C. Mga K5, maginom sang Mighty C para lawas resistance hadogid. Firme. Ini si K5 Mitch Sokio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bite ko siya!
3: April Bio!
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho mga sumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtunuan. Yaginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan. Karma is real.

0: si Evelyn inang masugata ko. Nag-walking siya sa ito niya. May ito man gali siya. Derasa. Ah, madiretso lang ako lakat. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Sandra!
0: Ginsapakit ako.
1: Uy!
2: Bati ko. Napatay ko ng mga ido mo. Tatlo, gid. Wala kaso na. Askal malang to, ah.
1: O, tanawa balaw. Tanong lang ako, no.
2: Tanawa balaw. Na, nang dirasa ini. Japanese pits. Ay, pitch. Ay, ambuta. Hindi na napasapaka. Hindi.
0: Sige. Mayo man ka na kaido ka. Ay, kabay pa nga. Hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
2: Ay, hindi, gid. Hindi, gid. Kay man, wala ko yasang kontra.
1: Ay, ikaw ya. Ambot lang. Amo na nga. Base sa ido nila ginbalos.
0: Sige lang, Evelyn. May Diyos man ang kalibutan. Kag nagapati ako sa karma. Karma is real ko, no, eh. Base ba na sobra pa sa natabo sa mga ido ko? Ang matabo sa tawo nga naghalit sa ila. Kabay pa.
1: Oy! Oy, Sandra! Ba?
2: Donag, palagtik pang alingya.
3: Pa-karma is real ko, no?
2: Ay, hindi na ko na yamadutlan sang karma mo, day. Hindi na, Sandra. Hindi na. Hindi na. Hindi bala toy, no? Tutoy, no? Hindi na kuya madutlan sang gaba, no? No?

0: Day, anong gusto mong pangitaan ta kasang bagong ito? Ang dirasa bala, ang daksan dabi. Kay ka mga cute na bala sa ila.
1: Ay, hindi na lang ga ah. Di na ko gusto nga masulit pang natabo sa tatlo ta ka mga ito.
0: Ang gusto mo mabakal ta aquarium? O kung lovers bala? Parot da. O kung hindi gani, may na. Nabi na ko nung may natuduan maghambal mong.
1: Ay, hindi na lang ko ga. Hindi na ako gusto sang sapat. Unang kagatapusan ko na lang itong tatlo ta ka mga ito. Ah, oo, oh, galihe. Nagpahimo ko bala sang dako-dako, ganyan nga kwadro sang tatlo ta ka mga alaga nga ito. Ihisabit ko ato sa dingding naton sa sala.
0: Bawati mayo eh. Kwan ga, labay man akon. Ano ang natabo sa pagkanto mo sa manugpakot? Daw wala ka ginaka-istorya sa akon ah.
1: Kwan ga, wala man gid ah. Ang ahambal malang sa manugpakot nga may maabot gid nga karma sa tao nga nagahisa sa aton.
0: Amugin man ang matabo. Pero wala gid napaktan kung sino mga tao nga naghilo sa ido ta? Maayog gid tani kung babalaan blaho.
1: Ay, wala man ga. Hindi na lang ako manugid kay Jimmy. Mabudlay na. Basi kung mag-intra pa siya kag magdako pang kamo. Hipsan ko na lang ang kinhambal sa manugpakot.

0: Ay, ay, ay! Stay! Ariana!
1: Bogaga nga ito, ho.
0: Ay! Hindi ka da sa nagatinumpok nga higos ang iba na ito! Hindi ka da... Bawang! Kanami, saya ah! Nay, dahil, dalibla kaya, kwatong tanalang ka... Akwaton talaga na dali di gani ga, baby. Dali di aperte kay mo yung kagwapa, no, Ariana? Hindi ka daya kay kabaho na dali. Kabaho na daya. Dali na. Ay, gugusun. Tanalang ka. Dali na.

0: Elvira, pukawa tong iloy mo ay kagambala to, ngag ido niya nagapaluya na.
1: Ha? Ayan na? Mami! Mami! Ano, mami, Sirian, nagapaluya niyo?
2: Ha?
1: Nagapaluya, Sirian, nami, oh!
2: Ano to?
1: Ano to, ba, Sirian, nami?
2: Nami, Sirian, na?
1: Ha? Ulan to, mami, yung kapaluya, oh! Aras, talong na, misa, oh!
2: Ha, baby, na ano ka? Ariana? Hala, mga nagkakurog-kurog ni saya, ha?
0: Mapatay, gina!
2: Ibus na! Basta ano kayo ang patsyon ko!
0: Aling nga babae niyo?
2: Ha, baby, baby.
0: Nga, abi mo. Hindi na mapatay kung hindi mo pagdalon sa veterinaryan.
1: Gusto si Daddy, me. May dalon to na sa sabit, me. Mapatay ko na yung Sariana yan.
2: Seraphine, ay, gaya ko tanay, baby, kung akwarta, baby, kay ipavet ko si Ariana, baby.
0: Ay, ibilin ka. Akwarta ko di sa bulsa, how 300 lang, eh. Pangitain na to yung akwartang inyo alaga.
2: Eh, Elvi. Mami? Obdi ko, anay. Ay, mangitataw laman sa kwarta. Eh, dasiga kay. Kanyang nagaluyan na si Ariana. Dasiga!
1: Oh, mami!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: ara. Ara na suki. O, tanawa bala. Tanaw bala ang kolor sa buhok mo kay bagay gid sa imo. Nagsanag ang itsura mo.
1: Ay, na, salamat gid Shine, ha? Ay, bilang balairan ko?
0: Ay, 1,200 pesos lang. Dala na daang keratin treatment ko.
1: Ay, 1,500 in.
0: Ay, hala!
1: Ay, tip ko na lang na sa imong 300.
0: Ay, la. Ay, madam, ay abo, ikaw naging diyang big time mag-tip ya. Madam, ay, thank you. Yes.
2: Shine!
1: Amiga.
0: Oh?
1: Amiga?
0: Mano ka?
1: Ay.
0: Hindi ko yung pagtaw kayang amiga, ya? Hoy, Ibilin! Nalipat ka na sa ginimo mo sa akon?
1: Ay.
0: Ngayon paaway mo kami ni Sandra, ng amiga ko?
1: Ay, pasensya, amiga Shine, ha?
0: Ay, buta?
1: Ay, pero, ay, buligi ko, anay, Biyo. Iyang ako ni Doho, nagalong haingay ng iya ulo. Ay, dalon ko ganitani na sa vet, eh.
0: Ay, pasensya, Evelyn. Wala ya ako mapahulam sa imo, ya. Wala! Pasensya, anay, kita, Evelyn, ha? Ngita lang sa iban, ha? Sa wala pakakilala sa batasan mo!
1: Ay, huh? Ay hala, suya ay sila ni Shine.
0: Ano?
1: Ay, ano ginatulok niya?
0: Ay,
1: ha? Ay, mga boys, ito mo karo na! Mapatay ka rin ang ido ko! Maldisyon nun kung ito mo!
0: Ay! Basi Carmen, inasay mo, Ibilin! Manakabati ako sa istorya nga may kinsugo ka nga maghalit sa ido sa kilala mo!
1: Shine! Ay, kung hindi ka magpahulam, hindi! Hindi na tamo pa istorya pa! Dala na gani ka mo!
0: Ay! Ay, wala! Ikaw maligta ka yun si Bilin niya! Ikaw na wala! Ikaw maligta pa!
1: Ala! Isa din ko ni Makantuman! Kay sino ko mahulang kwarta man para nga ipahavet kong ido ko! Sa diin man! Ala! Mapatay! Gini ka rin si Ariana! Ayos to! May maala na! Patsyon ko na lang ikaw ay ako! Tingan ko bigat to sa ila ni Sandra. Base pa lang mapahulam niya ako.

0: Anh ơi, em về đây, đây mình lên nó. Bà nhờ nó.
1: Bà tay nghe được là Japanese pets. Hala.
2: Oh, agoy, ging karaban na ginasamig.
0: Ang iman? Ano? Ang lunod na ginagama na iyo. Amo na ina siguro manos. Sa pagpagin na sa atin mga ito, nilisan na.
1: Hoy, baba mo rikot ha, Rocket. Baba mo. Mabatihan sa iman, tapat kita.
0: Hoy. Ano man iman niya tao? Oh. Dahil. Ano nga mo niya ako na ho? Ako yan, eh?
2: Maka mo na nga isurya, ya? Daw mapati ng ikuya sa ginatawag nga karma is real, ya?
1: Ako ya? Gapati ko na. Pero hindi tapakulbaan, mga mix. Kikinsuko mo lang tayo. Nga, bigabahan ta sina, no? Dapat ang gabahan sina mong nagsuko. Hindi pala?
3: Laban!
4: Laban, Gibig! Laban, Gibig!
5: Laban, Gibig!
1: Eh, Meg! Ano ang bikon? Black melon, ta si Tay Bilin? Hmm? Pahukon ta siya, ngay kanta ta siya kay Tita Sandra, nga siyang nagpahilo sa tatlo kaido. Ano sa inyo, mga Megs? Manihon ta niya!
0: Ganun na yung amigo? Ma? Ano eh? Ganun na yung? Talagat na? Ano siya sila?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakan sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: May music na, may balita pa. Kampyon!

0: Mga abyan, sulong ininyo ba sa pagmamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon git makuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko
8: ang Extend
7: Supplement for Men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to Mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
31: Ikaw ba na
32: ang may diabetes?
33: DTX 500.
34: Ang DTX 500
35: ang may powerful compounds
36: nga nagapanupo
37: kagakontrolar
38: sa imo blood sugar.
39: DTX 500
40: masalikan,
41: epektibo.
42: DTX 500
43: D3 Bio.
44: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
45: D3 Bio.
46: Ang D3 Bio
47: yung may PCO.
48: Ang PCO
49: yung may D3.
50: Mabagats mga butika.
51: D3 Bio.
52: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
53: D3 Bio.
54: Ang D3 Bio.
55: Yung may PCO.
56: Ang PCO.
57: Yung may D3.
58: Mabagats mga butika.
59: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
60: DTX Coffee Mix.
61: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
60: DTX Coffee Mix.
62: Mabaka sa mga butika.
60: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris. Lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga
0: nga ara sa HIV o AIDS, retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa
13: ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
23: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
24: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinica Deo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! My puso!
1: official overall number one station in Iloilo City, K5 News.

paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: isa ka magrugal umon kag nagapulo pa ng liti nga hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton si Makaki 5 sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad, sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig Gabug o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sang ato sing atingog, nagatutok kamo sa inyo tag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sa mga real stations naton. Sa may banwa sa Leganes, siyudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas, kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM SAR. Kita man ang naga-abi-abi na nagapanamiyaw sa ato sa mga K5 sa bilog sing Western Visayas, sa bilog sing Pungsod, Pilipinas, kag sa ato sa mga Ilonggo nga mga OFW sa mga bahin sang kalibutan nga nagatutok na nagamonitor via Facebook Live. Mapakagaon, mapaaga, mapagabi, mapahapon. Isagig kami ang oras sa inyo tanan. Kag we hope, yara lang kamo sa maayo sa ringa kahimtangan. I-like na, kag i-share nga ito sa ringa pagpangalagad para sa ringa mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran kamo makamonitor, ma-update mga kakik-five sang mga pikuli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pilanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ringa Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Dili kita sa adlaw sa ringa Webes, pitsa 25 sa bulan sang Hunyo. Ikaapat katapusan ng Webes sa ikaanom nga bulan sa kanon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Webes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa ringa pagpangalagad, sumong magagwa na sa Parnaton si Bagyo Francisco. Pero magasulod naman ang panibag-o sa ringa Bagyo. Wala sa makasulod sa ato sa ringa par, pagatawagon ni nga si Bagyo Gardo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Letter G na kita buot silingon na ikapito ini nga bagyo nga makasulod sa aton sininga par. Pero pasalamat kita kay ining nasambit sininga bagyo na mataas no ang iya sininga direksyon sa ibabaw sa aton sininga Pungsod, Pilipinas. Kag may mo indigan ato ni mabatsagan. Pero ining panyimpo subong aton mabatsagan tuga ini na sang hangin habagat.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iga-check na ton kay dugay connection naton sa aton sining pag-asa para sa pinakulisin nga sitwasyon sa aton sining panahon. Na kada siglagid sang pagsipad-sipad sa minadlaw sa aton kalendaryo. Na bali ko na lang na limang tulog na lang kag maga bulan.

0: na kita sa ikaanom nga bulan sining tuig 2026 na manog tapos na dugay-dugay ang half year ang tunga-tunga sang tuig 2026 mga kakifay.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Alas 4 sa isatong sariga pagpangalagad sa piyak nga bahin samta nagangan angan kita sa ato siya koneksyon sa aton pag-asa kaina mga kakifay no? Kaaaga di sa aton naka-experyensya sa mabaskog sininga linog ang pungsod Venezuela mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Hindi lang ni isa ka linog kundi daw halos sa magadungan ang ining duha tanan ka mga mabaskog nga linog nga ang ila sa ring magnitude yara sa 7.2 kag 7.5 magnitude mga kakifay.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Nag-igo ini sa may area sang Venezuela kag ginalauman o gina-expector nga ang ining nasambit sa ninga mabaskog sa ninga linog na nagtugani na sang mga building pila sa ninga mga istruktura ang mga nagkalaguba mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damayari kita sang video partner mo na sang linog na post sa ito sa ninga Facebook page. Okay, grabe ang experience nila to. Sa di man nga lugar, dito sa may area sa Venezuela, just imagine, duwanik ka mabaskog sa linog, 7.2 kag 7.5 mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero istoryante dugang ang inasambit sa nga linog kay sa piyak nga linya nakaupod naton ang koneksyon naton. Now, sa ito sa local pag-asa, dili kita nay kay... ining si Bagyo Francisco mag-out, mag-in naman ining si Bagyo Gardo sa ato siya Philippine Area of Responsibility. Sa piyak nga linya, magkaupo na itong koneksyon na itong sa itong sining pag-asa. Pag-asa, mayang hapon.
2: Yes sir, mayang hapon. Luis natin mga pagpalamati. Sa latest analysis na itong, sentro ni Bagyong Juan, Bagyong Francisco, yara na sa 400 kilometers northeast ang Itbayat Batanes. Sa karon ang ining bagyo, it's possibly magwa sa aton yung Philippine Area of Responsibility sa subong na hapon or kakagabihon. Samtang ang pinamonitor nga si Bagyong Hilos, international name yan eh, yara na sa kalayoon 1,595 kilometers silangan sa Northern Luzon. Posible man ni siya magsulod sa atong nga power line sa subong at kagabihon, pero
0: possible. Oh. Hello sir. Okay, dala ka na utol connection naton, basic makagwa-gwa si Engineer Rubin, no? Sa ato siya pag-asa kay na utol atos nga communication mga K5.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Ginalauman na subong hapon magagawa kay kailan taon naton ang radar no sa ato sing pag-asa na ara na sa power line no ining si Bagyo Francisco kagala man sa power line naton ining si Bagyo Higos pero magsulod din sa ato sing power mangin Bagyo Gardo ini balikan ta si Engineer Rubin. Engineer Rubin.
2: Yes sir, mayong hapon luwat no, sa aton mga tagpalamati. So, bali, ginalangtaw na ito nga ang ining bagyong Higos pwede magsulod sa aton yung airline sa subong at gabi yun, pero dasin lang ni, kag makagawa man, buwas na adlaw. Ang duwa ka bagyong ni, wala ni siyang direktang epekto sa ano man gabayin sa pangsulod aton. Southwest monsoon, ang hangin na bagat, ang mag-apekto dari sa aton sa may Western Visayas. Pero so far, yung expert na ito nga, possible mag-arginally improving weather na kita sa sabong at gabi yung hindi by tomorrow. Kung sa diin, may aragatan kita sa mga pag-ulan-ulan sa ibang mga parte sa region natin dala sa Southwest Mountain. Hinatutog ko sa rangan na hangin, halay ko na bagat na natundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin, makanay tutog ko sa rangan at ang mga pagbalot sa kalikatan. Temperatura natin, 25 to 31 degrees centigrado. Adlaw na butlak alas 5:30 sa aga, kung maturubin, alas 6:15 sa aga.
0: India Rubin?
2: Yes, sir.
0: Ah, sir, buwan sa linggo niya, ining si Tropical Storm Higos, nga may international name, kung masulod ka ron sa gabi-abi, o kung subo nga po sa atos nga para, tawagod nila si Bagyo Gardo. No, pero daw mag-alihil din sa parlay natin, kag magwa man siya sa ni India Rubin?
2: Yes, sir. Magpapa man siya dayon. Though hindi man siya magpalapit yan.
0: Oh, pero subong ining mga pag-ulan-ulan na dapat saga na ton, tuga inisang hangin na bagat. Pero kumusta
2: yes, nga
0: ton sinisar nga monitoring sa hangin na bagat, ang mabaskog ni nga hangin na bagat o kung na usually, amol maling normally, no? Nga mabat saga na ton, nga may mga pag-ulan-ulan no? Sa kung kaisa nga ma-experiensyahan kita.
2: Mahina. Ano niya, sir? Nga hangin na bagat, kaya concentration sa kusog, nga bagat, ara na sa Luzon, tulong.
0: Ay, siya. Sir, iulay yung klan pamangkot. Kaya kahapon, may yara sang napatay. No, nga naigo sang kilat. Kag mahimok na daw nag-amag sa ilas ng cellphone dito sa may barangay Umilig, sa may Binabista, Gimaras. Anong explanation, sir? Sir, kaya duga katulog, ini nga, duwa ka mabiktima sa payag-payag sa ni Engineer Rubin?
2: Yes, hindi actually ini siya is a hazard, ini siya sa thunderstorm nga once nga may severe thunderstorm kita may chance sa gina iya nga mag-igo ang kilat no.
0: Oh.
2: Bisan ara kita sa absolute ng panimalay may chance sa gina actually nga mag igo. Usually ba ana be is dako mas dako lang chance nga mag-igo siya sa mas taas na lugar
0: mm-hmm.
2: or mga sa tall isolated objects. Pero in terms of sa direction sang kuryente may chance gina siya nga mag-igo actually. So, ini siya kung mga severe thunderstorm, mas dako dyan sa nga mas damol or mas damo ang kilat nga mag-igo sa kalugar. And cloud to ground din siya nga kilat yorong nag-igo.
0: Oh, so, dapat ara kita sa close din nga lugar, General Rubin, in case nga daw gabi ang pagpapangilat?
2: Yes sir, yes sir. Kaya yun, so far is ang muna. So sa dapat magkuan kita mag low sa mga low lying areas kumbaga or so sa mga enclosed nga mga lugar hindi kita magwa sa mga palibali naton kag as much as possible no iwasan naton ang mga electronic nga mga equipment man kag sa karon is stay away kita sa mga bodies of water and at same time mas mayogid nga mag kuan kita do mag low lying kita kung may arang ito sa mga grabigin ng mga pangilat.
0: Okay, pero ining mga pagpatib na naton, sir, nga ginaamag sa kilat, ining mga cellphone, ining mga gadget naton, o kung ang ining mga appliances naton, Engineer Rubin?
2: Well, so far kung sa mga cellphone, hindi manggit. Pero
0: okay.
2: Kung mga appliances na connected abi sa kwan, appliances na connected abi sa mga electrical socket or mga connection, may chance sana nga maigo. Pag na, kay kung mag-igo siya sa electrical line, ang kwan, ang kilat, chances is mag-guba man ang mga appliances.
0: Oh, so pagpati tayo ning mga nag-igo sang kilat sa sulod sang payag-payag, dito sa may Gimaras, amo na itong area na makabing na ito na do mataas kag ano kinanglan nga ngayara kita sa hindi sa open field si Engineer Rubin?
2: Yes sir, may kung may ara na yung mga pangilata likawan ta gani gapon niya ang ara sa open field kita.
0: Oh.
2: Kag hindi lang ta be shores area kay basi taas man tong area ang ato ang pan ang ato ang area
0: Luka.
2: Kung sa diin nag-igo ang kilat tabi so wala lang ta idea kitin sa diin sa banda.
0: Oh. So kung nara ka sa field, mas maayo nga mapungko ikaw, mahapa ikaw, ay in kaso nga grabe ang pangilat sa Engineer Rubin?
2: So kung nara ka sa field, dapat likawan mo gid nga mag-tiner, mahalin ka gid pag magtanto ka sa one, seek shelter, kumbaga. Hindi ka lang mag-seek shelter sa mga isolated ng mga tall nga nga mga kahoy kay possible iguon na pero kung wala na gid ubrahon so ubrahon mo lang lightning safety position nga dumaduko ka nga ma-crouch tapos ang imong tiil ang duha mo ka tiil do itapik mo para nga once nga iguon ang ground gani ang kadutaan tendency is hindi na maglatay ang pangilat sa imong kulason or sa heart mo.
0: Oh. Sang una daw lakala kita kabati sa ning may nanaigo sang kilat subong daw usually pag abot sa sining mga champions sang tig ululan do hindi kin malikawang isang may mga kaso kita sa mga igo san kilat. May mga factor naman subong ayan na ato sa palibot sa Engineer Ruben.
2: Yes sir, may chance na. Actually, may, although kis alang ni siya kakatabo, hindi ni siya rare nga may rata mga areas nga gakaiguan sa pangilat. No? Kaya kung once may severe thunderstorm kita, is chances are may chance na gina nga mag-igo siya. Pero usually dahil subong, wala lang ito nakapote, kaya kulang ato nga pangilat kung wala gita sa severe thunderstorm nga natabo gin sa mga namilidyan nga bulan.
0: Paano ganit ni sir makatuhaw ang lightning o kung ang kilat?
2: Ang lightning kilat the hazard siya dalas ang thunderstorm which is difference siya based ang positive ka negative na charges sa clouds naton. Kumbaga, sa dito kung may maghihikay tungod sa mga pag-ulan, dag sa kusog ng mga mga clouds nga, or should I say sa mga clouds naton, tendency is gagamay ang air resistance naton kumbaga travel siya ang mga electrons sa mga charged particles clouds naton sa loob ng cloud.
0: I see. With this information, Engineer Fred Rubin sa pag-asa, salamat kay Gagliwat Mayng Hapon. God bless sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Thank you sir, siluat may hapon sa El Castigado.
0: Salamat kid sa connection naton sa ating local pag-asa. Managwa na ining si Bagyo Francisco. Now Francisco out, Gardo in. Magasulod sa par naton man subong nga gabi ining si Bagyo Gardo pero mamasyar lang dito sa propunta sa aton sininga pungsod na sa par line. Kagbagagwa naman ning si Bagyo Gardo. Buot sa lingon, mapalista lang si Bagyo Gardo. Pero overall, wala inisang epekto sa kabilugan sa pungsod Pilipinas. Pero sa gyapon ni mga pag-ulan-ulan, kati siyempo ng bansang ating ululan. Subong, apektado kita sa gitawag sa nga hangin habagat o kon ining southeast monsoon mga kakifayam. So amunin ang pilasing patag sa atos nga pag-asa, kaganing kilata, halunga-lunga na itong kay Kapon, na may napatay dito sa may area sang probinsya kang Guimaras sa may Binavista. Ang natulugan nila tupad na cellphone na ang mahimo kuno gin amag. Pero ang explanation sa pag-asa, no, usually kung nagpangilat ina, kunara amo sa mataas na portion o kon sa area nga amo nang mataas, so amo nang iguon sang kilat mga kakay-5. K5 News FM. Amay nga tama ka delikado na kun ara kamo sa tunga sang field nga nagapro pangilat. Ay labi na gid kon open field. Now do kamo lang dablang pagtindog nyo. Do kamo lang dang taas. Kun mag igo ang kilat. Do laban-laban kamo, no? Ang una maigo kay ti kamo ang yara sa mataas, no? Nga portion o kun kamo ang mas mataas sa nasambit nila nga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong nga pong kay Ma'am Rimia Panes kay Sir JC James Garvillas, mayong kwanang kaadlawan kay Daniel Ricabar aka Tonton sa Manzaya Lapos kag kay Maninoy Litik. Now, happy birthday ko no. Kag dira sa self Batsuyan, may birthday dito may pato pa ba? Sa Buruso ba? Kaysa naman ba kuguay, mataksi ka mobile patrollers na ton? Kaysa Mark Vincent Javier, kay Ma'am Augusto 5 sa Maya Kuwait, kaysa Idmar sa may syurad sang Pasi, kay Ma'am Bing Space J, dira sa may Singapore, kay Ma'am Anelia Hordela sa Nagalio, may adayin ng Japon, kay Ma'am Erlina Telar Magoles sa may Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro, kay Sir Noel Goles na, no, nagpangapi na, Detex Coffee Mix. Kay Ma'am Regina Gumakil, kag of course, kay Sir Noel Hentoleo, no? Congratulations sa barangay Manyakabak, sa may Banuas ang Riway, top performing barangay, no? Sa bilog sa ninga munisipalidad, no? Sa may Banuas ang Haniway. Mga 13 pang sa mga balita ng atong pakaisuryan, so pagbalik tayo, gacheck lang natin ang situation report. Upon sa aton sa ring K5, a news intern na from College of Mass Communications from West Visayas State University. Na i-check natin karon ang pinakulisin ng sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pero pila ka malabing tapang sa mga balita nga ito sa nga pag-aistoryahan.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang ining update sa Gyapon, sa nga tabo, sa nga pagpangtiro na sa nga duwataran ka minor di edad dito sa bayan sa nga San Jose National High School sa may Tacloban City sa may Leyte. Now, as of the latest, ang ining nasambit sa nga duwa ka mga suspect now, nag-positive sa paraffin test.
1: El Castigador.
0: Abot sa lingon sini, nagpalupok sila sa pusil na base sa resulta sa nga paraffin test sa sining duwataran ka mga minor nga mga suspitsado.
1: El Castigador.
0: Base ni sa resulta sa nga crime laboratory mga kakifay. Nagditungod sini tabo dito sa bayan sa Tacloban, Leyte. Sa Gyapon, na mainit nga ginaistoryahan. No, are you in favor sa pagpanubo sa edad diri sa may pungso Pilipinas para sa criminal liability sini? Kahit isubong kung 15 anyos below, na wala ka sang silingaton criminal liability. Pero hindi bot silingon, na nga why sa pagkaimuon sa imo? Ipaidalom ikaw sa mga intervention, na sa mga counseling, kagyara ka magatiner, na sa mga facility para ni sa mga minor di edad. Atin dito, buhay pag-asa tawag nila. Dari sa aton, dumayara kita sa nga pangapariyo man sini daw balay dalayunan. No, ining mga children, no, conflict with the law. No, mga CICL naton. Dati dira sa lagatiner, sa Gyapon, di ka man di Gyapon kagwa, nga makapauli, kag makalagaw. Now, ugaling daw, lantawon naton, dira ka lang niya, magatiner, mga kakifive. Di para sa inyo, ano, no, panubuan ta, no, may nagambal at 12 below. May nagambal man, nga 9 below. No, may 9 to 15 ang edad, no, pwede, nga may criminal liability kung ang iya sa inyong aksyon may ginatawag sa ni nga discernment o kung may ideya o kung kahibalo sang iya sa inyong ginahimo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang Philippine National Police na pabor nga panubuan sa ni no? Ang ining nasambit sa ni nga criminal liability sa edad no? Sa mga minor di edad. Kay pila naton ka official including si Pangulong Bongbong Marcos pabor diri mga kakifive. Pero may iban sini no, nga mga grupo nga hindi pabor. Sila nila dapat nga lantawon kung ano ang gintunaan ang pulot dulo. Kung nga ang nag-amo sini ang actuation sang sining duwatanan ka mga minor di edad.
1: El Castigador.
0: Kaya ang bottom line sa Gyapon diri ginabalik no, sa mga ginikanan sa ila guardian kung paano nila no, ginpadako ang ila sini nga mga kabataan.
1: El Castigador.
0: Tama ka dako nga challenge kag mga pagpangangkat sa pagpadako sa isa sini ka kabataan. Ila binagid sa sining mga edad, no? Apulo pataas. Ining mga tawag Manila lang mga teenager, no? Kay tama, budlay subong ang palibot, mga K5. Ila binagid nga expose sila sa sining mga social media. No, isang click mo lang makasulod ka na mo sa anuman sining nga site. Tag ina, hindi mamonitor sang halos tanan ng mga ginikanan.
1: El Castigador.
0: Ang mga gina-question nila kung bala nagkakabagay nga panubuan na gidman ang criminal liability diri sa ato sa pungsod Pilipinas. Pero si Bansi nga pungsod, na, ginpanubuan ini mga ka-K5. Dugangan niya itong karoon sa ato sa pagpangalagad kay may duha pa subong ka mga biktima sa pagpangalutang nga yara sa critical ang kondisyon. Ini, pagbalik naton, pagkatapos sa pinaka-importante nga paibalo, paliog standby.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
6: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat.
13: kid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
9: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
15: kag gakontrolar
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
15: D3Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
15: Yung may D3.
16: D3Bio with BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: D3Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
15: D3Bio.
16: D3Bio.
19: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: Mabakal sa mga butika.
16: D3Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3Bio.
15: Ang D3Bio.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
16: DTX 500.
6: Masaligan.
16: Epektibo.
6: DTX 500.
16: May ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
6: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
16: Masaligan.
6: DTX 500.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
21: Balik mga K5 sa atong suling pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
22: El Castigador.
23: Enrico Zurita Jr.
22: Ang inyong El Castigador.
21: Alas 4:36 sa hapon, mga ka-K5, ang mga masunod suling mga balita nga inyo mabatian. Ginadulong sa usang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan syarap.
22: El Castigador.
21: Sa ato sa nga pagpangalagad, i-check naton ang pinakulis nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. No, makaupo naton at sa nga K5 intern sa kay K5 ano magpronoun si Zarina kun Zarina. May sigid or wala na? May zipa si Zarina at Claire Magno. Grabe, ano yan si Undersecretary Aklas Castro Glit. Ano? May clear lang. Si K5, si Zarani, no? Claire Magno. Diyo tayo, ano kung mag-Castro naman, no? Ibalong ontan eh. Ikaw yung kalisin. Okay, pari. Honest lang ka, mga cute, ah. Ano doon, hindi tayo ma-identify kung sino ni sa ila. Pinakuling ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo.
22: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Mayong hapon ka K5 Enrico.
21: Mayong hapon? Anong mayad hapon?
0: Isang K5 News FM.
21: Oo. Anong mayad hapon?
0: Knock
21: knock. Oh, grabe ba? May knock knock na yon. Who's there?
0: Magno.
21: Mag ano Magno?
0: Yes sir, Magno.
21: Magno. Ano kaya Magno what? Haho.
0: Magno. Gupito raw ako.
21: Ano lang ta? Daw hindi mo ka pasar kay K5 Lawrence nga mga joke man. Why why? Mga upod mo rin mga intern, gakwan, ga thumbs down.
0: Sorry na.
21: Oo. Magno, malugtunto kuno ako. Hindi mo na muna?
0: No.
21: Ha? Ah, sige. Teka, musta ang palibot sang syudad? Ta nagatupa pang ulan?
0: Sa amon nga pagpalibot sa syudad sang Iloilo, nakita namon dito sa K5 Enrico nga matauhay ang dalanon kagang traffic lang sa iban nga mga areas.
21: Mm-hmm.
0: Subong man ato nabatsyagan ang mainit na tiyempo sang panahon, nagatigiti ang sidlak sang init kag medyo masakit in sa panit.
21: Oh, subong sa yun, namit na subong tiyempo, no? Kay kainas ang aga daw, may mga area kita nga nagatupa ang ulan, ang iban gani subong madalan, may mga makita-makita nga tubig, pero subong nga, sa video nyo gina-feed diri sa ton, masanaaw kag dumabat sa gantang silak sang adlaw sa ni K5 si Zarina Claire?
0: Yes, sa K5 Enrico, medyo mainit, bigyang panahon, subong kag masakit din siya sa panit actually.
21: Oo, bawa nasakitan kagid ko mag-tupa ang silak sang adlaw?
0: Masakit siya, subong.
21: Oo, naanad kayo siguro sa aircon.
0: Hindi man,
21: oh. Hindi man. Taga din gani si mga Magno ni taga Haniway?
0: Taga Leganes, ako yung Magno yan taga, sa K5 Enrico.
21: Tumandok sang Leganes?
0: Yes, sa K5.
21: Sa mga parents mo, taga Leganes, good?
0: Hindi, ang ako nga papa, taga Dingle.
21: So mama mo lang taga Leganes?
0: Yes po.
21: So nabihagid sa ang heart ni papa mo sa taga Leganes?
0: Oo, nakuha, good.
21: Ting imuya, din imuya?
0: Ay, wala pa daw yan natin mabalaan base sa ibang nga pungsod.
21: Or base sa ibang nga planeta.
0: Alo!
21: Grabe sa luwas, sa ibang nga pungsod? Hindi kagig ka mga Pinoy, how?
0: Do, wala alang-alang dito sa Pinoy. Gusto ko daan ang tall, dark, and handsome.
21: Wow! Kita mo mula sa mga Pinoy nga tall, dark, and handsome. Daw si Juan ka lang ba? Daw si Shobi, intrata ka lang ba? gusto yung siyempre, tall, dark, and handsome. Sa iban na nakapungsod makita, how?
0: Sa tag-iban nga pungsod, ang gusto ko yung K5. Tagaan, talahi, sa iban nga pungsod, ang mga Pilipino.
21: Para daw maging balance. Mano, kaya ng iban nga lahi, sa luwas pungsod, tag-as, di ikaw, kwan mo sa, hatagal mo sila sa nga, kwan insakto pra proportion.
0: Basta, as na kukag.
21: Taas ka na?
0: Oo.
21: Pilang height mo?
0: 5'11"?
21: 5'11"? 5'11"? Guro ko, nakatungtong smangko!
0: Laban-laban, di ka K5.
21: Oo, i-jakto gin na. Ang mga 5, abi, dugangan mo sang 11? Oo. Di, may mga estudyante ka na makitaan, ha?
0: Madamo, gina ko makitaan sa K5 ng mga gapalauli ng mga estudyante kag mga ginikanan na ginasugat ang mga kabataan nila.
21: Oo, ti ikaw, kon sa ulihi, mga ginikanan, masugaton mo ng bata mo?
0: Ay, sugaton, kugid sa yaya sa kung gitan diin sa, kasi hindi pa sa galing sa iskulaan, sugaton, kugid sa.
21: Kon ikaw, abi, pasugtan, paano buon tang criminal liability subong sa idada?
0: Ano ka K5
21: Enrico? Kung ikaw paborta nga panubuan ang age nga 15 sa mangin criminal liability?
0: For me lang ya ka K5 Enrico.
21: Ikaw mangin pamangkot ko, why ka man ang pamangkot ang iban? di pa for me, ikaw mang pamangkot ko. sige imo na opinion. Te ikaw abi. Sa lamharon mo nga edad, ti pila na kaning edad mo ya?
0: 21 ka K5 Enrico.
21: Tiyara na sa hamtong kag full grown na ang imo nga panguna-una. Pero ang balila, kung tawo mo lang kita kung kaisa ga kasala man. Ikaw gusto mo panubuan?
0: Pabor man ako ka K5 Enrico kay kung para sa akon lang. Kung sakto ang pagtudlo sa kabataan kadsang ila nga palibot bala nga makita hindi man na sila bisan ano pa ng edad nila bata man o konti gulang hindi na sila makaubra sang malain.
21: Oo. So therefore you conclude nga ining mga pareyoto na tabo nga duha ka maestudyante do may problema sa ila sa ning pamilya.
0: Hindi man sa pamilya ka kay Kevin Rico lang hindi ko man ginabaso lang ang ilang pamilya pero like pati ang mga makita nila sa palibot, ang mga kung ano ba lang nila nga gina-consume kay Kevin Rico.
21: Oo. So, sa ulihi, doon nakitaan ko na kung maging isa ikaw ka Iloy.
0: Ay, hindi ako ka kay Kevin Rico. Gusto maging Iloy.
21: Tinga, hindi mo gusto maging Iloy.
0: Hindi. Gusto ko yan maging single lang na tita.
21: Ate, daw hindi ka nakahambal sa ulihi kung maging ginikanan ka. Hindi mo ma-experiencehan maging isa ka parents?
0: Yeah, sigo lang yan.
21: Oo, kaya biko ko mangin Iloy kayo doon kitaan ko doon strict talking nga Iloy.
0: Oo, hindi lang kuya.
21: Ah, hindi ka gidya? Sigurado ka?
0: Oo, sure, gidya ako ah.
21: Ah, sigurado ka? Ilabo man sa bato?
0: Oo, lab. Oo, gidya ka kay Five Enrico. Hindi gid ko akon.
21: Hindi ka gidya mangin Iloy?
0: Hindi gidya ka kay Five Enrico.
21: Subong Hunyo, 25-26. Markahan ko ng kalendaryo. Kaya sa ulihi, pangitaon ta ka after mga pila ka tuig man, mga 21, mga siyam ka tuig. Pwede na na. Kung sa bagay, ganit sa babae, dapat 27 kuno, makasulod na kuno sa pamilya. Hambal nila, malagay kuno sa tahimik. Anong tahimik? kung magpamilya ka, turo tahimik? Dumaga mo, pagani. Sige, after 9 years, pangitaon ta ka kung kumusta ka na, ha? Pwede man?
0: Oo, hulaton ko giling mo tawag ka kay Five Enrico.
21: Tawag, grabe ba? No problema, sa kaya ko number?
0: Ihatag ko simulator ako number ka kay Five.
21: Why na usong, tulo tawag-tawag. Subong mga messenger na subong uso. Doon na nagbalik, tato na karon sa chimpo pa namon sang una. Pabalo-balo ko, tigulang ko si Imo. Subong tawhay ha, ang palibot ha.
0: So far, galibot kami subong, kag sobra gid ya ka tawhay, biskan diri kami subong sa Haro Plaza tawhay, gid wala gid sang trapiko.
21: Te may mga naga-holding hands while walking da?
0: So far, wala pa ko may nakita gid.
21: Mayo gid kay may nakita, kay may makita ka, mahisa ka.
0: Hindi man ko mahisa sila.
21: Hindi ka ba mahisa
0: agi
21: kay... Ay, bawag agi. Teka, agi ka subong, why na?
0: Hindi na ako na gusto ni Waton pa.
21: Hindi ka man may isa kay kumakitaan mo sila. I close my eyes and I can't see.
0: The world is waiting up for me.
21: Dumabundak ang ulan ba?
0: Ay, ala, gani, ginyo ka kayo.
21: Mabundak liwat ang ulan daw. Pagkain ko nagsugpo na lang. Sige, salamat, Ged.
0: Salamat, Ged. Matamayaw lang gali ako kay Mami Immaculate dali sa La Paz Plaza.
21: Oo.
0: Ginatamayaw ko man ang mga pamilya ko sa Lega na siya mga kaupod ko nga interns sa K-5. Inigali si K-5 student intern Zarina Claire Magno gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
21: Salamat, Ged, kay K-5 intern si Zarina Claire Magno. Wag mong ipamangkot, kundi nagaling nga lang niya laban-laban tatay ni si Cesar mo. Abot lang ko naging tsakto ko. Alas 4.46 sa atong saringa pagpangalagad. Ano ang madalag ko mabalita ng atong saringa pag-istoryahan? Sa Gyapon, sa diin ka man magkadto subong. Hindi iba dula ang topic ko inigratabo dito sa may bayan sang Tacloban City sa may Leyte. No? Kahit diri nakatutok subong. No? Based sa record sang Philippine National Police, halin sang tuig 2022, tob-tob tuig 2025, ang mga report nga makabig naton, no? A school-related youth offender. Bonsalungot imbulbado ang mga estudyante, no? Ang record da, sa sulod sang tatlo sa dika tuig, 2022, 2023, 2024, 2025, ang naglabot ni Maki 5 sa 1,275 ka mga insidente.
23: El Castigador.
21: Tiwai pa din nalakip ang 2026 mga K-5. No? Inibase sa report kung sa din involved. No? Ang ginakabig na ito na children in conflict with the law. No? Nationwide niya no? Sa sulod sang tatlo sa nikatuig. based ini sa datos sang WCPC o kunang Women's and Children Protection Center. Ang pinakataas nga natabo diri mga K5 sang nagligal sini nga tuig 2023 may 395 ka makaso, ginsundan sang tuig 2024 nga may 345 ka mga insidente. Nagsunod ang 2025 nga may 325 ka mga insidente. Kag sang 2022 mayara sang na record nga 210 no ka mga kaso mga K5 no nga involved no ining mga CICL naton nga mga estudyante regarding no sa sining na sambit sini nga mga insidente mga K5.
23: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Kagtungod nga nagugot subong no ang mga seguridad sa mga bulutuan, ginapang check na nila ang dalasa nga mga estudyante pasulod sa ilang bulutuan. No, subong adlaw may duwa no ka mga minor didat mga estudyante no nakuaan sang pellet gun. Ining pellet gun bla ang itsura gid sini pusil mo no replika gid sang pusil. Pero ang bala sini ang pellet. Okay, kita nyo na sa kung nagkadubla ka mo sa mga piyesta. No, kita mo na kung sa may tiro-tiro da ka bibi. No, kung maigo mang bibi gani, baylo sa nga chisnak. No, ti ang iban sina do pagkakita mo pa lang ya, dutudtod ni pusil mo. Kung hindi ka balo magkilates kag syempre ang itsura sini pusil gid. No, nadakpan ining duha ka may sudyante lunsay ni mga junior high school. Kung magambal kita nga junior high school, gapang idaron ini ara ni sa grade 11. No, do mga 17, no? 17 o kung 18 ang ila sa nga edad, mga ka-K5. Ang ining duha, nadakpan dito sa isa sa nikabulutuan sa may Zamboanga City.
23: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Nakuaan ini sila antes magsulod no sa nasambit sini nga bulutuan. May nakapanugid nga classmate nila nga ang duwa nila ka mga classmates may dala nga pusil no pero base kitbalo ka man pellet gun mo no inang bala sina pero itsura sina kwan gid replika gid sang pusil no nakuha ining nasambit sini no nga pellet gun no kun sa din ang nadakpan diri hindi magklasmitanay ang isa naga edad grade 7 ang isa naga edad sang grade 8
23: El Castigador
21: kag sang makuaan sang sering pellet gun ang ining duwa tanan ka mga estudyante ang ila sini rason sa pagdala sang pellet gun amo nga depensa sa ila sini kaugalingon.
23: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
21: Kay ginaprepara nila, ginadepensa nila sa mga tambay kuno sa gwa sang ila sini nga bulutuan.
23: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
21: Titungod sa nangitabo, ining duwa tanan na ka mga estudyante ang ipaidalom sa counseling na upod ang ila sini nga ginikanan mga ka-K5. Kagti may nagabantay na no, sa gwa sa ilisang bulutuan para malikawan no ang anuman sini nga mga insidente.
23: El Castigador.
21: Pero just imagine amo ni subong ang paminsaron no sa mga kabataan ining pagdala no ti why base sang armas sila. Pero kung taon naton na kon may mga armas na eh basi ko matuntuod gidman nga pusil no ang ila sa ni nga pagadalon mga ka K5.
23: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Alas 4:52 sa aton sa nga pagpangalagad sa piyak nga bahin no sa Gyapon tatlo tong patay may nagwaabing apat tong patay pero sa Gyapon nagapabilin no based sa record sa atong mga otoridad nagapabilin nga tatlo ang patay sa nasambit sa ning pagtiro no sang duha tanan ka mga minor di edad Pero sa Subong, may duwa pa, no? Ngayara Subong sa ospital. Critical ang ilang kondisyon agod sa pagpakigbato, no? Kay kamatayon.
23: El Castigador.
21: Ining duwa tanan ka mga estudyante, yara Subong nagpabilin, no? Sa bahin sa intensive care unit o kon ICU mga K5. Ining isa diri, amo ining isa ka babayi gapay daron sang 17 anyos grade 10 student mga ka K5. No? Na igo ini sang bala sa iya sa ni nga ulo. Abi mo that time ang iya sa nga iloy, sulok sa iya iloy nga si Rowena Dodriga ni grabe yung paginulsol niya, no? Kay during that time plano tani sang iya bata, no, nga hindi mag eskwela kay dulain pamatsyag niya, no? Pero gin pilit, no? Sang iya sing iloy. Di siyempre kung ikaw iloy, no? Balaan ta kung nung importante ang pagpadulong sa blutuan. No? Kaya tibasi ko nang imo si kabata, ginarte lang bla. Nga kung kaysa tamaran mag-eskwela, mangita sa pamaagi. So that time, sa amutong gadlaw, ining si Juan, nga iya bata, no? Hindi tani magsulod sa ila sa blutuan. Kaya doon ka bugat usang lawas ya, galain pamatsyag ya, pero ginpilit, no? Sang iya sa ning iloy, nga mag-eskwela ka. Si amo gina ang kwan, mindset sang iloy nga to ga no eskwela ikaw no kay ti luyag nato nga ipatatak kunong ka importante ang pag-eskwela nga makatapos kaw sa imo sini nga pagtuon mga ka K5 ti dito galain sa kay pagkabalo siya sang sining sambit sa ning itabo sa nasambit siya blutuan gilayon ini no nga nagpadulong sa sa eskulahan. Pag-abot siya sa entrance Maki 5, nakita yung bata siya nga si Juan nga nakasakay nga nagahigda mga ka-K5. Kagpagkita siya ni, dito ini nga gilayon ko no, nga natumba ining iloy.
23: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
21: Disibong ginamonitor yapon, no? Ang sitwasyon ni Juan sa ICU. Kaglakip man diri ang isa pang isa ka biktima. Ngayon sa Japon sa ICU, amo ang 15 anyos na grade 9 student nga si Nathan Candelario. May igo sang bala sa iya sa ni Ngachan. Pagbalik tayo, ga-check na ton ang report ng K5 Kim Kaluyo kay may nakuryente dito sa saning foam party sa may banwasang Banate. Isama ni Kaminor di edad, patay sang nakuryente. Ini ka pa yung mabalita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pre-importanting mapaibalo paliog standby.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
2: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500 garantisado,
2: epektibo,
7: aramis mo. TTX 500!
8: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
24: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka di TX500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
23: DTX 500!
25: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Kailan nalang subong imo sugar?
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
23: gito. DTX 500!
28: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500!
28: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500!
28: Ang DTX 500!
23: Ang may mataas ka antioxidant.
28: Nga amo naman
23: ang nagatino sang imo atay.
28: Basta tino ang atay.
3: Tay.
4: Happy Kanunay.
5: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
24: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Hindi nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination. DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels. Gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
8: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
24: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy.
24: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baong budlay?
24: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
14: TGX 500, nagapalang durong bala ang imo panulukan,
26: magalingin bala ang imo nga uhaw,
27: masami nagkapangihi,
29: masami ginauhaw,
30: si may diabetes ka na,
31: TGX 500 na,
32: ang TGX 500,
33: ang may powerful compound
34: nga nagapanubo
35: sang imo blood sugar,
36: TGX 500,
37: garantisado,
38: TGX 500,
39: mataas bala ang imo blood sugar,
40: TGX 500,
41: ikaw bala
42: ang may diabetes,
43: TGX 500,
44: ang DTX 500
45: ang may powerful compounds
46: nga nagapanubo
47: kagakontrolar
48: sang imo blood sugar,
49: DTX 500
50: masalikan
51: epektibo,
52: DTX 500.
8: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
24: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuning mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
53: Nagapalang durong bala ang imo panulukan,
54: magalingin bala ang imo nga uhaw,
55: masami nagkapangihi,
56: masami ginauhaw,
57: si may diabetes ka na,
58: DTX 500 na,
59: ang DTX 500
60: ang may powerful compound
61: nga nagapanubo
62: sang imo blood sugar,
63: DTX 500
64: garantisado,
65: DTX 500,
66: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy,
67: D3 Bio with Vizio.
68: Ako si Ana, before problema ko gidang ako regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabuli.

0: 500 garantizado efektibo. Aramis TDX 500 TDX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: TDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C efektibo.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga pungkot
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo? TTX 500. Masami ka bala gina allergy? TTX 500. Ang TTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso.
15: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
0: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
15: Kay Sir Alvi Chris Casire sa Ibanua sang tubungan, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Nadlin Xiaotong, no? Kay Ma'am Christine Nagardose, kay Ma'am Aisha Ahmad, no? Sa Ma'am Christine Gardose, pamili kag outside influence, no? Mga factors kunya ang mga youths ga delinquent subong, no? Dako gid man nga kwan nga factor, no? Budlay gid magpadako subong ka mga teenager. Binyo lang ha, no? Kay Ma'am Evangeline Apusaga Arurong sabay din nga si Ma'am Evangeline sa may yabayin sang Amolo, no? Kay LB Tuto Tampad.

0: Ay nga po, Ma'am Cheryl, pating brand niya sa may Kuwait. Kaga sumuman kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may bagay mas pasa sa Vanua sang Kalinog. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may ay nga po, kaga sa mga nag-monitor sa ating nga pagpangalagad. Mga kakaipay, sa mga tiyempo, mainit, maulan, hina lang resistensya mo, laban-laban na tangkasuhon kagid. Dapat pabaskuhon na to na ating immune system, mag-inom kita sang The Power Trio na kombinasyon ni sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, kagsuman Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Mabakal mga klinika products sa mga klinika outlet naton diri sa may syudad, ara sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilirada sang Robinson's Place, Haro. May free consultation kada Domingo, Lunes, kada Miyerkules nga adlaw sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon, Ilawod, nga tulad sa nga klinika outlet. May free consultation kada Webes nga adlaw sa may Banua sang Kalinog, Coast Mart Kalinog, ang atong klinika outlet. May free consultation kada Martes kada Biyernes nga adlaw kag dira sa First District sa Province of Iloilo, ang ato sa klinika outlet niya sa Barangay Baybay Norte sa may Banua sang Miag-aw, no sa tupad sang MCR Agriventure. Kag may free consultation no kada Domingo dira sa may Miag-aw, sa Kalinog niya kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Ang oras ng consultation, alas 7:30 sa aga, tob-tob alas 3:30 sa hapon. Kadaga kinto distrito da, available naman ang mga klinika products dira sa klinika outlet sa may RGM building, Barangay Apoloesta, Apolohista, na sa may Banua, sang Sara. Kag-available ni mga klinika products sa mga butika, pharmacy sa inyong singa lugar, pamangkutan nyo lang ang mga klinika products sang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Kag para nga idulong man sa balay nyo, pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Nag-aimbestigar subong ang city government. Angot sinitabo ito sa may barangay Balabago, no, sa may distrito Sangaro, atong tricycle driver. Mapadulong sa syudad, gin stroke. No, kagti nag-abot itong ICER, ang pamangkot diri kay awag na yung gindala sa hospital. No, kay kinanglan sin mga folks o kung himata abi, kag imbis na daw sa hospital, no, aluyag nila yung punerarian kung makuha mo. Idaw masakit man sa palamatinan, no, kung ikaw ang himata sa saling napatay. Pero dugay na abing isyo mo. Halin kagaling sang una, sulit-sulit lang ni. Dapat maka-come out kung ano giman ang obligasyon, responsibilidad sa ma-responder under sa ICER, under sa atong sini nga city government. Kasi ang una niya, for example, may mga aksidente na o, hindi na primero yung mag-tandog ang ICER nga dalon sa hospital, no? Unless nga may himata ikaw, kag, no? May pamilya ikaw, mga K5. Tambal na to na kung mag-amuna, no? Ay may chance ka pang buhing dalong sa ospital. Tayo yon ka lang bugtuan ginaway.
1: El Castigador.
0: Sa diingid bala, no? Kutob ang mahatag sang ICER naton sa mga kaangay sini na mga insidente. No? Dapat kabalo na. Kag ang mga responder mismo, kabalo sa mga dapat niyang imuon. Na diin lang sila kutob kung amo sini nga mga instances sa amo sini nga mga hitabo sa amo sini nga insidente. Sa diin lang gid ang mahatag sang ICER, mga K5. Para may baluan naton, ay dugay na niya, dugay tas media, sang unas TV pakita, amo sa unan ni reklamo, hasta gani pag-abot sa ospital, napagdulong dito sa pasyente sa ospital, kon wala kasanya mga relatives dito, hinga gawon ng kabuhi, no, hindi mga magtandog, iba naton yung ospital, ah.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Di dapat ipatagta, no, ginang tsaktuhaw. No, sa mga kaangay sini, hindi pwede ka matumato ang mga responder, ang ICER, nga dalon sa ospital, no, kon wala sang mga himata o kon relative sini. Kaya basi ka pangalala, mga ICER, nga basi sila man basulan mo. No, nga kon anong matabo, bla kung ayang pamilya, why sang consent na pamilya, amo ning matabo sa ila, mga K5, di dapat maka-come out dira, maka-come up, no? I mean, no? Sang, kuan gini, sang konkrito, nga mga procedure, patakaran dira, No? Kagkon ano din lagi kutob ang responder sang ICER para mapatag ta sa publiko. Akin ba si Soli, masulit naman kayo mag-amo naman sini ang sitwasyon. Actually, gahulat kita sa explanation, no, sang ICER. Gatinguha kita, galing kayo nag-ring lang la cellphone, no, para makuha man ang side sang ICER. Pero, why sila gasabat, no, sa amo sini nga tawag. Para may baluan taman nga, sa amo sini nga instances, hindi pwede kadala sa hospital. Ang ining nasambi siya pasyente kon waay sa miyembro sang ila pamilya, waay sa mga folks o kon himata mga K5, di naging kutob, no, ang ila sing bulig, no, sa pag-response sa makanabo sa mga insidente mga K5.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Para nga matagan ang publiko, ah, nga tiyasta malangli din ay sir nga mahatag ga bulig, no, kon waay sang himata. No? Kaya tindiriya yung istoryanta kung kaisa, no? Ano may exemption sa rules? Kaya kung sa'yo nga gawon na kinangla na gid, nga dalon sa ospital, no? Ah, hulaton ta pang pamilya, ta pamilya, bidin to pasputok-putokan sang bukid.
1: El Castigador.
0: Nga may tsansa pa mabuhi ang isa sa kabiktima, hulaton ta pa yung pamilya nga dalon sa ospital, no? Kaysa nguna niya gani mag-aksidente na, oh. Kung ikaw ang nakalabay dira, kagkuntani, daw maging good Samaritan ka, mamla. Nabuligan ang biktima, no, nga madala sa ospital, pero hindi mo na pwede tandog. Ah, kahit ang unang rason, kung magbulig ka na, base ko ng sitwasyon niya, magalala pag isang biktima. Pero kung hindi nga gawon, abi kag kinanglan na dalon sa ospital, mahulat kita sa ICER, mahulat kita sa pamilya, antes sa dalon sa ospital.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Kaysa una mo malang reklamo eh. Oh, hulato na yung pamilya before nga dalon sa ospital. Di na gawon tong kabuhi, abi. No? Nga need na gid, no? Between sa life and death ang sitwasyon sila. Nga kinangla na gid nga tapatan sang bulong. No? Sang first aid. No? Kagdabadala sa ospital. Di ko makamunang patakaran nga hulatong gid ang pamilya. Di imbis ay ang buhi ka pa ba? Si kon tayo yun ka bugtuan sang ginawa.
1: El Castigador.
0: Nga dapat amo na i-plastar. No? Nga may guidelines. Ang aton sa nga ICER sa pag-responde sa mga kaangay sa mga insidente kag maklaruhan, no, ang publiko na tiamo ng inyo sini nga pagsulundan. Pero ti kumabatian tayo nga imbis dalon sa ospital, tau ganyang punerarya, dalon sa punerarya, ti masakit man na sa mga pamilya sang biktima.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay kung kay sagri balaan aton, no, nga way na sang kabuhi, pero no, hindi kita makadeklarar nga patay. Bisan sa makatapos ang media, kita na gani kung kaisa nga gahuray. Ad na, gawas ag ng ulo niya. No, makitan, no, ang utok niya, pasinsa sa nga pamahaw subong nga nagalapta sa dalan. Hindi kaya pun kambal nga patay na. Ha, kay nga ah, why ka sang otoridad kag hindi ka doktor nga magambal nga patay na na.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Hulaton mo anay nga magdeklarar ang mga tinding physician, no, kati sila ay may right, may authority nga magambal, no, nga ang isa sa ni katawo wala na sang kabuhi.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Kati balik sa imo, Doktor Kawaw, nga makaambal ka nga wala sang kabuhi, no, kaya muna dapat, no, nga iplastar kung di lagi kutob kung mga guidelines na, no, nga ipatag, no, nga ang babulig, no, may limitasyon kag diin lang ginasta mga kakipay. Anong natabo ni sa unsi katuwing nga bata? Kahit tikapon, piyesta to sa may banwas ang banate. No, siyempre, surusadya, may basyahanay, may foam party. No, ang foam party ni mga nagabukal-bukal na bla nga daw ka na, sang habo na bla. No, tika, enjoy! Pero ang masubo diri, kaysa piyak, no, sa saning masadya sini. No, nga kabahin sa kapistahan, sa banwasang Barate, may dagtaliwan nga inosente nga kabuhi. Nakoryente ini, anong natabo para sa Kampiyong Report o Porte K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
2: Sa K5 Enrico, although no nga natabo ini sa may area sa nga Davao, pero bago lang gid nagsulod diri sa to no nga information relevant pa sa nga kinatabo subong, bali didto no, may report nga timayara no sa isa ka lalaki bago gid lamang halin sa graduation sa kolehiyo de Pantukan kay K5 Rick sa Davao de Oro nga gintiro no sa sagwa sa eskwelahan kay K5 Rick no
0: so bali ano ni college standing estudyante K5 game
2: yes kay K5 Rick no bali nag-attend na siya sa bago lang gid siya ka graduate kumbaga halin siya sa graduation o kon commencement exercise kag nagraduar na siya no sa kurso nga Bachelor of Technology in Livelihood Education major in home economics based diri sa initial info naton
0: kay Kagayan na Kagayan tabo
2: Davao de Oro
0: Davao de Oro na no, grabe man ba kinay mingid sa graduation niya ba kun ikaw ning Agrikanan, K5, kaya manun kasubo, no?
2: May araw na itang video ka K5 Rick, nga ang agasing kita ng nanay yan, nga bugtaw, bugtaw. Kawa mo na ka K5 Rick, no? Mabatian, si siyempre ba amakon mo, bagong graduate ka nang gidalin ka sa graduation mo, tiruhon kay mo ya.
0: Tiyoy, ang pag-graduate mo na ya K5 Kim, sulod din sa pamisaron mo, no? Salamat, no? Lipay, ikaw sa madugay mo nga pagtuon, no? Pilaktuig kay daw halos sa 1/4 ka kabuhi ta daw natuon sa pag-eskwelahan insang sa gamay kita tapos amo paling matabo K5 Kim no gintuon pa sa imo sang nga graduation kapintas man ka nagimo sa K5 Kim ba
2: yes no pero as of this time wala pa man sang confirmation kung anong status no sang ining gintiro sa K5 Enrico kung balaara pa niya sa ospital o kung anong latest nga medical bulletin i-check natin karon pero with this K5 Enrico mahambal mo na nagon nga very alarming na no ang nagkakatabo dari sa ton at K5 Rick dito gani sa nagligad man no nagligad nga daw at K5 Enrico may isa madara ka eskwelahan ka K5 Rick no sa may San Carlos Tukuran sa Buanga nga tigin sulod man niya sa mga minor de edad yun halughog kung yun pangbukad kumbaga kagadamo sila sa mga agin pang lakta bala sa ginaputya ka K5 Enrico sa sulod sang isa ni no ka opisina sa sulod sang eskwelahan ka K5 Rick
0: oh, so bantayin duga sa mga detalye sa amin siyang Facebook page kag sa public affairs program sang K5 News FM Iloilo. Ano ang tabo ni sa unsi anyo sa nga bata K5 game Domidio na kolabos kita. Kanang do recap lang gyud ano ang tabo niya.
2: By the way, kay K5 Rick, no, natabo ini siya kay Ina sang kaagahon mga around alauna no ka mga June 25. Ini mga man nga ti kafiestahan dira sa may banwas ang banat kay banan man aton dadto sa San Juan de Bautista mandara no ang ilang santos sa K5 Rick kay tinaga-celebrar sila sa kafiestahan mayara sila sa ginatawag ba nga foam party as you mentioned no amo ni siya ang may mga nagabukal-bukal nga mga habon sa K5 Rick. Kung kaisa kami na may mga instances.
0: The bubbles, ha? The bubbles, ha?
2: Oo, the foam. May ara na times so kung kaisa nagkakuha sila sa mga taga fire truck sa K5 Rick. Pero ang area, may organizer sila, no? Baka may mga sound system na ginkuha sa K5 Rick. Kaya ang ining incident na natabo dara sa Esplanade 1 sa barangay poblasyon Banati, Iloilo. Kaya ang ining 11 anyos sa K5 Rick, based sa information, amin siya si alias Prince na nagtingwa lang man kung tani nga butungon ang iya dari nga kabarangay nga si alias Ken, 25 years old sa nakita niya ba lang nga nagkurog-kurog na, no? Probably na sense naman nga nakuryente ka K5 Enrico. Galing kung kaisa lang aton nga kung kaisa ti may instinct kita nga salbaron da yon mo despite nga ti ka K5 Enrico kung kaisa madula ka na bala sa presence of mind mo nga ti pati ikaw dako ang chance nga usually kanina sa pila ka mga incident nga nabaton naton sa mga police reports sa K5 Enrico kung sino panablang nagasalbar sa panakong kaisa ganing matamaan sa K5 Rick nung impact bala na sa kuryente sa K5 Enrico no titag barangay Magdalo ginay sila sa Banwasang Banate medyo malapit-lapit naman sa K5 Rick kadara sa may area sa proper sa K5 Enrico para may mga himata sila bidra mo sa proper man ang ining mga biktima no according diri sa information si ang natandog no ang live wire nga ginakaragiyahan sa gin ako para bala nga sound system sa key fabric no kon ang din kuha for this activity. Actually, ang ining live wire sa K5Break, ara, nabla siya sa dalom sang stage nga ginplastar nila. O galing, kayang ning duha, nagkamang sila, no? Sa dalom sang stage sa K5Break, no? Wala pa may mabalaan ang rason kung nga ati ang isa nabi, 11 years old, di, kung kaysa out of curiosity, out of enjoyment, kung kaysa ating hindi mo na mawiin, kung sakto, kung hindi. Actually, may ano na siya mo, restricted area siya bala. Yan butangan man siya sang atawag na mga barikada sa K5Break pero pwede manabig yapon mo masuhutan. O galing ti kay may live wire to siya sa K5Break kag natandog una no sang ining 25 anyos kag ti as I mentioned nga tisang nakita niya nagakurog-kurog gin try sa tani nga Salbaron sang ining 11 years old no gindanak pa sa ospital sa Barotac ang ining bata pero wala niya nakasurvive no and as of this time outpatient. Tama, no? Kung wala na yan sa ospital, ang inang 25 years old, kag-establin na yan ang iyang kahintangan o kung kondisyon. Posible nga makigareglo ni ang pamilya sa mga biktima sa operator, no? Sa sound system, kasi Fiber Enrico, kaya sa design, no? Wala pa man sang update no ang police kung mapalapit o kung saan o mapalapit no sa iladre nga police station no kag nagpasalig man diri ang lokal na panguluhan o kanang local government units ang Banate nga maghatag sila no sa nagakaigo nga bulig pinansyal kag iban paghimo nga mga kinanglanon sang pamilya sang 11 years old nga napatay kay K5Break. As of this time tiginaproseso na lang no ang mga nagakaigo nga mga dokumento para sa pagpadubong sa ining bata ka K5 Enrico.
0: Sige, salamat kay K5 Kim.
2: Upo sa patrol si ka K5 McCoy SPH Umalay upo man diri sa aton sila mga interns ka K5 Tresaya Subosa ka K5 Friendship Parlada ka K5 Sarina Clear Magno. Marami na tamyaw na ton si Mami Immaculate sa Distrito sang La Paz dira sa kay Tita Rena Mapa Ma'am Maymay Ma'am Kaykay Ma'am Veronica dira sa May Dekamay sa Rizal Lapus. Ako naman si ka K5 Kim Juan Tanyo Kaluyo para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: El Castigador.
0: Ang una nga pamangkot on si Anyos, no? Hindi na ito mabalik pa ni Biang niya natabo. Pero, ginikanan, sinigabalik naman kiti on si Anyos, alaunan sa kagahon, no? Dito pa sa lugar. Ano ni, doon na pabay, alam sa ginikanan. Pero hindi ni Tion, no? Nga magbinasulay kita. Amo ni dapat nga maging serbi ning election sa ibang gidikanan nga nagamo-amo gid sini bawol bantayan yung mga kabataan nyo no kay ti ala unas kagahon na dito pag ang kabataan sa sining nga sambit nga party although nga fiesta no ti ang 25 anyos amo ning na kuryente ti gibuligan sa 11 anyos di ba sa gani nga makuryente na kun ikaw nagabulig ang tanan sining nga mabasko nga karen sa kuryente nagatransfer na sa imo ti patay ining 11 anyos samtang naka-survive ining 25 anyos nga una nga nakuryente mga ka-K5. Ang iba sa mabalita ang impormasyon mabatayan mo sa pampalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June Alohado at Capulo. Amang nibin mga moy maligo gamit ni Tex Beauty Soap ha, na, para sa mamis maputi siya panit kagbatok sa mga skin diseases. Kag Klinika Diofresh para mo tamot kita iwas baho bayabas iwas baho balhas. Klinika Diofresh para sa atos nga kilikili kag sa mga kalakinanda extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa kay Ma'am Laura sa Magaysay, na dapat mo ay sir well trained na no? Kag dapat maplastar kung sa ila sa kutob ang ila sa matag training no nga paghatag sang first aid kag pagdala sa ospital sa mga nabiktima. Sa ngala lang sa Biloxio Parsa sa K5 News FM Iloilo, sama siya President kag CEO Doc Ramil Uy, sama siya Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Malay, sama siya Station Manager K5 Warren French, ako naman yung lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:31. Ining oras sa Dulong Susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio.
5: Oh my God, napindot the line.
1: Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Huwebes nga adlaw, Hunyo 25, 2026.
5: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo, mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio, sa nagabalik-balik ang latubok si Pona, kagtangkaso mag D3 Bio, ang D3 nga may VCO, natural antiviral, kag antibacterial, gali kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Kagkaroon, sa aton, mga headlines. Sa balita lokal, pamilya sang pasyente nga na-stroke, dismayado sa ICER, matapos wala gilayon, ginaktuhan para masalbar ang biktima.
5: Mayor Raisa Trenyas, ginapa-investigaran ang reklamo sa pamilya Poras batok sa ICER.
4: Sa balita nasyonal, isa pa ka ginaligar plano nga school attack sa Leyte na punggan matapos nag-tip si Senator Bam Aquino suno kay SILG Rimolia.
5: Sa balitang international, state of emergency gindeklarar sa Venezuela kasunod sa mabaskog nga linog.
4: Sa balita sa patag sang sports, Austin Reeves ang Lakers plano magperma sang 4 ka tuig sa balor nga 185 milyones dolyares.
5: Sa balitang entertainment, Alexa Ilacad ginbalikan ang iyang journey bilang isa ka child star.
4: Alas 5:34 na batian ang aton mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
4: Ang balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyosang klinika Detex 500 the superior antioxidant. Lubos nga nadismaya ang pamilya sang senior citizen nga si Freddy Poras sang palagi Balabaguharo matapos napatay ni bangod sa hindi pag-akto gilayon sa makatapos ang ISAR nga nag-responder sa ini ang na-stroke hapon sang kagahon. Sunok kayo si Poras, bata sang biktima. Wala gilayon gintandog sang ISAR ang iamay bangod ginahulat pa sila nga pamilya. Ginpahayag sini nga wala man aksidente ni amay nga hindi gilayon matandog sa baylo na stroke ini nga kinanglan sang gilayon nga pag-atipan. Suno sa iyang wala pakuntal ni patay ni amay kung gindala gilayon sa ospital sang ICER kag wala na sila ginhulat pa.
5: Ginmando ni Mayor Raisa Trenas ang maid-id nga investigasyon agud mahibaluan ang matuod nga tabo sa kamatayon sang tigulang nga na stroke sa Balabaguharo kahapon sang hapon bisan pa nagresponder ang Iloilo City Emergency Responders. Ini ang pahayag ni Joy Fantiliaga Gorsal, spokesperson sang Office of the City Mayor matapos makalabot sa ila ang igtalupangod sang nasambit nga issue. Suno kay Gorsal nga nahangpan sang alkalde ang kasubo nga nabatyagan sa pamilya Poras kag sa kagustuhan sa mga sini nga mahatagan sa hustisya ang natabo. Una diri nagpahayag sang pagkadismaya ang himata ni Freddy Poras nga napatay ini bangud wala gilayon gindala sang ICER Hospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pag-atipan. Suno kay Jose Poras nga wala gintandog sang taga ICER ang iya amay tubtub wala sang presensya sang pamilya kabangdanan nga ila gin question ang nasambit nga patakaran kabangdangan nga nagtaliwan ang pasyente nga wala gid mahatagan sang bisan pa una nga pagbulong.
4: Sa piyak nga bahin, nangin generally peaceful. Kagula sa dalagko nga incident, na-record ang kapulisan. Sa gipatigayon ng ika-25 nga Sulay Basya Festival sa Banwa sang Sara sugod sang Hunyo Jazz tubtob kahapon nga adlaw. Miyerkules Hunyo 24 kadungan sa kapiestahan ni San Juan de Bautista. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police sa Lieutenant Rick Adrian Navarro, ang Deputy Station sang Sara Municipal Police Station, gipahayag sila nangin masadya kamalinong ang selebrasyon sang kapiestahan. Dugang pa sila nga nagpatuman sila sang road blockade agon magsira o kung pagkontrol sang dalan pagi sa pagbutang sa mga pulis, barikada kung checkpoints agon malikawan ang pag-agi sa masalakyan kung makontrol ang trapiko sa tiyon sang selebrasyon. Samta nakadeploy sila tanan sang sinta tanan kung mga pulis, kaangay sang mga local pulis, Second Iloilo Mobile Force Company, Special Action Force para magbantay sa palibot agon masiguro ang seguridad sang kada isa. Wala naman sila sa may na-record nga major incident, magluwas lang sa hindi pag-intindanay apang nasulbar man gilayon kag may mga naduluan pa sang gamit. Ginpasalamatan man sa natundan ang pila ka mga law enforcement unit, volunteers kay iban pa nga mga stakeholders nga nagpasakop ka nagsuporta sa madunuagon kag manilagon nga aktibidad.
5: Sa dugang nga balita lokal, ginpanginwala sang Bureau of Fire Protection Balasan nga ang ilagang gingamit nga water pressure ang nagresulta sa pagkapila sang tatlo ka mga individual sa tiyon sa selebrasyon sang Incab 25 nga Sulay Basya Festival sa Banwa sang Sara sang Miyerkules Hunyo 24. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Senior Fire Officer 3 John M. Coronado sang BFP Balasan, ginpahayag sini nga hindi mahimo nga makapila sang ila ginagamit nga pressure sang tubig bangod yara lang mang ini sa normal nga level ukon 5 to 6 pounds per square inch. Bangod sa insidente, nagsaka ang isa sa mga nagreklamo sa ibabaw sang fire truck ang nagpahayag sang ireklamo matapos niya ginaligar nga naigo siya sa mabaskog nga piswit sang tubig. Nahibaluan nga ginaugment ang pila ka mga fire truck sang BFP stations gikan sa nagkalain-lain nga banwa sang Quinto Distrito, lakip na ang BFP Balasan agud magbulig sa pagpiswit sang tubig kag pagpabilin sang kaluwasan kag hapsay nga selebrasyon. Samtang nagpahayag man sang pagkadismaya ang BFP Balasan bangod sila pa ang ginbaso sa insidente bisan nagbulig lamang sila sa aktibidad. Suno sa ila wala sila hungod nga may masakitan kag posible nga kabahin lamang ini sang kasadya sa Sulay Basya Festival.
4: Alas 5:38 nabatian man detalye sa balita lokal kag karon sa ilo na tumad detalye sa balita nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
4: Ang mga balita nasyonal na inyo mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inong kamusang Mighty C. Napunggan sa mga otoridad ang posibleng plano ng pag-atake sa isa ka eskulahan sa probinsya sang Leyte matapos ginalerto ni Senador Bam Aquino ang Department of the Interior and Local Government o kung DILG natuoy sa online threat kasunod sa maduguon nga shooting incident sa Tacloban City. Sa giniwat nga press sa briefing sa DILG, gimpahayag ni Secretary John Vic Rimulya nga nagtawag siya si Senador Aquino alas 8 sang Miyerkules sang gabi agud ipalabot ang impormasyon tuoy sa ginaligar plano nga pag-atake. Dugang ni Rimulya nga gilayon niya nga ginrefer ang impormasyon sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG nga gilayon naglunsyar sang imbestigasyon. Sunok kay Rimulya nga ang pamahog na patuoy sa Tolosa National High School sa Leyte. Natigaw niyong matray sa maotoridad ang pamahog gikan sa 14 anyos nga grade 10 nga babaeng nagtugas sang multiple Facebook accounts. Kagsani na po sila sang messages kag ginapaandaman ang publiko sa posible pag-atake. Gilayon naman nga naglapta ang post kag nag-alarma sa mga estudyante ginikanan kag mga pumuluyo. Sunok sa DILG nga nagapabilin sa iya pamilya ang natundan ng estudyante samtang maid-id nga imbisigran sang mga otoridad.
5: Sa dugang nga balita national, ginpamatukan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga hagna nga panubuo ng Age of Criminal Responsibility kasunod sang natabo nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kag pagkapila sang 15 ka iban pa. Bangod diri, nagpanindugan ng Senate President nga wala sang dapat baguhon sa Juvenile Justice and Welfare Act o kun RA 9344, bangod nagapati siya nga may ikasarang pa nga magbag-o pinaagi sa husto nga paggiya, edukasyon, rehabilitasyon sa pasilidad sa bahay pag-asa. Mahimo na implementasyon lamang sunod sa iya sa mga bayolente nga online games kag content ang mga menor de edad nga involved sa pagpanglutang. Bangod sini ginduso ni Gatchalian nga dumilian ang paggamit sang social media sa mga bata nga nagaedad 16 anyos panubo.
4: Alas 5:41 na batyal madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo natin mag detalye sa Balita International.
0: Balita International. International.
4: Ang mga Balita International ngayon yung mabatyan na dulong sa usang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi singa panit, kagbatok sa mga skin diseases, magamit kita sa ang DTX sa Beauty Soap kung mga moy manibin kag magpaligo. Nagdeklarar sa State of Emergency si Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez matapos sa duha ka makasunod nga mabaskog nga linog kag kapin duha ka dosina nga mga aftershocks ang nagtayog sa summit ka pungsod resulta sa magkarumpag sa madamok nga building sa kapital nga syudad sang Caracas iban pa ka bayin sang pungsod. Suno kay Rodriguez isa ka televised statement nagapakig-unong siya sa pamilya sa manapatay apang wala pa siya sang ginhatag nga numero sa manapatay kag mga napilasan. Dugang pa niya nga bangod sa damage, ginsarado naman ang Simnon Boulevard Airport sa Maykisha malapit sa Caracas. Naibluan nga base sa US Geological Survey, una nga nag-igo ang magnitude 7.2 nga linog, mga 160 km sa nakatundan sang Caracas nagwala pa isa ka minutos. Nagsunod naman ang magnitude 7.5 nga nagtayog. Suno sa USGS, base sa inisyal na pagbanta, mahimo hindi magdubo sa gismil, tubtub, shinmil ang numero sang mga nagkalamatay.
5: Nagapadayon ng malala ang heat waves sa France kung sa diin madamo ang napatay, apektado ang supply sang kuryente, nagapauntat sang pila ka mga aktibidad sa eskwelahan kag cultural landmarks. Angot diri nagpaandam ang forecasters sang mas malala nga temperatura nga magatapadayon tubtub sa katapusan sang semana sang bulan. Ang pinakamataas naman nga temperatura sa Paris ang nabalhag sinis nga Hunyo ang yara sa 40.9 degrees Celsius. Ginbatak sa pinakamataas nga heat alert sang heat ministries ang 16 sa mga syudad, lakip diri ang Florence, Milan, Rome, Turin, kag Verona. Mayara na sang 48 sa mga napatay sa France, sang nagsugod ang heatwave, kag may duha naman kabata ang napatay sa init, samtang yara sa sulod sang salakyan. Sa pihak nga bahin, gin-report man sang Spain, ang duha katigulang ang napatay tungod sa heatstroke.
4: Alas 5:43, nabatian mag-detalye sa Balita International, kagkaroon sa ilo natin mag-detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
0: Balitang Sports, Sports, Sports.
4: Ang balita sa Patag sang Sports nga dulong sa inyong klinika Day of Fresh para protektado kita batok sa ato nga balas kay di kita manimaho bayabas gamit kita sang klinika Day of Fresh sa ato sa mga kili-kili. Plano ni Los Angeles Lakers star Austin Reeves nga magpirma sang 185 milyones dolyares maximum contract kag may option siya final season sa 2029-2030. ginbalibara ni Reeves ang 14.9 milyon dolyares agad nga tagan ligwang bag-o nga maximum deal kung saan pinakadako sa NBA history sa isa ka undrafted player. Dako naman ang kalipay ni Reeves sa panibag-o sini nga kontrata. Alas 5.44 na batian madetali sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo ato madetali sa balita sa patag sang entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
5: Nagkadlaw si kapamilya actress Alexa Ilacad matapos initawgon bilang isa ka veteranang actress kag artista matapos ang duha ka dekada sa showbiz industry. Sa isa ka episode sang Oh My God, ginbalikan ni Alexa kung paano nagumpisa ang tanan samtang siya ang duha ka tuig pa lamang. Suno sa iya na diskubre siya ang isa ka talent scout samtang nagadisenyo sila sang iloy sa ilang balkonahe. Dugang pa ni Alexa nga wala siya nakahibalo kung paano niya nahimo kag nalabot ang tanan apang iya man nahangpan nga para gidman ini sa iya. Madumduman nga auntie siya nanging kabayan sang Going Bulilit nga isa ka sikat nga comedy kid show sa ABS-CBN. Nagwa man si Alexa sa iban nga mga TV commercials kag ginhukwa siya sa role nga mapambata sa iban nga pelikula kag mga drama.
4: Mayong nga gabi kay Ma'am Regina Gumakil, kay si Rodrigo Montaño, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Maricel Balor Casiple, kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore. Kag kay Ma'am Bit Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Kalinog. Kag amayad to mga K5, ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Hunyo 25 tuig 2026.
5: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami, ang inyo mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall nag indi man nami. Akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagalas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan. Serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas natino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanubo
10: kag kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
11: ang D3 Bio
10: yung may PCO
11: ang PCO
10: yung may D3
11: mga buti ka
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na kakay.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
12: Bumso.
11: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
11: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Bulya at Senador Robin Padilla.
1: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
2: Bayaran umano ang media.
3: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: please use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kaagad sa 911. The information I have is that avid fan sila ng Gorebox. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games na may masamang impluwensya?
2: Sa harap yan ng mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa ilang eskwelahan, mga minor de edad kasi ang sangkot sa karahasan.
3: Kaya ang payo ngayon sa mga magulang, bantayang mabuti ang online activity ng mga kabataan. Magandang gabi, ako si Erica Christensen.
2: Ako naman si Mai Rodriguez. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. Planong mass shooting sa paaralan sa Leyte. Naharang ng mga otoridad ang suspect, isang 14-anyos na babae. Exclusive, kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia. May draft complaint na raw. Mga kinatawan ng Ateneo, lilipad umano pa Agusan del Sur para makipagdialogo. Maleta Boys, sinampahan na naman ang kasong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes. Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marculeta, dawit din. Lilitaw na, Mary Grace Piatos, tetestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Venezuela, niyanig ng dalawang malalakas na lindol. Mass casualties, pinangangambahan. At tambalang Alex Ayala at Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open.

0: tatlong araw lang matapos ang kagimbal-gimbal na school shooting sa Tacloban, may panibago umanong tangkang pag-atake sa isa na namang eskwelahan sa Leyte. Isang menor de edad din ang umano'y nasa likod nito. Mabuti na lang at napigilan daw ng mga otoridad ang kanyang plano. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
1: Napigilan ng mga otoridad ang isa namang sanang pag-atake sa eskwelahan. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, nakatanggap sila ng tip mula kay Senador Bam Aquino sa posibleng pangraratrat sa Tolosa National High School sa Leyte. Agad nila itong pinaberipika at nakumpirma na isang 14 anyos na dalagita ang nasa likod ng umano'y plano.
2: The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public.
1: Napag-alaman din na naglaro ito ng Girlbox, isang marahas na online mobile game na sikat sa mga kabataan. Hinala ni Rimulya gustong gayahin ng dalagita ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante. Agad, dinala sa DSWD ang babae at pagkatapos ng interview ay ibinalik din sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen.
2: Tingin namin gusto gumawa ng copycat. Copycat. Copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa

0: video games na napakadali bumatay ng tao, tingin nila, ay, ginawa doon. Kaya ko rin to. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kagad sa 911. The information I have is that avid fan sila ng Gore Box. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan.
1: Naniniwala naman si Rimulya na dapat permanente ng maban ang Gore Box at ilang pang mga violenteng online game sa bansa. Nananawagan din ang kalihim ng mas mahigpit na batas sa pagmamay-ari ng baril.
0: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms, and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns.
1: Lumalabas kasi sa investigasyon na ang baril na ginamit ng isa sa mga binatilyong suspect sa Tacloban school shooting ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahing punis. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.
2: Tuloy ang debate kung dapat na nga bang ibaba ang age of criminal liability kasunod ng school shooting sa Tacloban kung saan suspect ang dalawang menor de edad. Pero hindi ito ang sagot sa karahasan para sa Juvenile Justice and Welfare Council. Ang detalye sa agenda report ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas.
3: Sa programang memo ng BNC, sinabi ni JJWC Executive Director Attorney Tricia Oco, mas dapat tutukan ang mga sanhi ng karahasan tulad ng environment ng mga bata, ang kanilang kinalakihan, at ang pagkaka-expose sa mga mararahas na content sa social media.
4: Kapag mababa ho ba ang edad ng pananagutan sa batas, ay automatic na nagiging deterrent ito?
5: Not really, Willard. Oh. At meron na rin tayong mga researches and studies na nagpapakita, if you want to deter violence na kinukumit ng mga bata, ang tutukan mo talaga yung drivers of violence. And it's not the law. Yung kundi yung environment nila, ano yung kinalakihan nila, yung access nila sa social media na ninonormalize yung violence. Like for instance, na didiscuss naman yun yung ngayon, yung shooting, yung Columbine shooting which happened in April 1999. Ang minimum age of criminal liability nila at that time was actually 10 years old.
3: Dagdag ni Attorney Oco, karamihan sa mga children in conflict with the law ay nasa edad 15 hanggang 17.
6: Ano po ba ang madalas na krimen ng mga bata sa inyo pong datos?
5: Teka, inisip ko yung top 5 ha. I have it in my, in my list.
6: Gusto namin malaman yung top 5.
5: Kasama yung theft, sasabihin ko na lang on top of my head. Oh, theft, minsan physical injuries, robbery, rape, at saka drugs. Yan yung usual suspect natin. Uh-huh.
3: Binigyan din ng JJWC na bagamat mahalaga ang batas, bas kailangang palakasin at pondohan ang mga programang nakatuon sa pag-iwas sa krimen ng kabataan. At bagamat pababa ang kabuuang bilang ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan mula halos 24,700 noong 2016 hanggang mahigit 4,300 noong 2024, nababahala ang ahensya dahil tila nagko-concentrate naman ito ngayon sa loob ng mga paaralan.
2: Kasunod ng temporary ban sa Gore Box dahil sa koneksyon nito sa Tacloban school shooting, target ng isang cybersecurity expert na ipasuri sa gobyerno ang iba pang mararahas na online games. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
7: Hindi solusyon ang pag-ban sa online games para maiwasan ang mga violent incidents sa mga paaralan. Sa at the forefront ng BNC, nagbabala ang cybersecurity expert na si Art Samaniego na mas delikado ang chatrooms kung saan posibleng ma-radicalize ang kabataan.
8: We need to educate the children on how to deal with these groups. So, ang nakikita kasi namin, these groups are just, well, they're manipulating kids. And then they're manipulating the members to do something para ma-forward yung, o ma-push yung mga gusto nilang gawin.
7: Panawagan ni Samaniego sa mga magulang, i-monitor ang online activity ng kanilang mga anak para makaiwas sa masasamang impluensya.
8: I think ang start niya, knowing what games our children playing or sino mga kausap nila online. So, parents should study also so that they better understand the content ng mga ginagawa ng mga anak nila.
7: Giit din ng eksperto, dapat nang isama sa school curriculum ang internet safety. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
9: Suspendido pa rin ang klase sa San Jose National High School kung saan 3 estudyante ang namatay sa malagim na pamamaril nitong Lunes. Naalarma naman ang mga magulang ng mga estudyante sa Tolosa National High School matapos kumalat ang balitang may panibago umanong pag-atake. Narito ang Agenda Report ni Miriam De Sacada, live mula sa Tacloban City. Miriam, ano ang update?
10: Nabalot ng takot ng mga taga-Leyte ngayong Huwebes. Mabilis kasing kumalat sa social media ang isang post na nagsasabing may barilan inaatake ang paralan sa Tolosa. Nabalikwas ng mga magulang. Bumaha ng mga mensahe, tinawag ang mga pangalan ng mga anak, lahat puno ng pangamba. Mabilis na kumilos ang Leyte PNP Provincial Office o Provincial Director, Colonel Cerilino Sacro. Binerifika ang mga haka-haka. Dakong alas 10:30 kaninang umaga.
11: Nabalot ng takot ang mga taga-Leyte ngayong Huwebes. Mabilis kasing kumalat sa social media ang isang post na nagsasabing may barilan. Inaatake ang paralan sa Tolosa, Leyte. Napabalikwas ang mga magulang. Bumaha ng mga mensahe. Tinawag ang pangalan ng mga anak. Lahat puno ng pangamba. Mabilis na kumilos naman sa Leyte PNP Provincial Director, Colonel Cerilino Sacro. Binerifika ang mga haka-haka. Dakong alas 10:30 ngayong umaga, Hunyo 25, lumabas ang katotohanan. Walang inatake na paaralan sa Tolosa. Peke ang kumakalat na post. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng Leyte Police Provincial Office na na-validate na ng mga pulis ang mga mensaheng kumakalat online tungkol sa umano'y banta. Ayon sa investigasyon, wala namang napatunayan aktual o paparating na panganib. Pero ayon kay Sacro, may pamamaril ngang naganap nitong Huwebes ng umaga sa Burawin, Leyte. Paglilinaw pa niya, hindi sa loob ng paralan at hindi rin mga estudyante ang sangkot. Lumabas na nabaril ang lalaki at anak niya na sinundo niya lang sa eskwelahan. Ayon sa inisyal na impormasyon, sakay ng e-bike ang mag-ama nang bigla silang pagbabarilin ng nakatakas na suspect. Tinamaan ng bata sa daliri sa paa habang sugatan din ang kanyang tatay. Nagpapagaling na sila sa ospital sa Tacloban City. Sa kabila nito, tiniyak ng LPPO na tuloy-tuloy ang pagmumonitor at mga hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mamamayan. Paalala ng PNP sa lahat, manatiling kalmado. Huwag magpakalat ng impormasyon na hindi pa napatunayan. Kung may agam-agam sa seguridad, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na police station. Sa halip na naipost sa social media, i-report mismo sa official na channels ng PNP. Ibigay ang kumpletong detalye, petsa, oras, lugar at insaktong pangyayari. Sa ngayon, suspendido pa rin hanggang bukas ang klase sa San Jose National High School para mabigyan ng panahon na makarecover ang mga guro, empleyado at lalo na ang mga estudyante mula sa stress at trauma.

0: Yes, Willard.
1: Miriam, go ahead.
0: Oo, kanina, yung lumabas na nagbarilan sa Tolosa, pero anong unang binirifika ng Leyte PNP, wala silang nakuhang mga impormasyon. Ngunit, ngayong hapon, nagpalabas ng official statement ang Police Regional Office 8 nagpapakita na meron silang nakitang mga impormasyon na nasasangkot dito ang isang junior high school na gumawa ng mga fake accounts at nagpakalat naman siya ng mga threat na yan. So, kinausap na ang mga magulang ng naturang estudyante at para rin o nirekomenda rin ng Police Regional Office 8 para sumailalim ng psychosocial at saka counseling para hindi na maulit ang naturang pagbabanta.
1: So Miriam, merong banta pero hindi ito natuloy sa pagtatangka.
0: Yes, through sa social media, marami kasing ginawa siyang mga dummy accounts. Ayun, may isang nanay na binabantaan niya ng ganun. So yun ang nakuha ng mga pulis. Nakita na junior high school yung nasasanggot dyan. Kaya naman, pinuntahan yung parents ng batang yun at saka may ginawa rin na mga hakbang ang ating polisiya para mabigyan siya ng counseling.
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Miriam Desacada, nag-uulat mula sa Tacloban City. Update naman tayo sa Ateneo Varsity Tragedy. Humarap sa CIDG ang ilan pang personalidad na posibleng makapagbigay linaw sa umano'y bootcamp sa Aurora kung saan nalunod ang student-athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabacani.
2: Nagsadya sa tanggapan ng CIDG ngayong araw ang dating Ateneo men's basketball player na si Dave Ildefonso at ilang abogado ng universidad kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni na Divine Adili at Rene Baterbonia sa Aurora. Tikom ang bibig nila matapos humarap sa mga investigador. Halos 2 linggo nang nagsasagawa ng expanded investigation ng CIDG sa insidente. Una nang sinabi ng PNP na hindi lang mga manlalaro at coach na dumalo sa team building activity sa isang beach resort sa Dipacolao, Aurora ang kukunan ng pahayag, kundi maging mga dating Ateneo players kaugnay ng mga pangyayari sa umunay bootcamp sa mga nakalipas na taon. Una na rin sinabi ng CIDG na tila hindi aksidente ang pagkalunod nila Rene at Divine. Nailibing na si Rene sa Agusan del Sur kahapon. Ang mga labi naman ni Divine ay naiuwi na sa Nigeria na siya namang sinalubong ng kanyang pamilya. Inaasahan din ng CIDG na makakakuha ito ng pahayag mula sa mga opisyal ng MVP Sports Foundation kabilang ang ultra-bilyonaryo na si Manny V. Pangilinan na matagal nang sumusuporta sa Ateneo Men's Basketball Program pero hindi nakadalo si Pangilinan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaasahang matatapos ng PNP ang investigasyon at maisusumite sa DOJ ang kanilang full report sa kaso bago matapos ang linggo. Para sa agenda, Lade Cabacani, Billionaire News Channel.
3: Lilipad daw patungong Agusan del Sur ang mga kinatawan ng Ateneo de Manila University para mag-alok ng posibleng kasunduan sa pamilya ni Rene Baterbonia. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
4: Nakatakda raw na makipag-usap sa naulilang pamilya ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia ang mga kinatawan mula sa Ateneo. Sa eksklusibong pakikipag-usap ng BNC kay Attorney Israelito Torion, legal counsel ng mga Baterbonia, sinabi niyang pupuntahan daw nito ang pamilya sa kanila mismong bayan sa Talacogon, Agusan del Sur.
5: Honestly, she told me na nung sa Ateneo de Davao pa lang, may offers for settlement na. No? Yung pakay ata on Sunday is to offer again a settlement to the family. I don't know what will be the conditions also of Ateneo. It's just that ang sabi sa akin ni Ma'am Rovilin, may pupunta daw sa Ateneo at pag-usapan daw yung mga bagay na yun.
4: Nilinaw daw ni Torio na hindi niya haharangin kung anuman ang magiging desisyon ng pamilya. Pero kung sakali raw natanggapin ito ang iaalok ng Ateneo, ay nagabayan niya na ang mga kliyente.
5: Nabigyan ko sila ng mga alternative forces of action, pwedeng criminal case, pwedeng civil case, pwedeng other cases na i-file. pero sa kanila yung decision. Pero kung mag-agree sila on a compromise, I also gave them the proper computation, no? Taking into consideration the loss of earning capacity, yung possible life expectancy ni Rene, at saka yung computation ng kanyang income. Base po sa batas, may idea na po yung family, nag-guide po natin.
4: Kung pagkakaso naman daw ang mapagpapasyahan ng mga Baterbonya, nabigyan na raw nila ito ng draft ng posibleng complaint. Nakikipag-ugnayan na raw si Torion sa CIDG na nagsasagawa ng sariling pag-iimbestiga sa kaso. Gusto raw kasi ng pamilya na maiparating sa kanila ang magiging resulta ng investigasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Sa isa pang trahedya, wala pa rin malinaw na sagot kung bakit gumuho ang itinatayong hotel sa Pampanga. Umaaray na rin ang mga negosyong malapit sa pinangyarihan ng sakuna. Yan ang Agenda Report ni Micah Razon.
6: Isang buwan na matapos ang pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga, hindi pa rin tukoy ang sanhi ng insidente.
7: Nasa phase pa po tayo ng pag-testing ng mga samples, concrete and steel samples na nakuha natin para po magkaroon ng solid basis ang ating task force in their conclusions. So hindi lang po kasi isang tao lang yung nag-i-investigate dito, they are group. So we have to take into consideration also the time element na for them to meet and to go to the site and get samplings to be tested.
6: Tanging mga kinatawan lang din umano ng contractor na si Joel Young at may-ari na si Jackson Lim ang humaharap sa mga investigador. Patuloy namang dumadaing ang mga kalapit na negosyo ng pinangyarihan ng insidente. Bumagsak na rin daw ang nooy masiglang kalye.
8: Kaya sa totoo kawawa rin po kami ngayon dahil pinipilit man po naming bumangon, pinipilit man po naming mamuhay ng normal sa pang-araw-araw, pero sa sobrang laki po na impact ng pag-uho ng building na yan. Sa may-ari po ng gumuho na building, tulungan nyo naman po kaming mga negosyante dito. Hindi naman po namin kagustuhan na yung nangyari dito, pero sana naman po sa halos isang buwan naming pagko-close dito, sana naman po tulungan nyo naman po kami.
9: Before gumuho yung building, as in busy dito, laging maingay, masaya, marami bumibili. Yung mga construction worker dito bumibili. Suki ko mga yon, yung ibang nawala, inadaganan.
4: Kung gaano kabilis gumuho ang dating ginagawang gusali dito sa ating kinatatayuan, ay tila ganun naman kakupad ang usad ng hustisya para sa 30 taong nalibing na buhay. Para sa Agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
1: 3 miyembro ng BGC Boys pinakakasuhan ng DOJ dahil sa tax liabilities. At Health Secretary Ted Herbosa nireklamo na naman sa Ombudsman. Susunod yan sa Agenda.

0: At 60, you went back to school and earned a degree in popular music. After all your achievements, what song in your playlist reminds you that an artist should never stop learning?
1: Ang naiisip ko sa kantang yun, pag natapos ko ang aking pag-aaral.
2: The Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bellionario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Posible nang masilayan ng publiko si Mary Grace Piatos na isa umano sa mga recipient ng confidential funds ni VP Sara. Isa siya sa mga testigo ng House Prosecution Team. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, tapos na ba ang day 5 ng pre-trial conference dyan?
4: Oo, Willard, at katunayan tapos na rin ang pre-trial conference, meaning tapos na sa pre-trial stage ang impeachment case ni VP Sara. At pagdating kay Mary Grace Piatos, kasama nga siya sa mga listahan ng witnesses o mga testigo sa impeachment ni VP Sara. Ang existence o non-existence umano ni Piatos ay itinuturing ni House Prosecutor Terry Ridon na smoking gun pagdating sa tama o maling paggamit ng confidential funds. Isa si Mary Grace Piatos sa mga testigong ipipresenta ng House Prosecution sa paglilitis kaugnay ng alleged misuse of confidential funds ni VP Sara.
5: Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali yung pong paggamit ng confidential funds.
4: Sa mga susunod na linggo pa raw malalaman kung mapapatunayang meron talagang taong nagngangalang Mary Grace Piatos matapos mabanggit noon ng Philippine Statistics Authority na wala itong record ng kapanganakan, kasal o kamatayan sa pangalan na ito. Unang lumitaw ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 na siyang isa sa signatory umano ng Office of the Vice President's acknowledgement receipts nito kaugnay ng confidential funds. Kombinasyon ito ng popular na restaurant at local snack sa bansa. Ayon sa mga taga-kamara, sabi naman ng defense team ni VP Sara, prerogative ito ng House Prosecution na isama siya bilang nasabing testigo.
6: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them.
4: Bukod kay Piatos, nakalista rin si Attorney Michael Poa na kasapi ng defense team bilang testigo ng prosekusyon. Kaugnay niyan ng mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit noong nasa DepEd pa si Duterte. Kasabay niyan, iginiit din ni Ridon na dapat mabuksan ang sealed box na dinala mula sa House of Representatives na pinaniniwala ang naglalaman ng tax records ni VP Sara ng kanyang asawa at ng kanilang mga negosyo. Anya, mahalaga ang mga dokumentong ito dahil hahambing ang BIR records sa mga sal-en ng pangalawang pangulo mula 2007 hanggang 2024, kasamang idineklara nitong 88.5 million peso net worth para masuri ang paratang ng unexplained wealth. Nasa listahan din ng prosecution witnesses sina Zulaika Lopez, ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga, at security officials ng VP na sina Colonel Raymond Dante Lachica at Lieutenant Colonel Dennis Nunlasco. Kumpiyansa yung parehong kampo kanina na wala pa ring dahilan para maantala ang paglulunsad ng impeachment trial sa July 6. Samantala, Willard, just a few minutes ago, nag-wrap up na nga ang pre-trial conference sa pangunguna ni Senate Impeachment Clerk of Court, Renato Bantug. At nandun din yung panig ng House Prosecution at maging ang defense team ni VP Sara. At nakita ngang nagkamayan yung dalawang kampo sa pag-wrap up nung pagmamarka ng mga ebidensya. Ibig sabihin, Willard, tapos na yung marking of evidence doon sa Articles of Impeachment na apat. At opisyal na ngang tapos sa pre-trial stage itong impeachment case ni VP Sara. Balik sa iyo, Willard.
3: So Hannah, tapos na yung pre-trial stage. Ano na yung susunod na hakbang na nasa schedule?
4: Willard, hinihintay natin kung ano yung official date ng pre-trial order. Yan naman yung ilalabas ng Senate Impeachment Court na basically ay parang roadmap bago magkaroon ng trial sa July 6. At balikan ko lang din yung napag-usapan kanina na box na umano'y naglalaman ng BIR records or tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Hindi yan namarkahan bilang ebidensya ngayong araw na una nang ni-request ng House Prosecution Panel sa ngayon, hihintayin natin kung in the coming days ba ma-actionan ito ng Senate Impeachment Court if they have to convene as an impeachment court bago ito opisyal na ma-actionan at mamarkahan bilang ebidensya o kung ipipresenta na lang ito mismo sa July 6 pagdating nung trial. Willard.
3: Hana, pahabol na tanong, bakit hindi daw ito namarkahan itong BIR tax records ng VP? Ito ba ay dahil kumontra ang depensa?
4: Willard, pagdating dun sa pagmamarka, walang official stance itong defense team ni VP Sara dahil yan ay dapat aaksyonan ng Senate Impeachment Court. That's why hindi ito naaksyonan kanina ni Clerk of Court Renato Bantug because it is up to the Senate Impeachment Court at wala pa rin aksyon sa ngayon kung kakailanganin bang mag-convene or kakailanganin bang magkaroon ng balibagong manifestation itong House Prosecution Panel dahil initially kasi Willard, ang hiling nila ay mabuksan itong box ng nilalaman ang umano'y tax records ng vice. Pero kanina kasi sinabi ni Congressman Ridon na kung hindi raw ito mabubuksan, sana ang mamarkahan na lang bilang ebidensya ay yung kahon itself. Pero pati yung kahon, hindi rin namarkahan. So, nevertheless, Willard, sabi ni Congressman Ridon, maaari pa rin naman itong maaksyonan pagdating doon sa trial at hinihintay na lang natin yung komento ng Senate Impeachment Court kung bakit hindi ito nangyari ngayong pre-trial conference. Willard.
3: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Patuloy ang word war ng prosecution at defense teams sa pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Umiinit din ang diskusyon sa mga dagdag na motion na inihain ng prosekusyon.
7: Sa memo ng BNC, ipinaliwanag ni House Prosecution Panel Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., na hindi pa nila hinihiling natanggapin ang tax records ni VP Sara bilang ebidensya. Ang nais lang umano ng kanilang kampo ay transparency. Iginiit ng depensa na hindi dapat isama ang tax records ng bise dahil hindi umano ito kabilang sa original na Articles of Impeachment. Tumutukoy din anila ito sa mga panahong bago pa siya maging VP.
8: Eh yung ano po, sealed BIR or tax records,
9: okay.
8: Ano po ang status nun?
9: Ngayon, ang inihiling ho namin dyan, dahil ho sa pre-trial brief na magkabilang panig, pareho hong reservation, certain BIR documents pertaining to the respondent, her spouse, and their business interest. So ang point na ho namin dito, all we're asking for is transparency. No? Para ho, nandyan na ang BIR box, let's open it. No? To be clear, hindi ho namin hinihiling dito na tanggapin na ng korte as ebidensya. Again, all we're asking for is transparency. Let's open it, no? Let's conduct an inventory, no? And then possibly mark it.
10: Ang pinagagalingan po namin dito ay ito pong mga ebidensya na to ay unang-una hindi parte noong mga original complaints na inihain laban sa Vice Presidente, which has been our position all along. And secondly, ang impeachable offenses po ay offenses lamang committed, allegedly committed during the term or tenure of the Vice President as an impeachable officer.
7: Sinegundahan ni Attorney Tolosa ang pahayag ni Kabataan Partylist Representative Rene Co na nagkaroon ng pangungopya sa mga ebidensya at witness list sa kanilang mga pre-trial brief. Mariin na itong pinabulaanan ni Attorney Poa.
9: Ang naging paliwanag ho ng kabilang panig dyan is imposibleng magkaroon ng mirroring dahil sabay naming sinumite ang mga pre-trial brief. No? But a response to there is also simple. No? Hindi naman ho ito ang unang pagkakataon na lumabas ho itong mga dokumento ng mga to at same as with respect to our witnesses.
7: Umaasa ang magkabilang panig na matutuloy na ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6.
3: Sa ngayon, nakatuon daw ang House Prosecution Panel sa pagbuo ng matibay na kaso para matiyak ang conviction.
11: Pinakakasuhan na ng Justice Department ang tatlo sa tinaguriang BGC boys at dating mga opisyal ng DPWH Bulacan dahil sa umano'y 1.68 billion pesos na tax liabilities. Ayon sa BIR, aprobado na ang nasa 44 criminal tax cases laban kina former DPWH officials JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Na-discovery raw kasi ang discrepancies sa kanilang declared income at actual expenditures at ang mga hindi na-file na tax returns sa loob ng ilang taon. Inuulan ng reklamo si Health Secretary Ted Herbosa. Graft at grave misconduct naman ang isinampa sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
12: Muli na namang inireklamo sa Health Secretary Ted Herbosa sa Office of the Ombudsman. Matapos maghain ang concerned Department of Health workers ng mga reklamong graft at grave misconduct laban sa kanya at kay Health Undersecretary Randy Escolango. Ayon sa 17-page complaint, nilabag daw ni Herbosa at Escolango ang Section 3E ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y unlawful appointment ni Escolango sa ilang matataas na posisyon sa DOH. Paliwanag ng mga respondent, labag-anya sa Republic Act 12009 at implementing rules at regulations nito ang pagkakatalaga kay Escolango bilang head ng Financial and Management Service and Supply Chain Management Service habang pinamumunuan din ang Central Office of Bids and Awards Committee A o COBAC A ng ahensya. Dahil sa Department Personnel Order o DPO 2026-0700 na inilabas ni Herbosa, na italaga bilang head ng Financial and Management Service and Supply Chain Management Service si Escolango noong February 5, 2026. Makalipas ang 8 araw, inilabas naman ni Herbosa ang DPO 2026-1080 na muling bumubuo sa COBAC A na siyang magsasagawa ng mga natitirang procurement taong 2025 at maging ng early procurement para sa taong 2026. Dito ay itinilaga rin niya si Escolango bilang chairperson. Kaya para sa mga complainant, may manifest partiality sa pagkakatalaga ni Escolango sa dalawang magkaibang posisyon ng sabay. Anila, hindi naaayon sa batas ang pag-integrate ni Herbosa ng fund authorization, bid adjudication at post-award supply tracking sa iisang individual lamang. Kumilos rin anya in bad faith sina Herbosa at Escolango dahil sa pagsasagawa nito ng two-step regulatory manipulation para ma-bypass at maiwasan ang mga pananggalang nakasaan sa Section 41.2.2 ng RA 12009 Implementing Rules and Regulations. Maaari rin anya itong magdulot ng absolute self-policing conflict of interest sa pagpapatakbo ng public funds ayon sa mga complainant. Sinusubukan pa rin kunin ng Bilyonaryo News Channel ang panig ni Herbosa sa mga panibagong reklamo laban sa kanya. Umaasa naman ang concerned Department of Health personnel na didinggin ng ombudsman ang kanilang reklamo at patawan ng 6-month preventive suspension without pay sina Herbosa at Escolango habang iniimbestigahan ang umano'y pagkakasala nito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Umiinit ang word war sa pagitan nina NBI Director Melvin Matibag at former Congressman Mike Defensor sa harap yan ng nakatakdang pagsasampa ng kasong human trafficking laban sa dating kongresista bukas. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
13: Pagin mo yung argumento, wala kang masasabi na ang kontra o contradicting dun sa malino na ebidensya. Ang gagawin mo, sasabihin mo dala ng isang tao, hindi po ba?
3: Yan ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag matapos siyang paulanan ni former Congressman Mike Defensor ng maanghang na salita.
14: Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit.
15: Nag-ugat ang mga tirada ni Defensor sa anunsyo ng NBI. Nakakasuhan siya nito ng human trafficking. Kaugnay ng sinalakay ng KTV Bar sa Pasig noong Abril na isa umanong sex den.
14: Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kaya tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat niyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika.
15: Pinalutang pa ni Defensor ang isyu tungkol sa asawa ni Matibag na sangkot umano sa maanumalyang flood control project sa San Pedro, Laguna. Sagot naman ni Matibag, lahat ng alegasyon na iniimbestigahan ng NBI kung mayroong ebidensyang papasok. At pagdating sa kasong isasampa kay Defensor, kumpiyansa ang NBI sa lakas ng ebidensyang hawak nila matapos ang dalawang buwang pag-iimbestiga. Ilan sa mga ito ang pinakita ni Matibag sa media na magbibigay linaw sa naging working condition ng mga biktima na umano'y sexual exploitation. Bukas na katakdang kasuhan si Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonar News Channel.

0: daw ang pagsirit ng presyo ng kuryente, talagang malulugi ang maliliit na business owners. Kaya hiling nila sa Meralco i-review ang kanilang electricity consumption. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Isang condo unit owner si Anne in one of the busiest districts sa Metro Manila. Meron siyang 6 na units na pinaparentahan gamit ang isang online platform. Sa 4 na buwan na pag-manage sa kanyang rental business, nabigla ito nang dumating ang kanyang electricity bills nitong June. Lumobo ng higit 21,000 pesos ang bayarin ni Anne sa kuryente sa loob ng 2 buwan para sa isang unit. Ayon kay Anne, nasa 28 square meters lang ang property niya na ito. Basic appliances lang daw tulad ng TV, refrigerator, heater at inverter aircon ang ginagamit sa loob ng unit.
2: This is like a mid-range condo. And normally, for a bill like this per month, papalo kami ng 7,000. That's mataas na.
1: Dahil sa mataas sa singil sa kuryente, malaki ang dagok nito sa small business ni Anne. Napupunta na lang daw sa electricity bills ang kanyang kita, bukod pa sa operational costs gaya ng cleaning services.
2: Ngayon, let's say for this unit, if we're going to say na we didn't really earn, we're negative for that month. So ganun po siya kalala.
1: Una nang sinabi ng Meralco, electricity charges are affected by actual kilowatt hour consumption ng mga customer. Matatanda ang sumipa rin ang power demand noong summer season sa gitna ng manipis na supply, kabilang din sa nagdulot ng additional costs, ang paghina ng piso at pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa Middle East. Pero para kay Anne, hindi pa rin sapat ang paliwanag ng Meralco para sa itinuturing niyang sharp and unusual spike in her electricity bill.
2: If it's really hot, the people are going to use aircon. It's like you know, drinking water. You cannot just tell people, "Uy, wag ka uminom ng tubig today." 'Di ba? Because it's electricity.
1: Humiling siya sa Meralco na i-review ang kanyang bill and consumption. Pero wala pa raw siyang natatanggap na follow-up. Bilang small business owner, sinabi ni Anne, wala siyang planong ipasa sa renta ng kanyang occupants ang mas mataas na gastusin sa kuryente. Sa ngayon, plano niyang sagutin muna ang mga dagdag gastos. Pero hindi alam ni Anne kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Para sa agenda, Che Sulit, Millionaire News Channel.
0: Mas marami pang individual ang posibleng kasuhan ng Bureau of Customs kaugnay na mahigit 42,000 abandonadong balikbayan boxes ng mga OFW. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi lang mga courier ang iimbestigahan, kundi pati mga kawanin ng ahensya na posibleng kasabwat sa pagkabinbin ng mga padala.
3: Kasama ang NBI, sasampahan din namin sila ng large-scale syndicated estafa. Yan po, pag pumasa po yan sa korte, ay wala pong piyansa yung mga opisyal at may-ari ng mga local companies. Yun nga lang po, aaminin ko po, hindi ko po kayang idemanda kagad yung mga kumpanya na foreign companies na nasa abroad. Ano? Wala po tayong jurisdiction.
0: Kahit kulang sila sa pondo, na i-deliver pa rin ang libo-libong balikbayan box sa tulong ni Finance Secretary Frederick Go at ni PBBM.
3: Kailangan namin ng mahigit 30 million pesos. Lumapit ako kay Secretary Frederick Go. Sumang-ayon naman siya kagad at maganda naman, umuha naman kagad ang presidente. Napondohan po natin to ng libre. Napadala na po namin sa halos lahat po ng mga 42,000 boxes. Mahigit 1,000 na lang yung hindi namin nadideliver. Wow.
0: Sunod-sunod na ang show cause orders at subpoenas na inilabas ng LTO laban sa mga pasaway na motorista. Kabilang dito ang isang naglabas ng baril dahil sa away parking at isa na namang green GSM taxi driver. Ang detalye sa agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
4: Prank gone wrong? Kasama na naman sa trending ang EV taxi service na Green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Mabilis kasi na nag-viral ang uploaded Facebook video sa page ng The Siblings at The Siblings 2.0 kung saan makikitang kasabwat ang isang Green GSM driver sa umano'y birthday hulidap prank ng vlogger na si Queen Money.
5: Huwag na pa kayo pumalag, ma'am, ha? Kabahala po ito, ma'am. Huwag pa kayo pumalag, so. Okay na ba doon?
6: Asa yung magamit nyo?
5: Sa muna talaga po kayo?
6: Wala.
7: Naya nila yung taxi. Ngayon, ang ginawa nila, kinu-prank nila yung pasahero, hinol-hold, inipit nila sa loob kung wari hold up, tapos nilagyan ng taklob sa ulo. So, siyempre, pangit yun. Hindi maganda, ma'am, yung ginawa nila, kaya nag-issue ko ng SOCOS. Kumbaga, hindi dapat naglolo ko ng mga ganon. Kasi ito naman taxi, sinaportahan.
4: May sapina na ang Green GSM. Driver nito na gamit ang VinFast Nerio Green ng taxi company at kay Queen Money na nag-upload ng separate video para depensahang tough love daw ang rason ng prank. Sa video naman na in-upload ng kolumnistang Simon Tulfo, naglabas umano ng barilang isang Ford Everest driver dahil sa isang minor dispute sa parking space sa SM Mega Mall. Giit ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw, salungat ito sa prinsipyo na meron dapat ang mga driver's license holder. May disiplina, pagpipigil sa sarili at paggalang sa kapwa sa lahat ng pagkakataon.
7: Pagka ganyan mga naglabas ng baril, ako or ang recommendation ko, perpetual revocation niya. Hindi po nila dapat ginagawa niya.
4: May SEO at subpina na rin ang iba pang viral road incidents, gaya ng pagsakay ng tatlong pasahero sa likod ng Ford Ranger pickup truck, paglalaro umano ng mga pasahero sa ibabaw ng Suzuki Ertiga, at paglabag sa batas trapiko ng isang NXT e-bike rider sa EDSA.
7: Huwag niyo pong gawing laruan o katawa-tawa o content yung kalye natin, nagsasakay tayo ng tao sa taas, o nagbibidyo tayo ng walang helmet, o nag-overspeeding tayo. Huwag nilang gawin yon. Kasi kami, gagawin namin ang trabaho namin para mapanagot sila. Yun naman pong mga nag-drive sa mga pampublikong mga sasakyan, isipin naman nila buhay yan nila. Kaya kami, mag-iigpit talaga. Talagang tatanggalan ko ng lisensya yung mga naka-alarma.
4: Patuloy din daw ang reforma sa LTO, kabilang na ang pagpapabilis sa serbisyo nito sa publiko at ang malawakang operasyon laban sa mga pasaway nitong empleyado. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
0: Venezuela niyanig ng dalawang malalakas na lindol. At Pinoy-inspired DreamWorks animated film na Forgotten Island nakatanggap ng 10-minute standing ovation sa France. Susunod yan sa Agenda.

0: Every year, hundreds of thousands of people around the world face a quiet, desperate crisis. Their organs are failing, and their survival depends entirely on the generosity of strangers. A single organ donor has potential to save up to 8 lives and improve the quality of life. Let's talk about the importance of organ donation and how it can turn a terminal illness into a second chance in life. Live well, live wealthy. Wellness is wealth. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Nasa state of emergency na ang Venezuela matapos itong tamaan ng dalawang malalakas na lindol. Nagdulot ng widespread panic ang mga pagyanig. Ilang gusali rin ang gumuho o malubhang nasira. Kasama riyan ang mga eskwelahan at airport. Nasa 20 aftershocks na raw ang naitala matapos ang magnitude 7.2 at 7.5 quakes. Wala pang inilalabas na death toll pero pinangangambahang hindi bababa sa 10,000 ang namatay sa kalamidad. Posible pa nga raw umabot ito sa 100,000.
1: Ikinalungkot naman ni PBBM ang kalamidad sa Venezuela. Nagpaabot siya ng pakikiramay sa mga biktima ng mga lindol. Umaasa rin siya sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DFA ang sitwasyon sa Venezuela. Wala pa namang naiulat na nasawi o nasugatang Pinoy sa back-to-back earthquakes.
0: Niyanig din ng malakas na lindol ang Japan. Tumama ang magnitude 6.5 quake sa northeast coast. Pero hindi naman naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad. Wala rin naiulat na damage o casualty. Pero on standby ang emergency teams ng bansa. Isa ang Japan sa world's most seismically active areas.
1: Matapos ang paglilibing sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia, patuloy pa rin dinadagsa ng mga taga-suporta ang kanyang puntod dahil sa kanyang iniwang legasiya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
2: Talagang marami ang naantig sa kwento ng pagsisikap ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Bobet Baterbonia dahil matapos siyang ilibing, itong kanyang puntod naman dito sa Talacugon Memorial Park ang sinadya ng kanyang mga tagahanga. Hindi man personal na nasaksihan ni Armand Rimoho na maglaro si Mr. MVP ng Agusan del Sur, nakita niya raw ang galing nito sa videos. Galing pa siyang Lucena City pero nang malaman ang nangyari kay Bobet, binisita niya pa raw ang lamay nito sa Quezon City at ngayon ang puntod nito sa Talacugon.
3: Ang galing niyang maglaro, nanginayang ko sa ang layo pa sana ng mararating niya kung hindi nangyari itong trahedyang ito. Natatsa ko sa kanyang buhay kasi kita ko yung mga pangarap niyang nang hinayang ako. Sayang kasi alam ko, galing din ako sa hirap. Kaya naramdaman ko yung hinagpis at lungkot ng isang ina, ng isang magulang, ng isang pamilya.
2: Ang visual artist namang si Hieronymus na galing pang Laguna, lumipad pa Agusan del Sur para personal na maibigay sa pamilya Baterbonia ang tribute art para kay Bobet.
4: Tribute art lang para kay Bobet kasi yun yung way naming mga artist para ma-send yung deepest condolence sa family nila. Yun, ginawa natin ng drawing si Bobet para mapakita sa nanay niya na maraming artist din na nag-appreciate sa anak niya. Really inspire me sa mga ginagawa kasi grabe siyang anak na ang tanging pangarap lang sa family niya is mataguyod sa kahirapan to inspire people din na gawin yung mga best nila para sa pamilya.
2: Nitong Miyerkules ng gabi, naglabas ng pahayag ang Ateneo de Manila University bilang pagkilala sa buhay at legasiya ni Bobet. Hindi lang daw sa husay sa basketball ang dahilan kung bakit espesyal ito. Inaalala raw ito ni Father Karel San Juan ng Ateneo de Davao bilang gentle giant dahil sa kanyang humility, quiet leadership at kindness. Ipinagluluksa raw ng Ateneo community, hindi lang ang kinabukasan ni Bobet, kundi pati na rin daw ang Bobet na nasaksihan at naranasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Back in Singapore, si Ann Curtis for Tiffany & Co. Pinagkaguluhan ng Diyosa as she graced the reopening of the jeweler's flagship store sa Ion Orchard. Present din sa event ang host socialite and businessman si Tim Yap. After a major revamp, Tiffany & Co. now occupies 3 levels ng luxury mall. Extra special pa ang 3rd floor dahil nandito na finally ang very first Blue Box Cafe in Southeast Asia. This means hindi na kailangan pumunta ng New York to have breakfast at Tiffany's. Bubuksan ang cafe in mid-July. OPM represent naman sa Singapore Grand Prix. Kabilang ang Pinoy band na Lola Amor sa artists na magperform sa racing event. Also in the lineups na Janet Jackson, Zara Larsson, James Arthur at ang K-pop boy band na Cortis. Gaganapin ang Singapore Grand Prix from October 9 to 11. Lola Amor is known for hits like Raining in Manila and Fallen. Last year, they received a special recognition sa first ever Music Awards Japan. Nakakakuha ng early praises ang Pinoy-inspired DreamWorks film na Forgotten Island. Nakatanggap daw ito ng 10-minute standing ovation sa prestigious Annecy International Animation Festival. May ilan pang nag-describe sa pelikula na best DreamWorks film of the decade. Written and directed by Joel Crawford and Januel Mercado, Forgotten Island follows 2 best friends who are trapped in an island filled with creatures from Filipino folklore. Umaapaw din ng Pinoy pride ang voice cast led by Liza Soberano, Her, Lea Salonga, and Dolly De Leon. It comes out in theaters this September. Sofia La Forteza couldn't be prouder for fellow Pinay Olivia Rodrigo. Excited na ang Cat's Eye leader sa upcoming Daisy Chain Fields Festival na sinet up mismo ni Olivia. Part ang Cat's Eye ng all-women lineup of performers which also includes Chapel Roan, Dochi, and Stevie Nicks. Sa IG story, Sofia shared a letter na pinadala ni Olivia sa Cat's Eye. Olivia called the group superstars in every sense of the word and she's honored daw to share this bill with them. Gaganapin ang festival sa Great Park in Irvine, California on August 29.
1: Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta, ginasuhan ng cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes. At red carpet outfit ni Zendaya, binili from eBay. Susunod yan sa agenda.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: No. Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi po truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Dinagdagan pa ni former Senator Sonny Trillanes ang mga kinasuhan niya ng cyber libel. Bukod sa mga tinaguriang Maleta Boys, kaladkad na rin sa reklamo ang dalawang senador. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian.

0: I-hearing ng Cayetano Block noong June 4.
1: Nakapag-deliver po ako kay Senator Rilliani sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nung Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir.
0: Gate ng dating senadora. Wala nang authorities na Cayetano at Marcoleta para gawin ng naturang hearing, kaya wala silang parliamentary immunity. Naganap ang pagdinig isang araw matapos italaga sa Senador Win Gatchaliana bilang acting Senate President.
2: Inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magfa-file po ako ng kaso sa kanila.
0: Marso na unang magsampa sa Trillanes ng reklamong cyber libel complaint at perjury laban sa Maleta Boys. Dawit din ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating Congressman Mike Defensor.
2: Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences.
0: Ito na ang pangatlong beses na nagsampa ng kaso sa Trillanes laban sa Maleta Boys. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
3: Muling binalikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang mga karibal sa Senado. Tila nagiging mapili raw ang hustisya ngayong mas nakatutok sila sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Agad naman itong sinagot ng Malacanang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
4: Hindi namin i-robin yung mga galit sa Facebook. may mga kasama kasi kami galit na galit pag nagpe-Facebook kami.
5: Muling binanatan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga tinagurian niyang galit tuwing nagla-livestream siya sa FB.
6: Yung mga issues surrounding the Blue Ribbon Committee and
5: sa kanyang pinakahuling FB Live, binalikan ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na halataan niya na siya ang nagdetermina sa naging direksyon ng investigasyon sa flood control scandal, maging ang pagtukuyan niya kung sino-sino ang mga sospek.
6: So kung gusto niyo ng pampapute, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. O baka may pampapute, di ba?
5: Sa pagkukumpara umano sa kanya sa mga naging Senate President, ikinumpara rin ni Cayetano sa mga naging chairman ng Blue Ribbon Committee na sina dating Senator Richard Gordon at Senator TJ Gingona na naging bukas sa pagpapatupad ng mga kailangang testigo sa pagdinig. Puna naman niya kay Senator Irwin na siyang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee ang laging pagko-comment laban sa tinaguri ang Maleta Boys. Gayong nagsabi na umano siyang mag-inhibit na siya sa investigasyon at si Senator Kiko na ang mangunguna sa lilikhaing subcommittee. Wala pang tugon si Lacson at Tulfo sa pinakahuling banat sa kanila ni Cayetano. Sa nalalapit namang impeachment trial ni VP Sara, iginiit ng dating SP na hindi dapat gawing dahilan para matigil na ang investigasyon sa flood control scandal. Kung tutuusin niya, trilyong pisong pera ng taong bayan ang napunta sa korupsyon sa mga maanumalyang flood control projects.
6: Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang korupsyon, impeachment muna kasi importante ito. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption, okay na lang sa atin? Basta dito na lang? Kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba?
5: May buwelta rito ang Malacanang.
7: So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Ay alam, puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong.
5: Nitong mga nagdaang buwan, may mga kinasuhan na ang Office of the Ombudsman at may inirekomenda rin kasuhan ang Department of Justice kaugnay ng flood control scandal. Kabilang sa naggamit sa pagsasampa ng mga kaso ang mga expose ni Senator Lacson at ang mga testimonya at ebidensya na nakalap mula sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kanya noong pinamunuan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
8: Kasunod ng madugong school shooting sa Tacloban, mailang paglilinaw ang Juvenile Justice and Welfare Council sa parusang naghihintay sa mga kabataang nasasangkot sa krimen. Inisa-isa rin ito kung ano ang posibleng mag-udyok sa mga nasa murang edad para gumawa ng karahasan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
9: Ikinalungkot daw ni PBBM ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban.
7: Ang mga

0: lahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplano gumawa ng krimen.
1: Hindi raw dapat isang tabi ang nangyari sa Tacloban, lalo't kabataan ang parehong biktima at suspect sa sitwasyon ito. Isang araw naman matapos sabihin ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na personally, hindi siya pabor sa mga panawagang babaan ang age of criminal liability, bukas na rin daw ang ahensya in light of recent events sa diskusyong ito gaya ng Pangulo. Nang matanong tungkol sa kanyang personal na opinyon, ani Gatchalian, "At this point, my personal views no longer matter." Hihintayin daw muna ng kalihim ang pagdinig ng mga eksperto at saka kikilos ang DSWD. Sa media forum ng ahensya ngayong umaga, bagaman bukas ang DSWD, sinabi ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Trisha Oco na huwag lang sanang tutukan ng publiko ang minimum age ng criminal responsibility dahil ang pinakamalaking issue raw dito ay kung ano ang nag-udyok sa dalawang kabataang suspect sa Tacloban shooting para gumawa ng karahasan.
2: Ito ang titingnan natin, ano ba yung hindi naging maayos sa kanila, bakit nila ito gagawin? Kailangan makahanap tayo ng tamang solusyon doon sa problemang nangyari. Iko-quote ko yung sinabi ng isang psychologist na kausap ko, expert din siya sa children, sabi niya pa, it might be a lazy way of finding solution to violence na kinukomit ka ng mga bata. Kasi ang dami mong dapat factors na i-consider.
1: Base sa police reports from 2016 to 2025, rape ang top offense ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Nasa 4,000 teenager aged 16 to 17, habang higit 2,500 naman na edad 15 years old pababa ang naitala ng DSWD. Sumunod dito ang murder, parricide, infanticide at kidnapping with serious illegal detention. Sa kasong murder, higit 700 ang edad 16 to 17, habang higit 300 naman ang edad 15 and below. Sa kasong parricide, may 40 cases ang mga kabataan, habang may 7 namang kaso ng infanticide. May 8 ring kabataan ang sangkot sa kidnapping cases ayon sa ahensya. Base sa situational analysis ng DSWD sa mga CICL noong 2022, lumalabas na may 6 daw common factors sa mga kabataang sangkot sa krimen. Ito ay ang kahirapan at dysfunctional na family environment, limitadong supervision ng mga magulang, maging exposure sa karahasan sa loob ng pamilya at komunidad, at conflicts laban sa kapamilya at kapwa. Nandyan din daw ang poor anger and emotional management at negatibong social media influence. Nilino ng DSWD na misinformed ang karamihan ng mga bata na ang iniisip ay wala silang pananagutan sa batas. Kahit na raw minor de edad at rehabilitasyon sa bahay pag-asa ng ahensya ang kakaharapin, hindi ibig sabihin nito ay malayang malaya na sa accountability ang kabataan. Sa ilalim daw kasi ng intervention program ng Bahay Pag-asa, goal ng ahensya na ipaalala sa bata na may mga tuntuning sinusunod sa lipunan, kaya ang paglabag dito ay katumbas ng disciplinary action. Walang social media access, limitado ang visitation hours, at may striktong programang susundin ang bata sa dorm-type living sa Bahay Pag-asa. Sa madaling salita, may conditionalities daw na nakaset sa Bahay Pag-asa. Sa usapin naman ng pananagutan ng mga magulang, kailangan pa raw imbestigahan kung talagang may lubos na pagkukulang ang mga ito, pero base sa kanilang usapan, in shock at takot ang mga magulang ng dalawang minor de edad na suspect sa Tacloban school shooting. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Sa Santa Cruz, Maynila naman, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng libreng bigas. Nasa 500 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program. Tiniyak din ni F.L. Liza na magiging regular na ang programa sa buong bansa. Magpapatuloy ang rice distribution hanggang bukas sa mga piling komunidad sa Maynila at Quezon City.
4: Nakaligtas sa tangkang pagpatay si Edarlito Doremon, isa sa mga nagsampa ng plunder case laban kay Masbate Representative Antonio Co. Binaril si Doremon sa harap ng kanyang bahay sa Masbate City at tinamaan sa hita. Ayon sa kanyang abogado, posibleng may kinalaman sa pagsampanya ng kaso ang pamamaril dahil isang linggo lamang daw ito Matapos maglabas ng update ang ombudsman, itinanggi naman na ng kampo ni Ko ang paratang.
5: Another trending red carpet look from Zendaya. The award-winning actress rocked a simple, oversized shirt sa press tour ng Spider-Man Brand New Day in Paris. Even more surprising, binili lang ang vintage tee from eBay for just $35. Pinartneran ito ni Zendaya ng white Christian Louboutin heels, giit ng kanyang longtime stylist na si Law Roach. Style doesn't always have to cost a fortune. May wax figure na sa Madame Tussauds London si reigning Formula One world champion Lando Norris. The wax model includes a replica of the helmet he wore when he clinched his first F1 title sa Abu Dhabi last year. Idi-display ang figure sa cultural capital zone alongside other sports legends tulad nina Lewis Hamilton and Cristiano Ronaldo. Norris says he's very, very happy na sa London siya unang naka-wax figure.
6: Maybe in the future there'll be more of me in other places, but for now, you know, to start off here at home and the place where I grew up and the place I became is the perfect place, so I'm very happy that it's here.
5: Marami daw aabang ang series and films from Apple. Isa na nga rito ang pinaplanong sequel sa box office blockbuster na F1. Bukod sa 2025 racing drama starring Brad Pitt, Apple has also found success with Oscar Best Picture winner Coda and Emmy-winning shows like The Studio and Ted Lasso. During this week's Cannes Lions International Festival of Creativity, binigay ang Entertainment Person of the Year Award kay Apple Senior Executive Eddie Q, who oversees the company's media and entertainment businesses. Ayon kay Q, they're aiming pa to release better and more shows and movies.
7: Types of movies that we're creating, some of them will go to streaming, but we know that we're making movies that are, you know, to go to theaters. And we'll keep doing that, and we think it's a great way. I think it's very complimentary, by the way. I think going theatrical did not hurt us with F1.
5: Filipino-Canadian comedian na si Nurse John pasok sa Forbes list ng top creators. At more clues sa inaabangang wedding ni Taylor Swift at Travis Kelce. Susunod yan sa Agenda.

0: The audience is growing, and the impact continues to expand with over 2.29 billion views. Billion Audio News Channel continues to reach new heights, driven by more than 406 million engagements and fueled by 2.64 million new followers in less than half a year. More Filipinos are turning to BNC for trusted journalism and meaningful stories, because every story we tell is guided by a simple mission: to be brave in pursuit of the truth, to tell bold stories that matter, and to go beyond the headlines. BNC, the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Libo-libong miyembro ng Bangsamoro ang nakiisa sa multi-sectoral peace rally ngayong araw. Pero babala ng isang grupo, posibleng gulo ang kasunod nito kung babalewalain lang ang kanilang mga hinaing. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado.
2: Napuno ng mga realista ang kahabaan ng Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City kasunod ng sinagawang multi-sectoral peace rally kaninang umaga. Dumalo sa peace rally ang iba't ibang stakeholders gaya ng mga peace advocates, religious leaders, former combatant at community organizations. Isa sa mga panawagan nila sa national government ay ang reappointment ni Ahod Alhaj Murad Ibrahim bilang interim chief minister ng Bangsamoro Transition Authority. Pinalitan si Ibrahim noong March 2025 ni Abdul Raub Makakuwa, na isa rin sa mga top MILF leaders. Sa pagupo ni Makakuwa, pinaigting niya ang kampanya kontra korupsyon sa BARM at pinag-resign ang ilan sa mga opisyal ng Bangsamoro government. Kabilang na dito, si dating Education Minister Muhakir Iqbal kasunod ng kwestiyonabing 2.2 billion peso transactions na inilabas ng COA. Bumelta naman ang grupo ng MILF at tinanggal si Makakuwa bilang chief ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Naniniwala sila na politically motivated ang pagtanggal kay Iqbal at ilan pang opisyal bilang paghahanda sa nalalapit na parliamentary elections.
3: Number 5, ibalik si Chairman Murad Ibrahim bilang ICM. Si Chairman Murad Ibrahim ay Amirul Mujahidin ng Bangsamoro. Ang pagtanggal sa kanya ay hindi sang-ayon sa batas at hindi paglagalang sa mga kasaguan.
2: Nanawagan din ang multi-sectoral group ng full implementation ng 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Hindi pa kasi 100% completed ang ilan sa mga provision nito, tulad ng decommissioning at socio-economic and development commitment ng pamahalaan. Iginit nila na dapat ibalik sa MILF ang leadership ng Bangsamoro Transition Authority. Karamihan daw kasi sa mga appointees ay hindi galing sa rekomendasyon ng MILF Central Committee. Tira nagpahiwatig naman ang isang grupo ng MILF combatant na magkakaroon ng gulo kung hindi tutugunan ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing.
4: Pero kapag isang tabi ng gobyerno at tuluyan ng alisin ang mga mekanismo nagsusunod ng kapayapaan, ay para din muling ginising at binuhay ang mga buhos na nananahimik para maghanda sa hakbang na hindi kalais-nais.
2: Sa Lanao del Sur, napuno rin ng mga taga-suporta ni Ibrahim ang isang multi-purpose hall kung saan isinagawa ang kaparehong multi-sectoral peace rally. Sa kabila ng hidwaan sa MILF, siniguro naman ng COMELEC na tuloy-tuloy na ang parliamentary election sa BARM sa darating na September 14 nitong taon. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
5: Bigo ang tambalang Alex Ayala at Venus Williams sa doubles quarterfinals ng Bad Homburg Open. Sa score na 3-6-2-6, pinadapa sila ng second-seeded tandem nina Olivia Nichols ng Great Britain at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Kapwa pinaghahandaan ng Pinay star at tennis legend ang Wimbledon Championships, kung saan sasabak sila sa singles at doubles event. Update naman tayo sa Bagyong Francisco mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
6: Willard, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco anumang oras mula ngayon. Muling namataan sa severe tropical storm Francisco at 625 kilometers, ilagang silangan po ng Batanes at taglayang hangin na 95 kilometers per hour. At kasalukuyang binabagtas ang southern islands po of Japan. Samantala, habang palabas sa si Francisco, pumasok naman ng PAR ang bagyong Higos. International name po yan kaninang alas 3 ng hapon at binigyan niyan ng local name na Gardo. Si Gardo po ang pangpitong bagyo for 2026 at pangatlo naman for the month of June. Huling namataan si Bagyong Gardo as a tropical storm, 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 85 kilometers per hour. Base po sa likastak na pag-asa, less than 24 hours lamang po mananatili sa PAR sa Gardo sa kalalabas bukas ng tanghali patungo ng Katimugan, Japan. So ibig sabihin, wala pong inaasahang landfall o direktang epekto mula sa Bagyong Gardo at wala tayong bagyo sa loob ng PAR pagsapit ng weekend. Bagamat wala ng epekto ang mga bagyo, posible pa rin pong malalakas na ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may Zambales, gayon din sa may Bataan, Occidental Mindoro. Yan po ay dahil sa hanging habagat or southwest monsoon. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong, makinig sa mga warnings at advisories sa pag-asa at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa weather forecast po ng pag-asa bukas, June 26, araw ng Biyernes, sa Luzon may aasahan ng mahinang ulan sa umaga dahil pa rin sa habagat. Dito po sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at lalawigan po ng Masbate. Habang sumisili pa ang haring araw sa ibang bahagi, kabilang na ang Metro Manila. Sa tanghali at hapon naman, uulanin na rin ang La Union, Pangasinan, Benguet, down to almost the entire Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, hanggang dito sa Mayromblon at Calamian Islands. Minsan po, lalakas pa rin ang mga ulan sa mga lugar na yan, kaya payo ng pag-asa, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at mag-ingat pa rin sa mga biglaang buhos ng ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. Sa Visayas at Mindanao naman, mula madaling araw hanggang umaga ng Biyernes, may dadaan po mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Cebu Province at Negros Provinces. Hanggang hapon or mula tanghali naman hanggang hapon, posible pa ang mga isolated thunderstorms. Lalo na dito sa may Panay Island, Negros Island Region, dito rin sa may Northern Mindanao, South Cotabato at Sarangani Provinces. Habang may saglit na ulan pa rin sa gabi, dito po sa may Samar Island, sa may Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Region, yan po ay mga pag-ulan na walang kinalaman sa anumang bagyo. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at makinig sa mga advisories. Kung kinakailangan ng rescue, humingi lamang po ng tulong sa mga local government units. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather, Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
7: From coping with burnout to making it to Forbes. Nasa list ng top creators 2026 si comedian John De La Cruz or widely known as Nurse John. Ranked 28th ang Filipino-Canadian with earnings estimated at $7.2 million. Sa TikTok, unang sumikat si Nurse John who worked as a frontliner during the pandemic. Naging patok ang kanyang comedic videos which he posted as a way to cope with the pressure and the chaos of hospital life. He has since embarked on a stand-up tour that he has sold more than 250,000 tickets worldwide. Number one naman sa top creators list ng Forbes si Mr. Beast. The Season of the Witch is back. Inilabas na ang trailer para sa sequel ng 90s cult classic na Practical Magic. The new film follows the Owen sisters as they confront a dark curse that threatens to unravel their family once and for all. Bida pa rin dito sina Sandra Bullock and Nicole Kidman with Joey King and Maisie Williams joining the cast as the next gen witches. Practical Magic 2 comes out in theaters on September 11. Tumitindi pa ang speculations and clues surrounding the wedding of the century. Ayon kasi sa The New York Times, a permit was filed with New York City to close the streets around Madison Square Garden from July 2nd to July 4th para umano ito sa isang event on July 3rd. Nagbook din daw ng room sa Marriott Marquis Hotel ang ilang members ng football team ni Travis na Kansas City Chiefs. Taylor and Travis have kept quiet about their nuptials but matagal nang usap-usapan na sa Big Apple ang festivities. If the rumors are confirmed, the apparent royal wedding would coincide with America's 4th of July celebrations.
6: A
5: Alam nyo, may Erica, hindi natin maiwasan mag-alala, no? As parents, sa safety and security ng mga anak natin, kapag papasok sila ng eskwelahan, na ngayon may balita na may nagbanta ng isang
8: nagplano ng violence. Pero buti na agapan, ano?
7: Pero I think the question now, no, like how can we avoid this? Kasi I think madaming usap-usapan ngayon, no, na yun nga, like there are so many people talking about different ways on how we can avoid this, di ba?
8: Puro nga, buti na papag-usapan siya kasi yung mga magulang din nagiging aware na dapat i-monitor nila yung mga anak nila.
7: Yes.
8: Di ba? Be aware of the red flags, yung mga warning signs, kung in distress yung anak mo, kung nababahala, kung nabubully, di ba? Yun, dapat ma-monitor din natin.
5: Yung kanila rin mga online and offline activities.
8: Also, yung online content nila na nakukonsume nila, yung mga online games, kung puro violence ba, yung nanonormalize ba yung violence sa pananaw nila, di ba?
5: Pero napakahirap, no? Hindi lang ito trabaho ng magulang kasi buong araw na nga silang kumakayod sa labas, eh. Dadagdagat pa ng trabaho ng supervision sa bahay.
7: But I think the bigger question that we have to ask ourselves, no, is, syempre, are we doing enough to address bullying that's happening inside and outside of schools? Syempre, we also have to continue to support the struggling youth. Especially with the rise of social media and technology, grabe talaga. Like, it's so hard to be a parent in the 21st century.
8: Correct. Diba? Pero at least tinatanong natin yan. We are asking the hard questions from the parents, as parents, and also sa mga community leaders natin, sa gobyerno natin.
5: Para mapag-usapan at maupuan.
8: At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Mai Rodriguez.
7: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
5: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
0: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagpistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike Kumso! ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Isip mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilong man ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado kapulot. K5 Night Watch.
4: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton ng syurad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper, kag sa aton mantanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, Kagantike, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan, sinangaton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa paratuntunan, K5 Night Watch.
3: K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
4: Kakinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Giwa kita nga mga talakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kakinandan mga ikaw purman aton karon ang mabalita na kag information. Halin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters ay kangtaran sa ilang natipon nga mga balita sa sunod sang 24 hours. Kod naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaluyo. Samtang may kaupo naton karon iya sini nga aton sini mga K5 nga inang intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Ra karon sa patrol si inang student intern Zarina Claire Magno. Ang singer ta karon. Tantang na abilidad dyan. Ko pangayok gini sa kagapon sa damo-damo nga chimpo mo. Sa iban pa, mga ka-K5, nga mga drag ko man, nga mga balita, kag-information. Halima sa iban pa nato nga mga ka-K5 patrol reporters with ka-K5 Jenny Kauyo na nagikan sa Iloilo City Hall. Kag-K5 Karen Badilla, nagikan naman sa police, military, kag-ospital. Aton karon nga kuha na mga pila ka mga detalye sa mga balita. Kag mga drag ko man, nga mga balita na tipon sa ato sini nga mga reporters. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita kag information, nagi ka naman mga ka-K5 sa aton nga news center. Mga dalag ko ng mga balita national kag balita international. Kaplastar karon sa aton sirang news center with ka-K5 ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Kaga upod sakay ka-K5 Renan Jay Salcedo ang ato sining intern. Student intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Sa kinandan, punaton din sa technical side, ka-K5 Andre La Pastura, kagang partner, ka-K5 Rinalin Durin. Amuni siya ang daw siya niyang sakwan technical pero mayong magkanta. Karon, bisan sa technical, kasulod ka di karon sa kwana sa announcer's booth. Kay ikaw di ang pag may masubuan karon sa balita baka tahon ta ka para madula ang kasubo nila di no. Kung hindi gani kasarang karon mga upod mo magkanta, ikaw ang kwan sa ila matubos. Sige. Ayos, wala, sige. Kinandan mga ka-K5, ako naman yung ka-K5 yun, alohado kapulot. Nag-welcome gid sa inyo, tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5, today is a Thursday, June 25, 2026. Kapit sa 25 na kita subong irisyon, bali man lang kadlaw na bilin no, July na ho. So, ilang mabalaan, no? Kamusta nang inyo nga, John? Nangin manami? Nangin maayo bala ang bulan sa Hunyo sa inyo? Nag-upod bala sa inyo ang bulan sa Hunyo? Tara nga mangin dibuy na sa pangabuhi. Mangin na maayong paningkay-singkay sa pangabuhi nyo. Mga ka-K5. So, sa ato siling pagpangalagad, shout out Anay! Sa aton tanan-tanan nga mga followers, most especially, ang mga nag-tune in na sa, 88.7 K5 News FM Iloilo. Shout out sa inyo tanana. Sa mga nag-drive sa ilang mga salakyan, nga samtang nag-drive, nag-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ngayong gabigid sa inyo, tanan-tanan. Kag subuman sa aton nga mga kauturan sa palibot sa aton syudad, kag gabilog nga probinsya sa Iloilo, nga nag-monitor, nga nag-tune in sa ilatag sa ka mga FM station band nga radio set mga ka-K5 sa 88.7. Ngayong gabing, kag sa aton naman nga mga followers, nga nag-rantaw na sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa June Kapulot News Live. Aplasta na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa makautor na aton nga mga OFWs sa mga inang kauturan aton nga ara sa iban nga mga pungsod. Hilabi na ang sa mga taga Kwandao, sa mga taga inang Venezuela. Mga ka-K5 ang naiguan sang magnitude 7 point. Bo, grabe mo sa kapag grabe man nga ko ano nga linog no, duwa gyud bisis mo mga ka-K5, kaduwa gyud ka bisis nga gintay og sang linog, puro pa tanang mga mabaskog. Mo sa General Santos ito mga 7.8 magnitude mga ka-K5 nga nagaigo sa Venezuela. Mga ka-K5, duha pa ka bisis. Dili na kay isa ka bis. Hindi abla, abini mo na mga ka-K5, abi mo ng aftershock pa lang nagbulos. Ano so, hindi yan, duwagi dyan mong couple. Mga ka-K5, no? Mag-asawa nga linog. Ang nagluntad sa area sa Venezuela, sa diin sa karon mga ka-K5, ang ginamakita ni mo sa ila sini mga ka-K5 nga mga video, oh. Halin sa aton sini nga mga kauturan nga naga-i-restart dito sa may Venezuela, ga tapok ang kuano ga asong yabok mga kaka-K5 sa sulod mismo sang building. Nakita nga nagadinalaga ng ato sinay mga kauturan nga ara sa idalom sang building bago ini nga magkalaros dak mga kaka-K5. Nakita nimo ang pagdinalagan sa ato sinay nga mga pumuluyo. Ang mga nagailista dito sa area, duha ka beses ninaluntad mga kaka-K5 ang ining linog nga ini. Pagkatapos ang after sinisang linog diri sa may Venezuela, 7.1 kagang isa daw ang inang 7.8 plato. No? Ang duha ka mga linog nga ini. Mga kaka-K5 after sa Venezuela, mga kaka-K5 nagbulos marayon ang Japan, sus Maria ihuni sa mga 6.9 man to. Magnitude 6.9 man ang Japan. Mga kaka-K5, so monikaron nga daw ang pungsod nagpaabot man sang kasubo no sa sining nagluntad mga kaka-K5 nga linog dito sa may area sang Venezuela mga kaka-K5. Ang sa Japan may mga structure man to nga mga nagkalaguba pero inahurat man to pirmiro may mga tsunami alert pag ani ito. Ang dito sa Japan no pero ni sa Venezuela mugdang grabe rob damo sa mga nakarumpag nga mga building man di. Kaya mga kaka-K5 makita nga bisan sa mga CCTV footage. Makita mga kaka-K5 nga ang pagtayog sang halos sa bilog nga syudad. No, kag halos sa pagtayog mga kaka-K5 sang mga building. Bisan mismo ang mga salakyan makita nimo nga nagatalalayog sang magluntad ini ang linog dito sa lugar. Ginapatihan ini nga may posibilidad mga kaka-K5 nga linibo naman ni ang halos sa pangitaon kag ang iban karon ginapakita nga may posibilidad ginatos subtob linibo ka mga tao mga kaka-K5 ang himuon sining parangitaon nga nagkalapilpilan o kon nagkalatampukan sang mga building nga nagkalarusdak dito mga kaka-K5 sa may Venezuela. Amuning aton mga kaka-K5 nga ginapangamuyo nga kabay pa nga diri sa aton wala lang ha diri sa aton ilabi na gid diri sa Pilipinas. Kabay pa nga amo na tong katapusan ng samay Sarangani province sa ilabinigis sa area sa Mindanao. Mas especially sa may General Santos City. Mga kaka-K5. Kabay pa nga amo na lang to kag wala na sa may magluntad pa nga iban nga mga mabaskog nga mga linog sa mga pila ka mga porsyon diri sa aton nga Pilipinas mga kaka-K5 no. Ilabi na gid ang pinakadagko nga mga syudad bla bawsos. Labi ng Manila bo kabay pa nga wala lang. Diri sa aton sa Iloilo, sa Cebu, sa Davao, no? Mga kaka-K5 may mga trutayog man sa Antique, may ara man. Nagligay puro at least pasalamat kita gulugagmay. Ini ang sa Venezuela, no? Mga magnitude 7.1, bo nung damo na klarusdak yung mga kwa, no? Yung mga building, no? Ang dito sa may Jensan, mga kaka-K5, gamay lang to ng mga nagkalawasdak ng mga building. Kaya manti, umani ang bukid ni gawa ang Jensan mong iniyan sa Venezuela mga kaka-K5 syudad gining kanakwano ginigo ang halos sa dako nga kwan nga syudad sa pungsod sang Venezuela. Amo ni rason kun nga ang daw damo sa mga kala building nga mga or sa mga building nga nagkawasak sa sining nagluntad nga trahedya mga kaka-K5 gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamatin ni makalipata pangamuyo kamo so sang diri sa aton sa Pilipinas baw perte pa kadamo kadaan sa mga kwandi sa mga demonyo di sa Pilipinas. Kaya mo na nga ginang pangamuyo kita nga hindi madala sang demonyo ding aton sa Pilipinas di kay bisan way linog di damo gyapon demonyo di mga kaka-K5 ang ginamin naton nga mga demonyo ang mga ara sa gobyerno bla subong talaga pulongko sa aton gobyerno mga kaka-K5 mga sungak-sungak kami dalok-dalok ka mga kawatan mga kaka-K5 ikabay pa nga magbalag-o na kamo kay ginaamat-amat na kita subong papas ang Ginoo ini mga kaka-K5 hindi niya kay siling yung hambal nga man-made ni Ah, ining linog yung mga ka-K5 niya, imo niya sang kuan mong himo niya sang kalikasan. So, hindi mo niya mapaktan kung saan o magtayog. Amo na sang rason kung nga ang hindi mo niya mapredek ang linog. Ah, nakabalo ka nga may linog na magaluntad, pero wala mo mabalaan kung saan o matayog. Wala mo mabalaan kung saan o magikap o kung saan o magbigiha. Ah, mga ka-K5, ti... Ah, amo na sa mga ka-K5 ni himo na yasang kwan himo ni yasang kalikasan naturalisa niya nga pag himo ang pagtayog sang linog amo nang rason ang hindi tayo mabalan kini mapaktan te sa daga katabo subong sa aton nga pungso daga katabo subong sa bilog nga kalibutan mga ka-K5 ning na matama ti kada pahanumdom sang aton nga kwan nga kahitaasan nga magbalik ta kamo sa sabak sang Ginoo. Kag maguntat nga mo sa pinangawat sa kabansang gobyerno. Pagbalalik na kamo sang paghimo sang kaayuhan nga mga bilik sang ilik nyo. Oh, mga ka-K5. Storyan trackeron diri sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information. Ah, pagtayog sang linog sa may Venezuela. Bumalos matong Japan. O sus Maria, ihunis ni Garapo ni Santissima, Santimuso na. Ay, anak sang kanding kagbuayang, wala sang iko nga ra sa isa sa Senado, sa Congress, sa City Hall, sa Capitol. Mga ka-K5. Lantawan nyo bala ang mga sigi-sigi nga nagkatabo. Oh. Ano man, may angot man ni ang kwan. Ang pagtayog sang linog to sa Venezuela, nag-angot ang yung fault sa may Japan. Do kalayo man na sa tad nila. Hindi, bla? Oh, so, dito naman sa Japan naman niya. May nagtayog malinog ang magnitude 6.9 man to. Mga ka-K5, ang nagtayog ng linog sa may Japan, mga ka-K5. Galing kayo mga Japan ni mga ka-K5. Halos masamin niya ang Japan mo. Dumduman nyo, galing kay ang Japan ni masamin niya kagado halos sa... lugar yung nadaya sang iligoon sang dinog ang Japan nga ini mga ka-K5 pero ang nabiliban naton sa inang gobyerno sang Japan kay once nga igoon sila sang trahedya kadasig sa ila ya maka-recover dasig sa ila nga mga pag-construct sang ila nga mga kwan ang ila nga mga pag-construct kag pag-rehab sang ila nga mga dalan ka mga building kadasig lang katama mo mga taytay na kalaguba da protect na sigma human sinimana lang ya inadlaw sinimana binulan lang ya mo diri sa aton pagwas nga maigo ang aton nga mga taytay dre kung sa bagay bisan gani way gani gakwan bisan way gani na rumpag sa linog ang aton nga mga taytay di galabot tag tatlok tuig kita nyo ang ungka flyover na pilak tuig na subong lubak-lubak pang dalom niya. Ambot sa noo pa na balikon ta naman tuliwat ang kwan karon ang ilang dalom to sa ungka flyover tong lubak-lubak to kung kamusta na to no? Ang abortion road to may dalom sa ungka flyover mga ka-K5 pariyanta man na karon diri sa ato sila nga pagpangaraga diri lamang sa K5 Night Watch samtang sa iban pa naton nga mga balita sa ido kita sa mga balita lokal aton karon nga mga headlines. Isa patay, isa pirason matapos na kuryente sa foam party sa Banwas ang Banate. Mga ka-K5, ang foam party, amo na siya ang kwanbla, inang gatiriripon kamutos tunga sang field. Alay, for example, damo-damo kamudara kamo sa tunga sang field. Pagkatapos, papiswitan kamo sang tubig. Mga ka-K5, no? Tubig nga may mga habon, nga nagabukal-bukal. Amo na siya ang ginatawag nila nga foam party. Sisiling naton, diba sisiling ko may mga chemicals, ina, tiway magkuno, habon malang na. Ang natabo sini mga ka-K5 na kuryente ang ining biktima. Kang isa pagin nga napilasan sa sining foam party nga ini, bangod mga ka-K5, matiba sa ang lawas niya. Isimpre ga, kwan mong ga, ginapapiswitan kamuda mong. Naamo na o, periyosin na o, makita nyo na sa aton nga Facebook live mga ka-K5 na, muna ang style o. Da may mga bubbles na mga ka-K5 nga halin sa host, ang kwan, sang taga Bureau of Fire. Ginapasumpit, sino rin napapaswak sa inyo, tanan-tanan, samtang ara ka mo sa tunga, sang field. mga kaki 5T karon na tabuan gid ini nga samtang basa ang mga lawas nila sa sining foam party nga ini nga ginapapiswitan sila mga kaki 5 sang tubig. Ini naman yang isa nga ini nga biktima ang nakasandig mga kaki 5 sa kuryente. Ah, so pagkasandig sa kuryente kay bangol basa ang lawas niya. Tiyunay ko murog-kurog lang. Ah, te. At tapos may isa pagid nga napilasan. Ah, so muna mga kaki 5 ang insidente. Muna siling nato nga dapat kung may mga foam party, mga pulo pariho sini. Dapat layo sa kuryente. Dapat siguraduhon nyo nga wala sang open wire. Wala sa mga wirings mga kaki 5 nga naka-open da sa kuryente. Kay nga ah, basa mga kaki 5 ang inyo sini nga ginakwananda. Ang lugar nyo nagabinas anay kamo daga inang paliguay kamo da sang tubig nga may habon para magkalabasa kamo sobra nga ko nga kon pakilala nga sobra nga biga abi mo. Oh, bo chilingon ano gani na ang term sang isa na ng the medyo slight inarte na sobra nga kaartihan blah. Kalikay ko na muna ng mga tinaga ang gamiton mo. Kayang-kaya. Gini ba't na kwan na yun mong maabot na yun sa mga kwan, sa mga sang mga ginikana na ang ina nga termino ang gamiton mo. Yung sobra nga biniga, biga. Sobra mga kaki 5 nga inarte, bla. Kanamo sa mga hilimoon, yung mga foam party, kamong basa-basa na yun. Tapos, ang ibanda ba si pagkatapos ang foam party, mapulis na bala magkakulurog sa hilanat? Trangkaso, sipon, ubo, hilanat? Pero kung nakainom na sang ditribayo ng mga bilik sa hilik nila, hindi magbaralatian eh. Nga mo ginabi ang iyon niya party. O, oh, mga kaki 5. O, hindi bla? O, oh, te, lantawang sobra nyo nga biga. Te, kundi isa yan na disgrasya, itip. Mga kaki 5, ang pamangkot. May kwanine, may permit ng foam party nyo mga buisit kamuda. Oh, mga kaki 5, anong klase nga kadamo sa mga buluhaton nga klase isang boom. Dayaw kong klase ni subong dugo matamat na samtang nagadugay, nagaliwat nga nagaliwat. Sa una nga chimpo, kay 5 andri, samon nga chimpo, way na ya. Baili lang. Oh, pwerte pa ganit kasadyang baili mong. Nga pagtukar sa music nga cha-cha, labi na git kun ang lugar abi hindi pa simentado. Ah, gatapok yabok mo pagkatapos ang music sa kwan sa baylihan. Ah, lantawon mo buhok mo ga kwan man ga blandi man sa yabok. Nami pa. Oh? Oh, sadya-sadya ginakatama ng foam party nga. Oh, sadya-sadya ginaw. Anong sadyahon mo daman kaya kalabasa ka mo? Anong sadyahon mo da? Oh, mga kaki 5? Oh, te, karon ang sobra nyo nga kasadyahon, ano natabo? Kundi, may ara yung nga naghalad sa kabuhi niya. Siya gito yung natabuan yung nga nalabot sa nga kuryente to. Oh, kung mag-foam party ka mo, kung maghimo ka mo sa kasubong sinasiguruhon nyo nga wala sang mga open nga mga wirings sang mga kwan sang mga inang kuryente mga kaki 5 nga wala sang ano ni sang putos oh kaya laban base kun magkala disgrasya gi kamo oh na mo no kay mante kagapon hindi bala kwan nang fiesta ni San Juan de Bautista. Ang banwa sang Banate, mga kaki 5, fiesta man sa Banate. Kaya ang ilang kwanda, ang ilang patronda is si San Juan de Bautista. Di may ara sila nga foam party, amunang sulay, basya. Wa bidyo hala, basya, kwanda, puswitan ka muna sang tubig da. Biswitan ka muna sang araw, ng tawablan, oh, gabukal-bukal ng mga daw habon, no? Amunang ginapiswit si inyo. Te, oh, pagkatapos, tani mga kaki 5, kung magkasubong sina kung himuon yung amuna, siguraduhon nyo nga wala kuryente nga naka-open. Siguraduhon nyo gina para safe ang mga pumuluyo. Kaya kadamu-damu dan sang tawo, mga kaki 5. ano na lang naya karon ang matabo sina sinong mamalayran sina sang kamatayon sang isa nga na ah butang taxi rin te matabo bala ina nga makuryente da sa ko parang dita nga hindi basa ang yalawas ah mga kaki five hindi bala sang una nga chimpong nga daw bulubaylim lang gani sang una daw mayo man ah kuan pag music kay five pag music kay five Andre dahil mo kapalapit sa uyab sa kilid nga nagapulupong ko mo no dahil mo kakuan distinger kakamot mo dear miss pwede ka baili pagambal nga pwede man abang may sinong pwede tadi nga away nagali si Juan dapat si Juan dapat pinapwede tadi nga himoon nga dramatista di karon man si Rinaline pwede ni ang kabalo ni sa magdadrama dapat tunaan mo ni kay broadcaster kay nga daan kung broadcaster ka dapat ang imo nga tingog may pirmira may segunda may trisira kag may pangwarta kay kung wala ka tingog wala ka kwarta tingog mo na di kapital taday abi mo magkakwarta ka wait ka tingog di mga jes man san singko pa tingog na di kapital taday para makatilaw tamani kung wait ka di tingog abi mo makatilaw ka bisan ilabo sa bato pagwasa hindi na di pwede wala tingog yamong kay tingog lang din aton man may konsiling mga artista ka kay Mapriyo kala sa kay Charlie Chaplin sinyas lang nga sinyas way tingog o hindi ganit kay Mr. Bean o hindi bala ala sige sadya nami pasuna sa mga bulubinayli kay pagambal mo nga kwan pag sinaot sa pagtukar sa music labi naging kunchatsa ang music Maria ihunis sige tapok agi sa kwan mong kung hindi pa simentado abi mga

0: tubig. Wala sadya kung way basyahan, nay mong Enjoy gikatama mga kabataan subong kun basyahan mo. Do sigura tapos kasi siniyagit pa na sila. Pagmabasa kamo da tanan-tanan ba sa man sig tulukay kamo da sang baka basang basa eh. Nga wow, hurma. Oh, ni bala? Ay, sus. Sorry, antara karo maka K5 dress ato sila nga pagpangalaga dirig lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inabatan ng buylog na inadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C, mga kakaifan. Kinanglano nato nini. Para sa mga kauturan nato nga mga problema sa mga balatian, para magapabiling healthy ang aton nga lawas, inong kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C. Ang power duo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kini mga ka-K5, kinanglano nato nga malikawan ang mga nagkalalain nga mga balatian, ang high blood, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga balatian. Mga komplikasyon ng mga batian, labi ng cancer ba? So sa why man bulong sa cancer, mga kakifive, pero makuha na ton, ma-prevent na ton ang pagtubo niya. Kung healthy living kita, kag kabalo kita, maghalong sa ato siningalawas, nga hindi kita magkaon sa mga pagkaon nga paborito sa cancer, mga kakifive. Kaya was nga magkaon kita sa mga pagkaon nga paborito sa cancer, labi kaglabaw sa tanan nga wala pa kita nagainom sa mga food supplement nga nagakontra sa kanser o ginatawa nato nga mga antioxidant. Laban-laban, disgrasyagid ang aton nga lawas. Gani inom na kita sa Klinika DTX 500 agad nga kagsang Mighty C mga kakifive para makuan magapabiling nga hilting lawas naton. Tungod mga kakifive, ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas kamasaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities agon nga patyo naman nakalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Kani indoy na pula tapang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon Klinika DTX Pabarik kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 8:06.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa na. Dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga doon di maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Hamot ang bulak.
3: Yes.
8: Buksan.
3: Bulaklak, bulaklak.

0: buhay ay kailangan.
1: Bubuka ang bulak na kada
2: araw. So, ang bulak na.
1: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga mayaras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 bio.
4: D3 bio with Physio. D3 bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
0: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
2: Kuno mi gid yung D3 Bio no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatok kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
0: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ipo, ginahimo, ya bouquet.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amo na sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugta. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: K5 Nightwatch
19: June Alojado
18: Capulo.
19: K5
18: Nightwatch.
20: Pabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon.
2: Nakalabor kita sa 22 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga KK5, this time i-check na ton ang latest nga weather report. Lagi kan sa ato sila nga local pag-asa. May kang tanan sa sitwasyon sa ato sila nga palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, mga KK5. So, daligid lang kay naurat-urat na ton, nag-anangan na ton ang kwan karon, no? Ang latest weather report na gikan sa ato sila nga pag-asa Iloilo. Kari karon sa ato sila nga linya, ato sila nga pag-asa Iloilo po naton karon ang ato sila nga pag-asa weather forecaster po naton si Engineer Ferd Rubin. Engineer Ferd Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
3: Yes, sir. Good evening sa ating mga tagpalamati. Sa ating latest analysis sa inang alas 3 ng hapon, nagsubay na sa ating Philippine area with possibility ang ating nag-monitor na bagyo na si Bagyong Gardo. Sa karon, iguan na kabagyo atong ginamonitor, yun si Bagyong Gardo o si Bagyong Francisco, pero wala man sa direktang epekto sa anumang labangin sa concern natin. Bagyong Francisco, posible magwa sa buong gabi sa ating power line, kasi Bagyong Gardo, posible buwas man na adlaw, magwa sa ating power line. Sa karon, southwest monsoon diapon, padayon diapon naka-epekto sa dako nga bayan sa concern natin. Sa labi na gindari sa Western Visayas, na makadalas sa mga dalong-dalong kung mga pulan-ulan, pangilang panag-uog sa ibang parang isang ating mga region. Hinatob-tob ko sa rangan hangin, halos sa kamagat na natin dan, ang ibabaw dito sa Western Visayas, kung baka na itob-tob ko sa rangan at umapagbalo sa katigatan. At yung temperatura, yan at 25-32 degrees centigrado, at mo na ito nagtunog alas 15 sa hapon, yung mumbot lang ang bas, alas 5.30 sa kaagang kayo. Ang muna itong latest year update, Ferd Rubin, Madam Ubin, na salamat.
2: Thank you so much, Engineer Ferd Rubin.
16: K5 News FM. Pantay Bagyo.
17: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kung naton si Engineer Ferd Rubin. Kwan, no? Dahil hindi makita apektado gid sa duha ka mga bagyo. Si Bagyo Francisco ang information nga magagwa na sa buwas, no, sa ato sining pungsod o kung Philippine Area of Responsibility. Samtang si Gardo nagpasulod naman sa aton nga pungsod pero kwan na ato sa pinakapunta lang mga ka-K5, no, si Bagyo Gardo. Kag sa buwas magwa man siya. I-updan niya si Francisco anong sila nga duaman gano biyahanay. Uso naman subong ang mga kwan na mga ang pamangkot, sino sila nga duha ang kwandi ang LGBTQ plus. Nubyahan ay guro ni si Kwanay, si Gardo, kag si Francisco ay. Ay dumduman ko mong. Nga kundi nagakwan ko, naga-gym bala na sa kwano sa inang sa isa ka gym bala na nang kapakwan blaga bodybuilding. May duha ka mga gwapo tapos ka mga lagko lawas. Tapos yung pamangkot kong migo ko. Kining ko pare, kining ko grabe ko mga lagko lawas o mga macho tapos ka mga gwapo pa. Sila nga kuha na sila nga duha galibin. Ay napuga bilig sa ngilik. Hindi mo nagit masaliga na. Abi mo guwapo kag macho galik kay Jesus Maria Ihunis di grapo ni Santissima. Yari ho mo na yung si Kwano, si Francisco na ginusunod man sa ni Gardo. Sino sila nga duwa ding membro sa LGBTQ, LGBTQ plus. Joke ko lang na ha, basi ma-offend ang aton nga mga amigo ka mga amiga sa LGBTQ plus ha. Joke lang ah. Para may malingaw na malingaw magkamubala. So si Francisco mga ka-K5 ang manuguwa na sa aton nga par, no, sa sagwa mga ka-K5 sa Itbayat Batanes ni Samong, no, mga ka-K5. So manuguwa na siya, then si Gardo nagsulod naman sa pungsod pero aral na siya may pinakapunta nga porsyon sang par. Aral lang sila sa kadagatan, why na sila nag-agi mga ka-K5 sa ato sila nga kadutaan diri sa Philippine map mga ka-K5. Ah, ayos, wala, sige. Sa mga ulan-ulan ka mga inang pag-trutalitin, kagpag ulan-ulan sa aton mga ka-K5, tuga ina sa southwest monsoon na nag-iigo diri sa aton mga ka-K5. Pero i-check naton karon ang sitwasyon sa palibot sa syudad. Antes naton nga kwan pangbasahon kag pasiplatan ang ato sini nga mga followers nga nagalantaw kag nag-comment sa comment section sang K5 News FM Irilo kag sang John Kapulot News Live. Pero i-check naton ang sitwasyon sa palibot sa syudad ang aton karon nga situational report. Pod naton karon si ang aton nga kwan nga intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Siya gid ni ang nagapatig agaw kagabi. Nga sir pakanta ko 10 minutes pwede. Siling ko dali, siling niya mauna lang ko sila kay nagutom ko. Lantaw ang tayo subong, hindi na bilidad dyan sini. Upot kita mga ka-K5! Ah, ato sila nga student intern nagikan sa WVSU-COC upot sa kay ka-K5 Charina Zarina Claire Magno. Si Claire glong nga akon nga ikwan siya no. K5 Claire sa report standby.
19: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Be, mati ta. Duduway pa ho.
20: At kahit ano pa yung nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal.

0: Wow.
1: Mahal kita maging sino ka man.
2: So, nagdago na imagine ko si Sharon Cunita kag si Kwan ba? Kag si Fernando Po Jr. ba? Maging
1: Mayong
2: sino
1: gabi.
2: Ka man. Maging sino ka man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Muna. Grabe siya, grabe siya. No? May kwangit, may kabilidad yung magaling magkanta. Liwat be, sa katapusan nga porsyon be. Mahal kita maging sino ka man. Ikaw be.
1: Mahal kita maging sino ka man.
2: Siling ko gidaw. Siling ko gid, may abilidad gid. Ah, mayang gabi, Serena.
1: Mayang gabi ka kay Fred Jun, sa mga tagpalamati, sang Kated News FM.
2: Oo. Sa kanta pa lang, kuana, pirdi na kami si imo. May abilidad yung manggali. Magluwas sini kanta, no pagid, magkabalo ka magdrama.
1: Ay, wala ako ka-prepare, pero I know for sure, I'm so sagada.
2: Oh, grabe. Ah. Testing abi no. Anong senaryo abi nga himuon ta man? Ang senaryo abi ginakigan ka ni tatay mo kay wala ka kapasar sa inyong examination. Akong tatay ha, ikaw si kaong bata ha.
1: Sige sir.
2: Oh, ready ka.
3: Sarina. Ano ba ni batian ko sa imong mga classmate dito sa eskwelahan? Nabatihan ko! Nga wala ka nagkapasar sa inyong examination! Ano ba na ginobra mo? Ha! Sabat!
1: Sir, sorry, good day. Kaya napun na yan ko abis sa exam.
3: Nagahibi ka ako nagakadlaw!
1: Matuon ng kuliwat.
3: Ha! Ano ka? Nagahibi ka ba na ako nagakadlaw?
1: Nahibi ako, tay.
3: Patuluan, luha!
1: Oo, good day. Matuon din ko may liwang.
3: Sigurado ha! Kinahanglan kanugon sang ginagasto na mo ni mama mo! Nga wala ka nagatuon sa maayo! Masutlo mo gina sa ulo mo ha! Sarina!
1: Matuon din ko nga nito. Sorry, good day.
3: Basta sigurado nga nagahibi ka! Hibi ka kung kakadlaw!
2: Hibi. Ano ka gahibi ka kung kakadlaw? sige. Mayo may mga talent ni mga kabataan eh. Ah, K5 Andre. Ah, si K5 Kisha Maridi Hoga, Yuhom. Kuhan ka kuno, pasado. Nadula ko no, sakit ka busong na. sige, abis ito sinireport naman. Go ahead, K5 Serena.
1: Sa amon nga paglibo sa sudad sa Iloilo, ka K5 June, medyo matahoy na ang dalanon subong nga kagabihon. Samtang madamo man ang mga gapauli na niya ka K5 June, pero damo Japon makita nga ga-jogging, kagalagaw-lagaw, ilabi na yung tagina, so nag-agi kami sa Aro Plaza. Madamo man dito sa mga street foods na makaon ka K5 June.
2: Mm-hmm. Tapos, ano pagid?
1: Kag wala gainulan, subong malamig ang hangin.
2: Uh-huh. Pero why ulan?
1: Oh, wala ulan nami ang hangin kasi pwede nami din jogging.
2: Tudluan ta pagi kasang style nga daw medyo nami pagi kag daw unique pamatian ha. Mura pagi niyo. Inang daw nagakuan ka bala daw nagabinalaybay. Bala kabalo ka magbinalaybay.
1: Paano na kay Kevin? Hindi ako na yung kabalo ha.
2: Amo niyo. Amo ni sa mga kuan sa mga katigulangan ni namon. Mga katigulangan yung mga mid nga kuan nga mga upod nga midya. No?
1: Okay.
2: Tudluan ta ka. Daw nagakuan siya bala daw nag-inkumyom bo sino do nagadayaw bla sa mahal nga Reyna kabati ka na sina pirme kabati ka na sina way pa
1: ay do medyo kabati ako na
2: na o are ti si sampulan ta ka ha
1: sa
2: subong nga mga tinion ginlantaw ko ang aton kalangitan wala ko sa may nakita nga nagasiga nga bituon kag bulan ini patimaan gid lamang nga may posibilidad magabubo ang ulan. Oh, ikaw be. Sige. Ikaw. Oh. Go!
1: Kaya nga ako yung version.
2: Version. Lain nga version. Sige, proceed.
1: Sa ako niya pagtangla sa kalangitan, kanami kagkadulong may mga stars ako nga makita. Kag manami ang hangin kag nami itulog. Okay na natulog, Jun.
2: Ayman na daw, ayman to garay. Daway man to garay man.
1: Ay, ganang lang, ganang garay.
2: Yes, dapat nag-rhyme gina siya. Like for example, ako nagalakat sa kilid sang bye-bye. Samtang ang akon nga ulo nagaluay-luay. May nakita ako nga isa kalinay. Nang iya balikawang nagapangilay. Amo na pala style
1: na. Oh,
2: na, oh, ikabi. Oh, version. Oh, proceed.
1: Wait lang. Oh. Sa akon nagan out sa kalangitan. Mm. Madamos ang bituon nga makita. Ay, hindi ko yakakalungan kitahin.
2: Why na ginatudlo sa inyo sa eskwelahan nyo?
1: Ginatudlo kay 5 yun. Pero oh. Goodnight siya yan. Sang impromso. Wala oh. Ko niya sang script. Wala oh. Ko na plano na parpahan.
2: Oh, dapat sa permiro, dapat script ka ginman eh. No? Pero kung why ka ga-script, kagkabalog ka maghimo sina, why ka nag-script mo, chilingon, imo ginasaya skills.
1: Oh, ah, mo na yato,
2: abilidad mo na ya, abilidad mo na siya. So amo na sang rason kun nga ah, nga ang mga broadcaster, ang mga media, ng mga broadcaster pinasahi ni nga klase sang rasa, ha? Ah? Kay yeah. Ang aton nga rasa ya pinasahi ni budlay mag-broadcaster mong siling abi kinanglanon maalam ka lang para nga maging broadcaster hindi pwede. Kay kun maalam ka lang para maging broadcaster, dani mga abogado na kag mga kuana nag-broadcaster na. O hindi bla?
1: Yani kasi sa ah,
2: so dapat abilidad na diya, oh? So amo na diyang sa kun broadcaster ka dapat may abilidad kag diya. Ang ability mo ya pinasahi, na ah, mo na siya. So kinala tun-an nyo pag inaliwat, ha?
1: Yes, sa K5 June, tun-an ko gud na.
2: Ah, okay. Oh sige. So damo kana natun-an subong kung paano magsitu-sini report, kung paano magdrama, kag kung paano magbinalaybay.
1: Yes, si K5 June. Salamat din sa K5.
2: Mm, okay. Eh ano nga tunda may panyapon daw ay.
1: Bago lang kid kami tapos panyapon K5 June. So naglibot-libot na kami ni Wat.
2: Mm, ba sana all ba.
1: Panyapon kita K5 June.
2: Gutom kami din ni ka K5 rin ali, no? Gutom kami diya, mayo kamo ya kay ara kamo da may balaklan kamo diri sa amon ba wang amon pa diwan Sunday sin zone gid lang. Anyway, salamat kid no sa palibot subod no tawhay man no why sa mga gamo why sa mga insidente mga call up sa pulis why man no tawhay.
1: Actually, K5 June ari gid kami subong sa police station. Dako mm-hmm. kami sang mga detalye about sa mga natabo nga stabbing incident mm-hmm. subong nga kagabihon.
2: Mm, okay, sige. So sige, salamat kid K5 Sarina.
1: Ini sa K5 student intern Sarina Claire Magno gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
2: Okay, mga ka-K5, nabatihan ng institutional report. Nagikan sa ato sining mga intern, no, student intern, nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Mga ka-K5, no, so nami ni sila kay kung kuan mo bla, palingaw-lingawon mo, kasadya man sila, no? At least ang mga experience nyo, diri sa K5 News FM Iloilo sa mga anchor, sa mga technical, no, sa news center, sa patrol, maistorya nyo pagbalik nyo sa eskwelahan nyo. Okay? So, kagat e siyempre makuha nyo gid eh. May mga tun-an man kamo diri, no? Pero ang mga kon ang daw medyo hindi nami nga klase sa mga na panilagan nyo, yung pagsundo na. Okay. Oh, shoutout tanay sa aton nga mga followers, mga ka-K5. Unahon tang mga followers nato sa June Kapulot News Live abi, no? After sina ang kwan ang kwan no, ang K5 News FM nga Facebook page. Shoutout sa kay Shane Tan Silia, boss yang pinaka number 1 diri nga follower nga nagsulod diri sa aton, sino nag-unag comment diri sa comment section sang June Kapulot News Live. Kay Ima Castro Kabilan, good evening. Shout out kuno sa kay Mr. niya nga si Agustin Kabilan. kay Bert Z Villarreal. Maayong gabi, idol. Kiling ito, Norberto Aguilar Jr. Dude evening, idol yun, dude ha. Andy Alujado, pariente, mayad lang, gabi dyan sa imo. Good evening. Sa kay Bong, siliya, good evening man, shout out. Kay Vicinta Villanueva Latigo, shout out man. Kay Joshua Avicilier, good evening kay 5 John from Las Vegas. Kay Trabasas Bilasa Dominador, good evening. Kay Florenda Cadavero, Bernadas Filomino, good evening. Shout out, Idol John. Ara sa Senado kag Kongreso ang Baskog ngalinog, Idol John. Kuntani ang mga buaya lang ang madunot sa linog sa Kongreso. Kay Ria Kapanas, good evening. Maninoy Guafing sa John Caps, shout out. Apple di Aptaba Taasan, shout out man. Ria Kapanas, kay Rose Simpas, kay Rampart Mendoza, Corazon Mendoza. Shout out man. Kay Nestor Holyesa, good evening Idol John. Kay 5 Idol John. Laban-laban Idol John. Paimbestigaran naman na ni Auntie Claire. Kung nga naglinog. Duterte naman ang basulon niya, laban-laban. Ang naglinog tong Venezuela. Kay Mike Cordoba ni Idol John, ilayo panila ang susi sa online games sa shooting incident. Ang probinsyano ni Coco Martin araw-araw makikita ng mga bata barilan at patayan. Naaraman amo man ato. Oh, grabe man. Sa kaya partner na to, kumpare ta migota Teddy Hakuma, shout out pre. Oh, shout out ta din kasumong sa Egypt. Oh, may gabi. Sa kay Jimmy Loxen, kap, may gabi sa Barangay Takasaro, former Barangay Captain. Kay Nanette Sukgang O'Reilly, shout out man sa US. Ayan Mateo Gargalicano Nicolas, K5 John niya punta, higop-higop man ta sa mainit-init nga sabaw, kag tugabang, kag lunod nga isda nga yellowfin. Si Ayan Mateo Galia, adik listener mo from Gimbal ah. Muling gusto ko nga nga-addict ka mo nagka K5. Addict ka mo. No? Addict ka mo sa K5 Music FM. Hindi na ka mo mag-addict sa Shabu. Ayos. Oh. Kaya Joshua Avicelier, good evening K5 John from Las Vegas. Kay JC Matias, good evening. Belen Balieras, good evening. Shout out man. Si kay Toto E. Angel Mangs, Idol John, good evening. Nami Mangali, boses mo. Idol John, pwede pangayaw? Pwede pangayaw, ha? Tiga pamati, diri sa Kubay, North Bugasong Antique. Salamat, Idol. God bless. Kay Allen Bulkirin. Talented ka gadya, Idol. Kay Jan Duante. Ay, abaw. Kahit anlang ko magbaliskad kagina sa ungka nga lubak-lubak. Naghingagaw pa ako, puli kay na LBM mong, wala gid ka abot sa balay, sa flyover, alang-alang, nagwa na. Ay, kalain. Kay Mildred Sungkit Morante, good evening John, watching live from Pagsangaan, Pavia. Kay Jumar Pinicilia Rodriguez, good evening Idol. Oh, good evening man. Okay, salamat kayo sa ato sining mga followers ha. Shout out lang kamo da nang message sa pa comment lang kamo sa comment section nato na. Sang John Kapulot News Live kay sang K5 News FM. Diri kita sa K5 News FM Rilo nga mga followers sa kay Hernia Libradilla. Good evening Idol John. Shout out sa Libradilla family, especially Fatima Shania. Shania Aubrey, Pablo Iwing and Nathaniel Labradilla of General Yudes City Proper. Kay Angelo Celeste, good evening kay 5 John. Gatuto kami diri sa Aldeguer, Sara, nagapamati kami sa radyo. Wow, very good, no? Thank you sa mga listeners sa radyo. Kay Tragsa, kailan subong makakuan, makabati sa mga inang mga followers naton nga nagalantaw, agapamati sa radyo mong kalabanan, galantaw sa Facebook, sa cellphone, o ang sa radyo na namian ko sina, no? Babatian nga may mga radyo pang nagpamati, no? Sa kay Chris Boy ko almuhin, kay Five John na, good evening, shout out sa senior citizen, Zone 5, Takasaro, thank you so much, idol! Oh, may gabi man, kag! Shout out kali sa aton nga city government. May nabaton kita nga balita nga ang third quarter na, no? Second quarter pa lang. Sang kuan kay man quarterly ni mga ka-K5 nag-aabot ang pension sa ato sini nga mga senior citizen bala. May nabaton kita nga information nga ang mga senior citizen nga reklamo subong. Marag tapos na mga ka-K5 January, February, March, April, May, June, second quarter ni mga ka-K5. Oh. Manog tapos ng second quarter sang aton sining tuig, wala pa makaabot ang mga allowances or pension sa aton nga mga senior citizen, ang mga ka-K5 halin sa DSWD. Ang report kay informasyon atong rabaton nga daw inang gin-kwan kuno, daw gin-transfer kuno ang ilang mga kwan nga mga pension halin sa DSWD. Ginpaagi na kuno sa local government o kuno sa LGU. Oh, te ang pamangkot nga wa panagapon ma-download ang ilang nga mga sa kwanda, ang mga pension sa mga senior citizen. Kabalo na gid kamo nga amo man gid sa ligan nila nung bakal na ka mga bulong nila ka mga maintenance nila pero. Oh, gani shout out sa aton nga LGU sa city government. Sa no nyo i-release na ang mga pension sa aton nga mga katigulangan kay amo man lang na ang ilang nga ginasaligan nga nagbakal nila sang sang klinika di Tribayo sang DTX 500 kag sang MyTC. Amo man na ginabakal nila mga ka-K5 nga mga pang-maintenance nila para nga magapabilin nga healthing lawas nila. Kagkatapos wa nyo pa na ginaprekurar. Oo, mga ka-K5. Shout out man sa ibang panaton nga mga followers sa kay Lazaro Saragina. Good evening. Idol shout out naman from GMA Cavite. Pero taga San Joaquin Iloilo ako. Very good, no? Ara ka muna sa may GMA Cavite, no? Sa kay Chere Lapating Branya, ang iya balikawang nagapamaypay. Sa kay Jenny Halyorina, good evening Aldo John, kag sa tanan-tanan. Good evening Jenny. Sa kay Chere Lapating Branya, shout out man sa kay MG Ms. Chi Hermano. Ha, bungga kagid idol ya. Puwerte kagid ka sa God magdrama. Ruko kadlaw si Chiril Lapating Branya. Sa kay Jobert Dago Casquete. Mayang gabi si Imo Sir John. Pa-shoutout ako sa kay Nanay Shirley Casquete. Subong nga nagatakod na sang iya nga muskitiro para maghigda na kag nagapamati gid sa imo program subong nga John, subong Sir John. Madamo gid nga salamat Sir John from Jobert Casquete sang barangay Kipot Haniway Iloilo. May nakay uso para sa inyong muskitiro yan, no? Diri sa amo ni daw ay nagid uso muskitiro Ano pa galapnag na ang dingge. Bangod sang inang ang iban niya way niya nagagamit muskitiro pero sa mga uma-umaya uso pa yung muskitiro ya. Kita nyo sa una si Tatay Digong magtulog Tatay Digong to sa ila sa may Dabaw ga takod siya muskitiro o hindi ba? Kay uso pa ng muskitiro ya sang una ya mga ka-K5. Kay Banks PSG Dania, wow, kampiyon gid nga tingog. gani. Shout out magaling sa kay Boss Emski Lipalim. Gari ka pamati kami diri sa La Paz La Granja Idol. Galagabong di ang K5 Radio Idol. Halin sa kay Ems Chi Hermano. Kay Banks PSG, shout out man Gian Andro Estefano. Pa-shout out ko na sa kay Mama Yaniknik dira sa Sigma. Kay Arman Baco Guay, shout out man kay Christine Gardose. Diana Jane Contreras Hadulos. Good evening, Mr. John Capulot. Good evening, man. Kay Alpha na may magsaot kung damo hilamon para pagkatapos mahapay. Okay. Daniel Labrador, shout out man. Rosim Paz, Virna Salvilla, Ria Capanas, Shamira Fe, Ganaka Gumban. Sang una, madumduman ko sir, maka sweet music ka sa mga dalaga, baylo manok mong, huuman, huuto na. Pagtukar sang sweet music, ang kalabanan ng mga sweet music na nagatukar bla, mga kwan pa na, mga Imelda Papin, kag ano gani niyo, ng Pilita Corrales, ang mga kanta, tapat ang puso mo, na hindi magbabago. Kay rami ng winasak na tahanan. Regay! Kalainin! Amo pa ng mga music sa una, baga kupo-kupo ka man sa imong kabayli. Dahil mo kauli istorya, gakuan pa na, gaumom pa na, Diyos iprot, kay parang, siyempre, ang sungaw sa sungad, kung parang litan. Medyo hindi ma-turn off sa imong uyab lang. Tiusap ka, Diyos iprot, eh. Tapos, ay magkapamangkot, Miss, pwede ka pangilala. Butang anta music, bla, butang anta music. Miss, pwede ka pangilala?
4: Pwede man.
2: By the way, ako gali si Jan. Ikaw, ano ba lang pangalan mo?
4: Tawag lang ako kay Rina Lynn.
2: Rina Lynn, may boyfriend ka na?
4: Wala pa man.
2: Amo na kagwapa si mo. Why ka pa boyfriend?
4: Kabalo ka. Strike ang parents ko.
2: Amo bala. Inang... nga, ano ba lang trabaho ni papa mo?
4: Pulis siya.
2: Ha? Pulis? Mapalayo-layo ko, anay.
4: Pero retired na.
2: Retired na. Gali, ate, sige. Makup-kup kuliwat. Ay! Kalainin! Amo nang style sa nguna. Nakaabot ka na si Nikkei 5 Rinalin. Wala. Wala na eh, no? Why na? Ato ka mo to permiya sa diskuhan ay... Dito sa ICE, inigani sa ano po yung nadang yung mga diskuhan na dao? Sa may Smallville. Sa amon, so na yan, sa uma, amon na yan. Pagkatapos, baili mo na. Sa niya, na nagsamtag ang bagalawag ang MC. Ang masunod nga baili, gin-request ini ni Andre La Pastura sa Balor, nga isa kabilog, nga manok, nga munga. Aba! Tihatag ka manok nga isa kabilog nga munga, mabaili muna dayon ang kwan, ang babae. Liara na sila da. Nga mga babae nga ginabaili ni Blackie 500. Nan, abin nyo lang ha. Teway, nakamuna niya kahingabot. Okay nga, ati mga ara ka mo sa Gen Z. Ay. Kami amo niya mga Generation X kami ha. sige, sino pa? Kami sahay pa diwa, kay Rosim Paz, good evening shout out kay Cheryl Pating Branya, kay Lenore Castor. Ti para sa dya guro eh. Amo gani para sa dya mo na mapiswit tubig kag ma foam ano na foam party gid. Ay niya tupa ya. Yeah. Nami yang saot-saot nga may bali-bali ya kag may pulo pangilala pa. Sa dya tuya sa una ya. Okay, Ignacio Talagon, nami linugon ang Congress kag Senate building para matabunan ang mga kawatan. Pwera lang sa mga maayo. Watching live here in Cavite. Waro-araw ka man, Timo. Bila sa kapintas, masimo man. Kay Jordan Badilla, shoutout mayang gabi K5 John. Galantaw ko kang nagapamati sa Cadiz City, Negros Occidental. Amid Dasal Senior, pati maan na ina nga ang mga kawatan, sila na sina ang isunod. Bawari pagiging isaw. Sa kaya ihado ko, Roy Fama, mayang gabi ko naman inoy, John, kagsa tanan-tanan ng mga pumuroyo sang Barangay Sambagharo. Ihado, baw, lapit na lang, dalawang tulog na lang. Kantahan ta na kadayon, ikakasal ka na. Lapit na gid lang kamangin na formal nga ihado gid ya. Kay Mama Ninoy kuni sa kay kwan mo sa kay ihado ko Roy Fama, barangay kagawad siyang barangay Sambagharo. Kay Rimya Panes da may gabi man sa tanan-tanan kag sa iban pa si Rila Pating Branya. Okay? O hala sige, iban pagid nga mga minsay kay iban pagid nga mga balita kag information Mariso, dela mga pa shout out pa di si kwan no si dali lang ha, dali lang gida mga kakipa ba kay damo pa di gali o. Sa kay Iron Heart sa pa shout out ko no sa idol sa family Papilera dira sa Haniway sa kay Herni Labradilla good evening shout out sa Labradilla family especially sa kay Fatima okay nabasa ko na ni sa kay Aisha Ahmad ako radyo gapamati ako pero open ka man gihapon cellphone ko para makita ko ang live aba dubli kagida kay Jane Ruego Mallorca. Good evening kay Five Idol John. Shout out lang sa kay Tutong na nagapamati sa programa mo. God bless. Sa kay Napatod Philip Prada Ariston. Shout out Idol Napatod Family Maricol Col Miagaw Iloilo. Sa kay Benje Fernandez. Good evening kay Five John Aluado Capulot. Sa kay Julian Noel Glory Jelionel Glory. Nagamuskutiro man kami di ka K5 Jonah. Hindi ako kasaho kung wala muskutiro gani man. Basta naandan mo na, namikin man na. At least likaw ka sa lamok, likaw ka sa dinggi. May lang kung magainom ka permi di tribayo kay. At least makapatod ka nga hindi ka masakam dayon sang di tribaa sang kwan, sang dinggi. Kay Laila Binya, shout out man, ihada, may gabi. Bo, thank you, gisa ginpadala mo nga pasalubong sa ako na. Ara, gintago ko pa. Pa-shout out ko no kay Five John sa barangay Agkukok Tapas Kapi. Salamat kid, halin sa kay Jelionel Glory. Sino pa? Kay Angelo Celeste. Galantaw man ko, Sir John, sa Facebook. Maayo kaw gali mag-drama, Sir John. Idol kita. Sa kay Jenny Halyorina, shoutout idol sa tanan-tanan ng mga taga ng mga barangay sa Senior Citizen Bala Association, tani 80 to 85 up hindi nyo na pagpakadtuon sa barangay, makuha pensyon. Pwede man aguro ikadtuan sa mga balay nila kung kinahanglan ang thumb mark kag pirma kay may ara nga 80 nga hindi nakasarang mag kasangkol kapin pa may hapo ang ila nga pensyon kulang pa na pangbayad inog ospital sa ila nila tani nga magaan nyo na solusyon kag mangin mahapos ang pagkuha nila sang pensyon nila hindi na sila pagpabudlayan kaluoy man ka mga tigulang. May punto gid ni K5J ng Ma'am Jenny Halyorina. May punto ka gid na. Amo na gani, simple lang ako nga punto. Mga ka K5, amo niyo, simple lang, Jenny. Kung masarangan gani sang mga politiko nga magpangbalay-balay sa ilang nga barangay, agod nga magpangampanya para magkuha sang boto nyo kada eleksyon. Nga hindi nila masarangan magpamalay-balay nga magdulong sang mga pensyon sa mga tigulang haw. Di ba? Pareho man lang nagyapon. Ang inyong hambal, madagan ka mo barangay kapitan, madagan ka mo barangay kagawad. Kay gusto nyo magserbisyo sa mga pumuluyo. Di anay karon kay ara na barangay kagawad na kamo, barangay kapitan na kamo. Paantuso nyo pa pila ang mga barang, ang mga ilo, ang mga tigulang? Kung kay isa hindi na nakasiling iyang gagakantulan na kamagkwa, ginapapila pa nila, tiban nga kalipong, o hindi bla? So, kung masarangan nyo malanggani, nga magkanto sa mga pamalay-balay, agud nga magpangampanya para mangayo buto nila sa kada eleksyon nga hindi nyo na mahimo, nga ipangputson ang ila nga mga pensyon kag isa-isa nga ihatod sa balay sa sining mga tigulang naton nga mga senior citizen para hindi na maganto sa mga malam. Hindi ba? Dalaan nyo na to, nanay. Ari na imo pensyon, no? O, kinanglan mo pirma, tambark lang, di ba? O, dali din ka sa usaran mo. Hindi ba? Makapamashyar ka pa, mabalaan mo pa kung ano sitwasyon sa mga pumuluyo mo. Ah, hulatan nyo kung ako ang mag kwan, kung ako ang mag barangay kapitan. Mag-mayor. Ah, bisan ano lang nga posisyon. Kay himuan ko na sang ordinansa. Tawon ta. O baka likaw pa ng mga bilik sa ilik ni wala mga trabaho ni gabatom na gani ka kulubram na gani kwarta ni mga bilik sa ilik ni. Mga kakifay. Oh, hindi bala? Oh, sige. Ano pa, ano pa? Sa kay katropa mo to vlog galidan niya idol pa shoutout ko na sa family Alarba sang barangay Braulan San Enrique Ililo shoutout coming from Wiljan Alarba watching live from Lawaan Village Balantang Haro Iloilo City kay Alpha nami kun magmuskutiro ka para di kahikapon kakalag ay kalain may istorya na parte sa muskutiro mo ang banaya bla kay Pai Bandre. Ah, strictly for adults only, ha? Eh, tabuni, mata, ah, mata mo. Mata mo lang tabuni ng rinalin. Talinga, pamati. Kaya strictly for adults only, nga istorya. May istorya ng parte sa muskutiro. Ang iyang nga ba, naplahubog. Pag-abot sila nga balay, ng aking ang asawa, sila yung isang bana. Eh, day. Ari na good day, ah. Hubog naman ko, day.
5: Hubog ka naman! Kada puli mo ni sa balay, hubog ka lang pirmi! Hindi ka rin magtulog sa ako na, hindi ka maghuli sa ako na! Dito ka sa lagwa sa muskutiro!
6: Okay, day. Bisan rin lang ko sa lagwa sa muskutiro, basta pag walang buli mo sa muskutiro. Ah.
2: Ay, klain, klain, klain. Amo na istorya sa muskutiro. Ayan, Andrew Estefano. Dapat shoutout ko na sa kay Nick-Nick ni Pablo sang Sigma. Okay? O, balikay kita na gano'n guys. Iban pang mga balita at informasyon din sa ato nga pagpangalagad. Ang mga balita ang inubatian. Boilog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, the antiviral and antibacterial specialist. Ini mga KK5 ang Klinika D3 Bio isa ka superfood supplement kang ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sang lawas naton into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sining palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas mga KK5. Ang vitamin K isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod malikaw ang lawas nato sa bleeding kon na impiktar ka na sa dengue. Kani ano pag inahulat nyo? Inom na kita sa Klinika D3 Bio para layo kita sa mga balatian mga KK5. Ang D3 Bio isa ka superfood supplement mga KK5 para kontra sa mga pamalatian sa mga katulad mga KK5 sang mga viral and bacterial infections pareho sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso nagabalik-balik nga ubo nagabalik-balik nga trangkaso ka mga virus mga bakterya nga nagasulod sa aton nga lawas. Kung gusto ka nga mag-ayo mag-Klinika D3 Bio kay pare Rafi masangyada may gabi lang kag sa mga grupo nga nagamonitor man diri sa ato sini nga pagpanglagad kay Albert Palomo, kay Warlito Lumugdang Nalaunan. Watching from Barangay Maduyo, Miagaw. Kay J&J da, mayang gabi ko na kay Nanay Lorle, kay Sagardosi Family. Kag sa kay Norberto Aguilar Jr., shout out sa mga nagapang arroz caldo dira sa may pase. Sa kay Rose Fajarito Chavez, shout out man. Kag sa kay Alberto Palomo. Yamo gidaad siya ng himuon ko idol mong. Dumduman lang nanda kon na eleksyon mag house to house na mugani. Oh, sige lang black kay balikon tanay kay istoryahan tanay karon diri sa ato sining nga pagpangalagad ha diri sa K5 Night Watch aton nga oras Alas 9:03.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa

0: mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500,
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman,
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masa Ligat,
3: Epic Demo,
4: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga magabutika.
7: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
8: nagapula kaga,
7: nagakatol,
8: mag-Eye Care Gold.
7: Ang kapsula
8: nga himo para sa mga mata,
7: may yara ini sang superior antioxidant
8: para sa mga mata,
7: kaangay sang lutein,
8: vitamin A,
7: vitamin E,
8: vitamin C,
7: zinc,
8: kag bilberry berry extract.
7: Eye Care Gold,
8: ang mas ginpambasko nga kapsula
7: para sa mga mata.
8: Eye Care Gold,
7: para sa epektibo nga kombinasyon,
8: magtumar sang Eye Care Gold,
7: kag patuluan
8: ang mga mata sang Eye Care Drops.
7: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Eye Care Gold,
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
8: mabakal nga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika

0: mahal na.
1: Halika mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligat,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
9: Ang VCO!
10: Yung may D3!
9: Mabakas mga buti
0: ka! Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Kapamati din ako sa K5 News FM! Kay dasig sila mag-update! Labi na gid kung wala klase! Balik na tulog eh! Ako gali si Erica, nagatabok suba haro! Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
16: K5.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
10: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
18: Night Watch.
19: Pabalik na mga ka-K5, dire sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon na nagkalabor kita sa 12 minutos na nakaligad sa alas 9. I-check na naton ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa ato sila nga patrol upon kita kay ka-K5 Kim Caloyo. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
15: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
1: Kung ginpasa mo lang tanay sa ko ng bula, basi nagdaog pa ta. Amo ni ang pagbinaisay ka K5 doon sa nagluntad, no? Nga stabbing incident dari sa may area sa barangay San Pedro Haro, Iloilo City, mga around pasadolas 5, no? Kay nasang hapon sa nasambit nga barangay, no? Ka K5 doon. Baling plastada sa ining stabbing incident of the 9 man sa isa ka basketball team. Ang biktima kag ang suspect ugaling tikay na pierde sila may pagbinasulay wala ka kay John nga natabo, no?
19: Mm.
1: By the way, ang ining biktima amo si alias Ronron, 22 anyos nga residente sang barangay Kubay Haro, kag ang suspect naman amo si alias Jay, 18 anyos, no, sang barangay Mireyos La Paz, Iloilo City. According pa diri sa investigation sang Iloilo City Police Station 9 nga matapos ang ilang paghampang ginbasol sang suspect ang biktima kag as I mentioned, no, ginsil nagsiling siya nga ti possibly basi balay nagdaog pa sila kun napasa sa iya ang bola ka K5 John. And accordingly una diri nagbinaisay sila tubtob yang nga ginsumbag sang suspect ang biktima. Pero uning victim, nakalikaw kakipayva nyo, no? Tinikang nagtalikod na iniya ang 22 anyos na biktima, dito na siya ginbuno sa suspetsado kakipayva nyo. Yari pa na ang pamatiyan naton ang kabahin sang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Mary Lai Nandin Benser, ang investigador sang ICPS 9.
6: Mga ka-K5, si Police Senior Master Sergeant Benzer, no, sa Iloilo City Police Station 9, may kangtanan sa stabbing incident nga nagluntad, no, dari sa may area sang haro. Ma'am, paano ni, no, nag-atabo? Ano galing natabo sa sining incident dari sa inyo OUR?
8: So, balik ka din na, ma'am, mga 545, nag-inform ang aton nga gwardiya sang dendirito. Nga mo na din, may biktima ito magindala sa mga stabbing incident. So, sa pagkato namon, so, nabalaan ko ito nga sa mga alasin ko gali sa may basketbulan sa San Pedro naton. After ni nila sa ano, sa hampang, though, ano, at may gamay lang kapag baisay isang biktima naton pagsang suspect. Hasta nang si suspect naton, sinumbag ang biktima, galing lang nakalitaw ka. Tapos, ang nagatalikod ng aton na biktima, ginabulo siya sa likod, ma'am. Tapos, subong ang pulit gina sa subong aran sa subong sa ospital sa may doon binito naton. Pero, kabay na nga mangin niya individu, tamaan ka lala ang iyang abuno. So, ang suspect naman, natanda kami hot pursuit, pero ano na, nakapalag yun na. Pero ang ano lang da is na-identify na.
6: Sino lang ginigani, ma'am, ang mga involved? Kailaning mga edad nila?
8: So, ang biktima naton, 22 years old naman, tag ang suspect, 18 naman.
6: Ang 18 years old. Makatag kita, ma'am, ano i-assess nila ni ma'am?
8: So, si Ron Ron yung aton nga biktima, tag si, pwede tanggol nga pa yung ngalanan nga si Jay ang sa ano natin.
6: Si Jay ang suspect. Oh. Bali, puro ni sila taga San Pedro, ganyan siya, ma'am.
8: Bali, si Ron Ron is taga Cubay, tapos si Jay taga Herreros.
6: No, taga La Paz.
8: La Paz,
6: oh. Oo. Pero, bali, ang basketball nila na ma'am, ano na ma'am?
8: Daw liga-liga lang nila.
6: Pero, duha sila, players, ganyan sila. Separate teams.
8: Same team sila.
6: Ano na ikonong ganyan ba isa nila mamaw?
8: Dubali ang pag ano lang ito kaya medyo napierde sila mo. So nagano nga kung ginpasa ko na tani sa suspect, so may posibilidad po kung ano nga ba sinagdaog sila.
6: Si Fab
1: John na batian si Police Senior Master Sergeant Vincer sa Iladrino nga investigation sa stabbing incident sa San Pedro Haro.
19: Okay. So, munang inasiling bala nga hampang-hampang lang gina pagkatapos ma-mikon, ma-binunanay. Ang problema, sinis sa mga hampang-hampang abi, kung kaysa ka pinustaanay mong, tibangol sa pustaanay, ang munang rason kung nga ang nag-ilinaway, grabe ang pagbantayanay, para nga ti hindi ka-score, kaya siyempre ang nakataya, kwarta mo.
1: Amugid, galing kaya ti sila ni medyo madugay-dugay naman ko, no, nga nag-upod sa isa ka-team. Sa K5, John, no? O galing, kaya mo na bala nga, usually mayara na ibang ka-K5, John, nga nagpasulay mo, mambali, ang ginubos mo tanan, ikaw lang tanan ito ka, uyat ang bola, wala kang nagahatag, ba mo na bala mga senaryos.
19: Ang panawag sinabi mo ko na, no?
1: Ano, K5, John?
19: Buaya. Kung may buaya sa Kongreso, sa Senado, kag sa Malacanang, may buaya man sa bula.
1: Ikaw ginaka-relate kay basketballista ka kay 5 John mo.
19: Oh, yeah, muna panawag basta gani nga for example pag uyat si mo bula, ihatag siya. Pagatag si mo ang bula bla, hindi mo na pa ibalik, hindi mo na pag ipasa bisan budlay-budlay idiritso mo gid tira. Panawag sina si mo buaya.
1: Di mayo lang ani ka K5 John kay wala gid balay mag wala gid siya natam-an, hindi kita mo nakapatal ang igo ya ka K5 John, no? Sa ining biktima kag subong ongoing pa yang pagbulong sa iya sa ospital ang suspect right after yang namuno ka Kipa John nagapuno pa lang yo mati makon mo 18 pa lang edad ya na kayimo na siya isang malain nga record tungod lang ni sa mambalato no petty lang agad may lang bala nga mga issues nga pwede man ko tani iabla ma ulo istoryahan ganin kay ti syempre na nginit man kag nagpadala-dala bala sa kumbaga sa bugso ng damdamin ah o ti kaina wala pa ya matumod sang pulis kun ano gani nga sahi sang patalom kay wala sila sang na-recover sa area. Nagpadulong sila dito sa balay ni sang suspect sa Herreros sa distrito sang La Paz pero no wala na dito ang ining suspesado kay Kipa John.
19: Ate nagpuro palagyo ape pamangkot ta tubtubsan o kalang malagyo.
1: Kag ano man nga abig niya ikasangkol sang 18 years old grupo lang man guro na pila naman kadlaw na abing nga sa popo sa imo sang grupo kay Pep John.
19: Gani. Ah, de ano abi may nga may ubra ka, may sweldo ka, damo ka kwarta, parang magpulo palagyo ka magpangita sa listaran ng iban pa rin ka makita. Puli, managyapon sa balay niya.
1: Nangay, magutom man dugay ka kay Pai John. Gani. Wala ba daban mangayo tabang manas gani kanan mo?
19: Mugid. Lalabas din yan sa kanyang lungga.
1: Mugid yan muna. For example, pa 18 na mga bagong graduate pala na sa senior high school. Wala kay eskwela. Nagin man siya ka kay Pai John. No? Di tawag na, muna nagubagad ang iya record. Sa dugang naton din nga balita, na may natabo man yung shooting incident dito sa may area sa Pasay City sa barangay poblasyon na Ilawood. No? Sa diin, ang ining biktima kakipay John, haline siya sa video kihan. Kaga dumay dalaman ilimnan dito sa may Pasay. No? Natabo yung incident mga around alas 3 siya sa kaagahon, June 25. Kaga ining biktima, amo si alias J, 32 anyos, nga residente gilya sang barangay Agtabo, Pasay. And according diri sa investigation sang Pasay City Police Station sa pagpanguna sang ila hepe nga si Lieutenant Colonel German Magpanwa nga may nakabais no sa video kihan ang biktima nga yara sa piyak yang nga table o kon lamesa kaki 5 John tag according dito nagbinaisay sila bla no ginpapauli ni sila ang biktima kag ang mga suspect tungod man niya sa kinagamo no kag pagbinaisay sa sulod sang ining-inimnan kag video kihan kaki 5 John pero wala man niya mag-expect ang biktima nga samtang nag-drive sang iyang motor, ginsundan man siya yan, no, sa mga nakabais niya nga nagasakay man sa motorsiklo kag dito na siya atiniro kaki 5 John. No? Ang ining backrider o kung angkas ng motor, amo na siya ang nangin gunman. Kumbaga ako nagtiro ganyan sa victim kag ang isa naman ang nag-serve no, bilang driver. No? Kag after sang incident, nagpadulong o kung nagpalagyo, padulong sa direksyon sang San Enrique, Iloilo ang mga suspect. Ang biktima, nakaangkon niya sang pilas tugas ang pagkaluthang sa babaw sang iya nga latrasan kakita John kagti as of this moment no padayon pa ya nga ginabulong te nagpadulong man niya sa puloyan sa ining mga suspect kag ang ila pagit posible nga kadtuan ang ining mga pulis naton pero wala na sila didto no sang naabdan pero ongoing pa man ang hot pursuit operation kag ginahikot pa no mga dokumento kon magdesidido na magfile ang kampo sang biktima frustrated murder ang ipasaka nga kaso may mga initial information nga nagagwa nga posible pag binaisay tungod sa babayi kag iban pag ida mga pag posible pag sinuya ay kakita John ang ginalantaw no nga motibo rason no sang pagpanglutang dito sa may syudad sang Pasay naka-recover dito sang basiyo sang 45 caliber pistol kaki 5 John dito sa may crime scene kag subong no as I mentioned ongoing padri ang pag-ayam o kon paglagas sa mga suspetsado kaki 5 John.
19: Okay.
1: Para sa mga police report, no, ini ang ginadulong sa inyo sang pre-bio coffee. Kung gusto ninyo sang creamy, manamis-namis nga kape mga ka-K5, inom ka mo sang pre-bio coffee sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Nagapamati sa aton si Mami Immaculate sa Destrito sang Lapas, opo dira kay Sir Cliff Acosta, dira kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira sa may Dekamay sa Lapus, opo kay Ma'am Veronica, kag sa iban pagin nato, no? Ng mga suki ng mga tagpalamati sa pamilya Goles, pamilya Manaay, kay dito no, sa konsuling ng mga himata sa Banwasang Leon. Upod sa patrol, si Kaki 5 Makoy SP Aumalay, kag aton siring WBSU student intern, Kaki 5 Sarina Claire Magno, ako naman si Kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
19: Ang mga balita, mga ka-K5, minabatihan ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa mga mahiling mag-cafe. Ang cafe nga healthy, Klinika DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, may ari ni siya nga chia seeds extract powder. May inang disugar sugar cane extract powder kag may ampalaya extract powder. Nagabulig, kontra diabetes, kag nagadetox sa aton nga lawas, kag nagapanami sa aton nga inang digestion mga kakaifay. Nagapasiksi, nagapaniwang, Klinika DTX Coffee Mix, nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Di magkalipat ang aton nga mga kautura na. Ginaagdang tanan-tanan, lapit na lang, lapit na lang! Ang 10 days na lang ang nabilin. Mga ka-K5, mag-kuha na kita, mag-sugod na kita sa ato sininga. Dalagan para sa mga buligan. Ginagdang tanan-tanan ng mga running enthusiast nga magpasakop mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fan run. Dalagan para sa mga buligan nga paghihwaton mga ka-K5 sa Hulyo 5, July 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani, magparistro na. Mayara nga tatlo ka mga pamaagi o kon tatlo ka mga kategorya. Mga ka-K5, ang 10 kilometers registration fee is 999. Ang 5 kilometers registration fee is 699. Kag ang 3 kilometers, 499 ang registration fee. So, kadto kamo, pwede kamo ka, kwa na, ko sa mga gusto yung diretso na lang to, dito pa makahingagaw, aga pa kamo. Mga ka-K5 ba? Duha ka mga pamaagi ang pagparistro. Dari una, personal nga magpadulong dari sa K5 News FM Iloilo Station. Napahamtang dari sa may 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. Undi gani, pwede ka mo makaparistro sa online, check lamang ang page sa K5 News FM Iloilo. Upda mga barkada mo, mga ka-opisina mo, kapamilya, kahagugma, kag-iban pagiging sino nga mga kakilala ninyo, nga magtambong sa sining fan run o kung mag-upod sa sining fan run for a cause sa K5 News FM Iloilo. Damo sa mga exciting mga papremyo kag mga sorpresa nga igahatag sa inyo mga ka-K5. Check na to ng detalye na sa mga balita nagikana kay ka-K5 Karen Badilla. May kang tanan sining isang isang patay sa pilason sa foam party nga ginhiwat sa may Banwa sang Banat.
15: K5 News FM. Kampyon report.
16: K5 June, patay ang 11 anyos nga lalaki kagpadayon sa Subong no nga ginabulong sa ospital. Ang 25 anyos nga lalaki man matapos sila yang na kuryente sa Barangay Poblasyon Banate pasado alauna ini kaina sang kaagahon K5 June. Ang napatay ginkilala nga si alias Renz kag ang pilason si alias Ken, lunsay residente sang barangay Magdalo sa amuman nga Banwa kag magparintihan na K5 June. Based dere sa investigation sang Banate Municipal Police Station nga nagadto ni sa foam party sa Esplanade 1 sa Barangay Poblasyon ang duha ka victim. Kung sa diin K5 June, nagsuhot ini sila sa isa ka restricted area pasulod sa stage. Pero pagsaka na nila sa stage, nakitaan sang DJ K5 June nga nakuryente na ni ang duha ka bata kag sang natukiban sang aton nga mga otoridad K5 June nga may nalapakan gali nga live wire ang ining duha ka victim K5 June. Kag nagpasalig naman di sa Subong, ang Banate Local Government Unit nga maghahatag sila sang bulig sa pamilya sa mga biktima, especially sa napatay K5 June. Kung mahibaluan nga kahapon nga adlaw, tinagselebrar man no, sang kafiestahan ni San Juan de Bautista ang nasambitan niya nga Banwa K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: K5 News FM. Kampyon report.
19: Te, muna sa mga ka-K5. Mambal ka nga inang nagpasalig nga buligan ang pamilya pero te, mabalik pa ng kabuhi. May na chance eh. Hindi, Black, K5, nga may mga live wire pa na iabisan sa dalawang sang stage na matuod pero te, nga may mga live wire pa na iaman. Kaya mo naging hindi o masiguro, balok ang mga tao nga daan kung kaisa mangita ideya kung din maagi para makalusot lang, te, mga kabataan pag ano yung biktima ho. O shoutout tanay sa RB Dreams Motor Shop, dira sa may Santa Barbara, Sugoan Family, kag sa kay Papang, sa Karinog Upod, sa MOL Disco Mobile, sa kay Pareroy Casinao. Kag sa tanan-tanan nga mga pumuluyo kuno sa yung barangay Talanghawan, Kabatuan, Iloilo. Panamaya ulit kay Pare Rafi Masangya. Okay? Ayos! Wala, sige! Mga ka-K5 ba? Hindi magkalipat. Inom X10 Food Supplement for Men sa mga lalaki para magpag-gross ang lawas. Magbalik ang extra energy sa lawas. Bangod kay may maka kaklabuwas ka. nga nagabulig nga nagahatag sang extra energy sa aton nga lawas mga ka-K5 kag nagapanami sa ato sini nga blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Ah, nagapanami sang performance, balik sa hubi ng performance once nga mag-extend food supplement for men, produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa kaya kwanda no, sa kaya John Ski, amay nga pon, great, oh my gabi, great lang sa Tubungan, Iloilo. Sa kay Boy Pata, salamat kid sa Tubungan PNP. Kay Bambi Zulweta, shout out man, kaga sa kay Lori Abadunyo de la Cruz. Shout out mga kakipay sa mga Abadunyo family, sang Kalaw Dumangas, kag sa kay Tese de la Cruz, Bardis Nancy, Bardis kag sa kay sang Agsirab Dumaraw. Kaya inyo tanan-tanan. Way kita tiyempo, dito sa ato siling pagpangalagan. Mga ka-K5, sa ngalan sa bilog ng puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang iyong ka-K5, John Aluado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
20: K5 News FM,
21: 88.7.
20: Champion. The best radio station.
21: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500!
7: Ang may powerful compounds
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TTX 500!
8: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
9: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
5: TTX 500
7: para sa matilo nga dugo.
5: TTX 500
7: para sa healthy nga tay.
5: TTX 500
7: ang TTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay.
5: Happy kanunay.
7: TTX 500
5: masaligan.
7: Epektibo.
5: TTX 500.
8: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
9: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
8: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakanser man.
9: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
8: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
9: di
8: panit.
9: Produce ka free radicals ya.
8: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
9: Oo.
8: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
9: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Abi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
8: Wow.
9: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
8: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
9: Ang una natin nga ginikanan, Sir JP, wala pa niya mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
8: Why?
9: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
8: That's why ga 900 ang edad.
9: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan, kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
10: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati ug sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de La Paz. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man galing?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan! Sa K5!

88.7 K5 News FM. Sambining the lives of the Filipino. Alas 10:09 na. Mayang gabi, Western Visayas. Thursday edition sa ating program sa Bar Dagulan. Mayang gabi sa inyo. Ma-live sailing naman kita. Paparte. Subong gabi, Thursday edition. Hindi magaliban mag-inom sa Extend Food Supplement for Men sa malalaki nato. Nga ang ilang aturutot, nagahigda-higda na. Wala na gana, natakaan na sa pagtindog. Kung makakita sa maayong pagpangabuhi, imni ang Extend Food or inom sa Extend Food Supplement for Men, mga KK5. Sa mga friendship natin na nagatutok man sa 88.7 KK5 News FM, madamong nga salamat ganda sa inyo tanan-tanan.

0: Oh, especially pagin sa mga mothers natin and fathers. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Enjoy ta ang programa sa mga gabi. Kaopod si Macho Kuli. Ngayon sa mga gabi, mga K-5, itutukan na ito ng ato ng mga questions. Kung may mga gusto ka muna sumong ipatamyaw, kung gusto nyo i-share ang inyong mga problema sa inyong panimalay, chansa nyo na sumong. Chansa nyo na sumong sa pagtulutambay. Chansa nyo na sumong sa pagkulukadlaw sa ato. I-open ang inyo ng radyo 88.7 K5 News FM. Ako ni Kami Radyo din na. I-open ang inyong radyo 88.7 K5 News FM Philippines. Hello sa atong 29 viewers pa lang. I-share the live, share the live ninyo. Nagabi itong viewers, 55 lang. Tawag na ni Kamu, kag mag-ilo enjoy kita sa mga gabi. Diretso kita sa atong greetings portion. Maayong gabi sa atong mga kaabyanan. Yan ay gabamati sa 88.7 K5 News FM. Thank you again sa inyong mga supports sa mga gabi. Ha? Dami yung naton si Nanay Nenfa na nagpamati subong sa ato Nanay Nenfa. Maayong gabi sa imo Nanay Nenfa. Thank you so much sa imo sa pag-support. Salamat Nanay Nenfa. Hello man kay Virgin, kag kay Ronnie nga nagatutok subong sa aton. Nga nagpamati man subong sa aton yung programa. Thank you sa inyo tanan-tanan. Grabe. Hello man kay Victor Aliyasan. Alright. Before sa mga gabi mga gay five, kuha na ito ng student intern na ito, si Serena Claire Magno. Maayang gabi sa imo. Check na ito sa linya na ito. Gamay lang situational report. Sa buong gabi para mapatian taman ang iyong golden voice mga ka-K5.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Alright, sa buong gabi, kapod na ito sa linya. Ang ato ang field reporter, ka-K5 Zarina. Maayang gabi.
2: Maayang gabi, Machokolet.
0: Maayang gabi.
2: Ari kami diri sa buong sa Sunset Boulevard.
0: Ay?
2: And manami gid ang gapya sang hangin kag damo gid ako nga makita nga mga nagalagaw badamo man sang mga gabaligya nga mga street foods da matabat na sila subong patulong diri para sa mga aton manoglagaw.
0: So kamusta ang Sunset Boulevard subong managatulot talithi dira?
2: Wala gid pero manamig ang hangin.
0: Wow, grabe. Naamin na ko may upod ikaw sa upod mo imo pinalangga no?
2: Yes, Mr. Colette.
0: Oo. Namin akong upuan mo yung pinalangga.
2: Yes, para dami tanik kung may mga gakupo-kupo sa ato sa malamig na panahon.
0: Oh. Sa likod mo, ano ang ginabaligyan na ni Mrs.? So, base po dito, may interview na si Madam na daw. Ano na ginabaligyan
2: sige
0: naman?
2: Sige. Duga pang kimos na ni Shahaw.
0: Mm-hmm.
2: Oh, sige. Sanawa natin.
0: Lagi lang sa kay Ethan, ha? Gatutok sumong sa ato. Good evening.
2: Ama, naghimos na gitman siya.
0: Ay, naghimos lang siya. Oh. Ay, kamusta siya?
2: Mayong gabi, ma'am. From K5 News FM and situation lang. Tapos na yung pagbaligyan, nanay.
0: Kamusta?
2: Na kami sa sitwasyon mo subong diri sa Sunset Boulevard. Mamangkot lang man kami kay live. Ganyan.
3: Ano araw mo na, Pastor Nanay? Alas 3. Oh. Oh. Pero subong ang area.
0: Pwede ito may story. Yeah, si nanay na.
2: Oh, gina-interview na mo si nanay.
0: Oh, grabe si nanay. Oh.
2: Manugpulit na si nanay. Kagahulat na si sister.
0: Alright. Kay K5 Zarina, anong nabaligyan ni nanay na paho?
3: Backloan good me na, no? Backloan good me ni Chris Zarina.
2: Oo. Oh. May isa na lang sana nabili niya Mingo. Kag feeling ko baklan ko ni Mom Kim.
0: Oh, grabe ba, no?
2: Uy! Dumudamo pa rin siya actually kung ano, may spicy salted mani, may kasoy, may manggawid bagoong.
0: Ah, kompleto siya.
2: May mga soft drinks, nag-tubig man siya, mga chocolate.
0: Kaka-K5 sa Rina, so buong das area sa Sunset Boulevard, wala nagawa, may nag-parking sa Igadalan?
2: Wala, gid-gawa, di may ga-parking. Tapos makakita namon, gawa gamay-gamay lang.
0: Gamay-gamay lang. So wala ka dami nakakita nga nagapungko-pungko ang bay-laki sa kilin, nagakaon-kaon, nagapiknit-piknit.
2: Doon may nakita, agad ako, pero sa punta lang.
0: Sana all. Alright.
2: Kapit sila
0: ko na yun. At ano pa ba, mabal mo sa mga gabi? Basi gusto mo tamyawon si nanay na?
2: Ginatamyaw ko gali si nanay. Ano na, ano pangalan ni nanay? Si Nanay Elizabeth niya tamyaw. Tagal si Nanay Elizabeth.
0: Nanay Elizabeth, mayang gabi sa imo.
2: Ang iyang stall is Mingo Peanut Cart.
0: O mayo ka nag-smile-smile si Nanay. Siguro ti paldo na si Nanay sumong, Nay.
2: Paldo, gida si Nanay. Paldo, gidi mo nga bintanay. Ay, hindi.
0: Diba si pwede tamay storya si Nanay gamay binay. Mayang gabi sa imo, Nay.
2: Tawag.
0: Okay lang, Nay. Nay, mayang gabi, Nay. Live ka subong sa K5 News FM. Kanami isang ihom ni Nanay subong ba? Oo, nalipay. Kikita kahit nakita namon. Kanami isang ihom mo. Kamusta ang pagbaligya mo subong, Nay, dira sa Sunset Boulevard?
4: No, close to that. Sarang mahala na may nagbalong ko sa po ko.
0: Grabe, naging kamahal subong, no? Oo. Mabatian ikaw sa subong, Nay.
4: May tao dito sa Katlabo.
0: Nay, mabatian ka subong, Nay, sa K5 News FM sa Western Visayas. Makita kanila subong. Okay. Live kita subong sa K5 News FM. Basta may gusto ka tamyawon subong kahit ikaw ginang nadakpan sa amon ng student intern.
4: Nakibot.
0: Nakibot ka.
4: Nakibot ako nga nila, sir. Nakibot.
0: Oo. Nakita nila na yung nga nakanamigit si nanay, no? Basta matagaan mo kami isang imong manamit nga apaho. Oo. Nay, may gusto ka tamyawon subong? Bana mo?
4: Wala kayo sa, ano sila galantaw? K-5. Sa, why sila galantaw? Mga laban, mga wifi. Ito ginalantaw.
0: Ah, ginalantaw nila ang wifi. Oh. So, yeah, once sila tangla sa wifi na yun, no? Oo, oh, grabe. Good. Ah, sige, nanay. May gusto ka tamyawon sa bunga? Tamyaw si nanay, ha?
4: Ah, sir.
2: May tamyawon.
4: Wala.
0: Ah, wala ka tamyo.
4: Mayroon sila may kapamate na.
0: Wala sila kapamate. Invite mo family reunion.
4: Okay lang mo.
2: Okay na ko, no?
0: Ate, sige na. Salamat, Kinay, ha?
2: Thank you, Nay.
0: O, kwatong kimpet to. Harap, kimpet to, eh, oh. Madang mga salamat, Kinanay. K5, Zarina. Salamat, yes, sa imong situational reports sa mga gabi.
2: Yes, po.
0: Nay.
2: Ini si K5 student intern Zerina na Claire Magno, gikan sa West Visayas State University para sa kampyon nga balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Wow! Laing gadya ako si K5 Kimang Opod. Gina-training again ng mga OJT naton subong. Mga student intern. Wow! Enjoy sa mga program naton. Grabe, ganyan. Mga sa mga K5 naton, diretso kita subong sa aton nga Real Talk subong nga gabi.
5: Ako sa'yo, Real Talk tayo. Anong ko sa'yo, Real Talk tayo.

0: Alright. Anadag ni Real Talk Subong. May mga, may aragid yan nga tao. May aragid yung nga tao. Nga maayo lang kung may kinanglan. Kinanglanon sa imo. Kung matapos na ang ila tuyo, daw wala ka sang silbi sa ila. Oh, grabe, no? May mga munagin niya nga tao, ya. Hello, gali sa aton nga friends na. Kay Sir Ruzel, mayang gabi sa imo. Nakatutok sa K5. Grabe, no? Nasa mga K5 na ito, kung may mga problema ka mo dira, pwede nyo na ma-share kay Macho Kulit. No? Itawag nyo lang inyong mga problema dira sa inyo, panimalay. Itawag nyo din sa 0966-243-2130. Mga K5 na ito na. Enjoy kita. Alright, sa mga K5 na ito, may mga problema ka mo dira, pwede ka mo rin katawag sa aton subong gabi. Okay, tawag yun din sa 0966-243-2130 K5 para enjoy ha. And especially sa mga friends naton, dari sa may Port San Pedro na nagatutok sumong sa aton, maayong gabi ikit sa inyo tanan-tanan. Kabay pa nga matagaan ka mo sang maayuman nga lawan sa mga gabi. May aragi na yung tao, machokolit nga, kinanglan niya lang ka. Maayon lang siya kung may kinanglan sa imo. Pero kung wala, wala man. Oh, amo na yan. Amo na ang mabudlay. Hindi man ami. O, oh, diba? Well, may caller kita subong sa line number 2. Check natin ang caller na subong gabi. Ah. May aragi kita subong ang caller, subong gabi. Abay, check natin sa linya. Ang aton nga caller subong gabi, mga kaka-K5. Hello, mayang gabi.
1: Hello, good evening.
0: Oh, dali lang kid. May nagtawag. Hello, mayang gabi. Hello. Ay, dali lang kid. Do wala nagasulod ang aton nga sapiyak kalinya. Okay, napatay. All right, check ta ha. Sa piyak na linya na itong mga kaka-K5, may nag-sulod nga caller. Abi check anay niya sa piyak na linya. Hello, mayang gabi? Hello? Ay, why?
1: Oh.
0: Hello, mayang gabi? Sino ni? Hello? Mayang gabi? Ay. Why nag-sabat sa lolo mo? Ay, sabat? Check naman sa piyakalinya. Hello, mayang gabi. Ay, wala ka sapat. Okay, tawag ka mo liwat. Tawag ka. Liwat, tawag ka mo din. 0996 243-2130. May caller kita sa piyakalinya. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Alam, wala. Alam, talaga. Do wala. Hello, good evening. Hello. Oh, hello, mayang gabi. Okay, oh, sige sa bata na kita. I-check tabi do. I-check tani ang linya ta sa piyak anay ha. Dali lang gid madam ha. May nagatawag sa ato sa piyak pag ginya linya. Do kada amo sang color subong nato na. Abe. I-check ta sa linya mayong mayad-ayad nga gabi sa imo. Good evening. Hello, may gabi. Hello.
2: Hello.
0: Yes. Sir, pakipatay tang isaguro ka linya, sir. Nagaburot. Ang isa i-down ta. Nara. Hello, mayang gabi. Sino ni?
2: Hello.
0: Mayang gabi. Ah. Why nila ginasabat na itong tawag? Or hindi kita guro bation? Abay, tawag ka mo din. What, mga grade 5? 0966. Ah, tawag di ah. Di magjuya-juya ah. Tawag ka mo din. Para suwabe lang. Hello, good evening sa mga friends naton. Kay Lumar, kay Andre, at kay James. Nagatutok sumong sa aton sa K5 News FM Philippines. Call na. Kaya mautoy-utoy naman kita yakakadlaw sa mga ganyan. Tawag ka mo din mga K5, 0966-243-2130. Ari na may caller kita sa bangsa line number 1. Hello, good evening. Hello.
2: Hello.
0: Ayun. Mayang gabi. Oh, mayang gabi. Oh, sige. Oh, palayo-layo ka guro, madam, sa imo monitor para hindi ikaw mag-feedback sa ako na. Okay na? Madam, yes, sir, oh, palayo-layo ka guro gamay. Ah. Alright. Hello, madam.
2: Mr. Machocolate.
0: Okay, mayang gabi. Batayan mo na ako, ma'am.
2: Kaliwat. Mayang gabi, sir.
0: Oh, dali lang yun, oh. Ma'am, batian mo ko?
2: Yes, sir, Machocolate.
0: Alright, sino ni?
2: Si Stephanie Garcia.
0: Si Stephanie Garcia. Ay, Stephanie Garcia, guro palayo-layo ka, guro anay sa monitor mo para ma-intindihan na kita sa buong gabi. Okay?
2: Yes, sir. Mm-hmm.
0: Alright. Tek, ano-ano ka na sa buong?
2: Ariga, pungko-pungko, gapamati sa imong programa.
0: Wow, salamat. And then, fan, good evening. May gusto ka i-share sa buong gabi?
2: Gusto ko i-share ang mga bagay-bagay na makabulig para sa tanan.
0: Wow, grabe. Anong mga bagay-bagay na?
2: Parte na sa kabuhi.
0: Ah, sa kabuhi. Mabashare ka gali sa imo nga problema.
2: Oo.
0: Alright, gusto... sige. Tagaanda ka tiyempo sa pag-share. Oh, sige. I-share ang imo kabuhi, Stephanie.
2: Pwede do pariyos ang nagateleserye kita?
0: Oh, pwede kita. Sige. Oh, ano na?
2: Yung Machocolate.
0: Oh, yes. Pati amo na ako?
2: Oo. Oh, yes, sige. Machocolate.
0: Oh, sige. Share na sa imo nga gusto i-share sa akin. Ano yung mga problema nga gusto mo i-share sa mga gabi?
2: Pag-inis sa kabuhi ko nga inagyan.
0: Mm-hmm. Tapos?
2: Na nag-reflect sa akong leksyon.
0: Wow.
2: Na po, ining akong inagyan, mm-hmm. naagyan man sa ibang mga nagapalamati subong gabi mm-hmm. sa imong programa.
0: Alright. Do may problema kagit subong madama. Ano yung problema? Do kalain sang batsagan mo, do gahibi ikaw. Oh. Basta may mabulig kami sa imo ah. Hello, madam.
2: Naisipon gid ang mga butang na hindi mo expected.
0: Nga matabo sa kabuhi mo. Okay. Ano ang natabo sa kabuhi mo? Ano ka broken hearted ikaw? Ano ikaw?
2: Hindi man ako broken hearted but parte inin sa bata nga gusto ko gidagaan leksyon isa sa mga kabataan ko. Bangon mm-hmm. kabalo ka Mr. Machocolate.
0: Mm-hmm.
2: Damo gid ako inagyan sa kabuhi. Masalimuot pero inagyan ko naghatag gid sa dako nga leksyon.
0: Mm-hmm.
2: Kani sa mga kabataon subong na inagyan man sa isa kabata ko na dapat mag-aing sila. Kay man isa kailoy, pag nag-atipan sa iya kabataan, hindi gina sila magpalayo. Especially sa isa kabikanan ang ilang kabataan sa Ginoo.
0: Subot sila ngon gali, ang problema mo gali, ang imogig nga bata. Ma'am, ang problema, imogig sa bata mo.
2: Ang buta?
0: Mm-hmm.
2: Ang problema, paano yung mapakamot niya ng ilok, mahusa ang sud.
0: Mahusa ang sud, gali. Ano sa ma'am bakal sa sang Deo Fresh ni Doc Ramiloy? Para ang ilok sa imo nga bata. Babae na siya kung lalaki.
2: Lalaki.
0: Oh. Iba si ina nga nagbaho ay nga ilok. Kaya wala iya ginabutangan sang Deo Fresh ni Doc Ramiloy. amo na guro.
2: Kaso ang imo gina-recommenda nga produkto?
0: Ma-recommend ko na si imo mabakal mo na, ma'am, sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oyder sa may haro. Tupad sang St. Robert. Yan. Hello, Kent.
2: Sabi mo na siya sa ako niya ilok na ito.
0: Pwede ka puti, ina siya dahil. Gwapa ka na, tulukon. Ang imo nga ito, ang imo nga ilok, ma'am, ano na, charcoal, ha?
2: Kung ginabutangan ka man itawas, kadugang pagit ito.
0: Ay, ala. Basi ang itom sa ilok mo, pikain na. Kundi ka ni palaton ka alapa para magputi imo
2: ilok.
0: Ano, madam? Ano, no?
2: Ang pagkaitom niya mag-chocolate daw tato.
0: Ah, daw tato sa... Mayo na gani pa salamatan mo nga imo nga tato, libre na. Ang imo yung nga bana, ga problema ka man sa bana mo?
2: Wala ko ga problema sa bana ko, palang gaya gid ako.
0: Ma'am, amo gina importante nga mabatsagan mo ang kainit sang lawas sang imo nga bana. Ang pamangkot subong sa aton nga Real Talk, may mga tao gadya nga kung kinanglan ka, maayo sila sa imo. Pero kung tapos na ganang kinanglan nila sa imo, para duwala ka na sang bili. May kilala ka man na?
2: Laban, nagyan ko na siya machokolit.
0: Oh. Ano ang natamo?
2: Kung tiyo kinanglanon ka nila, adlaw-adlaw, oras-oras, matawag sa imo. Maski wala ka pa ka... kapanot brass kadto sa balay.
0: Wow.
2: Pero sa nagklan lang sila, wala na.
0: Wala na sila. Hindi na sila maano, hindi na sila malaghap.
2: Hindi na sila malaghap.
0: Ay naano man naman. Do hindi man na manami man. May mga muna ganyan nga tao, madam, no? Tisubong. Ginasapak mo pa na?
2: Ginasapak ko sila, pero hindi na pa rin ako na pag...
0: Amuma sa ila. Sabot sila yung gongali. Dotakan ka na magsapak sa ila.
2: Napakangkot ako machokolit.
0: Ah.
2: Na ang imong natingog daw... Bedroom boys.
0: Adaw bedroom boys. Balan mo, nagakaon ko sa una sang pulang nga subay. Pwede mo natawagan bedtime secrets. Pero imo gani, madam, tingog ka nami, man.
2: Ano daw, ano ako tingog?
0: Daw nagalawag sang balabaw sa peryahan. Nabdano pa ng balabaw sa peryahan?
2: Ano gani sa pool na?
0: Ah, why ko na nakadumdum. Alright, madam. Tamyaw anay sa mga friends mo da. Tamyaw tadagali si Sir Gwen. Ang aton nga amigo nga mabinuligon. May barkada. May friend ko abi, madam, nga si Sir Gwen. Nami magkayo sa mga salakyan. Abala? O basi kung may salakyan ka da, ipakayo mo sa iya.
2: Kung magubang sa lakyan ko, pakayo ko gid sa iya.
0: Correct, oo.
2: Kumukunyo ko gali machokolate ang akon nga mga abyan, diraga pamati, especially sa Duterte Riders Team.
0: Wow.
2: Kagamit sa dira sa mga aton nga mga fans sa K5 News FM nagatutok gid subong nga oras.
0: Ah, okay. Grabe yan.
2: Pinalangga si Jeff. Basta gusto niyo magpa-welding, no?
0: Mm-hmm. Ano nga lang? Sinungalan niya nga sagad na mag-welding? Sinungalan niya? Sinungalan niya?
2: Si Jeffrey.
0: Oo. Tapos?
2: Pwede siya tawagan sa 0962-909.
0: Mm-hmm. Tapos?
2: Nainalipat ako.
0: Ay, naano man, number, malipatan mo. Amo na imo nga banang kabalo mag-wilding?
2: Oo, oh, actually, mabukas kami, Sir Macho, ulit. Soon.
0: Sa ano? Ba?
2: Sa kusina, di ba? Bisaya.
0: Mayo. Kusina, ano nga yan? Kusina, ano?
2: Di Bisaya.
0: Kusina, Ebi, Edisaya?
2: Yes.
0: Ba? Nga mo na ngalan, no?
2: Alam mo nga Bisaya kami, alin sa Dabao, sa Cagayan de Oro.
0: Ah, that's why, gali. Mayo-mayo gina. At least, may negosyo na si Madam. Manyapon kami na sa inyo, ah.
2: Mag-chocolate. Oh. May pamangkot ako.
0: Sige.
2: Naaga ka upaw ang buhok ng tao ko nagakalo.
0: Because nga hindi ka ginhawa ang buhok. Ako ganito ka upaw na ganito buhok ko. May recommend kita ang habon.
2: What if ang babae wala sang tabon, maano ang buhok sa dalom?
0: Bang? Ano naman? What if ang babae wala tabon? Tapos?
2: Maano ang buhok sa dalom?
0: Ano kakibayman dream? What if ang babae wala tabon sa dalom? Maano ang buhok sa dalom? Mahimo sa why? Ay, kasadyan sa aton, madam. Kasunod, tani, mag-guess ka di kay Machocolate, ha?
2: Sir Machocolate, sir, ma, thank you so much.
0: Salamat, ma. For
2: program
0: tonight. Do ka pamilyar, blas ang tingog mo sa akon? Ka, taga, batchmate na sa college?
2: Actually, mas magulang ko sa imo, pero idol, tagi kaya sa... Ano, sa kanta.
0: Bawa. Agustin yan ka man gali, madam.
2: Yes. Ah. I'm a tradition, Agustin.
0: Ate, sige, madam. Madam mo nga salamat gin sa imo. Kabay pa magkitanay kita. Thank you so much, gin, madam. Alright. Oh, grabe nga. Ito nga, friend. Gusto mo nga si, ano ito nga lang niya naman? Si Kat, ito nga naman, si Mr. Yes. Oh, magbalik, ma, chocolate! More fun, more music on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Para sa matinlo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masal Liga
6: Epektibo
7: DTX 500,
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa for Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news.
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre.
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
12: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Kadaragsa nga pungkot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasumpay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masal rika.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
22: Yung may D3. Mabagats
21: mga butika.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5 News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.
30: Pardagulan sa K5.
1: It 8.7 K5 News of Film, championing the lives of the Filipino. The K5 naton oras alas 10:46 na mga K5. Tamyawon tanay ang aton nga mga friends sa buong gabi. Hi, good evening kay Kent Ivan Lapating Rojas. Shout out lang da sir. Mayang gabi man sa imo. Kay Pope John Pilado. Good evening, Macho Colit. Kay Virginia Espino, kay April Isabel Falalimpa, oh, si Ethan M. Garcia Galvez, na nagatutok man subong sa aton sa K5. Good evening sa inyo da. Tami ako man, mga friends naton dali sa may Ingo de La Paz, no? Si Ethan, si Job, sinang ilet-ilet na sa gwa. May gabi sa inyo. Kay Kagaawad, may gabi. Natamyaw ko man ang mga friends man naton diri sa may Pontevedra, Capiz. Nagatutok sa Sarah. Mayang gabi sa inyo. How are you? Hello kay Daddy Joss. Mayang gabi sa inyo, Daddy Joss. Ay, grabe nga. Okay, Ma'am Karen. Ma'am Karen Badilia. Ma'am, good evening sa inyo. Long time no see. Pahuway-huway ka man, Ma'am Karen, ha? Kasi malang magmasakit ka. Ay nga, busy mo, ma'am. And kay Van News. May nga, B. Kay Sir Andoy. Yan, nagatutok man sa aton sa mga sa K5 News FM Philippines. Kami ako man si Ronel. Ronel Alfagon. Ronel Alfagon, may nga, busy mo. Kag sa mga staff ni Romelo. Artudan. May gabi. Hindi kanya mapunggan ang aton balatsagon matsokolit yung kisa. Nga makahambal kita sang malain. Oh. Amo ginaiya ko naghahambal ka sang malain, sisig mo ka pareyo masakitan ka gidya. Matsokolit may maabot subong nga bagyo. Oh, may palabuton ta nga bagyo kag K500, no? So halong-halong kamuda subong mga kag K5, ha? Ang inyo nga mga atop may mga buslot o sang-usangin nyo anay sang judge nga bubblegum. Kung maubos ng iya nga sabor, amo inaipilit sa babaw sang inyo nga atop. Kaya para hindi magtululays ang inyo nga balay. Hello kay Papa Ron. Kaya matiman subong sa ato na. Mayang gabi sa imo. Kaya thank you so much man sa kay Galvez Irunalon. Mayang gabi sa imo. Hello man sa kay Ifrel. Mayang gabi sa imo. Mayang gabi sa imo, Efrain. Good evening, Buasa. Kitanay naman kita, mga 8:30. Gorot, sir. Oh, parang may tiyempo-tiyempo. Mayang gabi. Natamyaw ko man si Aldine. Kaya nagpamati sila subong sa aton. Mayang gabi. Hindi, Iris, boss. 8:30, makadutong aton nga manog welding. Unahan nyo lang to, day. Eh, may meeting pa ako, boss. Maabat lang ako to, ah. Kabalo na to sa sangubrahon niya. Dami ako man, galing si Andrew Liostre. Mayang gabi sa imo, Andrew. How are you? Time out naman si Andrew. Hello, magali kay Jen. Kamusta ikaw, dira? Tamyaw ko man ang tanan naton nga mga friends na nagahanghang ang aton nga computer. Ang aton siguro na nga signal sa internet natin. Kalinong machokolit sang adlaw. Kagabi, basi magbundak ang ulan, buwas. O, jalong-jalong ka mo, ha? Halong gig ka mo, dira. Hindi ka mo magpabaya lang da. Ginatamyaw taman ang friend naton nga si Jobert Di Maazen. No? Mayang gabi sa inyo, Jobert. How are you sa inyo da, tanan-tanan? No? Sa kay Ivan Ventura. No? Ventura. Mayang gabi sa imo, Ivan. And nasa tanan naton nga mga friends nga may ara nga mga problema. O kisa may mga problema, tabla mga kaki-5. Sa kung dako ka na bla, tigulang ka na, wala ka sugidan sa iyong mga problema, itangla na lang nasa babaw sang langit. Kung gisado ka subo bala nga, batsagon nga sang una, grabing suporta mo sa ila. Nagabot ng tiyempo, hindi ka na nila madumduman. Amo ng question aton subong. Ang mga tao, kung sa buligan mo, wala ka man bala nag-after nga balikan ka. Buligan mo sila. Eh syempre, kakinanglan sila sa imo nga bulig. Pagabot sa tiyempo nga ikaw naman ang may kalisod, nawala gani ka ba, Chuck? Nawala na sila nagabalikin sa imo. Amo na mabudlay. No? Kabudlay-budlay, gidyaya. At amyaw taman si Ronalina. Shout out to me. Sir Matt, shout out sa kay Kent Ivan Labating Rojas. O, nagamamati sa subong sa aton. Kent, mayang gabi sa imo. Nagatutok man subong sa aton, ha? And specially pag-iit sa mga friends naton. Hello, galing kay Novinik. Nakatuto. Grabe na get subong ang aton. Ano naman? Grabe na get subong ang aton nga problema sa Pilipinas, machokolet. Damos ang problema pero ginatutukan pa nila ang ilang away. Ah, bahala na sila. Pabayi na sila. Oh, thank you again sa imo, sir. Grabe, good. Hello, galing kay sir. Efrain, lewat na sir. Thank you so much sa imo sa pagtutok sa K5 News FM. Oh, boss, ha? Salamat kasi yung mga pulido nga pag-ubra. The best. Chan 53 on the clock, mga KK5. Ah, along-along ka mo da always, katiso mo, ha? Basi magbundak ang ulang gulpi, dira. Along-along ka mo da. Di ba, Novinek? Ano ka lang na yan, Noy? Ay, mahaw, Noy. Gusta ka da? Ano plano? Alright, thank you so much, man, Sir Rizel. May pang mag-guest ka din namon sa K-Fed News of Fam. Kaya nakita ko lang mga video mo nga. Grabe nga, lawas. Paano ay, Han? Ano ba lang encouragement mo sa mga kabataan na ito? Ang antes ng ilagaw na nila. Itambay na nila, ipamuno, ipanumbag, ipangtiro. I-gym na lang. O, di ba? Ang gabisi mo sila. Ayan, especially pag yan sa mga friends na ito. Dari sa may Pasamolo. Nakatutok sa K-Fed News FM. Hello to Ma'am Jing Escalada. Dira sa may Malipayon. Ngayong gabi, Ma'am. Bobisi-bisi. Sige ako, Ma'am. Salamat kay Tina kayo ng salakyan. Sa kadugay man. So, thank you so much, Ma'am. Salamat, salamat yan. Hello, Magali. By the way, tamiyawan ko, anay, ako migo, ah. Belated happy birthday sa pinaka-baskog. Mabuot nga mayor sa Municipality of Zibalom, si Mayor Gia Noxenia. Belated happy birthday, mayor. Oh, may gift kami ni sa imo, mayor. Lato na talang. Natag kami house and lot. Thank you so much, Mayor Gian. Nagdami kina Municipality of Zibalom. Congratulations sa imong mga achievements sa Municipality of Zibalom. And sa mga friends man naton, ngayon nagatutok sa aton sumunga. Good evening. Wow. Hello man, gali kay mama no, kay Ma'am Joanna. Oh, Ma'am Joanna. Yun na tamiyaw tagali ah. Belated happy birthday, Ma'am kay Joanna. Olgasan, Ma'am, happy birthday! From K-5 News of Family Luilo. Grabe ka damo birthday sa bong. Halong-halong always, Ma'am. Kapay, idang suya si mo. Tutdi bila buhok nila, Ma'am. Bati ka na. 10:55 on the clock, mga K-5. Kabalos na ikayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy. Kagsi madamusa. Sa mga K-5 naton, and so yun ta nga ton nga live. Kamusta ikaw, Jack-Jack Amihan? Ay, kaya itong visit sa studio. Tutok kitang yapon. Hello, galing kay Sir Raiden. Sir Raiden, John. Mayang gabi sa imo, sir. Thank you so much, good sir, sa imo. Nga help. Sabay pa nga mapalabot ko ning ako nga reklamo. Madamo nga salamat. Sa mga parents natin nga nagatutok man sa K-Fed News FM Philippines. So thank you. Hello gali kay Juesar. Nakatutok din. May gabi sa imo. Ano plano na to? 10:53 on the clock. Dumedzo, shout out sa Duterte's Mission 24K and Duterte's Rider Team Iloilo Chapter along kay Rich Piada. Ayong gabi, kay Kathy Castanio, good evening po sa inyo tanan-tanan. Mga K-5, thank you so much! Thursday edition! Ano, subuan nyo na ko ba sa Thursday? Kaya hindi kita makitanay sa buwas, sa Sunday naman kita makakitanay. Aha. Yes, tuto that it's John's everyday galive si Macho Kali. Isan ako makaduto sa manghood mo kati mamodel-model ka mo pa. Wala man to. Lagaw ko masunod yan. 88.7 K-Fan News FM, championing Jalanzo of the Filipino, mga K-K-Fan. Only here, sa Himpilan, kinagigiliwan, K-5 News FM.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K-5 News FM.
2: championing the lives of the Filipino.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
6: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: our Nutri-Needs ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansyarap.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Bedtime secret. Bedtime secret.
14: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
15: Wow!
14: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking to your favorite radio stations 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maya K5 Thursday edition sa ating program. Bow. Good evening everyone sa mga friends na po ng mga humuk ilong kag humuk bibig. Wow. So ang gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating bedtime secrets, so po niyo naman giyapon si Madam Usang. Ang inyong nga madam nga wafa-wafa, ang inyong nga madam nga chubby pero sexy. Maka hatag sa boring nga manamit sa inyo. Well, so mga gabi, ginatamyaw nato na itong mga kapulisan nga nagatutok sa mga taxi drivers, yung drivers naton nga nagapamati sa ating programa kay Madam Usang sa mga GB drivers pagdita naton nga nagatutok gihapon. Salamat, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Well, Thursday edition, bow! Naga-enjoy gid si Madam Usang on Thursday. Hindi mga oras ang katotutun lang ko, gamamasakit ako. Ay, ambot na lang gid. Grabe, bonggang-bongga gid. Well, sa mga K5 na naton, no? I-tune in your radio. Manara, amuda sa inyong abalay kag may radyo ka makuha, ah. I-tune in your radio sa 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Well, so, subong ang gabi, may isa naman kita kay sobihan. Party naman sa isa kababahe, taguunta lang sa ngalan niya nga si Rhea. Oy, si Rhea, isa kababaheng mapisan. Kag si Rhea, isa kababaheng permilang ginahikayan. Madambusa na padala ako sa imong letter kay titdugay na ako nagkatutok sa imong program. Do 3 months na nag-enjoy ako sa imo kaya nalami-angit ako sa imong tingog. Madambusang i-share ko ang ako nga problema sa imo kay ti-permil ako ginabuli tiri sa among barangay. May tiyanggi ako kag permil ako ginahikayan kag ginabalan niya mahal akong barigya. Pero sa tuod lang parariyos malang ang amon nga pagbaligya dire. May talabahan ako sa guwas akong tiyanggi, Madam Usang, kag kung isa ginahikayan, nila ano nga kalain, pero kung mag-utang sila, damo nag-a-appreciate. One time, Madam Usang, ako niya friend, ginpanuhan niya nga mautang sa, pero tiula ko siya ginpautang, ay kadugay siya bala magbayad, trabigid ang kaakig niya sa akon. Nagwa naman sa aming barangay nga ginahaboy ko kuno ang talaba or mga shell sa talaba sa kilid-kilid, that's why damo nag-reklamo. 5 kami na katalabahan sa mga barangay, Madam Usang, pero doon ako ginagi na inita nila. In-report nila ako sa barangay nga mahigko ang ako nga ginaobra. That's why nga grabe gid ang akig nila sa akon. Nag-abot ang akon nga magbulang alay sa Amerika. Nagmiga-miga naman sila sa amon, Madam Usang. Nagpatindog kami coffee shop, kag subong grabe mangyapan lihikay sa amon. Kabalo ka, Madam Usang, nga miska ano mo ka nami kang mabuot sa ibang tao, hindi gid manikawan nga gubuan ka nila. Grabe gid ang ginatawag bala, Madam Usang, nga kaimit nila. I don't know nga ang naimit sila. Madam Usang, ginapabayaan ko lang pero sakit sa part ko nga do. Grabe ang ilang nga obra sa amon. Hindi bala nami obrahan ka issues or ano-ano na lang para nga hindi ikaw makabalos. Madam Usang, mahayo ko bi-advise sa imo kung paano ko maging strong na tao kay ginabuli ang amon baligya. Until now, padamo pa sa mga tao nga wala pakabayad sa amon. Ako si Rhea. Oy, garabi Rhea sa imo nga letter. May mga tao, gimana yan naman isaon? Saan kami gamalahisaan kanila? Magkasenso kasi ay hisaan kanila. Ayan ba talang? Balikan, taka nga, Rhea. No, we'll be right back si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
2: Mga butika. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
6: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubos
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5. News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman from Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
21: Happy kanunay.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: Epektibo.
21: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
18: Masami ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
21: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio. Ang D3
21: nga may Physio.
18: Ang Physio
21: nga may D3.
18: D3 Bio.
21: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
21: Yung may D3.
18: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: K5.
6: K5
1: News FM. K5.
6: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening. Third part sa ating program. Pow! Good evening sa mga taxi drivers naton. Nagkabamati, gitsa na drasubong sa may gwa sa Unitop. Mga tricycle drivers naton, good evening sa inyo tanan-tanan. Gusto ko tani maglago-lago at bala sa may tubang sa Watson. Diba? Pinaming batong pinaming tamay tambay, dira? Sa una, sa college, pakuda. Pala na ugan gina sa tanang nga estudyante sa corona. So, bong Watson na, grabe kin. Well, sa mga ka-K5 naton, di ba kalipad mag-inom sa extend food supplement for men sa mga lalaki naton nga hindi gusto nga magloy-loy ang ilang okra, no? Inom kamo sa extend food supplement for men para paghikap, kindog dayon ang okra. Ay, grabe. Ako si Madam Usa Mar K5, itagant advisor Raya. Raya, naturala na gina, ano ka, gina, suyaan, kapabaida sila. Ang importante lang, the most important there is, number one, uprahala ang maayo. Pabaida sila mag-isa sa imo, pabaida sila mag-guba sa imo. Ang importante, maayo ka nga taho. Matula malang na ang guba, pero sakit pula sa paminsaron. Kung isa nga baka-baka, pa nagabulig ikaw, pagkatapos ang feeling, balang nga do ay, ambot na lang, do mainit ang ulo mo. Kaya syempre, natural, number one, mga KK5, daga, kinikayan ka bala sa wala mo ginaobra, no? Sa imo bala nga job, or hindi ka mapautang, akigan ka, gubon ka nila, kaya porkat hindi sila kautang sa imo, titsak to na sa mga tiyang ginadab lang mga KK5, kabudlay magpautang, kaiba niya utang, miga-miga, sukot, away-away, as we see it. Hindi man manami na may mga kilala ko na akong isa nga nagapanindog sa business tapos gubo nila. May mga kilala ko na nga, grabe, nagkabakabaka na kami gani sa nga tori gani, nagkabakabaka, nagigura para mag-okay, mag-ubra, maging okay. Tapos amo pa ng obrahon mo, di ba, masakit ang kamatuoran. Pero kung hindi ka mo pagpautangon gani, di dapat hindi. Intindihon niyo ang isa ka-business mo, man or men, na nagpatindog sa business kamay-kamay mo na ang ginansa sa Changi. Piso, dos, tres. Te, kumatatlo ka item, 9 pesos na maginansa. Yan, bianuhin niya na. Di ba la? So, ikaw dapat, Raya, maging strong ikaw. Mga friends mo na, ayaw ko gisaya. Namba mo na nga mautang. Kung di ba sa mapautangan, pakalainan kanila, hindi mamanami. Ay, sos. Kalain, gijaya. Ari basahon ko ang mga texter naton. From 274, Raya, be strong. Dabo, una na agyan sa una. Pati ganiugangan ko ginakontra po kaya hindi ko magpautang sa Changke. Subong, nagmiga-miga sila sa akon. Kay may kwaon sila. Amo gina pinakasakit, Raya. From 2439, Raya, be strong. Ah, kaya mo na. May mga tao, ganyan mo sa angad mga bungangera. Hindi man sila gwapa. Grabe, pagin niya ho. Padamusa nga enjoy ang program diri sa may Alalasan. Nakatuto kami sa bong sa Alalasan diri sa may barbecuehan o may gabi. O may taga-Alalasan, dagali nakatuto sa bong sa aton. Nagasugba-sugba na sila sa aton ng mga tano. Dira maid-ayad yung gabi sa inyong tanan-tanan. Thank you so much, Ged, sa pagtuto. And specially pagid sa kay Jomel Alunara. Nga nagatutok man sa bong sa aton. Good evening kay Verse, kay Alvior, kag kay Ron, na nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Madam Usa, palabot kay Raya. Hindi ka magproblema, Raya, because nga ti ikaw ya ara asa maayo nga kamot sang taho. Bisa ano pa na obrahon nila, once ka nagainit ang ulo nila sa imo, natural maubran na sila sang hindi manami. Kasakit man batsagon, pero Raya, go lang. Amo na ang imo nga plan sa life mo. Nga ang importante, wala ka may nalapakan niya tao. Good evening from 298, Machokolet and Raya. Ano ba chocolate, Raya? What is Machokolet sa bang? Si Madam Usang ni. Si Machokolet ang pulit. Ito ya. Ano nagkasala sila yung man? Madam Usang from 295, pabay ilan da mga taho. Aho, palapot kay Raya na dapat obrahon niya ng iya obligasyon. Hindi tanang-tanang nga tao ma-please niya. O, oh, in-check pa ina. Kag Madam Usang from 295, hindi man na butsilingaw yung magpautang, hindi kayo magpautang, awayon kay gida. Iba na ka pang away, malakay wala sila inugbayad. Miga ka mo magutang, tapos kusuktan mo, maaway ka mo, ikaw man pierde, awayon kay na hindi ka papagbayran. Mas maayo nga, hindi ka nalang magpautang. Correct, correct, correct, correct. Very good, ginasayaya. From 2 to 5, Madamu siya, kada mo subong sa mga tao nga mahilig mag-utang-utang pero hindi ka balo magbayad utang migamiga sa kot-away-away. Magagay fi, magabalik Madam Usang, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening everyone sa inyo tanan-tanan. Last part sa ating program, alas 12 na. Da gusto ko magkaunbanot subong, pero te, wala man tabaklan sa balot. Sa mga K5 nga nato nga nag-tune in sa ating program, madamo kasalamat gida. Yung natamiyaw natin mga JP drivers natin, taxi drivers, nga nag-tutok subong sa ating program. Thank you so much, last part yun isang program natin. Hello man sa mga kapulisan natin, nga nag-apamati iman subong sa aton. Thank you kid. Kag sa mga members, ang Belbelyuns, ba? Grabe, Belbelyuns. Kag sa mga fanatics, like ni Macho Kalit, nga nag-PM, very good evening sa inyo tanan-tanan. And also, sa mga friends natin, nga nag-kasubo, pamati ka mo kay Macho Kalit every Monday to Thursday, 10 p.m. to 11. Tapos pag 11 to 12, ako naman bulos. Madam Usang, good night.
1: K5.
2: K5.
1: News FM.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch,

0: located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX.
4: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Masalika.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalaba!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Matatas mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Matatas mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow! My
1: puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: You my Vizio.
4: Ang Vizio.
0: You my D3.
4: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: You my Vizio.
4: Ang Vizio.
0: My D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX coffee mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod akon chan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
4: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
8: mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
8: mabakal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Ilo

0: Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes a las 8 sang aga, tugtog a las 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
1: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Gadragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjusted nurse. Sa nagsug good ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Pamati gid ako sa K5 News FM, kita mo gid ako natun-an yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.6 7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.

100, epektibong a suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
7: Food Supplement for Men.
11: Para sa matinong na dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar. Sugar,
2: DTX 500,
11: Masalrigal,
2: Epic,
11: Tibo,
2: DTX 500,
11: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio,
2: ang D3,
11: yung may BCO,
2: ang BCO,
11: yung may D3,
2: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio,
2: ang D3,
11: yung may Visio,
2: ang Visio,
11: yung may D3.
2: D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
1: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, hindi sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap ko ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C! Babaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Cagay Norte, Miangao. Kagsa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinong na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan
6: ang
7: gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Matatas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3. Matatas
7: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kaya pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako galis si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM,
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
4: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
16: Balik ka mga langaw! Ari nga kapaborito nato niya, Ila!
17: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman from Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
21: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay.
24: Happy kanunay.
21: DTX 500.
24: Masaligan.
21: Epektibo.
24: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
24: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
21: Masaligan.
24: DTX 500.
21: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio. Ang D3
24: yung may Physio.
21: Ang Physio
24: yung may D3.
21: D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio.
0: kayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati gid ako sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpamati sa K5 News FM Philippines, kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan, tunig ng informasyon, tanan nga mga K5, kamusta kamo tanan? Kabay pa nga si Yapon, kamo tanan o kita nga tanan, yaraman si kayong lawas, kag ang aton nga kentangan sa pagtuo labas tanan. Importante katama ang aton hingpit nga pagsalig sa Dios kapag alagad sa iya. Sa sini nga matinuon kay nakabalon na kita nga kadamo sa mga katalagman, mga natural, mga kalamidad nga nagkatabo kag tanan pang pasugdan sa Ginoo nga sa sini nga matinuon aton makita ang lain-lain nga mga katalagman, mga disgrasya. Pero kung ang aton nga pagtuo, pagsalig sa Dios ara man padayon, ang Ginoo ay di magpabaya kag iya gid kita tipanon, iya kita pagkamayohon. Amo na ang sa tanan nga mga pagpakamaayo, aton nga ibalik sa Dios, pasam, pagpapasalamat. Kaya nga aton nga pagpasalamat sa iya, amugid na ang dako nga kalipay sang Dios. Ang physical, mental, spiritual, financial, proteksyon nga iya ginbubo sa aton, ang aton nga ibalik sa iya, mulang ang pagdayaw, pagpasalamat, bangod sa tanan niya nga pagpakamaayo man, tanan niya nga guma o kagkaluoy. Amo na nga kaway pa nga sige hapon aton gid ini siya nga mapadayon kay dako gid ang kalipay sang Dios. Sige hapon samtang ini kita magpadayon sa pagtayo pagtuon mga muyo anay kita. Mapagpalaat mabagi naming Pinong Dios sa mga sandali pong ito kami ay muling dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig patumbay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa inyong pagbibigay sa amin ng karagdagang buhay at lakas at gayon din sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan po ito. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan K5 News FM Philippines at ang Siro Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection at patawarin mo lamang kami sa lahat namin makasalanan laban sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Amay Pinesos. Amen. Panang kita subong magaturan sa aton na pagtuon sa paghalong o pagatipan, pagbantay sa Ginoo sa aton sa sining kalibutan. Si Kristo mismo nagapahayag sa so, sa aton na ginatunan kay si David mismo sa damo niya ng mga sulat. Kasi sa iya mga contemporaries, kasi si David may mga contemporaries nga mga writers sa iyang sulat sa Psalmos, mga sintosing pinta ka mga kapitulo. Pero ang aton dito nga kabisado kayo ang Psalms 23, may kabisado man naton ang Psalms 91, Psalms 46, Psalms 121, pero ang pipila sina ato na ginabasa kag ginpamatud-an ni Apostol another ni Hari nga David kung paano siya ginatipan sang Dios. Dayon si Kristo nagpakilala mismo siya kagulingon kung paano siya nga ginkumpara niya iya kagulingon sa matuod-tuod nga manugbantay sa mga karniro, hindi kaangay sa mga leaders ng Israel. Kay siya nakabalo, kay iya nasaksihan sa ang derisyas kalibutan, kagbilang Diyos, nakabalo siya sa tanan. Pero balikan natin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 1. Jesus nagsiling, nagasugid ako sa inyo sang matuod. Ang taong wala nagasulod sa turil sang mga karniro paagi sa portahan, kundi nagataklas sa kudal, amo ang makaawat kag mga tulisan. Bao. Nga maningang hambalan ni Kristo, kay ginkumpara gani niya nga siya, amo ang matuod nga manugbantay, suno sa versikulo 2, pero ang mga leaders ng Israel, din kumpara niya sa mga makawat kag tulisan. Nga man. Kay nagsiling siya nga mga tao nga wala nagasulod sa turil pagi sa ganahan, kundi nagasaka sa ibang dalan, siya isa ka makawat kag tulisan. Apang ang nagasulod sa ganahan, amom ang marugbantay sa makanero. Wala mahantop sa mga presyo nga ini nga mga pulong ginahambal batok sa ila. Itong mga presyo ka mga eskriba. Sa nagapangatarungan sila sa ila mga tagipusoon na hinungod sa kahulugan, si Sos nagsiling sa ila, sing maatag. Ako ang ganhaan. Pagi sa akon, kon ang bisan sino nga magsulod, maluwas siya. Kag magasulod, kag magagawa, kag makakita sing halalban. Ang makawat wala nagakari, kundi sa pagpangawat, kag pagpatay, kag sa paglaglag. Ako nagkari, agud nga sila makatigayon sing kabuhi, kag agud nga sila makatigayon sing bugana. Si Kristo amo ang ganhaan padulong sa turil sang Dios. Pagi sa sini nga ganhaan, ang tanan niya nga mga anak halin sa pinakauna nga mga tion nakakita sang pagsulod. Sa kay Hesus subong sang ginapakita sa mga tipo. Subong sang ginlandong sa mga simbolo. Subong sang ginpakita sa bugna kasang mga manalagna. Subong sang ginbuyagyag sa mga leksyon nga ginhatag sa iya magintutunan kag sa mga milagro nga ginhimo para sa mga anak sang mga tawo. Nakita nila ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Kag paagi sa iya gindala sila upod sa iya panong sang mga tawo. Madamo ang nagkari nga nagrepresentar sang iban pa nga mga butang para sa pagtuo sang kalibutan. Ang mga seremonya kag mga sistema ginhimo nga sa diin ang mga tao nagalaom nga makabaton sang pagpakamatarong kag paghidait upod sa Dios. Kag sa amo nga makakita sang pagsulod sa iya turil. Apang ang amo lamang nga ganhaan amo si Kristo, kag ang tanan nga nagapatunga sang isa kabutang sa pagbulos ni Kristo, ang tanan nga nagatinguha sa pagsulod sa turil sa iban nga paagi, mga makawat kag mga tulisan. Ang mga parisyo wala makasulod sa pultahan. Nagsaka sila sa turil paagi-paagi sa iban nga paagi sang sakay Kristo. Kag wala nila ginatuman ang buluhaton sang matuod nga manugbantay. Ang mga pari kag ang mga manugdumala, ang mga manunudo sang kasugbuan kag ang mga parisyo, naglaglag sang buhi nga mga halalban kag nagdagta sang mga tuburan sang tubig sang kabuhi. Matutom nga gilaragway sang mga pulong ang inspirasyon iadtong butig ng mga manugbantay. Ang mga masakiton wala ninyo ginpabakod o kung ginayo ang nagamasakit o kung ginbugkos ang nabali o kung ginpabalik ang gintambog. Apang sa kusog kag sa kapintas gingamahan nyo sila. Ezekiel 34, versikulo 4. Sa tanan nga dagon ang mga pilosopo kag mga manunudlo naga presentar sa kalibutan sang mga teorya nga paagi sila sa sine mabusog ang kinahanglanon sang kalag. Ang tanan ang tag sa kapagano nga pungsod mayara sang iyan dalagko nga mga manunudlo kag mga sistema sang relihiyon nga nagatanyag sang pila ka iban pa nga mga paagi sang pagtubos sang sakay Kristo nga nagapalayo sang mga mata sang mga tao gikan sa naong sang amay. Kaya nagapuno sang ila mga tagipusoon sang kahadlok sa kay Kristo nga naghatag sa ilak lamang sang pagpakamaayo. Ang uso sang ila buluhaton amo ang pag-agaw sa Dios sang iya kaugalingon pagi sa pagtuga kag pagi sa pagtubos. Kaya ining butig nga mga manudlo nagapangawat man sa tao. Minilyon ka mga tao ang ginagapos idalom sang butig nga mga relihiyon sa pagpaulipon sang ulipon nga kahadlok sang matig-a nga pagpakawalay hinalungong nagapangabudlay kaangay sang mga sapat nga ginabugatan nga wala sing paglaom o kun kalipay o kun handom diri. Kag may isa lamang ka makatalaka nga kahadlok sa pihak sang kabuhi. Amo ini ang ebanghelyo sang grasya sang Dios lamang nga makabayaw sang kalag. Ang pagpamalandong sang gugma sang Dios nga ginpakita sa anak magapukaw sang tagipusoon kag magapukaw man sang mga gahom sang kalag nga wala sing ibang iban pa nga mga makahimo. Si Kristo nagkariagod nga ialiwat nga matuga ang larawan sang Dios sa tao. Kag ang bisan sino nga mga palayo sa mga tao gikan ni Kristo nagapalayo sa ila gikan sa tuboran sang matuod nga pag-uswag, ginadaya niya sila sang paglaom sang katuhayan kag himaya sang kabuhi. Isa siya ka makawat kag tulisan. Ang nagasulod sa ganghaan amo ang manugbantay sang makanero. Si Kristo amo ang ganghaan kag ang manugbantay. Nagasulod siya sa isa ka iya kagulingon. Pagi siya kagulingon nga sakripisyo nga siya nangin manugbantay sang makanero. Sa iya ang manugbantay sang ganghaan nagabukas kag ang mga karnero nagapamati sang iya tingog kag ginatawag niya ang iya kagulingon nga makarniro sa ilang ngalan kag ginatuytuyan sila pagwa. Kag kun iya ginapagwa ang iya kagulingon nga makarniro, siya nagauna sa ila kag ang makarniro nagasunod sa iya. Kay kilala nila ang iya tingog. Sa tanan nga tinuga, ang karniro isa sa labing mahuluyon kag wala sing mahimo kag sa sidlangan ang pagatipan sang manugbantay sa iya nga panong wala sing kakapoy kag wala sing untat. Sang una sumong sang karon may dyotay nga siguridad sa guwa sang mga banwa nga may pader. Ang mga tulisan gikan sa nagalagaw nga mga tribo sa dulunan o kun ang mga sapat nga manunukob gikan sa ila mga palanaguan sa mga bato. Nagahulat agod agaon ang mga panong. Ginbantayan sang manugbantay ang iya pag-atake. Nakahibalo, ngayara ini sa katalagman sang iya kagulingon nga kabuhi. Si Jacob nga nagabantay sang mga panong nilaban sa halalban sang Haran, nga naglaragway sang iya kagulingon nga wala sing kakapoy nga pagpangabudlay nagasiling. Sa adlaw, ang tig palamangag nag-ubos sa akon, kag ang katugnaw sa gabi, kag ang akon katulugon na dula sa akon mga mata. Genesis 31, versikulo 40. Kag samtang nagamantay sang mga karnero sang iya amay, nga ang bata nga si David nga nagisahanon nakasugata sang diyon kag sang uso kag ginluwas gikan sa ila mangangipon ang kinawat nga kordero. Samtang ginaituituyan sang manugbantay ang iya panong sa batoon nga mga bungiyod sa kagulangan kag talunon nga mga pilas pagkadto sila munan nga mga suok sa igad sang suba. Samtang ginabantayan niya sila sa kabukiran sa mamingaw nga gabi, nagaamligikan sa mga tulisan, nagatipan sing mapinalanggaon sa mga masakiton kag maluya, ang iya kabuhi nangin isa sa ila. Ang isa ka makagod kag malulo nga kaangtanan nagahiusa sa iya mga butang sa iya ginaatipan. Bisan anuman kadako ang panong, kilalasang manugbantay ang tagsa kakarnero. Ang kada isa may iya ngalan, kag nagasabat sa ngalan sa panawagan sang manugbantay. Subong ang isa ka dotanon nga manugbantay nakakilala sang iya mga karnero, amuman ang Diyos nun nga manugbantay nakakilala sang iya panong, nga nagalinapta sa bugos kakalibutan. Kamu nga akon panong, ang panong sang akon halalban, mga tao, kag ako ang inyo Diyos, siling sang Ginoong Diyos. Si Jesus nagasiling, ginatawag ko ikaw sa imong ngalan, akon ka. Gintigib ko ikaw sa mga palad sang akon mga kamot. Ezekiel 34, versikulo 31, Isaias 43, versikulo 1, Isaias 49, versikulo 16. Si Jesus nakakilala sa aton sing tagsa-tagsa kag natandog sang balatyagon sang aton mga kaluyahon. Kilala niya kitatanan sang alan. Naibaluan niya ang balay nga amon ginapuy-an or inyo aton ginapuy-an ang ngalan sang tagsa ka nagapuyo. Kung kaisa naghatag siya sang mga direksyon sa iya mga alagad nga magkanto sa isa kadalan sa isa kasyudad, sa amo nga balay sa pagpangita sang isa sang iya mga karnero. Ang tagsa kakalag bugos nga kilala ni Jesus nga daw siya lamang ang isa nga para sa iya napatay ang manuluwas. Ang kalisdanan sang kada isa nagatandog sang iya tigipusoon. Ang pagsinggit sang bulig nagalabot sa isa kadong dalonggan. Nagkaresya sa pagbuyok sang tanan ng mga tao siya kagulingon. Ginasugo niya sila, sunod ka mo sa akon, kag ang iya espiritu nagahulag sa ila nga tagipusoon sa pagganyat sa ila mga pagpalapit sa iya. Madamo ang nagadumili nga mabuyok. Nahibaluan ini ni Jesus kung sino sila. Nahibaluan man niya kung sino ang malipayon nga nagapamati sa iya panawagan kaghanda sa pagpaidalom sa iya pastoral nga pagatipan. Nagasiling siya, ang akon makarniro nagapamati sa akon tingog kakilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ginaatipan niya ang kada isa nga daw wala na sing iban pa sa kadaigan sang kalibutan. Ginatawag niya ang iya kagulingon ng mga karniro sa iyang ngalan, kaginatuituyan sila pagwa. Kag ang tag sa karniro nagasunod sa iya, kag kilala nila ang iya tingog. Ang magbantay sa sidlakan, wala nagamaniho sa iya mga karniro. Wala sila nagasalig sa puwersa o kung kahadlok apang nagauna. Ginatawag niya sila. Nabaluan nila ang iya tingog, kag tuman sang naga panawagan. Amuman ang manluwas, manugbantay sa iya makarnero. Ang kasulatan nagasiling, gintuytuyan mo ang imo katawhan subong sang isa ka panong paagi sa kamot ni Moses kag ni Aaron, paagi sa propeta. Si Jesus nagpahayag, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga wala sing katapusan. Busa, sa may gugmaon nga kaayo, ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31, versikulo 3, Salmos 77, versikulo 20, Hoseas 11, versikulo 4. Ginbutong ko sila, siling niya, paagi sa mga lubid sang isa katao nga may mga higot sang gugma. Ini, hindi kahadlok sa silot o kon ang paglaom sang walay katapusan nga padya ang nagatuytoy sa mga gitutunan ni Kristo sa pagsunod sa iya. Nakita nila ang walay tupong nga gugma sang manuluwas nga ginpahayag sa bugos niya nga paglakbay sa duta. Halin sa pasungan ka sang Bethlehem pagkadto sa krus sang Kalbaryo kag ang pagtanaw sa iya naganyat nagapahumok kag nagapasakop sang kalag ang gugma nagabugtaw sa tigpusoon sang mga nagatanaw nabatian nila ang yatingog kag nagasunod sila sa iya subong ang manugbantay nagauna sa iya mga karnero si Kristo mismo ang una nga nagkasugata sang mga katalagman sa dalan amuman nga si Jesus upod sa iya mga katawhan. Kun ginapagwa niya ang iya kagalingon nga mga karniro nagauna siya sa ila. Ang dalan pagkato sa langit gikon sagrar sang mga tunob sang manuluwas. Ang banas mahimo nga matampan kag matiga apang si Jesus naglakbay sa sina nga dalan. Ang iya mga tiil nagpilit sang mapintas nga mga tunok. Agud mangin mapos ang alagyan para sa ato. Ang tagsa kapalas anon nga ginatawag kita nga pasanon siya mismo ang una nga nagdala. Bisan pa nga karon nagkayab siya sa presensya sang Dios kag nagapakigmahin sa trono sang universo si Jesus wala madulaan sang iya maluya luyon nga kinaugali. Sa karon ang amuman nga malulo nagasimpatiya nga tigipusoon bukas sa tanan nga mga kailo sang katawhan. Sa karon ang kamot nga gintusok ginauntay sa pagpakamaayo sing labi pa sa iya katawhan nga yara sa kalibutan kag indi gid sila mawala kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila gikan sa kamot sang Dios. Ang kalag nga nagtugyan sang iya kagulingon kay Kristo labi ka bilidhon sa panulok sang sabugos nga kalibutan. Ang manuluwas kuntani nag-agi sa kasakit sang Kalbaryo agud nga ang isa maluwas sa iya ginharian. Indi gid niya pagpabayaan ang isa nga para sa iya napatay siya. Luwas kun ang iya mga subulunod magpili sa pagbiya sa iya. Iya sila hoptan sing maligon. Sa tanan naton nga mga pagtilaw, mayara kita sang wala nagapaslawan nga manog bulig. Wala niya kita ginpabayan nga nagaisahanon sa pagpakig-away sa pagsulay, sa pagpakig-away sa kalautan, sa mga kagsa katapusan, madugmok sang mga palasanon kagkasubok. Bisan karon, natago siya gikan sa mamalatyon nga panulok, ang natago ang dalunggan sang pagtuo makabati sang iya tingog nga nagasiling indi magkahadlok kaupod mo ako amo siya nga nagakabuhi kag napatay kag yari karon ako buhi sa walay katubtuban Bugna 1 versikulo 18 ginbatas ko ang imo mga kasubo na eksperyensyahan ang imo mga paghimakas na sumalang ang imo mga pagsulay. Nabaluan ko ang imo mga luha, naghibi man ako. Ang mga kasubo nga tuman kadalom nga indi mahangpan sa bisan sino nga tawhanon nga dalunggan, nabaluan ko. Indi kamo magunahuna nga nalaglag ka mo, kag ginbayaan. Bisan pa ang imo kasakit, wala nakatandog sa mga nagasabat nga kwerdas sa bisan ano nga mga tagipusoon sa duta. Magtulok sa akon, siling sa Ginoo, kag magkabuhi. Ang mga bukid mag-alin, kag ang mga bunyod mag-sailo, apang ang akon kaayo hindi maghalin sa imo, kag ang katingban or ang katipan sang akon paghidait, hindi maghalin siling sa Ginoo nga naluoy sa imo. Isaias 54, versikulo 10. Bisan ano pa ka palangga sang manugbantay ang iya mga karnero, mas ginahigugma niya ang iya mga anak nga lalaki kag babaye. Isos hindi lamang aton manugbantay, siya ang aton walay katapusan nga amay, kag siya nagasiling, nakilala ko ang akon kagulingon, kag ang akon kagulingon nakakilala sa akon. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Juan 10, versikulo 14, kag 15. Daw ano nga pahayag ini, ang bugtong anak, siya ngayara sa dughan sang amay, siyang ginpahayag sang Dios nga ang tao nga akon isig katao. Zacarias 13, versikulo 3, versikulo 7. Ang pagupdanay sa tunga niya kag sang walay katapusan nga Dios ginkuha sa pag-representar sang pag-updanay sa tunga ni Kristo kag sang iya anak, iya mga anak diri sa duta. Bangod, dulot kita sang amay, kag padya sang iya buluhaton, ginahigugma kita ni Jesus, palangga niya kita bilang iya mga anak. Bumalasa, kamo nagapamati subong sa aton nga palatuntunan. Palangga kita ni Jesus. Ang langit mismo hindi makahatag sing mas dako pa, wala sing mas maayo pa. Gani magsalig kita sa aton nga Ginoong Jesucristo. Ginahuna ni Jesus nga ang mga kalag sa bugos nga duta nga ginpatalang sang butig nga mga nubantay nga mo si Satanas. Yadtong mga ginahandom niya nga tipunon subong sa mga karnero sang iya lalban, nag-aplaag sa tunga sang mga lubo kag siya nagsiling, maiban pa ko nga mga karnero nga indi sa sini nga turil. Siya man dapat ko dalhon kag siya magapamati sa akong tingog, kag sila bangin isa ka panong, isa ka manugbantay. Juan 10, versikulo 16. Amo na nga sa sini nga tiod maguturan, kanami sa mga pasalig sang Ginoo, kanami siya mga pulong nga naghambal sa kadesa sa aton, nga dapat gid kita magsalig sa iya bilang aton nga manugbantay, bilang aton nga Dios nga indi gid magpabaya sa aton kung kita magsunod lang sa iya, kag sa iya tanan nga mga pulong, sa iya mga pasulundan, kag sa iya nga mga katipan. Wa naman kita sing timpo nga pagdayon pa sa gihapon, aton lamang tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat din po sa inyong mga paalaala at mga narinig namin inyong mga salita. Ito nawa ay magbibigay sa amin ng buhay at paniniwala, pananalig sa inyo na aming itatalaga ang aming buhay sa inyong inyong mga panukala sa inyong bayan. Pagpalain mo ang mga nakinig, pagpalain mo man ang mga nag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo higit sa lahat ang K5 News FM Philippines na ginagamit niyong himpilan upang makarating sa nais matutos yung banal na mga salita. Pagpalain mo man ang Siro Kramiloy at pamilya. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Binisus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Popod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina consider ka na obese.
6: Tamo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang carrots.
6: Oh, hindi carrots mga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kiningin tayon ang ako nulos.
3: Kalang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Listening ka ng babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Mas
3: ano yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Ina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Nibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang natry namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500, parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba na makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabuo makabulig sa recovery and healing process ng lawas. Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
7: Bago ko sabi doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
7: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo naging kaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga selular.

0: iyan ang manggaranon. Guys, kay bastante kaon serboy mo.
1: Oh. Hmm. All right. So sige, magfasting ha kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Nagtamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Pasami ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Beneficyo.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa naabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
0: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagka-damage sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
1: Tat.
0: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag Mighty C, Doksam.
4: Manami man confirme ka nagainom sa power combination sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP Bangold, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow.
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imong similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
0: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boyd, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research pero may nagabalik-balik. Dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo. Tapos punggod mo, kadamo bata mo.
1: Ay!
0: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra baw, panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
1: Milik siya tago ay.
0: Ha. Wala siya panago siya ra baw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
6: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
0: Kampyon ni Magpit. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka.

0: once a week makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Basic.
0: Kapag ligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ika ayong lawas.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Man, DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod maliptan. DTX 500.
5: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
2: Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh.
1: Maligo anay.
2: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
0: Maapi na kita.
2: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan po isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro bio kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
0: Sige. Ano to?
2: O, tige. Ang paborito yan ni...
0: Init tayo nyo ka, Chan?
2: Init na, Chan?
1: Ay, doon nakapili
2: po si Abal ni Engineer.
1: Walang papasahe.
6: Ang sekreto ni Engineer.
0: Lain niya pa init Engineer.
2: Lain niya init Engineer.
0: Pamasage.
2: Pamasage. Abang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
1: Tubero pa.
2: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
0: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin na. para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Paano lang makabulig ang D3 bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
6: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever, Doc Ramil?
0: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
7: Wala ma-process, correct?
0: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note, ha? Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na man balik-balik, nga indi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
2: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Ngamot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock. O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake niya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
7: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember, ang bone ta datanan ga amo na gahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets sa ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo, wala ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turn to Monolaurin.
7: Monolaurin, alin na.
0: Which is, ng monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
7: Saan ka pa mainom sa Manila?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
7: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
7: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining itawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
7: Ga-surot.
0: Ga-naog.
7: Naog lang.
0: So, once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3-bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa dengue virus, gina-absorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, bala na ito, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3-bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
7: Utan.
0: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Te, amo nang bintaha kung pala inom ka D3-bio. Ang isagin sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
6: D3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kagatino man sa atong uto. Rason gagandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3-bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3-bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga-regulate ni kag control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3-bio higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang itawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kaginom, D3 Bio.
2: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga selula nami ang aton nga selula sir boy no kun nami ang aton nga selula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 bio ka kadali
0: correct
1: ang pag-skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na ko kon, hindi kayo kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Mm. Meaning to say, hagan-aganon, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3 bio, along with your low carb diet, mm-hmm. nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3 bio, makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 bio.
2: Sir Boy?
7: Mm-hmm. Ang kanami kidya sang D3 bio for me is kung mag-usal ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 bio ka lang.
0: Mm-hmm. So, layan gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sa agang oras. Ginadulong sa Taskaluan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Hi, hello, good morning. Mayong aga Pilipinas. Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa ato sa ring pagpangalagad mga ka K-5 sa balitang K-5 sa umaga sa Biyernes edisyon. Sang aton sa ring pagpangalagad, today is Friday. TGIF. Thanks God, it's a Friday. Sa aton sa ring mga ka K-5, June 26, 2026. Sa aton sa ring mga pinalangga ng mga taga Palamati. Kamusta kamutanan? It's a last day of school subong week. Sa aton sa ring mga ka K-5 para sa aton sa ring mga estudyante kag sa mga government employees naton mga ka K-5, no? Biyernes subong kita nga adlaw sa aton sa ring mga ka K-5. Ang iban sa aton masako na sa pag-preparar sa mga palamahawon sa ilang mga kabataan. Ang iban sa aton nga mga estudyante nagaparigos na. Nagaparigos na, nagahimos na. Ang iba nagabarikotot pa. Nagabarikotot pa sang ila sini nga katulogon. Samtang nagadalamguhanon sa aton sini nga mga ka-K-5. Kamusta naman ang aton sini nga mga utod nga mga mangunguma, mga vendors naton kag mga mamang chuper, mga drivers. Aga pa nagbugtaw kag pangapis ang klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. Ang partner naton every morning mga ka-K-5, hindi pagkalipata, mag-init sa tubig, magtimpla sa kape. Ang kape nga dapat imnon, Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang maling mga kampiyon nga kape ni Dr. Amil Itangoy, nga saranggit makabulig sa aton sining ika-ayong lawas mga ka-K-5, ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Oras, alas 4:41. Sa ato sa libarwa nga pagpangalagad, diri sa balitang K-5 sa umaga. Good morning kids, sa ato sa mga online viewers. I-like, i-follow, i-share nga ato sa official Facebook page. Live-live na live kita ng pagpangalagad sa inyo. Basta may internet connection, wala punaw. Sa ato sa mga ka-K-5 maka-join. Kaya makaupod ka mo sa aton sa ding pagpangalagad via live streaming diri sa balitang K-5 sa umaga. I-like, i-follow, i-share para mas malamo pagid ka mga ka-K-5 nato around the world ang makapamati diri sa balitang K-5 sa umaga mga ka-K-5. Ginatan mi ta sa mayong morning sa aton sa ding mga ka-K-5 si Sir Alex Asabo, Dres Miagaw, Belly Alarilia, good morning ka-K-5 Ray, God bless you. Ma'am Helen Pagaypay sa Barangay Ubang Putotan. Kag kay Mamning Ilumba. Mamning Ilumba, dear God, thank you for your beautiful day and for choosing me to be part of it. Be our strength when life is overwhelming. Lord, please be our support, our guide, and our peace every minute of our lives. Help us to trust your plan and remind us that you are always with us working for our own good. May we be a blessing to others and reflection of your kindness and love in everything we do today. Thank you for your unending love for us. Amen. A blessed Friday morning sa imo ka-K-5 Ray Umalay. Kagsitanan naton sini nga mga ka-K-5. Salamat gid sa aton sini nga mga kuturan. Ngarkupod gid sa aton sini nga pagpangalagan subong aga. Thank you so much Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God. Every gising is a blessing. We should thank God. Sa pagbugtaw pa lang naton na kanaaga, no? Pasalamatan tang aton sini mahal nga makaako for giving us another day mga ka-K-5. Ang oras, alas 4:43 sa aga. Standby ka mo mga ka-K-5 kung ang ta-report sa pag-asa Iloilo. Pinaka-latest nga lakat sa inyong parahon sa sining mga trion sa adlaw sa inyong Biyernes. Sa aton sining mga ka-K-5, anubla ang sitwasyon sa aton sining tiempo with DOST pag-asa Iloilo. Ang weather report, ginadulongin sa atos kalawan sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Basta ganit ang ululan, uso ang hilana at ubot ang kaso, mag-inom sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, parisan mo sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Sa atos din mga ka-K-5, mabisa ng supplemento ni Dr. Amil Itangoy sa maulanon nga tiempo. Ang oras, alas 4:44 sa aga.
0: K5 Ray Espeja

0: Naka-standby na sa ato siya nga pagpangalagad mga ka-K5C Engineer Ferds Ruben sa Pag-asa Iloilo para sa pinakalates nga lakat sa nga parahon. Sir Ferds, good morning!
1: Yes, sir.
0: Good morning, yes, sir. Sir Ferds.
1: Hello, hello.
0: Okay, go ahead, sir.
1: Yes, sir. Sa latest analysis aton, gabi, nakagawa natin sa Philippine Area Community aton. Monitor nga si Bagyong Francisco samtang sa kainang alas 3 kahon sentro ni Bagyong Gardo yara na sa 1,165 kilometers silangan sa extreme border zone. Ang ininga bagyo malayo sa ato na kadutaan kada tubo man ang epekto ni sa anong mga bahay sa sunod naton. Samtang ang patuspatsun nag-apekto sa Luzon ng Visayas. Ito sa Western Visayas, literally magkalaupo ng kalangitan, may basis sila sa mga laptalap ng mapuglan, pagilatkan, panagoob. Hinatudog po sarangan namin sa ito na bagat na nakatundan ang pagkipagbaro sa Western Visaya, diin maka na ito sa sarangan at ang mga pagpalood sa kaligatan. Harapin na nga temperatura, 22 degrees centigrado at law mabuti. Subong asing kapain sa aga kang matunod sa sa hapon. Amo niya itong latest weather update, Ferds Rubin, natin. Salamat.
0: Alright, so malayo man sa aton nga land area sa pungsod Pilipinas ang ining sibagyong severe tropical storm Gardo, sir, no? May ara pagkitagi ng monitor sa guwas ang Philippine Area of Responsibility as of this time nga posible bagyo nga maka magsulod sa sulod sa para, sir Ferds?
1: So far, sir, wala man.
0: Okay. So ining na-experience na ito ng pag-ulan-ulan ang tuga gyapon sa sining hanging abagat kadalas ang sining mga severe tropical storm.
1: Yes, sir.
0: Alright. Salamat gid na Sir Ferds Ruben sa Pag-asa Iloilo live nga report diri sa K5 News FM Iloilo. Salamat sir, good morning.
1: Yes, thank you sir. Salamat, good morning.
0: Nabatian si Sir Ferds Ruben, standby ang aton nga patrol with our K5 intern students sa aton sining situational report. Dari naman niya sa may syudad sa nga Iloilo kagsipilan aton sining ka mga merkado publiko. Ang oras alas 4:47 sa aga. Sa aton sining mga mamang chuper kare kapasada. Sa aton sining mga ka K5 alin sang June 22 nangin epektibo ini June 23 sang Martes hasta June 29 sa maabot nga Lunes ang aton sini mga ka K5 nga rollback no sa presyo sang aton sini mga petroleum products. Ang diesel from 78.2 pesos ang common price. Nagnubo na ini mga ka K5 sa 67.16 to 69.16 pesos. Amo na ning presyo na isang diesel subong ha. Base bala may nagapataas naman nabla sang presyo sang gatong. Ang diesel plus from 81.3 pesos nagimo na lang ini nga 70 to 72.26 pesos. Ang kerosene nga tag 107.2 nagimo na lang ini nga 95.38 to 97.38 pesos. Ang gasolina nga RON 91 from 79.8 pesos to 73 to 75.9 pesos. Ang gasoline nga RON 95 from 78.9 nagimo na lang ini nga 73 to 75 pesos. Amo na nakabratong aton sini nga mga gatong. Sa aton sini nga mga ka K5 ang gasoline RON 97 to 100 from 88.3 pesos to 82.4 to 84 pesos. Mga ka K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So dapat wa isang may magpasaka da kag magpasubra-sobra naman nga mga gasoline station ha. Hindi na kamo magpang into kay manyo ang Iran kag ang Estados Unidos sa aton sini nga mga ka K5 may agreement na ngaraan na why nagira. That is why nga dako ang epekto mga ka K5 no sang paglubo sang presyo sang gatong sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So kung makita naton do somehow nagabalik na ini sa original nga presyo antes mga ka K5 maglupok ang gera didto ya sa may pungsod Iran kag Israel sa Middle East sa aton sini mga pinalangga ng mga tagapalamati. No? Sige, naka-standby sa ato sining pagpangalagad si KK5, intern student reporter sa ato sining mga KK5 sang West Visayas State University. K-5. Si KK5 Frenchie Perlada. KK5 Frenchie Perlada sa report. Go ahead. Good morning.
2: Good morning, KK5 Ray. Diri kita subong sa may Maria Clara Street, Iloilo City proper. Makita nato diri sa dalanon nga matawhay. Kaga wala pa sang masyado nga nagabiyahe. Medyo mabasa ang dalanod bangod sa pagsupa sa nga manipis na ulan. Kaga ari kita subong para hibaloon ang presyo sang mga kakanina, KK5 Ray.
0: Sa din ka particular subong?
2: Sa Maria Clara Street.
0: Gabiyahe pa lang galibot sakay sa patrol kung ara ka na da subong.
2: Ari na ako subong KK5 Ray.
0: Sige, go ahead. Wait ta subong sang live Zoom. Okay. Kakanin ang imo mga tirada subong nga aga no. Mga pilit, mga puto, mga wala no.
2: KK5 Princess
0: Suman no. Sige. Sa imo sining kampiyon nga report ta go ahead KK5 Princess. KK5 Princess. Okay.
3: Ang 80 ang isa. Ang kalamayhati, 25. Suman, 15.
0: Mabi ko doon nagtigulang doon boses ni KK5 Princess. Kibot man ko ba?
3: Kiko, 350. 15, ma'am. Amuasi. Violet sa tapol. Picoy. 15, ma'am. Alang son, 15 man. Oh. 35, ang isa. Amo man 15. Ibos, 35, lima, kabilog. Oh. 20, isa.
4: Ano ba kung
3: itong gaon? Hindi, nag-order lang. Hindi. Ay, ang lumpia, patari yun. Taglima isa, lumpia, tawgi. May bitso-bitso pa kung tara, oh. Taglima isa, abo ko lang abot.
2: So, ang presyo sa kakanin subong, KK5 Ray.
0: KK5 Princess?
2: Yes, KK5 Ray.
0: Abi ko kanin, nagtigulang gulpi, tingog mo.
2: Kaya
0: ga-istorya ga-istorya pa lang ko si Imo gulpi lang na tig ang boses ni nanay nang nagsulod. Ga-istorya pa lang ko si Imo gulpi lang na tig ang boses ni nanay nang nagsulod. Pinas na nakabilog a pisto da.
2: As of now, K-5, isa pa lang din. Sinanay pa lang din ang nakapresto subong.
0: Timayo kay jackpot na, no? Siya pa lang isa. Dapat baklan mo gina cross nanay kaysa game mo na ka-interview na agapan. No? Ay, tapos hindi ka na magbakala. No? Baklan mo gina siya na karoon sang anong namit ka noon na subong aga? Si Mobe?
2: Feeling ko i-boss good ka K-5, Ray.
0: I-boss good, no? Hindi ka magbakal ka karoon. Siyempre, mohiya ka man hindi mo ko na pagsakpon.
2: Pwede man kasi 5 Ray up. Baydan mo lang ako.
0: Ayan mo lang nagaling ino. Muya man tanga di ikaw pagbaydan mo. Kaki 5 Frenchie.
2: Yes, kaki 5.

0: eh.
1: May ano to kuno ko yung ina, si nanay, may lumpia ano?
0: May lumpia nga toge.
1: Ha?
0: Lumpia toge.
1: Toge?
0: Toge, gali.
1: Ha?
0: Lumpia nga toge.
1: Ha? Lumpia?
0: Toge.
1: Ano number?
0: 0970.
1: Ngayon, mayo na ka di tribayo, guro. Ikaw, inom kay guro di tribayo, kay dasig ang pick up mo, ha? Ha? Kaki-five prince, eh?
0: Yes, kaki-five ray.
1: Ano namin yung balinsyana ni nanay, doon babastantis parakot, no?
0: Oo, tabo sa hotdog and pasas.
1: Diba si sa babaw ba lang na?
0: Ah, doon hindi, man kaki-five ray, ah.
1: No, ya ka lang guro magambal.
0: Ah, medyo kaki-five ray.
1: Taga din si nanay, sinungalan niya again? K-5 Prince?
2: Mulo Boulevard. North Nita, si Nita lang Nita Kakanin.
1: Si Nita Kakanin. Nita, okay. Nita Kakanin, si Ma'am Nita Kakanin sa Mulo Boulevard. Okay. Good morning, Ma'am ni Nita.
2: Kwan pa mga sobra na 10 years.
1: 10 years taga Baligya sang Kakanin. 10 years. Ma'am ni Nita, good morning. Ma'am Ninita, mayong aga?
2: Mayong aga to.
1: Si K5 Ray Umalay ni siyang K5 News FM Iloilo, ah.
2: Oo.
1: Oo. Pila ka na katuig baligya ka ng balmo?
2: 10 years.
1: Sa 10 years, sa isa ka adlaw nga pagbaligya, pila ganun siya mo?
2: Mga sobra man 2,000, ah.
1: Bob, dako galing ganun siya sa mga pilit-pilit ba, no?
2: Oo, maraming gastuhan.
1: Maraming gastuhan, ah. Pilak-bilog ka. Sino pang ginagastusan mo?
2: Ang nanay ko, kagautod ko, kami, mga pamilya.
1: May mga bata ka pa?
2: Oo, dua.
1: Deskwila?
2: Why na, gobra?
1: Di sinong luto na sa imo mga pilit na, sa imo mga kakanin?
2: Gina-deliver lang ito, hindi na akon. Bilang kasi, ginadagdag lang natin.
1: Sige nang, oh. Ginabaligin na bulante mo lang na.
2: Oo.
1: Ginaginansyahan mo lang.
2: Oo.
1: Tindi na halin ng mga kakanina, isa lang na ka, ano, isa lang na ang supplier o kung nain-lain?
2: Sari-sari. May San Juan, may Samora, ang Lapos, may Lapas, Damo man.
1: Damo man,
2: ah. Sa super ko lang sila ginakuha. Ginahapit ko lang kunaga.
1: Consignment lang na, consignment.
2: Oo.
1: Bali, ibagsak nila na sa imo, pagkahapon, balikan ka na, sokton ka nila.
2: Oo.
1: Ah, okay. So, damo naman suki mo, guro, ah.
2: Oo, damo.
1: So, mapaubos mo ginasa sa kadlaw?
2: Hindi, man. Isa na-return ko, man.
1: Okay, okay. Na-return pagkaga, balik lang?
2: Hindi, ilain naman.
1: Ah, wala naman. Sige, nay, tamyaway mo nga mga tupad balay kay mga suki mo sa, no? Bali sila nga, nakapisto ka rada.
2: Oo.
1: No? Tamiwa sila, balis sila, kapamati sila, subong sa K5 News, si Pemiruilo. Balis sila, aray na ko doon, pasok mga suki.
2: Kung gusto niya, may Maria Clara, gabligya ka kanin, sinita lang, pangitaan nyo.
1: Sige. Salamat, ganda yung bitso-bitso mo, bastantes klamay, no?
2: Oo.
1: Oo. Diba, wala sa mga diabetes?
2: Okay man, ah.
1: Okay man. No? Basta negosyo gani, okay talaga, no?
2: Oo, okay na.
1: Sige, salamat, get ka K5 Frenchie. K5 Prince?
0: Yes, K5 Ray.
1: Oo. K5 Prince, may yes. Hot take ako bala si mo.
0: Ano?
1: Oo. Kung mamangkot gani ako, oo. Ikaw, anay, una, mangkot. Ha?
0: Okay. Mabalong
1: mo na sa polvin. Nay, sino pangalan mo? Nay, naman na. O, kakibot ako. Ikaw palang in istorya ko. Tapos gulpi. Dalang kakatigulang ang busis mo. Oo. Para may ara kita ginatawag na transition kaki five prince.
0: Okay, kaki five ready since noted. Kaya
1: kung ano ka pa man to kag ubin man kay kaki five prince, kung pila nagatigulang tingog yao. So ibos lang karon ang baklon mo.
0: Depende pa kaki five kay dumanamit ang bitso-bitso.
1: Aba. Kay si Jasper, kag si Halo de, nagapadalaman sa imo.
0: Ano ko, no, kasi five rays?
1: balado na meet ko nung Balinsyana ni nanay kadu kadamo kuno sang panakot. Sa K5 Prince?
0: Yes, sa K5 Ray.
1: Pero galing mahal-mahal ang, no? Mahal-mahal ang presyo sa Balinsyana mo, no?
0: Kari, Manila na atag 25.
1: 25 pesos. No? Pero pilit gandang Balinsyana ni nanay?
0: Oo, ang K5 Ray.
1: Puro pilit?
0: Amo
1: lang hindi mo sure?
0: Oo, hindi lang. K5 Ray.
1: Ano na yan, tupad siyang pilit? Ano ganit ng tupad siyang pilit?
0: Ang sabihin ni Kisa Ray.
1: Ara-ara-ara-brown, ara sa kamera.
0: Ano
1: yan? Na, amo na, oh.
0: Kasaba cake.
1: Ah, kasaba cake. Kasaba cake, okay. Wala, yung labing ano yan, no? May banana cake na si nanay? May banana cake? Mayara man?
0: Wala.
1: Oh. Sige. K5 Prenche, first time mo na mag-report sa balitang K5 sa umaga?
0: Actually.
1: Ha?
0: Pangaduha ko rin dyan kasi, Febre.
1: Ay, ikaw ang una, nag-ano din sa ako, report ako?
0: Akang Lunes.
1: Kang Lunes, nag-report ka sa akon?
0: Oo, sa Central Market.
1: Ah, okay. So, ano ito ginubra mo? Nagkanta ikaw?
0: Wala.
1: Ah, gano'n ka, hai?
0: Nag-report lang kasi, Febre,
1: ah. Ah, so nakalusot ikaw, Kang Lunes?
0: Oo, nagsubong pagit.
1: Balni ka K5 Halo Makahilo. Asa ka eh, ang balya. Te, anong imo sining ang bahan nun sa bungaga?
0: Sige, ako na lang mangita.
1: Sige ah. Alam nga na kuman papangitaon mo pagida, no?
0: Ang ano na lang kasi favorite total eclipse of the heart.
1: Total eclipse?
0: Of the heart,
1: okay, sige. Hindi ka magtalikod sa kamera. Ay, gano'n ka traffic enforcer na. Ikaw, na! Oh. Ready ka na?
0: Ako ready, kasi pero basta ikaw, dyan ang hindi ready, babatian limo. Oh,
1: dahil ang ganda kayang customer ni nanay, dablado ka matamat na damo, ah, basi maghabuhin na, karon ha? No? Okay, 1, 2, 3, ladies and gentlemen, Miss Frenchie D. Frenchie Pilarda.

0: Tanto Rosa.
1: Good will never be wrong. That's all the case I raised.
0: Ayun, chorus, wala pa?
1: Amor, ito ang chorus, actually.
0: Ano, parehas na sa ano, ha? First verse, oh? Ang tono, oh?
1: Ay, hindi ako singer, kasing favorite.
0: Wow, kuno ang bali, Ma'am Charel, pating Branya. Wow! Ang balya, wow! Ang e-boss namit, ang balya, hindi ang tingo.
1: Okay lang, kasi sa rain, sakto ba siya?
0: Pero ang balya, bravo, ang balya, no? Bravo! Ang balya, no, nasadyahan, gid si Ma'am Nimpa, tahala si Mo, balya kasadya, gid kay kakipay, Frenchie, ah. Game na game, ang balya. Oh. Sige, ah. Salamat, gid kakipay, Frenchie, in advance sa e-boss.
1: Yes, okay,
0: Kakay Fabrice. Ah, ambal ko salamat gid in advance sa e-boss.
1: Okay, Kakay Fabrice. Ah. May PF para o dang magpabakal.
0: Ano ka, grab? May porsyento?
1: Pagpanda.
0: Reviewhon kong presyo karon sang e-boss sa ginawag mo ha, basi bla sakaan mo blahaw. Oh. Sige, salamat gid kay Kipay Prince live report dira sa Maya City proper.
1: Inis kay K5 student intern Franchi Perlada nga nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 5:03 sa aga mga ka K5 na batian ang situation report with ka K5 Franchi Perlada ang aton sininga WVSU intern student sang West Visayas State University. Diretso kita mga ka-K-5 sa labing dalalupang doon natin sa mga balita sa buong aga sa adlaw sang Biyernes. Sa mga balantayan ng mga balita, mga ka-K-5 lalaki arestado sa ilegal ng pagpangisda sa Banwa sang Concepcion, bantayan sa report karon ni ka-K-5 Reggie Di Mayo. Ay sir, wala siyang paglapas sa protocol sa insidente sa Balabago, suro sa Iloilo City Government sa report ni ka-K-5 Kim Caloyo. Suspek na naglagaw sa iya nobya na kabuno sa city proper. Biktima yara na sa establing nga kondisyon with KK5 Aaron Repoyo. Isa patay, isa pilason matapos makuryente sa foam party sa Banate. Kag police deployment sa mga eskwelahan sa siyudad sa Iloilo. Gin on the spot inspection ni Brigadier General Randolph Tuanyo kag Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parrilla. Sa dugang naman naton sining mga update pa nga kakipab sa balita nasyonal. Istoryahan taman karon mga kakipab ang pila ka mga update. Natuhoy mga kakipab sa shooting incident ka naglunta dito sa May San Jose National High School sa Tacloban. Sa aton sining mga pinalangga ng mga katagpalabati. Kahapon na tinguan nga mapunggan ang isa naman kaplano nga pagpang-atake mga ka-K5 sa isa ka eskwelahan, mga ka-K5 dito sa may Tacloban City, particular na sa Tolosa National High School. Mga ka-K5, ini matapos ka makabaton sang tip si Senator Bam Aquino kagilayon naging koordinar sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Napunggan ining mga minor de edad nga tuyo tani magobra sang hindi manami nga baluhaton sa sulod sang eskwelahan sa aton sining mga ka-K5. Mayo lang kay matapos nga makabaton sang tip si Senator Bam Aquino yung coordinating rayon sa DILG kag sa mga kapulisan, rason nga napunggan ang posible naman nga pagpangatake sa aton sining mga ka-K5 sa Tolosa National High School. Hibaloon tani karon mga ka-K5 kung ano nga klase ni kapagpangatake ang obrahon kung tani sa mga estudyante, no, sa pagpangusisa kag sa report sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Alas 5:06 sa agang oras sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Bantayan makaroon dugang pagid naton sini ka mga balita. No, kay nagapadayon ang investigasyon matapos kagin lubong kahapon ngadlaw mga ka-K5 si Rene Baterbonia. Si Rene Baterbonia sa aton sininga mga kuturan ang basketball player nga taga Davao City o kung taga Agusan del Sur nga estudyante anay sang Ateneo di Davao nga nagkadto sa Maynila matapos mga ka-K5 nga gin-recruit sang Ateneo de Manila University para nga maging player sang Ateneo Blue Eagles. Si Rene Baterbonyang, isa sa mga nagtaliwan nga player sang basketball na matapos mga kakipaib nga malumos upod ining Nigerian player nga si Divine Adili. Sa aton sining mga kakipaib, nangin kontrobersyal ang ilang kamatayon mga kakipaib kung saniin na ginatumod ang pila ka mga responsable sa ilang kamatayon, ilang binagid ang ilang sining head coach nga si Coach Tab Baldwin. Istoryahan tani karon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras alas 5:07. Magabalik kita matapos ilabang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby kamo.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 sa mga butika.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan iwang-iwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
5: mabaka mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung magabot na akong menstruation no, nagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C
5: mabaka sa mga butika.
9: Mga ka-K5 yara ka na bala sa imo running era, intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
9: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh, makakasigurado

0: Siguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Mas tatindo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500,
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500,
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
9: Ang BCO
8: yung may
9: D3.
8: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras mga kakaiba na 5.18 sa atos sa pagpakalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras gindulungin sa atos kalawan sa Klinika DTX 500. Sa may mga diabetes, hypertension, maganom sa Klinika DTX 500 may ampalaya kagdi sugar cane extract powder mga kakaiba. Sa rin makatag sa kalimbyo sa atos sa ringa lawas, ang Klinika DTX 500 ginapalower ang aton sa ringa blood sugar level kag ginapanami ang blood circulation. Agad balikaw kita sa mga malalang mga balatian nga tugas ang high blood kag hypertension. Sa ato sining mga K5, ginapa namin aton sining blood flow kag ginatunaw ang mga nagabara nga dugo sa aton mga kaugatan. Mga K5, maginom sa Klinika DTX 500, parisan mo sa mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Mabakalin ni sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amir Itanguy sa Haro Branch naton, Pasig City, Kalinog, Miagaw, kag sa aton sining Sara Branch. Mga K5, dira sa may Quinto Distrito. Ang mga produkto ni Dr. Amil Itanguy mga ka-K5, ang saranggid, nga mabakalman sa pila ka mga malapit ka butika sa inyong mga lugar. Kay gani ang pagidolatin nyo maginom na sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa rangin makabulig kabakatag sa alivyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Madamo na sa nakapamatuod mga ka-K5 ilabinigin ang aton sini nga mga katigulangan nga may ginabatsyag mga balatian. Kay gani sa mga ka-K5 naton hindi na magduwa-duwa nga magpalapit sa mga klinika ni alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy kay may mga free consultations kita. Hibaloon lang ang schedule sa mga konsultasyon sa aton sining mga clinical doctor sa aton sining mga product center mga ka-K5. Ang oras, alas 5:20. Sa amon sining 50th year anniversary, ang ikalimang katuig kapag servisyo sa K5 News FM Iloilo, diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, ginahagda namon kamo nga mag-upod, mag-join sa amon sining fun run activity. Ang aton sining fun run for a cause, ang mga hiwat sa babot nga Hulyo 5 mga ka-K5 alas 4 sang aga dira sa may Sunset Boulevard sa Mandurriao. Kay ganay sa mga ka-K5 naton sa gusto magpasakop sa aton sini nga fun run activity, magkadto kamo dira, pwede gid ang aton sini nga walk-in participants. Pero kung gusto nyo magpa-register, pwede kamo kapa-register diri sa may stasyon sang K5 News FM Iloilo. Para sa aton sini nga 10K fun run, may mga exclusive freebies na. Ang aton sining registration is 999 pesos. May ara ka na sang bio, medalya, kag madamo pa nga mga surprises. Sa aton naman sining 5K, may ara kita nga 699 pesos. Kag sa aton sining 3 kilometers, may ara kita sang 499 pesos. Kung damo kamo, may diskwento pa mga ka-K5. Kagani pa yung ginahulat ninyo, magpabalhas na mag-upod sa selebrasyon sang K5 News FM Iloilo para sa aton sini nga fun run for a cause. Dalagan para sa mga bululigan. Alas 5:21. Naka-standby sa aton sining pagpangalagad si ka-K5 Karen Badilla para sa mga update kag follow-up report sa patrol. Ka-K5 Karen, go ahead.
7: K5 Ray, patay ang 11 anyos nga lalaki kag sa subong no padayon ni nga ginabulong sa ospital ang 25 anyos man nga lalaki K5 Ray matapos ini sila yang nga nakuryente dito sa may barangay Poblasyon sa Banwas ang Banate pasado alauna ni kahapon sa kaagahon K5 Ray Hunyo 25 ang ining napatay ginkilala nga si alias Renz kag ang pilason si alias Ken magparintihan ay ini sila K5 Ray kag lunsay residente sang barangay Magdalo sa amuman niyang banwa kag based diri sa investigation sang Panate Municipal Police Station K5 Ray nagadto ni ang duha ka ang ining si Renz kag si Ken dito sa may foam party sa banwa K5 Ray no kung sa diin ang ining duha ka victim naga sabay-sabay ito sila kasaot-saot K5 Ray hasta nga nagpalapit sila sa may restricted area gin-cordon ini K5 Ray ang area kay bangod nga away nada ginapasudlan sang mga tawo bala kay dara nada nakabutang ang tanan nga mga kuryente or mga wire K5 Ray pagadto dito sa stage pero wala ni natalupang dance ang nagabantay ang ining duha ka victim nga nagsuhot na sila yagali K5 Ray sa cordon ni dito sa area hasta nga nakasaka sila sang stage kag natalupang dance sila sang DJ pero sang natalupang dance sila K5 Ray na kuryente na sila sang open wire K5 Ray no nga ara dito yan nakabutang sa may stage K5 Ray ginhingagaw ni dala sa ospital ang 11 anyos nga lalaki kag ang iyang paryente K5 Ray ugaling ang ining minor de edad wala gid ni natabangan K5 Ray no na ginbawian gid ini sang kabuhi kag ang ining isa ang si alias Ken K5 Ray ang padayon sa subong nga ginabulong sa Balay Bulolngan kag ti nagpasalig man diri ang LGU sang Banate ang local government unit nila K5 Ray nga maghatag sila sang bulig sa pamilya sang duha ka victim especially sang napatay ang minor de edad K5 Ray.
16: Ano yung problema sa mga foam party ngani no? Kag hindi nila bala ma secure ang linya sang kuryente kay ti siyempre basa na mo. Tubig na ka K5 karen no? So kung makuryente ka da kag kadamuon sang tao hindi ka kisa manotis, uli ka na manotis abili na ga kurog-kurog kasang party-party di mo kay ginakuryente
7: kada kuryente
16: sa aton sini nga mga kakipay ba muna nga dapat istudyuhan man eh sang pila ka mga local government unit kay mga barangay kay hindi lang niya event sang banwa kung kaysa pati mga barangay nagapa-form party na sila barangay mo ga basikyar ang safety sang mga nagapartisipar sa sining foam party mga kakipay no. Ang number one nga kontanyo kay diri is ang kuryente kag ang posible nga pwede matabo is makuryente ang ining mga participants sa kakipay ba Karen Badilla. So isa ang patay kag ang isa ara sa hospital no sa aton sining mga kakipay. Iya gid isang banwa nga event no.
7: Yes, kay ano ni fiesta sa ilang nga banwa, kadungan man ni sa kafiestahan sang San Juan de Bautista kay Five Ray.
16: Ti kahapon to gani may sulay basya sa Sara.
7: Yes.
16: Pero nami tuya kay ti do ara tuya sa gwa mo sa open field.
7: Yes.
16: Oo.
7: Sa highway
16: gid. Sa highway kag di do ay gawa tuya siguro mga kalinya sang kuryente.
7: Oo, kay ang dugin usar to nila ya tubig halin sa bumbero. Fire truck.
16: Fire truck. Oo.
7: Oo, galing kay may nagreklamo lang to kay do medyo ko no nabaskog.
16: Sakit, oo.
7: Ang piswet.
16: Oo, tay sakit na ko makigo si Momo.
7: Mm-mm.
16: Oo. Ang ano bla, ang ano ni, ang pagbomba sang ano, sang bumbero.
7: Mm-mm.
16: Oo. Pero ti at least, why to ya gawa, why to ya sang ano, no? Why to ya sang may natabo nga hindi ba nami?
7: Yes.
16: Oo, ariya sa pista sa Barate, ti hindi man nami ni nga may casualty gid may patay isa sa aton sini nga mga kakipay. So ang mga pum party ni ilatawon gid liwa sang mga local government unit sa mga munisipyo sa mga banwa pananglitan nga magpatigayon sila sini dapat ang safety gid sa mga kabataan kag sa mga naga participar sa sining mga kapistahan no. Sige kakipay Karen.
7: Kagdugang ko na lang kay Five Ray, no, kahapon nga adlaw ng on-the-spot inspection ni ang si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kaupod si Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla sa police deployment sa mga eskwelahan naton direya sa siyudad sang Iloilo kay Five Ray. According diri sa kay Colonel Parilla, ngati ang on-the-spot inspection nila sang Regional Director, muagod yung masiguro kay Five Ray nga on-standby gid ang kapulisan ta sa mga eskwelahan kay Five Ray, no? Kay ti magin pang butang na sila nga mga police assistance desk o kunpads kay Five Ray like diri sa May Lapas National High School kag Iloilo National High School kay Five Ray. So madamo sila nga mga eskwelahan nga ginpang bisita magluwas sa police deployment gincheck man nila kay Five Ray ang security measures mismo sa buluthuan like sa mga CCTV kay Five Ray. Ginididan inis ang aton nga kapulisan kung bala ang tanan nga CCTV nga napahamtang sa mga eskwelahan nag-function o kung wala kay Five Ray, no? So ang iban nga wala nag-function, nag-recommend ang aton nga kapulisan nga pa-islangid sang bag-o kay Five Ray nga nagagana kay bangod kung away man ginapangayo kay Five Ray, kinali ya kung may mga insidente abi nga matabo, dakugid nga bulig ang CCTV sa investigation. Sa investigation sang aton niya nga kapulisan kay Five Ray para masulbar gilayon ang mga kung ano man da no nga mga hitabo nga nagakatabo diriya sa palibot naton especially sa mga bulutuan kay Five Ray.
16: Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
7: Ang ining nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika di Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 intern Frenchy Perlada, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Oras alas 5:28 sa ato sa pagpangalagad. Ari naman no mga binun-anay naman ni sa city proper ang suspect nga nagalagaw, naglagaw lang sa iya sini nga nubya no, nakabuno pa dira sa may city proper ang biktima, yara naman sa stabling nga kondisyon. Anong ginalinan sini sa report ni K5 Aaron Repoyo.
17: Estasyon K5, K5 News FM.
18: Kaka K5 Ray, arat na sa stable nga kondisyon ng biktima matapos nga nabunan na nagbuntadra sa may barangay General Adjes City Proper kahapon sa ngapon Hunyo 25. Ang biktima mo si alias Kulot 17 anyos kag ang or residente sa City Proper kagang suspect kamo si alias Kikik, 16 anos, residente naman sa La Paz. Sunod kay Police Captain Melchor Tolentino, amo ang officer in charge ng Police Station 1. Updanay ang suspect ni Kikik Fabray kagang kagugma niya ngayara na mismo sa atubang sang balay sa Yanganobya. Gintawag sang tatay sang babaeng suspect nga magsulod sa ilang balay. Nakibot na nanin kay Fabray ang suspect nga ginbungguan siya sa biktima, ginsumbag kag nasumbagan man ang babayi. Bangod sini, nagkuha sang folding knife ang suspect, 3 pulgada ang kalabaon, kag kung sirin ang talom niya gindibla kay Fabray, yara lang sa 1 pulgada. Ginbuno sang suspect sa nawala nga dughan kag natuong ilok ang biktima. Ganyan naman nga din dala ni si Kulot sa ospital, kag natukiban nga manabaw lang ang naangkon niya pilas. Sa karon kay Fabray, sa nagpamati sa to, niya naman sa kustudiya sa Women and Children Protection Test sa WCPD ang suspect para sa nagkaigo nga disposisyon. Natukiban nga gali atrasuhanay ang biktima kag amay, pero nakibot na lang ni ang suspect sa ginbungguan siya, bala kag ginsumbag siya, o kung ginsumbag siya sang biktima rason sa pagpamuno kag nahulamit ang babayi. Kagini nga balita ina dulong gid sang kaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Nga istasyon K5 News FM.
16: Alas 5.31, salamat kid ka K5 Aaron Repoyo sa ilawang report ni ka K5 Rigi Damayo, lalaki arestado sa ilegal kapagpangisda dira sa may barwa sa Concepcion. Sa mga balita sa Quinto Distrito, ka K5 Rigi Damayo, go ahead.
20: Ray, arestado ang isa kalalaki nga ginapatihan nagapangisda gamit ang dinamita sa katubigan sang isla sang Culebra sa barangay Talotuan, Concepcion, Iloilo. Ginkilala kay Fabray ang suspect nga si Ronald Del Rosario Bacolod, 30 anyos, residente sa barangay Punta Batuanan, Carles, Iloilo. Nadakpan kay Fabray sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol Operation sang Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force si Bacolod, kaupod ang mga katapo sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag sa bulig man sang Regional Intelligence Unit ukon RIU6. Suno sa mga otoridad kay Fabray na aktuhan ang suspect nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda gamit ang dinamita nga ginadumilian sa idalom sang Fisheries Code of the Philippines. Na recover kay Fabray sa operasyon ang isa ka municipal fishing boat mga gamit sa pagpangisda nga nagabalor sang kapin 100,000 pesos kag 2 ka kilo sang nagkainlain nga klase sang isda nga nagabalor sang 1,000 pesos kay Fabray. Ang mga nakumpiskar nga isda kay Fabray ang igadunar sa mga ospital sang gobyerno kag iban pang charitable institution. Sa karon kay Fabray no, yara na sa kustudiya sang Concepcion Municipal Police Station ang suspect samtang ginaprepara ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C nga bakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
16: Salamat kid ka K5 Reggie de Mayo. Mga ka-K5, sa dugang naton sinik ka mga balita, no? Masubo ang natabo dito sa may Venezuela kahapon. Isa ka mabaskog kalinog ang nagtayog sa lugar kung saniin mga ka-K5 makaduhagid kabisis nga naka-experyensa sang 7.2 to 7.5 magnitude earthquake ang Venezuela mga ka-K5. Madamo sa mga establishments, dalakuan ng mga buildings ang nagka-rusdak sa aton sining mga ka-K5. And as of June 25, 2026 kahapon and subong, may yara na sang kapin 188 tanan ka mga nagkalamatay mga ka-K5 sa sining mabaskong kalinog nga naglunta dito sa may Venezuela sa aton sining mga ka-K5, ilabi na gid sa may La Guara, Venezuela. Sa aton sining mga kuturan, may reported nga kapin 200 tanan pa ka mga natrap sa mga nagkala rusdak ka mga buildings. And at the same time, nilibo tanan ka mga nagkalapilasan mga ka-K-5. Kung makita nyo, tamaan kagrabe ang devastation sa video footages na Tonsini Day, padakua ang Tonsini nga kamera, no? Sa Tonsini nga mga ka-K-5, ining pagdinalagan sa mga tao, imagine mo 7.2 to 7.5 magnitude sa Tonsini nga mga ka-K-5. Ang sa Jensan, kung hindi kita magsala, 6.5 to 6.9 magnitude. No, ang Kabaskogon dito sa May Cebu, mga 7 point something man to sa Tonsini nga mga ka-K-5. Ang mga matagas nga mga building amuning masubo, no, kay nagkalarusdak so kadamo sang mga tenant residente mga ka-K-5 ang ara dira sa sulod, no, natabo ini mga ka-K-5, no, sa Tonsini nga mga kuturan aga, no, indi gabi sa Tonsini nga mga ka-K-5. Kag amuning ginakabig nga isa sa mga strongest earthquake, no, nga na record sa pungsod Venezuela mga ka-K-5. Sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, gin evacuate na temporarily ang pila ka mga residente nga apektado sang sining linog mga ka-K-5, no, sa ton sini nga mga kuturan. Tagpadayo naman nga ginapatigayon ang search and rescue operations mga ka-K-5 sa pila ka mga dinaligar na trap kag natambakan sang sining mga nag-collapse ng mga building sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kahapon masubo, no, sa aton sining mga ka-K-5, no, gahilibion ang isa ka Iloy matapos mga ka-K-5 nga wala niya na masalbar ang tatlo kag pulo ka tuig niya nga bata mga ka-K-5, no. Ang iya sini tatlo ka tuig nga bata ara pa sa tawag sini, no, sa iya sini nga iligdaan, no, sa aton sini nga mga ka-K-5. And ang masubo diri paglinog mga ka-K-5, no, why na masalbar. So patay na sang makuha sang iya sini nga nanay ang duhaya ka mga kabataan. Amo ini ang latest update subong mga ka-K-5 sa nagluntad nga linog dito sa May Venezuela. 188 ka mga individual ang record nga patay, may 200 masubra ka mga natrap, kag 1,500 ka mga individual o kon people ang mga na-injured sa aton sini nga mga ka-K-5. So subong ang Venezuela government ang nagapatigayon pa sang massive nga search and rescue operation sa sining mga nag-collapse nga mga building mga ka-K-5. Munang pinaka-latest nga update dito sa May Venezuela sa nagluntad nga linog, 7.2 kag 7.5 nga linog mga ka-K-5. One of the strongest earthquakes, suno, sa Venezuelan government nga na-experiensahan nila sa malawig nga tion. Ang oras, alas 5.37 sa aga. Sa kaangot nga balita naton kayna, partikular sa tong napunggan nga isa naman tani ka shooting incident or di gani isa naman ka trahedya nga posible matabo kung tani mga ka-K-5 dito sa May Tolosa National High School sa Ciudad Yapon sang Tacloban. Napunggan ini matapos magatag sang tip si Senator Bam Aquino sa kay Secretary John Vic Remulla, ang aton sining nga Department of Local Government Secretary. Natabuan nga ato dito si Interior Secretary John Vic Remulla, no, matapos ka magbisita ka magkadto sa Tacloban City agod nga usisaon ini nga tabo nga shooting incident sa San Jose National High School. Suno kay Remulla nga nakabaton ini isang message o kon tawag rather kay Senator Bam Aquino sa aton sining mga ka-K-5 kag ginhambalan ini nga mayara sang a threat sa isa ka estudyante sang Tolosa National High School kung sa diin mga ka-K-5 nagahambal ini nga get ready, we will disrupt the school, be prepared, whoever gets shot or stabbed, good luck at Tolosa National High School. Amo ini ang post sang isa ka estudyante nga grade 10 student nga later on nahibaluan nga isa ka babayi sa aton sini nga mga ka-K-5. Gilayon nga nagresponde kag nag-akto ang aton mga kapulisan kaging track down ang identity kag ang whereabouts sang sining babayi mga ka-K-5. Dito ni Bruan nga ang ining babayi mga ka-K-5 mayara gali sang ginaagyan nga problema sa iya mga ginikanan. Unang ginambal naton mga kakipay, importante gid ang papel sa mga ginikanan sa mga kabataan. No, sa aton sini nga mga kakipay, no, nahibaluan mga kakipay nga ang babae nga ni isa ka grade 10 students kag mayaras ang personal issue sa iya mga ginikanan. Ginakustodiya naman mga kakipay sa social welfare and development officers ang ining grade 10 student kababayi sa aton sini nga mga ka-K5 kag matapos ang orientation mga ka-K5 balik naman ini sa iya sini nga mga ginikanan ang ining grade 10 student mga ka-K5 hindi man kuno mahimo nga ma-charge mga ka-K5 suno karimulya ining babayi nga grade 10 student kag nagpamahog nga magapangniro sa iya sini nga eskulahan na tungod sa ini ang menor de edad kag ara sa Republic Act 9344 sang Juvenile Justice and Welfare Law nga hindi pwede pailan sang kaso ang mga minor di edad mga ka-K5. Samtang sa aton sining mga ka-K5 no nag-trigger naman ang ining pagpamahog sang sining babayi nga grade 10 student ini tungod sa natabo man sa San Jose National High School kung saniin ang mga imboldado amo ang 14 anyos kag 15 anyos nga mga suspect. Amo nang aton sining latest sa mga update mga ka-K5 sa Balita Nasyonal. Alas 5:40 na sa aga. Maupo na kita sa aton sining K5 Kamustahan.
0: Bacolod, Bacolod, good morning.
21: Balita.
0: Ay, what ah? Pa-check siya na K5, Oliver ah. Ginatinawag, unmaton ka mo. Oh. Venezuela, 188 do namatay. Ag, sobra 1,500 do ninahan. Sa linog na natabo. Oh, sige. Daddy Babe, si Robert Bacolod, good morning. Bacolod.
16: Ari ng Iloilo dire, basta gusto mo kakipay Michael, check ang Iloilo.
0: Dire baby, good morning.
16: Good morning. Busy pa ang Bacolod sa sining mga tinion and wala pa nagapamati karga monitor ang ila sining tech no, kung naka-standby na sila. Pero ang Iloilo nagapangapinasang Klinika DTX Coffee Mix kay nakakapi na kami aga pa sang kampiyon nga kape ni Dr. Amil Itangoy. Balik sa imo dire kakipay Michael Celorio.
0: Damo salamat si Ray, si Ray BP. Aktibo ang aton nga mga signal subong. Grabe ang signal si Ray, garagamak ba? Damo salamat. Kuhao na ito ng signal sa Rojas. Sir Jobert, good morning.
22: Good morning, Sir Michael. ABP, kagsama ko alam sa K-Pop News FM Philippines. Mayong aga gid, ang amon sa nga panahon, dari makanay-kanay, matapos nga nag-ulan kahapon. Ang ato sa mga kaupdanan dari sa K-Fab News FM kag mga pumuli aga pa nagkakapina DTX Coffee Mix mga ka-K-Fab. Pasok ang signal, back to you, Kalibo.
0: Kampiyon ng signal Sir Jobert. Kuhaon tang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert, kumusta ang signal sa Bacolod?
23: Kampiyon ng signal mo niya, Papang Michael. Dari sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, nakapangapi naman kami de DTX Coffee Mix.
24: Daw agilat ang Extend Food Supplement.
23: Back to you sa Michael.
0: Kampiyon ng signal sa Bacolod kay Sir Nilmar Antique. Sir, kumusta ang signal?
25: Good morning, Sir Michael. Western Visayas and Negros Island Region, kampiyon ng signal. Mabasa-basa dyan sa probinsya kang Antique kadya nga aga. Kag nakapuro pa nga, pinaman ah, ka DTX Coffee Mix nga may D3 Bio. Balik kayo mo, Sir Michael.
0: Damo salamat, no? Kompleto na kita. Tanan ko, unahon natin si Ray, kayo na una siya nag-activate kayo na. Si Ray, kumusta ang siyudad sa Iloilo? Anong kampiyon yung mga balita? Sir ABP?
16: Okay, sa mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, isa patay, isa giningagaw sa hospital. Eri matapos mga ka-K5 nga makuryente sila sa ginpatigayon nga foam party sang Banati no sang local government sang Banati may kang tanan sa ila sini nga kapiestahan mga ka K5 patay gid ang ining minor de edad nga 11 anyos sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati matapos ka makuryente sa sini nga foam party nga ginpatigayon sa ila sini nga banwa samtang na tinguan naman nga masalbar ang kabuhi sang sining 25 anyos nga lalaki nga naulamid man sang ini ang makuryente sa aton sini nga mga ka-K5 na hibaluan nga magparyentehanay ining duha ka mga biktima sa aton sini nga mga ka-K5 ginakakibot naman ini sa mga nagasalaot kag nag-enjoy sa sining foam party nga gulpyada lang na tumbak kag nagkurug-kurug ang ining mga biktima. Gilayo naman mga kakipayb nga ginpauntat ang nasambitan nga okasyon sang local government unit. Nagapasalig naman mga kakipayb ining LGU Barate nga magabulig sila sa sining mga biktima matapos nga makuryente, mapatay kag maospital ang ining duha ka mga lalaki sa aton sining mga kakipayb. Nagapasalig naman ang LGU nga imbestigaran nila kag tinguan nga masikyar ang safety sa mga nagaparticipate pananglitan para nagaparticipar pananglitan nga magsulit ang ila sini nga foam party mga kakipayb. Amo na ang latest sa nga mga balita diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira kakipayb Michael Celorio.
0: Damo salamat sir BP, subo nga balita ba. Anyway, damo salamat. Pauna na to ng campaign man yung mga balita. Plano ba? Damo nga salamat Sir ABP. Kuha na to ng kampiyon yung mga balita sa Roa City. Sir Jubert, kumusta da ang ASF? Sir Jubert.
1: Good morning, Kapabustan Visaya, Sir Michael. Ang probinsya San Capiz, kapo nagpagwa na si Governor Ferdinand Luto Castro, pinaagi sa Isaya ka Executive Order number 21 series of 2026 nga dumilian na ang tanan-tanan nga mga produkto nagikan sa baboy kag mga buhi nga baboy nga makasulod diri sa amon sa probinsya San Capiz mga ka K5. Ginbutangan na sang control ang amon sa nga mga area, mga lugar nga pasulod diri sa probinsya San Capiz sa monitoring sa karon pinaagi man sa mga tinawo sa local government kalakip man ang taga provincial veterinary office mga kakaypay. Upon sa aton sa nga mangkatapos ang kapulisan hindi kakadali-dali subong sulod diri sa amon sa Capiz kaya may ginpahamtang na nga barikada para nga ma-inspeksyon ang tanan nga mga dala sa nagasulod diri sa amon sa probinsya. May karne man o kung luto, basta baboy, bawal diri sa amon sa probinsya San Capiz. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka persona ginbuno sa nagasalibra sang San Juan mga K5. Ginbuno siya bangod nga nagagaway sa tuway sa laging sindihan na isang kanta sa video kihan mga K5. Sa barangay Baybay Roja City upod man lang sila nga barkadahay sila mga K5 apang nag-init ang sitwasyon pagod gid lamang sang ginpili nga kanta sang iya sini nga upod ang biktima mga K5 ara sa barangay taga barangay Dinginan Roja City samtang ang suspitsado nga iya barkada nga si Alias Duming taga barangay Granada Carles Iloilo. Ara karon nagapahunay unay sa Roja City PNP samtang ang biktima ara sa Memorial Provincial Hospital mga kakipad. Amo na mga pangunang balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Kalibo.
0: Damo salamat Sir Jubert no sa kampiyon nga mga balita. Diri sa Santang Bacolod, Daddy Babe Sir Robert, anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region?
23: Ang mga kampiyon nga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region ginserbihan sang Land Transportation Office Negros Island Region sang Shokos Order ang motor sa motorcycle rider nga involbado sa pagkabunggo sa mag-asawa nga bag-o lamang na nakagawa sa Corazon Oxin Montilibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod mga kakibab sang kagahon. Manginbungguan ini, nebuluan nga ang 63 anyos nga babae ang ginbawian sang kabuhi samtang ambana naman sini mga kakibay pilason. Base sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod, pa bago lamang nakagwa sa ospital ang mag-asawa apang sa ila sini nga pagtabok sa pedestrian lane na bungguan sila sang motorsiklo nga ginamaniyo sang 24 anyos nga lalaki konsadihin may back rider ini nga 32 anyos nga lalaki man. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, Traffic kuno Bacolod Traffic Management Unit, ang back rider nga lalaki ang wala sang protective headgear, wala sang lisensya ang driver kag yara pa ini sa impluwensya sang makahulubog nga ilim nun.
16: Sa dugang pagnya balita K5 Western Visayas na buhinan ang populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kapin sa 1,213 ka mga baboy ang nagkalamatay sa monitoring sang provincial government humalin sang Mayo 28 tob Hunyo 22 ang kabugusan niya populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya 29,800 samtang 1,200 ang nagkalamatay
2: sa balor nga 14 milyones pesos. Apang tubtub-subong, sunok kay Atty. Diaz, ang provincial administrator, ginatunan pa kung bala ini African swine fever.
23: Aman ang mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kagsurad sa Bacolod, Bactoyo, Kalibo.
0: Damo salamat, Bacolod, sa kampiyon ng mga balita. Diretsyan nato na ang probinsya kang Antique. Sir Milmar, anong mga kampiyon ng balita sa Antique?
25: Mga nagapauna namo nga balita diya sa probinsya kang Antique, sara sa mga top concern o kon prioridad kang kapulisan rin diya ang seguridad kang mga media practitioner sa probinsya kang Antique. Suro kay Police Colonel Ryan De Barras, may mando ron diya tana sa mga COP. Sa tanan niya mga kabanwahanan, nga kung pananglitan, may mga pagpamahog sa mga media practitioner. Dapat siguraduhon ang seguridad, kinagapati si Colonel De Barras, nga bahal ang rolyo kang media sa aton kadya nga komunidad. Nagsaka man ang kaso kang dengue dyan sa probinsya kang Antique. Sa latest report kang APHO, nagdangat banwa sa 249 ang kaso na mundya. Sara ang napatay, mo dyang 99 anyos nga malam. Padayon ang pagpapilin kang mga otoridad nga maghalong. Kag-subong man ang pira ka mga pumuluyo rin dyan sa Maysano City, Benavista, pabor man ng panabaan ang edad kang mga kabataan nga pwede rin mapriso. Mura mga balita dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo, Sir Michael.
0: Damo salamat, Antique, sa kampiyon yung mga balita. Diri naman sa probinsya ng Aklan, nagpag-uwas ang Executive Order 044 Series of 2026 ang amon na gobernador, si Governor Jose Enrique Miraflores, nga ginpirma niya ini para nga pabasugon ang kampanya kontra sa ESF. Upon na diri ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, kag tanan nga mga baboy, hindi kahalos makasulod diri, especially kung mga karne. Bawal tanan mga kaka-K5 para ini nga malikawan nga makasulod ang ASF diri sa probinsya sang Aklan kag maproteksyonan ang pangabuian sang mga hog raisers mga kakaybay. Kag ang provincial, ang Office of Provincial Veterinarian naghiwat man sang meeting kahapon kag upod ang mga stakeholders kag mga hog raisers diri para nga maistoryahan ang pag-implementar sang biosecurity protocol kag paligunon ang municipal borders. Kag sa katapusan nga balita, sanggo ni ang palalawigan sa Aklan maghimo subong sang legislative inquiry in connection mga ka K5 sa natabo sa Libacaw College of Science and Technology matapos nga wala ini paghatagi sang Commission on Higher Education sang certificate of program compliance bago na ano ang epekto sini sa mga estudyante mga ka K5. Wala na ta oras sa Lunes naman, di ko na pagibalik sa inyo. Damo salamat.
3: Thank you so much. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
16: Oras mga kakaipa na 5.52 na batiyan ang mga balita sa K5 Western Visayas kag Negros Island Region. Sa aton sa mga pinanangga ng mga taga palamati, bago kita magbuya sa inyo kag magkilita ay sa masunod nga simana, gina-remind naton kamo nga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang-Uy. Kaya sarangin makabulig sa aton sa nga ikaayong lawas. Ang Clinica DTX Coffee Mix, sa Clinica DTX 500 Mighty C, D3 Bio. Sa aton sa mga kakaipay, pilagin lamang ka mga suplemento ni Dr. Ramil Itang-Uy. Kaya sarangin makabulig sa aton sa nga ikaayong lawas. Kaya gani mag-inom sa Clinica DTX 500 D3 Bio kag Mighty C para protektadong aton sa nga health overall health condition sa aton sining mga kakipay bilabinigid sa aton sining mga katigulangan. Sa mga umay pa makabangon, umay pa makaparigos, umay pa makahimos. Hoy! Pagmararangon rin ko dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapani mahoron tinyo! Bugtaw ron! Bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na! Kagmag panigos gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Mayaras ang ampalay agwaba kag papaya nga sarili makapahamis ang imo kutis kag makakakasa mga katol-katol sa imo sining alawas. Ang Clinica DTX Beauty Soap mga kakipay. Mabakal sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy. Sa pangalan sa serbisyo publiko. Ako naman inyo kinanda nalagad ninyo sa kahanginan kaupod ninyo sa tagsakaga. Ako si Kakipay Ray Espeha Umalay. Nagabilin sa mga tinagang nagsiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga kakipaiba.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galapot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
10: ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
10: TDX 500
5: garantisado,
10: epektibo,
5: Aramis Whoa. TDX 500
10: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na?
5: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500
5: ang may powerful full compound.
10: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
5: Garantisado.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
27: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako.
5: Mighty C!
10: Mababaka sa mga butika.
27: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamik sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy
7: ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
8: I Care Gold.
9: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman Roman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With PCO.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, balakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Hunyo 26, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Mostly sunny, 26 degrees Celsius ang temperature.

0: Joyce Piatos ginlista bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balita lokal, Iloilo City Government nagahimo sang internal investigation sa ginreklamo nga pagresponde sang Iloilo City Emergency Responders sa na-stroke nga lalaki sa distrito Sangharo.
1: Purong barangay sang Balabago Haro ginkumpirmar nga wala gintandog sang ICER ang pasyente nga na-stroke bangod nahulat pa ang pamilya.
0: Balita regional sa Aklan, siguridad sa mga eskwelahan sa probinsya pabaskogon pa sang PNP.
1: Sa isanta ka mga pamilya nga biktima sang Mount Pinatubo sa erapso o kon eruption, nakabato na sang titulo sang lupa.
0: Balita National, Senador Panfilo Lacson nagapanawagan sa gobyerno nga i-review ang juvenile justice sa law matapos ang Tacloban school shooting.
1: Duwa ka estudyante nga biktima sang school shooting sa Tacloban na kritikal ang kondisyon.
0: Balita International, Pungsod Venezuela gintayog sang asod-asod kag mabaskog nga linog.
1: Sa balita sa negosyo, posible nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo lauman sa masunod nga semana.
0: Balitang sport sa NBA, National Basketball Association, Isaiah Stewart sang Detroit Pistons gin-trade sa Memphis Grizzlies.
1: Sa balita sa showbiz, Tuesday Vargas nagatag sang opinion angot sa school shooting sa Tacloban City.
0: Sa balitang extra special, bata nga ginabully, ginadumo-dumo lang sa iya mga classmate, gindulong mismo sa eskwelahan sang presidente sang North Macedonia. Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, ipares sa imo breakfast, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog Iloilo, Bingawan Iloilo, Tapas Capiz, Duenas, kakaiping pa nga mga banwa sa Central Iloilo, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kagada Domingo, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybayor Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo. Sa Mataga Sara, Iloilo, kaga Northern Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apulhuista, Sara Iloilo. Lasay 13 sa aga, oras kinatulong sang Ascorbic Acid Mighty C. Mighty C, gusto mo nga healthy, mag Mighty C.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ang top story of the day ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Magatindog nga testigo kon witness ang controversial nga pangalan nga Mary Grace Piatos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod sa data sang House of Representatives prosecution team nang inbantog ang pangalan nga Mary Grace Piatos sang tuig 2024 matapos ini makita sa mga acknowledgement receipt sang confidential funds sang opisina ni Vice President Sara Duterte kag sang ara pa siya sa Department of Education. Habang sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, wala sang may na record o kon nag-exist nga pangalan nga Mary Grace Piatos sa Pilipinas. Samtang ginpahayag naman sang kampo ni Duterte nga handa sila sa pagdefensa sa paggamit nila sang alias nga may kangtanan sa sininga confidential fund. Kinalauman nga magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6, 2026. Lasais 14 sa aga, nabulayan ka nga magpamuhin, magtumar na Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics.
3: GTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Ang balita lokal ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan magtumar adlaw-adlaw. DTX

0: 500 effective. Nagapadayon ang internal investigation sang Iloilo City Government angot sa pagresponde sang Iloilo City Emergency Responders akon ICER sa senior citizen nga nasok samta nagamaneho sang tricycle kaagahon sang nagligad nga adlaw sa Barangay Balabago Haro, siyudad sang Iloilo. Sa statement, gilpahayag sang Iloilo City Government nga sa ila na baton nga report, gin-assess sang ICER personnel ang condition sang pasyente nga lalaki kag nagtingwa nga makontak ang pamilya sa Barangay Ginobatan Liganes antes maghimo sang desisyon sa masulod nga tikang. Kung mapamatud-an nga may yara sang kakulangan sa protocol, magapatuman sang corrective measures. Nahibaluan nga nagpabutsag sang pagadismaya ang mahimata sang senior citizen nga nag-apiyedo poras. Bangod ginhulat pa sila antes kintandog ang pasyente nga nadugayan sa amo nga tion.
1: Sa kaangot nga balita lokal, ginkumpirmar ni Punong Barangay Antonio Labordo Jacoba Jr. nga wala gintandog sang taga-ICER ang pasyente nga na stroke bangod wala pa ang pamilya sini. Sino kay Jacoba nga ginpahibalo na lamang siya sa nga mayara na sang tawo nga nagahapaon sa tricycle sa higad sang dalan sang barangay kabangdanan iya ginpatawgan sang pulis agud mahibaloan kun mayara sang foul play. Subong man pagabot sang tanod kag mga pulis, mayara na sang ICER sa lugar apang wala pa ini natandog bangod ginahulat pa ang pamilya sini. Nahibaluan nga ginpahayag gin stroke ang biktima kag nagakadapat nga dalon sa ospital suno sa iya nga bata apang ginpabayan lamang sang taga-ICER kag ginhulat pa ang iya pamilya. Base naman sa latest nga statement sa nga Iloilo City Government, wala sang paglapas sa protocols o kon pagsulundan ang mga katapo o kon personnel sa nga ICER. Kaga base sa information, ginpahibaluman sang ICER ang pamilya sang pasyente na hanungod sa iya kondisyon kag sila ang desisyon nga manawag sang punerarya. Riyari ang kabahin sang payag ni Punong Barangay Jacoba.
2: ICER, sila man ito nabukad sang bag kag nakita to ang ID na pagkakilanlan sang tawo kag may contact number. Kag amo to ang gikontak. So ginwait pa ang pamilya bago nila to nga sa mga gagabi minakita na kung may video na eh. Na ginalayay na nila kagibutan sa street, sir. Pero kadugay, mga more or less, 1 hour. Wala na matandog. Ginulat pa ang pamilya.
0: Lasais GSE 8 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee, organic na mananampa. Sa Pasig City, lalaki nga halin sa ilimnan na tiruhan, Kimberly Caluyo sa report.
3: Natumod na sang Pasig City Police Station ang mga sospek sa paglutang sa lalaki nga halin sa videokihan sa Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Pasado las 3 ang kaagahon Hunyo 25, ang biktima amo si alias J, 32 anyos nga residente sang Barangay Agtabo, Pasig. Suro pa kay Police Lieutenant Colonel German Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station, may nakabai sa videokihan ang biktima nga yara sa pihak nga lamesa. Tungod sa ila pagbaisay, ginpauli ang mga ini. Wala naman naglaom ang biktima nga samtang sakay siya sa iyang motorsiklo. Sundan siya sang duha ka mga sospek kag tiruhon. Ang angkas ang motor amo ang nagtiro, kag ang isa naman ang nagserbe bilang driver. Kasunod sang insidente, nagpalagyo padulong sa direksyon sang San Enrique ang mga sospek. Gindala sa ospital ang biktima, nga nakaangko naman sang pila sa alatrasan, kag padayon pa nga ginabunong. Nagpadulong naman sa Puloyan kag iban pa nga mga posible kadtuan sa mga sospek ang kapolisan, apang wala na ang mga ini. Frustrated murder ang kaso nga ipasaka batok sa mga sospetsado. Na-recover ang basiyo sang 45 kalibre pistol sa lugar. Sa diin, natabo ang nasambit nga pagpanglothang. Yari ang kabahin sang payag ni Lieutenant Colonel Magbanwa.
4: Natuwa naman ang identity ng suspect ko sa natabo nga pagpanglothang kay namang bulit ang mga tuwa sa mga CCTV footage natin mang kag may witness man nga nakakita man before natabo tong pag-iniwayan.
1: Frustrated murder ang posible nga ipasaka nga kaso sa mga sospetsado sa nasambit nga pagpanglutang. Report nagikan sa Pasay City, Iloilo. Ako naman si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Sa dugang balita lokal, ginahaylos ang Police Regional Office o kon PRO 6 ang mga rekanan ka guardian nga magpakita sa mas aktibo nga paggiya o kon pag-guide amuman pagbantay sa paggamit sang ilang mga kabataan sang gadgets sa social media kag ila sini nga mga online game activities. Suno pa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, importante ang technology sa pagtuon kag communication apang wala sang makabaylo sa paggiya kag pag-atipan sang girekan. Girehinyo sang PRO 6 ang mga pamilya nga magpadayon ang bukas nga komunikasyon kag istoryahon ang mga kabataan na hanungod sa online safety, responsable nga paggamit sang internet kag mga posible nga peligro sa social media. Nagapati naman ang PRO 6 nga paagi sa responsable nga paggiya sa mga ginikanan, pagbinuligay sang komunidad kag suporta sa mga eskwelahan kag lokal nga panguluhan, mas maprotehran ang mga kabataan sa online kag offline sa mga bulukaton.
0: La 6:21 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Police deployment kag security measures sa mga bulutuan sa siyudad sang Iloilo. Personal nga ginhibalo kag ginlantaw ni Police Colonel Wilbert Parilla. Karen Badilla sa report.
5: Mga ka-K5, nagpatigayon sang on-the-spot inspection sa pila ka mga eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo si Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.
6: Mag-detox coffee mix, nakakapika ka na, nakadetox ka pa.
7: Iniagod masiguro ang visibility sang kapulisan kag mapabilin nga safe ang mga estudyante, manunudlo kag iban nga school staff. Lakip sa ginchekyar ni Parilla among deployment sang kapulisan sa Iloilo National High School kag Lapas National High School sa din may napahamtang nga police assistance desk. Ginatagan importansya sang direktor ang paghatag sang kooperasyon sang publiko sa din top priority sang kapulisan ang safety kag seguridad sa mga estudyante. Naibaluan nga mas ginpasangkad sang ICP PO ang security measures matapos ang nagluntad nga shooting incident sa sunod sang eskwelahan sa Tacloban City.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa dugang nga balita, pila ka mga residente sa siyudad sang Iloilo pabor sa pagpanubo sang edad para sa criminal liability. Cresea Faye Subusa, WVSU student intern sa report.
8: Pila ka mga residente diri sa siyudad sang Iloilo pabor sa pagpanubo sang edad para sa criminal liability. Ini ang pahayag sang pila ka mga residente angot sa pamangkot kung panubuon bala ang edad sang criminal liability diri sa Pilipinas ukon indi.
6: Mag-detox coffee mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
9: Suno kay Nav Cordero, isa ka psychometrician nga nakabase diri sa Iloilo, nga hindi lang ang kabataan ang mag-aatubang sang accountability, kundi pati mga ginikanan kagobyerno, kaangay sang Department of Education o kon DepEd, kag Department of Social Welfare and Development o kon DSWD.
10: I can say it's a yes, but may ginahambal kita nga gina-adjust na sa gyapon ang amo na nga idea. So, i-held accountable magyapon ang parents, also the government, and when speaking of government, Department of Education, DSWD, about the certain cases nga maghambal kita nga panubuon ang liability of age, about nga pwede ka ma-prison or hindi.
9: Dugang pa niya ngang mga pamatasan kag pagdako sang kabataan subong naghalin man ini sa mga ginikanan kung paano nila ini sila ginpadako kag sa ilaman nga tagsa-tagsa kapalibot. Iniyang nahanungod sa sunod-sunod ng mga insidente kag nagakalatabo sa pungsod kung sa diin nakalakip ang mga kabataan, ilabi na ang mga minor de edad.
8: Inisi ka K5 student intern Krisha Faye Calvo Subosa, nagikan sa West Visayas State University. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: La 6:25 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Duha ka National Awards ang nabaton sang Police Regional Office 6 tungod sa effective nga kampanya contra loose firearms kag illegal fishing. Nakuha sang PNP Western Visayas Office ang Special Awards on Campaign Against Loose Firearms matapos makarecover sang 1,923 ka mga armas nga mao ang pinakamataas sa Bugos nga pungsod. Sa piha ka bahin, nabaton man sang PNP Western Visayas ang Special Awards on Campaign Against Illegal Fishing matapos magka-confiscate sang illegal fishing paraphernalia nga nagabalor sang 125.6 million pesos, ang pinakamataas sa tanan nga Police Regional Offices. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ini nga kadalagaan ang bunga sang pagbinoligay sa mga police, local government units, stakeholders kag mga pumuluyo sa Kabisayan nakatungdan. Ang award nga pakita sang padayon nga pagtinguha sang PRO 6 sa pagbalig-on sang kalinong kag seguridad sa rehiyon 6.
1: Samtang isa patay, isa pilason matapos na kuryente sa foam party sa Banwa sang Banate. Yari ang report ang Nika K5 WVSU student intern Mark Papila.
11: Patay ang 11-anyos nga lalaki kag padayon nga ginabulong sa ospital ang 25-anyos man nga lalaki matapos na kuryente sa Barangay Poblasyon Banate pasado alauna sang kaagahon, Hunyo 25. Ginkilala ang napatay nga si Renz kag ang pilason nga si alias Ken Lunsay, residente sang Barangay Magdalo sa Amuman nga Banwa. Sa investigasyon sang Banate Municipal Police Station nga nagpasakop sa foam party sa Esplanade 1 sa Barangay Poblasyon, ang duha ka biktima kadungan sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Sa tion sang party, nagsuhot ang duha ka biktima sa lugar nga restricted kag nalapakan ang live wire sa stage. Magahatag naman sang bulig ang Banate Local Government Unit para sa pamilya sang biktima.
12: Iniisi ka K5 student intern Mark Lawrence Papila para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: La 6:27 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee, ang healthy nga kape mananam sa Iloilo City proper. Aristadong anay preso sa ginkasang drug bypass operation sa nga Police Station 1 sa Barangay Santo Rosario, Duran City proper. Kagabi, ang subject amo si Kent, igalang edad, residente sang Barangay Balabago, Haro, siyudad sang Iloilo. Nakuhaan ang drug suspect sang balor 2,000 pesos nga druga. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 1. Marso 2025, napriso ang subject kay nakagawa sa Nobyembre 2025 na monitor sang police base sa informant na nagbalik-baligya sang Cebu ang subject bangod wala sang trabaho.
1: Sa piyak nga bahin, BFP Balasan, naging panginwala nga sarang makahalit ang ila water pressure kasunod sa mga reklamo sa makusog nga piswit sang ila tubig sa Sulay Basha Festival sa Banwa sang Sara. Reggie De Mayo sa report.
13: Ginpanginwala sang Bureau of Fire Protection o kon BFE Balasan nga ang ila gingamit nga water pressure ang nagresulta sa pagkapilas sang tatlo ka mga individual sa tion sang selebrasyon sang ika-25 nga Sulay Basha Festival sa Banwa sang Sara, Miyerkules, Hunyo 24.
6: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na.
13: Madumduman nga nagpabutyag sang iya reklamo si Ven Pareño nga tuman kakusog sang pressure sang tubig nga ginabugas sang fire truck sang BFE Balasan, rason nga nagkalatumba ang mga naigo sini kag may iban nga napilasan. Suno sa iya sang mahana na siya magtindog, gulpi siya nga naigo liwat sang tubig sa dughan kag nag-apok liwat sa dalan. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Senior Fire Officer 3 John M. Coronado sang BFE Balasan, ginpahayag sini nga hindi mahimo nga makapila sang ila ginagamit nga pressure sang tubig bangod yara lamang ini sa normal nga level o kon sa 0.5 to 6 pounds per square inch o kon PSI. Suno kay Coronado, ang kusog sang tubig nga nagagawa sa ila fire truck daw kaangay lamang sang ulan kag indi niya mahambal nga makahatag ini sang pila sa isa ka persona. Bangod sang insidente, nagsaka ang isa sa mga nagrek reklamo sa ibabaw sang fire truck kag nagpahayag sang iya reklamo matapos niya ginaligar nga naigo siya sang mabasog nga piswit sang tubig. Bangod sini nag-init ang ila pagbinaisay antes inigin refer sa Sara Municipal Police Station para sa husto nga pagproseso. Ginako naman sini nga matapos ang basyahanay kag matapos ang ila opisyal nga buluwaton nakainom sila sa makahulubog nga ilimnon bangod ginpahanugutan man sila sang hepe sang BFP Sara nga makapahuway kag makapagigupod sa selebrasyon sa malipot nga tion. Samtang nagpahayag man sang pagkadismaya ang BFP Balasan bangod sila pang ginbasol sa insidente bisan nagbulig lamang sila sa aktibidad. Suno sa ila wala sila sang hungod nga may masakitan kag posibleng nga kabahin lamang inisang kasadya sa Sulay Basya Festival. Sa karon ginahulat pa sang BFP Balasan ang desisyon sa mga nagreklamo kung magapasaka sila sang kaso o kung hindi.
5: Inisika K5, Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bayo. Wala kami nagduwa-duwa sa pagbulig. Ini ang pahayag ni Fernan Delphine Madero, 32 anyos ang edad, sang Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo, isa sa duwa ka mga Dumangasanon na ginatagan pa si Dungog sang Iloilo Provincial Board bangod sa ilapagluwas sa 77 anyos katigulang nga lalaki sa sulod sang Suzuki Espresso nga salakyan nga nahulog sa Mililoni City proper sang Hunyo 13, 2026. Sino kay Madero nga ang ilalamang ginpaminsar sa to nga tiyon nga maluwas ang tigulang nga sakay sang salakyan bangod sa ilang ginhimo nga pagbulig nagpasar sang resolution si 4th District of Iloilo Board Member Rolando Rolly Biaka Distura nga nagapasilgog kanday Madero kag Asosena or Fernando Asosena 25 anyos ang edad sang Barangay Palok Sool Dumangas Iloilo magluwas sa resolution nga nagakilala sa ila pagkabaganihan ginatagan man sanday Madero kag Asosena sang cash reward kag appliances ni Board Member Rolly Distura kag sang iban pa nga mga provincial board member. 6:32 sa aga, subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Haniway, Badzangan, Tapas, Kapis, Bingawan, Dumalag, Duenyas, Hingaliti ang free consultation malapit sa inyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 sa hapon.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sang DTX 500 para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan. DTX 500 ang tumaron. Sa Balita Regional sa Aklan, seguridad sa mga eskwelahan. Pabasugon pa sang PNP. Leonard Viray sa report.
14: Pagadugangan sa Aklan Police Provincial Office kon APPO ang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya bilang kabahin sa mga tikang agod masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, manununlok ang iban pa nga mga school personnel. Sunod sa APPO, nakigangot na sila sa Department of Education kon DepEd kag iban pa nga mga natungdan nga ahensya agod istoryahan ang dugang nga mga tikang sa seguridad kasunod sang shooting incident sa San Jose, Tacloban City. Ang mga natalana ang ipatuman amo ang masugot nga pagbantay sa mga gates ang eskwelahan kag regular nga police visibility sa tion nga magsulod kag magpauli ang mga estudyante. Magluwas sini ang kampanya batok sa pagpangabuso kag illegal nga armas pagapabasugon man pinagi sa information drives kag komunikasyon sa mga komunidad. Naghingyo ang Aklan PPO sa publiko nga gilayon nga ipahibalo sa mga otoridad ang aluman nga mga makaduludang aktibidad ukon mga butang nga posible makahatag sang katalagman sa mga eskwelahan. Ginatagan pagdamod sang kapulisane nga importante ang kooperasyon sang komunidad agod nga mapabilin ang kalinong kagasiguridad sa mga eskwelahan sa bugos nga probinsya. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Sa dugang balita regional, duha ka balay sa Antique, apektado sang mudslide matapos ang mabaskog nga pagbubo sang ulan sa nasambit nga probinsya. K5 Eileen Rose magbanwa sa report.
15: Bangad sa mabaskag nga pag-uran, darakang habagat. Isara ka mudslide ang nagluntad sa barangay Igdalag, Gitobias, Fournier, katong Hunyo 24. Suno kay Mr. Broderick Train, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Antique. Darwa ka pa ni malay ang apektado. Apang wara naman ti may nag-evacuate o kon-displace nga pumuluyo. Nagluntad ang mudslide, ginabanta alas 12 sa tagirigma, bangad nag-overflow ang sapa nga may darangalao. Kag naapektuhan ang National Road, amuman ang mga panimalay sa idalom nga bahin, apang wara naman ti halit nga na-record. Dugang pa kang natingdan nga mahimo rin man maagyan ang National Road nga apektado kang mudslide, matapos nga ginrespondihan kang mga otoridad. Sa talad, nagapabilin nga maagyan ang tanan nga dalan sa probinsya siya kang Antique, kagpadayon ng koordinasyon kang PDRMO para sa mga current situation kag status kang probinsya kag pumuluyo banget sa pag-uran. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, matapos ang 35 katuig, mga pamilya nga biktima sang paglupok sang Mount Pinatubo, nakabato na sang titulo sang ilad duta, Eileen Sanchez sa report.
16: Matapos ang mahigit 3 dekada ng paghintay, tuluyan ng naging legal na pag-aari ng 60

0: Sa dugang K5 Network News, lalaki, padayon nga ginapangita matapos nagapalagyo sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa Negros Oriental, Rufa De Veros sa report.
1: Patuloy pa rin pinaghahanap ang isang lalaking sangkot sa isang transaksyon sa ilegal na droga matapos siya nakataka sa by bus operation sa Barangay Mag-abo Amlan, Negros Oriental noong Miyerkules, Hunyo 24. Ayon sa pulisya, napansin ang suspect na isang pulis sa kanyang katransaksyon kung kaya't bigla na lang itong tumakas. Naiwan ang suspect na hindi pinangalanan ng pulisya ang 0.90 grams na pinaghinala ang shabu na nagkakahalaga ng 6,120 pesos. Dagdag ng pulisya na kahit nakatakas ang suspect, sasampahan pa rin siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon, ipinagpatuloy pa rin ang Amlan Municipal Police Station ang kanilang paghahanap sa nakatakas na suspect. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
4: Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C. Nagapanawagan si Senador Panfilo Ping Morena Lacson nga i-review ang Republic Act 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act kasunod sa maduguon nga pagpanglothang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suno kay Lacson, kinahanglan nga usisaon liwat ang mga provision sang kasuguan nga may kaangtanan sa criminal nga sa labton sa mga minor de edad hilabi na sa mga kaso nga nagalakip sang seryoso nga krimen. Kinpahayag man sang opisyal nga maiara na sa mga mekanismo agod maproteksyonan ang kinamatarong sa kabataan samtang ginapasiguro man ang ila pagsabat sa ila ginhimo nga krimen. Ang pahayag ni Senador Lacson nagwa matapos ang school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City nga nagpatay sang tatlo ka mga kabataan kag nagpilas sang madamo pa nga iban.
0: Sa kaangot nga balita nasyonal, yara sa gihapon sa kritikal nga kondisyon ang duha ka estudyante nga kalakip sa 15 ka mga napilasan sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban sa tong Lunes nga adlaw. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Joan Vinyas, isa ka grade 10 student kaya kaangkon sang igo sang bala sa ulo, kag Nathan Candelario, grade 9 student nga napilasan naman sa tiyan. Nagapangatubang naman sang kaso nga murder kag frustrated murder ang 15 anyos nga suspect matapos matumod nga nahibaloan sini ang iya sini nga paghimo kon mayara sang discernment. Padayon naman nga nagapanawagan sang hustisya ang mga pamilya sa mga biktima kag ginapangayo nga mapasabat ang tanan nga mayara sang kahilabtanan sa maduguon nga insidente. Lakip na ang ginikanan sang mga sospetsado.
4: Las 6:40 sa aga, oras ginatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw kun gabi, kag hard labor kun adlaw, Extend Food Supplement for Men. Luyag sang Trial Chamber 3 sang International Criminal Court kon ICC nga personal nga magtambong si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa masunod nga hearing sa September 7 kun i-declare sa mga doctor nga sarang niya ini nga himuon. Sino kay Presiding Judge Joanna Corner, ginpasugtan lamang si Duterte nga hindi magtambong sa personal nga ikaduha nga status conference bangon malipot lamang ang process. Ginpaabot sang korte ang results sang medical evaluation nga himuon sang tatlo ka court appointed medical specialist agud mahibaluan kun mapagro si Duterte para magatubang sa korte. Gintala naman sang ICC ang masunod nga status conference sa July 14, September 7, October 13 kag November 2 antes magsugod ang formal nga trial sa November 30. Si Duterte nagapangatubang sang tatlo ka kaso sang crimes against humanity may kang tanan sa mga pagpatay nga kabahin sang kampanya kontra illegal drugs sang iya administrasyon.
0: Sa piyak nga bahin, ginmanduan sang Office of the Ombudsman sa day Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla kag anay Sergeant at Arms Mau Aplaska nga magsabat sa reklamo nga obstruction of justice may kaangtanan sa insidente sang pagpanglutang sa Senate premises sa tong Mayo 13. Ang reklamo ang ginpasaka sa mga grupo nga ginapangunahan ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino G nga nagaaligar nga may nahimo nga pagpamalabag o kon paglapas sa hustisya nga may rasang kaangtanan sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga may nagapadayon ukon mayara sang kaso sa International Criminal Court ukon ICC. Sa karon, girahulat pa ang sabat sa mga ginreklamo nga mga senador samtang padayon ang proseso sang imbestigasyon.
4: Alas 6:42 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Para nga kondisyon ng lawas, wala sang angsod, wala sang baho, magpanghabon DTX Beauty Soap kag magamit sang deodorant ka organic, nagapaputi sang ilok, nagapahumot, kag nagapahumok, Klinika Deo Fresh.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
4: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Sa Venezuela, gintayog sang magnitude 7.1 nga linog ang Venezuela. Suno sa United States Geological Survey o USGS. Nabatsagan ang linog sa nagkalain-lain nga bayan sang pungsod lakip na sa kapital nga Caracas kon sa di nagdulot ini sang kakulba sa mga residente. Suno sa report na sundan pa sang pila ka aftershocks ang unang pagtayog. Nabatsagan man ang linog sa malapit nga pungsod sang Colombia.
0: Sa kaangot nga balita sa luwasang pungsod, naglabot na sa 32 ang numero sang confirmed nga napatay, kag 700 naman ang injured o napilasan matapos ang magnitude 7.2 nga linog nga ginsundan gilayon sang magnitude 7.5 nga pagtayog sa pungsod Venezuela. Madamo nga mga building ang narumbag kag may mga tao nga yara gihapon sa idalom sa mga debris. Suno pa kay Interim President Delcy Rodriguez, posible nga magsaka pa ang numero sa mga biktima bangod wala panalakip ang mga kaso gikan sa naapektuhan nga lugar sa La Guaira State. Sa karon, padayon pa ang rescue operation sa area samtang ginapangita ang mga posible pa nga mga survivors ukon nakaluwas.
4: Alas 6:44 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Lady Pedroso Dalibas, Ken Shine Llorca, Sir Manolo Del Castillo, Sir Christopher Talento sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City, kay Ma'am Rosemary Aglamon sa Barangay Bariga, Banate, Sir Dan Calvo, kay Ma'am Celine Supi Calvo, kay Sir Alan at Ma'am Terry Grace sa Maribuyong Duanyas, Ma'am Raymia Panes sa Tagig, Ma'am Lenny Ligada Habilosa, Sir William Zapanta sa San Juan Molo, Rinante Palek, Ma'am Maricel Baluro Kasiple, Pagpangape, DTX Premium Coffee, Mighty Sea Morning, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose and Sir Biroy Gose sa Barangay Dabong, Haliway, Iloilo, kay Kimaris Chavez Buenafe, Bambing Gaser sa Durillo Street, Pasay City, Ma'am Anik Berte sa Libon Panay Capiz, SB Bebot Baes, and team sa Iskof Dingle, pangape na kamodera, DTX Coffee Mix. Mighty Sea Morning, halindri sa Pilipinas, Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA, Sir George Ducampo, Sir Vicente Abunyawan, Manolo Del Castillo, Sir Alex Asabo and Ma'am Florenda, kay Ma'am Linda Velete, ang first cousin ni Ma'am Regine Velasquez, dira sa Simone Desmaharo, Sir Bimboy Ilumba, Sir Jerdwin Dongor, and Ma'am Ningning Dongor Ilumba, magtumar na DTX 500.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Ang business news ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Good news, maganubo o kon may rollback sa presyo sa produktong petrolyo sumugod Martes sa masunod na simana. Sandig sa Department of Energy, kag sa oil companies, ang diesel akon krudo maganubo sang 70 centavos kada litro. Samtang ang gasolina, maganubo sang 30 centavos kada litro, kag ang kerosene, maganubo sang 60 centavos kada litro. Sa reference rate, 61 pesos and 38 centavos ang United States dollar, 43 pesos and 11 centavos ang Canadian dollar, 80 pesos and 86 centavos ang United Kingdom pound, 42 pesos and 29 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 71 centavos ang United Arab Emirates dirham, 7 pesos and 83 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 32 centavos ang Singaporean dollar, 34 pesos and 61 centavos ang New Zealand dollar, 47 pesos and 36 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 38 centavos ang Saudi Arabian rial, 20 pesos and 57 centavos ang Israeli new shekel, 198 pesos and 26 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 22 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 61 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 54 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 91 centavos ang Qatari rial. Mighty C morning kay Ma'am Rose Kabangalimbagi, kag sa managapamahaw dira sa Rose Kalanaan sa guwa sang Centennial Townhomes sa Alta Chera Village Haro, ipadalundon ang healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Mighty C morning sa mga nagapamati sa radyo sa K5 News FM Sara, sa NHA National Housing Authority sa Barangay Tipakla Ahuy, Sir Julio Parcon, Sir Julio Parcon and Sir Joe Marie Bayuran, Ma'am Beth Edalilla, Arturo Lilla sa Batsoyan Kaglumihan, sa Maspasan Kalinog, Jesse James Garvillas, Zaid Garvillas, imos na may klase, Ma'am Jonas Saldo, Charlene Espartero, Evangeline Aposaga Arorong, Roden Poras Cardinal, Abi Chris Caceres, Tab Diaz sa Pasay, Vice Mayor Panga Lamas and Picture and Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas. Magpangape, DTX Coffee Mix.
0: Sa balita sa showbiz, Tuesday Vargas naghatag sang opinion angot sa natabo nga school shooting sa Tacloban City sa rin involved ang minor de edad. Yari ang report ni WVSU student intern Mitch Sulkyo.
3: Sa tunga sa pagpatikos kay Tuesday Vargas, kaangot sa natabong insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City. Iyag ang pabutsyag ng bago nagpumpisun ang mga minor de edad. Atong gidhibaloon ang ugat sining problema. Dugang kaniya na dapat ang mga blutuan kung tani hilway sa anuman nga saring sang katalagman sa mga kabataan. Nagpalabot man si Tuesday sang pagpakigunong sa pamilya sa mga nagdaliwan ng sadyante sa nasambit ng insidente. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500 Supplement, agod malipuan cancer, hypertension, and diabetes. Para sa updated balita sa showbiz, nakatutok ng daily sa showbiz balita, ako si K5 intern Mitch Sulkyo, nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Mighty C morning kay Ma'am Chriselle Yorka sa Barangay Pulao Dumangas, Iloilo. Number 1, Kagawad Rami Ramos sa Pulao Dumangas kay Provincial Guard 2 Oliver Barya and Chairman Panga Dular Barya sa PD Monforth South Dumangas, Gemma Crisalis Sumido, Jomari Bayuran, Julio Parcon sa Tipakla Ahuy. Magpangape, DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sa Klinika Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Isaiah Stewart sang Detroit Pistons gin trade sa Memphis Grizzlies. Enrico Zurita sa report.
5: Gin trade sang Detroit Pistons ang ila backup big man nga si Isaiah Stewart sa Memphis Grizzlies kabaylo sa tatlo ka second round picks. Si Stewart ang nag-edad sang 25 anyos ang nagtapos sa ikapitong apwesto bilang 6th man of the year nga nag-average sang 10 points sa 55% sa shooting, 5 rebounds, kag 1.6 blocks off the bench sa Pistons. Si Stewart mayara sang 2 katuig kag 30 milyon dolyaris ang nabilin siya kontrata kag may team option para sa 2027-2028. Ang inyong balita na dulong sinusang Mighty C. Kung gusto nyo healthy, inong ka po sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Mighty C Morning, Sir Blair Matulyano, kay Manong Boy Berhamin sa Baybay or sa Barangay 2, Roa City, Capiz. And Tita Ambing Bayes Kabasak, Ma'am Aisha Ahmad, Mighty C Morning. Ang balitang extra special, ginadulong sa Klinika Spor Biotics. Sa North Macedonia, isa ka 11 anyos ka bata nga babae nga may Down syndrome sa North Macedonia ang ginpetisyonan sa Manggenikanan kag iban pang estudyante nga i-separate ini kag hindi pa gilakip sa klase. Ining atikang nagresulta sa pagkakasaya sa klase kag wala gina pa-intra sa school activities nga kaangay nga ini sa ang ginasikway sa eskwelahan. Rason nga ginkaakik sang pamilya sang bata kag sa iban nga concerned nga mga grupo. Ini nga kahimtangan ng national headline sa North Macedonia kag nakalabot mismo kay North Macedonian President Stefo Pendarovski nga wala sang pangduwa-duwa nga nagpatunga sa issue. Ginbisitahan sang presidente ang bata nga may Down syndrome sa ilabalay sa Gostivar kag personal nga ginupdan ang bata takadto sa eskwelahan. Uyat ang kamot agud ipakita kag ipahibulo sa publiko nga indi dapat pagdingutan ang bata sang patas nga pagtrato kag wala sang lugar sa ila pungsod, ilabi na sa mga eskwelahan ang bullying o kon pagdumo-dumo, ilabi na sa kaangay nga sitwasyon sang bata. Sari Istansya, Ma'am Laura Sumagaysay, Edgar Badbadon, Sir Steven Herardino, magpangapena DTX Premium Coffee. So mga adlaw hingalitia, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog. Lasay 53 aga, oras ginadulong sa Klinika Spor Biotics kag DTX 500. Ted Auhero, Francia.
0: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
4: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy. Meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo yung pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara mga kuan mo,
8: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
7: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gito ang healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babaka.
8: lokal sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo ka sa sini nga mga balatian.
12: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
7: stop mga matamis, tinapay, pasta,
12: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
7: Islin lang D3 Bio.
12: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
7: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio.
12: Oo.
7: Mas dasig ka man.
12: Hindi ka mag-hypoglycemic.
11: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
7: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
12: Wow! Right?
8: D3 Bio!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
14: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio! Ang D3, nga may Vizio! Ang Vizio, nga may D3! D3 Bio!
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
22: Klinika Deo Fresh.
21: Available now.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing
26: performance.
27: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
27: Yan ang gapanupo.
26: Kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masalikan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
8: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
0: Visio,
1: Umay D3. Makatas,
0: mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Umay Visio.
0: Ang Visio.
1: Umay D3.
0: Makatas, mga butika.
1: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Umay Visio.
0: Ang Visio.
1: Umay D3.
0: Makatas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Umay Visio.
0: Ang Visio.
1: Umay D3.
0: Makatas, mga butika.
1: My family history, bala kamuusong diabetes.
0: Mag TDX 500 ka.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: Mag TDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
1: TDX 500.
0: Garantisado.
1: Epektibo.
0: Aramis.
1: TDX 500.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
25: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
29: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
30: Mami, itigil ang drama.
29: Angeline.
30: May na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko. At kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Biyernes na, Hunyo 26, 2026. Maanayanayang panahon sa sudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagahatag kita kortisiya katawaran, nagatamyaw sa tanan nga nagapamati sa radio, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes tubto Biyernes, Ted Augero Francia.
1: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa atubang sa McDonald's, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Plano ng mass shooting sa eskwelahan sa Tolosa Eastern Samar na punggan sang CIDG. Social media ban sa minor students sa pungsod, ginadoso ni Senate President Sherwin Ting Gatchalian. Bag-o nga sapat-sapat o kon insekto, naghalit na sang tuman kalapad nga katubuhan sa Negros Occidental kag iban nga bahin sang pungsod. Cellphone ban sa mga eskwelahan sa Dumanhog, Cebu, ginmando ni Mayor Efren Guntrano Hika. Las 7:14 sa aga sa Pilipinas, subong bulan ginasaulog ang National No Smoking Month. But siningon, nga likawanta ang pagpanigarilyo, agod nga hindi mabalda ang aton mga baga. Kung sige ka kasuyop, hindi pa na gila yun mag-epekto. Pero as the years go by, Sir Stephen Eradino, kay Sir Jesse James Garvillas, Ma'am Beth Idarlilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Adoracion Celeste, samtang nga sige mo kasuyop, suyupan na lang astanga, tambotso ka, buga ka tambotso ka, haro si Pio. Organic ungka nga tingig. Te, ang pahanundom sang Department of Health, nga maghalong sa pagpanigarilyo, traditional nga sigarilyo, kagsang vape.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Subong adlaw, 5-day work week na sa Iloilo Provincial Government. Sa Capitol, magtransaka business, Lunes na hasta Biyernes. Kaysa nagligad nga ginpatuma ng energy emergency sa pungsod, sa memorandum order ni Presidente Marcos Jr., 4-day work week lang. No, alas 7 sa aga, hasta alas 6 gabi. Pero hambas ang iba na hindi mat-effective kahit pag alas 4 sa hapon, mamilag-pilag na malang ang nagatransak business sa government offices.

0: So sa Capitol, subong magtansa ka business Lunes hasta Biyernes. Pero sa Iloilo City Government, sa City Hall, 4-day work week lang, hasta lang kahapon ang trabaho. Wala na sa opisina, subong sa City Hall. Alinggi mga patakaran, pero yung sinita ni gina-adjust man mismo sa executive, no? Ang setup nga work from home, WFH, hindi na effective. Kung ikaw negosyante nga daw adlaw, gusto mo mag-award permit, magbayad ka, no? Di ka mag-work from home tong personnel to, di mo to kaduan, ha? Tultulon mo pag ito. So nagbudlay, pagkikidapat one-stop shop, no? Kag sa mga government office man, dapat mang effective kita sa BIR. O, natong BIR na. Ang BIR magbayad, so huwag ka ginutok mo. 1 second lang or 1 minute. Ang maglapaw ka sa deadline, may pila na ka porsyento nga patong ang ng multa. Amo na sila kastrikto. Pero ang ila sining server, ang ila yung internet connection, back down. Kung mabag down gani na, ha, ikaw nga ara na dira before sang deadline, ha, bangod nga why ma-encode ang imo nga statement, why masetol imo nga account, di ko ni may multa ka. Amo na kabudlay, sawangin pabudlay pagitapat sang BIR. Pinapabudlay pagit sang mga iba niya mga munisipyo ang transaksyon sa mga investor. Sa mga negosyante nga kontani, ginapahapos ini.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. Alas 7, just isete sa aga, kinananamayaw kita, Ma'am Rosemary Gamon, sa mga Ilonggos abroad, Filipinos abroad. Kibalo ka mo nga sa bilog nga kalibutan, sabong kadamo-damo na gid sa mga Ilonggo, no? Ang Ilonggong nabisan di mo lang niya, boya daw liso niya sang kakamatis sa Sir Steven Radino. Na pagpilak mo, burbay mo, mamuhi mo. Oh, mo na yung mga Pilipino, makastribe, no? Kagmiyan pa mag-English sa mga Pilipino. Di, sa bilog nga bilog ng Pilipinas, as of 2026, sa records ng Philippine Statistics Authority, nagalapot na ang mga Pilipino diri sa Pilipinas sa 117.7 million. 117.7, baka duro, no? Ang population ta, ika-14 sa pinakadamo sa bilog ng kalibutan, kag ika-7 sa Asia. Para bata, Ma'am Marisol, kasiple ang mga Pilipino. Bisan hawot-hawot lang yung draple. Ay, kalangkuyan mo. Ang natawag nila nga, ulayhon sa katulugon. Ang first baby, out of love. Ikadwa, out of love. The rest is out of, habit? Iban ulayhon sa katulogon. Nevertheless, this is lang importante nga masaguran mo. Sa bilog nga kalibutan, ang mga Pilipino subong nagalabot na naghampak na sa 128 million. 10 million to 15 million mga Filipino ini nga may descent. Sir Richard Campbell Cabillon, iban may simbog nga dugo, bla, no? Overseas nga mga nagatrabaho, mga Pilipino, 10 million ang documented. Kaya mga undocumented overseas workers, kaya mga permanent residents sa ibang pungsod, nga may Pinoy ancestry. Ang Amerika, may madamo man yung mga Pilipino dito. Sa Americas, but singon sa ibang parte sa Estados Unidos, kag ibang pag parte sa Amerika, 5.4 million mga Pilipino, majority, nag-a-star sa US, kag sa Canada. Sa Asia Pacific, large population niya sinis sa Singapore, sa Japan, sa Taiwan, sa Hong Kong, 2.4 million. So, kung kabahin siya ni Singapore, isa na dira si Mami Asun Pineda kaysa Singapore. Si Ma'am Senya Palma, sa Autonghoplo, si Ma'am Bings, ara man sa Singapore. Nalista ka mo din sa 2.4 million, ha? Ari. Sa Middle East, may ara Ma'am Marivic Solero sang 2.1 million ng mga Pilipino, primarily, nagkatrabaho as overseas Filipino workers. Sa Europa or Europe, 800,000 to 1 million ang mga Filipino dito. Concentrated sa Italy, sa Italia, kag sa United Kingdom. Isa dito sa UK, ang bata ni Sir Bebo Solosyo, kag ni Ma'am Betty, si Nini Jana, sige itong panguri, ipo na to kay UK Pounds. Ne, biray na ne! Kay ipadara ni kay Mama Betty, kag kay Papa Bot. Alas 7:20 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang age distribution sa Pilipinas, relatively young. Bataon, Sir Makoy Marquez. Ang median ng age na to is 26.6 years. Sa karon, may yara sang 117.7 million nga population. Sa sining nga population, ang mga lapsag hasta 14 years old. Ma'am Evelyn Sumlingo Erekre, kay Sir Cesar Erekre, kay Ma'am Mafe Mayduya, kay Joy Joy Sinyagan, kay Tessa Kamate, kay Kasatandra nga kapamati, no? Ang mga lapsag hasta sa 14 anyo sa Pilipinas sa latest nga data sang Philippine Statistics Authority ginusisa naton ini para nga precise man balakag mayhang pon man kumus programa tere dili nga pahabog lang kag buyong-buyong kag sulit-sulit kare reo 0 to 14 years old 26.4% ang nagakomprise sa population ngayon. Imo ning mga kabataan nga involved subong sa mga kinagamo, ha? 14, 13, 12. Now, ang working age from halin sa 14, 15, ganiway paliga work mo hasta sa 64, 67.6% sang population. Ang elderly mga tigulang 65 years old pasaka 5.9% ang population. Mas duro babae sang sa lalaki sa Pilipinas, Ma'am Betty, Sir Bebot. Ang female 50.1% kag ang male 49.9%. But sa lingon, around 99.5 males per 100 females. Mas duro ang laki sang sa babae.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sang una, mambaka, hindi niya sa pag-discriminate, ha? Nga ang laki, ma-notice mo dayon sa iya buhok mo. Kay Konplata, Krukat, laki ginasa. So, kung hindi mo na madali-dali distinguish, kay bisa nakakrukat gali kung gali siya hindi ini tibo gali tapos laba abo kabi mo babae ay gali kay hindi gali amo dar na ako niya nga palatandaan niya maglantaw kabi isang nag-distort sa iko gulingon. By the way, sa nagpamati da hindi sa pag-offense inyo, ha? Duha lang yung gintugas ang Diyos, lalaki kag babae, period. God created man and woman in His image, period. Wala na kita sang debatihan, de. Wala na ni mga pride. Pride na mga klase. Pride ng bulan sa unyo. Nga pride man. Ang rainbow niya, hindi niya sinyalis ang sino niya nga mga nagadupa-dupa ng mga agila sa plaza, da. O sa Kapitol, binutangan niyo naman sang, kanda, sang flag nga ano ng pride niya, na. Pag ina-respeto, taka mo, pero ang rainbow is a sign of covenant sang Diyos. Nga huwain na sang baha. Galing kay gindistort ni sang tao, amo na may baha. Amo na may mga kalamidad. Kaya man gusto nyo gayon nga ang duha. Duhang ka gender. Laki ka babae, dugangan nyo. May mga plus kamuda. Kagmahambak ka mga freedom. This is my right. Dumduman nyo ito nga nag-ulan sang kalayo, sang sulfur, sa Sodom kagumura. Sigihan nyo. Kakasan nyo lang nga daan ng mga plug nyo sa Kapitolyo. Kakasan nyo lang daan mga flag nyo sa mga plaza nga ni. Ako sini gobernador, ako sini mayor, hindi ko yung mag-tolerar sila. Abi nyo, why ka mo sang ginasabwag nga espiritu? Espiritu sang lesbianism? Espiritu sang homosexuality? Aga, hindi ko yung kontrang agi kagang tumboy, ha? Pero ang espiritu nga ras sila, da? Abi nyo, okay lang? Huwag ka mo kay balong ang mga kalamidad subong, mga pagpatalo-pangod ni isang Diyos. Mabakara naman, nag-meter-meter naman. Sabi ko, sa unero, huwag na ni. Galing kayo, kalam kayo ng kwan ko, ang dila ko, ang hingod-hingod ko, hindi gilpide nga, hindi ko kambala. Yan mo ni, ha? Ako niya maglanto ko subong, kung daw ganuda ko, Ma'am Ning Ilumba, kay Baby Russell Franza Parcon, ang maglanto ko parang hindi ko ma-receive. Kung lalaki na siya bisan ribande ng buhok na labog tapos kay wali walang buli, mamon na siya, ho-ho-om. Abi mo ko na nung ilan to, kus pusog-pusogan, no? Pusog-pusogan, kabalikawang, na inaya, hindi kini magbuteg. Again, basta huwag ka gani isang matres, noy, lalaki ka magyapon, die! Ha? Kuno ay kaya sang reproductive organ nga set up sa lalaki, babae ka mang Japon. Aklaro ko ni Bla. Kung di tamang isog sa ni Kapurpos Pedro, Bishop de Rio Pacifica Celeste, pulop ka blaki naman sila buwasir, birahi naman sila blabas. Ay, hindi kita ya. Saga tayo ka pa ano nining anang nining peanut coated peanut coated peanut sa peanut coated coated peanuts programa ta. What is wrong and what is right okay pag muda. Kudo na init kamo sa akon patyan yung radyo. Pero klarohon ko na anway ko di asan ofe na ginaklaro ko niya. Dari sa aton nga programa Love sa mga kamagyapon. Las 7:26 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ising gete kay para batian niya kay gaki ay kiay sa maglakat. Oh, may imo sanda asin. Amo gani na. Ti warning na ni subong mabaka daw buanget kay mo Ted Franza. Buang makon buang. Importante nga sa aton mga pagpati, ha, matuod yung gina-share naton sa inyo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi nyo napagulat na pala may dalimuos nga mabot sa kalibutan. Kag manawagan ka mga, Lord, Lord, help! Hindi na pag-i-distort, bla. Kakasan nyo ng mga plug-plug nyo nga lang daan. Kag ang June, ngayon din yung Pride Month, ah, no? Ang rainbow is a sign of covenant of God sa tao nga wala na tanis ang great flood nga matabo. Galing kay anong ginimo nyo da? Gina-distort nyo. Tiga ka mo kung nulong. Makoy Marquez, naman niya, amen. Mamba ka mo, aran ng city, nag-tiraw-tiraw naman. I talking with sense here? Mamba ka, Ted, Birnes na, combative ka, ha? Fiery ka, sabunga, buso-buso ka. Of course. By the grace of God, kag bangod nga naka D3 bio kita ka naka mighty say, at tiga-aso nga, ginagaragutong mo. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tapos sa kita da kay karon basi kun makabuylo kita bla. Kay basi masalamukan si Sir Bimboy, inumba si Manong Bimboy kasi Ma'am Ningning nga nagapatuyom-tuyom pamahaw. Ma'am Ningning abi ipadalondon sa inyo nga pag pamahaw do karon nga aga. DTX Premium Coffee.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kung may African Swine Fever nga nag-igo sa San Enrique, Negros Occidental, kag iba't mga parte sang Nueva Valencia, Guimaras, sa Panitan, kag Pontevedra, Capiz, kag Roja City, may managlamatay ng mga baboy. Aryo, may latest naman nga problema, this time sa agriculture. Kay sa Negros Occidental, kag iba nga parte sa Pilipinas, nga malapad ang katubuhan, giniigo sang red strip soft scale insect. Red strip soft scale insect, or sa aton hiligay noon nga tinaga, pula kag ginunting nga gamot-gamot nga sapat. Ang yasin nga scientific name, Pulvinaria tinuival vata, a highly destructive sap-sucking pest, peste, that poses a major threat sa Pilipinas, sa katuwan sa Pilipinas, kag sa global sugar industries. Minuscule insect inisa, daw ka lang daw bugas lang kagamay bla Sir Roy Pineda Sihar. Mighty si morning Sir Roy Sihar. Kilala, respetado, ginarespeto nga broadcaster kag manunulat diri sa siyudad sang Iloilo, Sir Roy Sihar. Salamat gi sir. Kay Pastor Jamie Tiham. Gamay lang sa daw ka na sa nang daw grain of rice. Nagabuga ini sang tagok sticky residue nga ginatawag honeydew. Tagok ini sa. Tapos ang iyang tagok nagatuga sang black sooty mold, nagamold. And then amo na nga nagakalaya ang dahon sang tubo. Ini nagalimit sa tanom nga mag photosynthesize. Pagkabaka nga photosynthesize or photosynthesis, ang paghimo blasang pagkaon sang tanom, no? How plants make food. Now, amo ini sabong ang nag-igo sa mga katubuhan. Now, si Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona, nga taga Negros Occidental, isa man kasyendero, nag-reveal ng SRA, Sugar Regulatory Administration, nagasto na sang 177 million pesos agod nga pakigbatuan ining red strip soft scale insect or sa aton tinaga pula ka ginunti nga gamot-gamot. Sa Sugar Industry Development Act or SIDA fund, may 28 million na nga ginbutong, ginkuha from 2025 to 2026 ang gasto nila. Ang SRA kag iban pa nga sugar industry leaders ang nagapangayo subong sa Negros Occidental Provincial Government nga mag-declare sang state of calamity tungod sang RSSI infestation or red strip soft scale insect or pula kaginunting nga gamot-gamot infestation.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sa latest subong record sang Sugar Regulatory Administration, pagi kay Administrator Luis Pablo Ascona, nga ang economic losses ginabanta magalabot sa 17 billion pesos. 17 billion pesos. As of latest count, nagalabot na sa 239,215.62 hectares. Ang mga plantasyon sang tubo, kundi ang kabilugan nga plantasyon sang inektarya sang tubo sa Negros Occidental sa Roy Sihar, Ma'am Rose Kabangalimbagi, 239,215.62 hectares. Sa amuna nga kalaparon, 76,607 or 32.0% ang affected sang infestation.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ikaw ni Kausin ni Gatanom Tubo, ang kabatsag kagid, no? Nag-itom sa kay gamay-gamay lang nga gamot-gamot ni sa tawag niya. No? Pamatian ta si Administrator Paulo Ascona sa iya sini nga pagpahayag. And isang press sa Peter Dadrito.
2: Time simply because the area is just too vast and the resources of the SRA is limited. So if you look at the first slide, the total planted area for NIR is 239,000 hectares, 190,000 of which is in the occidental side. So of the 239,000, the reported areas affected by RSSI in various infestation level is 76,607 hectares reported. This comprises about 32% of the total planted area. And we have only validated 13,797 hectares, and of the validated 13,797, it affects 5,258 farmers in 333 barangays. So Negros Occidental, we've already reached 32% reported area, and for the Oriental side, it's 31.4% more than.
0: Nabatian si Sugar Regulatory Administrator Luis Pablo Ascona. Hibalong tabi kong dali sa probinsya sang Iloilo sa mga hasyenda dari or mga katubuhan affected man sining red strip soft scale insect or pula kaginunting nga gamot-gamot.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Mighty this morning, Ma'am Nancy Francia Parcon sa New Jersey, USA. Kay Ma'am Precious Francia Parcon sa Barangay Milanga, Duenas. And Kapitan Wenceslao Totong Parcon. Kay Sir Peter Ladrido, Philip Hapon Pindioday. Mighty this morning, Sir. Macoy Marquez, Jesse James Carvillas, Laura Sumagaysay. Thank you, Ma'am. Kay Ma'am John Asaldo and Ma'am Ningning Ilumba.
1: Foro. De los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: 7:34 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, ang update sa kamatayon sang Ilonggo MVP, Rene Clert Noha Butterbonia.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los
0: Nagbalik
3: Pueblos.
0: Dito sa seaside, sang Hermanos Beach and Leisure Surf Camp sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora, ang Criminal Investigation and Detection Group. Nagpatigayon sang Crime Reconstruction. Kaga mayara sang usisa pag-reenact kung ano na kailan nabo dito na tuod yung mambalangan na lumos si Butterbonia kag si Divine Adili. By the way, si Divine Adili nakaabot ang iyang bangkay dito sa Nigeria. Ang natalupang daan ng sangtanan, Ma'am Chinky Esmeralda, Ma'am Beverly Causing, kagawad, ang during sa lubong ni Rene Bobet Butterbonia sa Talakogon, Agusan del Sur, Sir Roy Sihar, ni isa ka taga-Ateneo, ni isa ka teammate, ni isa ka coaching staff, wala sang nagtambong?
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Anong ba sa lingon sina? Flight means guilt. The very least that you can do sa maning sitwasyon is to be human. Sa maning sitwasyon, no? The very least, the very thing that you can do, the very least nga may imo mo, amo ang pagtambong dito. Pero nga wala sila magtambong. Are they guilty? Si Noynio Thomas Anthony Baldwin, si Tab Baldwin, wala magtambong. Si Christopher Kimpo, ang team manager. Si Nico Salva, nga araman sa ila team. Ang ilang mga trainer, nga wala nagtambong. That is why pamatian pa ko ng singgitan sa Iloy nga si Rovelin Noha Baterbonia sa bangkay sa iyang bata sang inugulo na sa pansyon.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Abang niya, anak, hindi sila pagpatuluga, ubusa sila. Ha? Ubusa sila. Gali kay ibo lang kami. Nibisan, pasinsa pa kayo, pasinsa. Hindi ka mo mga ayo, pasinsa.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: So, subong nauyog ang Ateneo. Ating Ateneo, very tamang kataas sa paglantos ang tao mo, no? Ha? Because of the sympathy of the whole nation sa ordinaryo nga bobet na Baterbonia nga naghandom nga mabata ka pamilya sa kaimulon pagi sa sports pero natabo nga ginadudahan nga ginisaan sa mga manggaranon sa ilang team kag gin kastigo tubtub mapatay ina kon matuod
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako
3: magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman,
10: ang nagatindo sa imo atay.
4: Basta tindo ang atay.
10: Happy kanunay.
4: DTX 500.
10: Masaligan.
4: Epektibo.
10: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar.
4: Sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
4: Masaligan.
10: Epektibo.
4: DTX 500.
10: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
4: Yung may D3.
10: E3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
4: Yung may D3.
10: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
4: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
4: Ang D3.
10: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
10: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
15: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: Ang oras sa Pilipinas, las 7:48 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap!
18: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap!
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
17: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
17: Sa mga nabudlayan nga magpamuhin, tumarka mo Clinicas Probiotics, hindi pagbaliwala ha. Ang iban sa inyo drama, isa na kasimana, way pa ka mo gihapon makapamuhin. Kaya balo ka kung hindi ka pakapamuhin ang higo sa large intestine, Sir Warren Rojo, Ma'am Karil Rojo, nagatener. So ina nagakos ang infection, kaga nagakos ang colorectal cancer. So namigid nga makapamuhin ka, adlaw-adlaw. Las 7:49 sa aga, subong bulan, June, is observed as National No Smoking Month sa Pilipinas. Sa idalom sang Presidential Proclamation number 183, ining tuigan nga kampanya, ang nagatuyo nga mapataas ang awareness parte sa malain nga risgo sang pagpanabako, pagpanigarilyo, paggamit sang tobacco, kag vape, samtang nga gin-encourage ang mga smoker nga maguntat na sa pagpanigarilyo. Quitting smoking or vaping yields immediate and long-term improvements sa imo health, kag sa health sa imo mga kaupod sa palibot. Man kun siging suyop mo, sang aso, abi mo, ikaw lang yung malitan? Halitan mo pang iban pagi sa secondhand smoke? Dekado na mo? Pero rin good news, oh. 20 minutes after abi nga nag-untat ka nakapanigarilyo, Ma'am Violi, kasi Pibelenson, Ma'am Lodette, kay Ma'am Julie Bayoneta, Sir Warren Rojo, after 20 minutes, mag-stabilize ay mga blood pressure, kag heart rate. Kaya kung sige ka panigilyo, sige man kubak-ubas ako, kubak-ubas ang heart mo, bisan way ka man, hindi ka man in love. Kadwa, after 8 hours, ang carbon monoxide level sa imudugo, matunga na lang siya. Matunga na lang siya, Ma'am Beth Idalia, birahila na nga luto, ma'am. No? Kang oxygen level mo, nag-normalize. After 24 hours, kaya kung tayo ka na panigilyo, ang imudugo is almost entirely clear of nicotine. Kaya kung sige ka panigarilyo, nagadamol, nagakapo lang nicotine sa dugo mo. After 48 hours of quitting sa pagpanigarilyo or vape, Ang lawas is clear of carbon monoxide kag ang imong baga ang nagahawan man sang mucus, nagapanami sang imong sense of taste kag sense of smell. Akan way kagapanigarilyo, Haidza, Alarcon, Halorina, Jonas Aldo, nami imo nga panamil kag imo nga paning nimhot mo. Do sobra ka pa sa K9. Alas 7:51 saga. Si Senador Paolo Benigno Aquino, Bam Aquino, sa nagigad gagabi, nanawag with urgency kay Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Katibay Narimulya. Haba niya, Sec, this is an urgent matter. Merong information na natanggap yung aking opisina nga may mass murder ngayon sa isa kabulutuan dito sa Tolosa, Eastern Leyte. Ang Tolosa, Eastern Leyte, isa ini ka malayo nga lugar dito sa Leyte. Suno kay Secretary Rimulya, nga gilayo niya nga ginpa-check ang information from Senator Bam Aquino sa CIDG. And natalopang dan, nga isa ka, take note ha, 14 anyos nga estudyante, babayi, ang nag-send sang pamahog, kagamba niya, get ready, we will disrupt the school. Be prepared, whoever gets shot or stabbed. Good luck, Tolosa National High School. Babae ni si Jasmine, ngalan niya. Get ready, niya prepare ka muda. Kaila bugaya mo ng eskulahan. Handa ka muda. Handa da ang sinopili nga ang mahimo, mabunan, ukon, matiruan. Tiniti mo kakita si na Professor Luis Aldibar, no? Sa 14 anyos ka pauna, mapinsan na nila ng mass murder, no? Bisang sino na lang ya Pastor Bobby, babaraka nila mo, rat-rato nila. Matiantab lang statement ni Secretary Juanito Victor Rimulya. Confirmation, sining napunggan nga mass murder sa Tolosa National High School sa Eastern Leyte.
0: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip. Na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello. Send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School. In response to the threat, validation, and intelligence.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
17: Mako na mo mahambal ka 14 anyos ka bata. Nga babae ha, Professor Louis Lagandaon Saldibar, Pastor Bobby Riman. Be prepared niya, I don't care. Halong kamuda niya, prepare ka mo kung sinong matiruhan kag mabunan. Last 7:55 sa aga, ang Tolosa, Leyte, 24 kilometers south sang Tacloban, Inisa, and Mayara sang 15 ka barangay, 22,016 population, ang mayor sa Tolosa, Leyte, si Mayor Erwin Ucanya. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
20: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
20: ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
20: DTX 500!
1: Garantisado!
20: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
21: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
22: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500
1: para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
20: DTX 500
1: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
20: happy ka nunay.
1: DTX 500
20: masaligan,
1: epektibo.
20: DTX 500
23: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
22: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
21: Hydroxyl radical.
22: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells. no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-